0: Salamat gid sa pag-upod ninyo diri sa aton sini nga pagpangalagad subong aga. By the way, Radyo Man Max, ginatamyaw gali naton. Pasi malipatan ko nigin baklan ko nisla kagapon isda dito sa may ahoy, sa may cruising mangurukuro. Ang team talipapa ni Boss Dagol Ganson. Gapamati gida, no? Biligyan sila isda ka nami sa mga isda nila. Sa dasong gani, kung mabakal ko na, payuon nyo ko ha. Ay, kamo payo-ayo ba? Itamyaw, Radyo Man Max.
1: Ginatamyot lang message ni Raven. Salamat kayo sa pagbulig sa madasing servisyo sa natabungan car accident sa Ibahay Municipal Police Station, Ibahay Aklan, kay Police Investigator Andre Von Roldan, Police Major Francie Andrade, kay Attorney Irvin Vinos sa Ibahay Aklan Police Station from Raven. Kag sa atong mga kauturan, ano ba lang ginatawag naton nga appendix? Ang appendix nag-obra sa special antibodies kay nag-aaway sa mga bacteria kag viruses. Nagabulig ba nini sa atong tinay agud nga madasig nga maka-recover sa mga impeksyon? Ang appendicitis amo naman ang pagpalanghubag sa appendix. Nagahabok ini tugas sa bacteria kay infections dala sa atong mga ginakaon kag aktibidad nga ginahimo naton. Kon ini ang problema ang gina-recommendar Dr. Pinoy's Kaling Capsule. Kay ini may kapasidad nga pabaskugon mga organs sa lawas pati na ang aton nga appendix. Nagabulig sa pagpagwa sa mga toxins sa ugat gani nagadamo man ang antibodies. Ang madamong antibodies nagaresulta sa mabaskog na lawas kag mabakod ga resistensya batok sa impeksyon. Wala na sang iban pang pangitaon Dr. Pinoy's Kulin Capsule.
0: Pagkaradyo man sa mga tagpalamati naton subong aga. By the way, ginatamyaw naton ang ibang paginaton sa nga mga suki. Base malimtan ta kamo ha sa mga suki naton mga karadyo man sa mga tagpalamati naton. Mayong aga sa kay Dunya Catherine Sermite. Nagpunto sa sapon sa isla.
1: Mahugit ako, nag-ano pa siya, napapoland man siya.
0: Napapoland to siya. Pero dito sa kuwan ng sa isla to daw.
1: Puro, imagine ko naman ang sudan eh.
0: Oo eh, grabe nga niluto ay to. kay sino pa eh? Aryo. Ginapabalo gali naton nga sunto open ang rumbang pututan nga Nixon Chicken Inasal and Seafood Restaurant in the past Batsoy. Mag-open sila 24 hours sa banwas ng pututan. Sunto open na kay Boss Nick Panisalis mga karadyuman. Salamat gid sa pag-upo ninyo. Ang way ko matamyaw, ginatamyaw ko kamusang maayong aga sa mga tagpalamati naton. Kay ng Gemma and nung Julie Navarro sang Hiraya Flower Shop. So sa mga bulak dira sa pagkataho makita nyo na mga karadyuman sa Facebook natin. Kanami-nami sa mga bulak dira. Lantawan nyo lang da kay ang babae nga ginapangulagan mo may yes na na. Salamat gid sa pag-upod ninyo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Way kumatamyo, ginatamyo ko kamo sa mayong aga. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
1: Radyo Man Magi Maleriado.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Mo Nationwide. RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: This newscast is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
5: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
6: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026, Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
7: Halin sa pinakamataas nga bukid?
8: Ah, kamusta ngay?
7: O sa pinakamalayo man nga isla?
8: Nay, gagraduate na ako!
7: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
9: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
10: Papauli na ko ka!
11: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 260214, CUSIP 2026.
12: Rise to the summit, the trade club. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
10: right hydration matters.
13: To perform.
14: To win.
10: To rise above challenges.
15: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
16: Fuel your peak.
17: With the right hydration.
10: With the right minerals.
18: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the Summit.
19: Summit Natural Drinking Water.
20: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
21: Alas Auto Jazz.
22: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This time check is brought to you by iBerry.
23: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
24: ACS.
22: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Globe.
25: Goodbye.

0: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
1: Ari kita sa adlaw ng Lunes, October 5, 2026.
0: Kabayan nga kita sa gihapon. Magulop na na isang alan sang ustisya kagamaturan so that at the end of this day and at the end of my day, we can all together say, Lord, I have done my homework, so help me God.
2: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
0: Ako si Radyo Man Novi Guaso.
1: Radyo Man Regan Arlos.
3: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak, RMN.
0: Mga karadyuman, ginabantayan nato na ang Super El Nino. Ang pamangkot subong sa mga mangunguma. Sano ini masugod?
1: Yes.
0: Sano ini matapos? Ano ang ara sa Super El Nino? Wala bala tubi? Hindi nami magtanom sang mga pananom nga dependent sa tubig. Anong eksena nga pwede nga matabo? The last time we had this, 1997 to 1998. Amo tong mga panimpo bala nga sa antike na cover pa.
1: Yeah.
0: Sa mga nauna sa aton sa media, nga ang mga baka hindi magharab kay puro tanan laya ang gilamon.
1: Yes.
0: So hindi man pwede nga hindi sila magharab kay
1: mapatay sila.
0: Mapatay sila. So gin pantiparahan sila sang green para nga matrick mo ang mata sang baka nga panalukan niya sang laya ngay lamon
1: green
0: so mo na nga nagklaon sila
1: ito na
0: ti ini mga manguma taway ini sang bachelor's degree sa agriculture wala man ini sang formal schooling sa agriculture pero naisipan nila nga muna experience na busay doon
1: totoo na Rajumanovi
0: experience is the best teacher.
1: Ti, kung matabo ang El Nino, kadamo abis ang epekto niya, Radyo Manovi, kulang kita sa tubig ilim nun. Number one source nato na tubig. Ti, maninit ang tubod sa tuburan. Why kita maayong patubas? Kaya ti, wala ka to tubig mo.
0: Yes.
1: Why na ulan? Inang duha pa lang, wala ka tubig ilim nun, wala ka gawas ang patubas. Anong igo niya sina sa aton sininga ekonomiya
0: yes.
1: Sa pangabuhi sa aton mga pumuluyo and Radyo Manovi while nga hindi ka na nga daan makatanom ining mga tanom ta na patyo niya ni dunduman kong panugid sa ako ni tatay nga ang El Nino pagig kuno sang una Radyo Manovi nga naglawig kuno do mga 9 months then ang mga lubi patay.
0: Grabe.
1: Kita mga lubi na, patay ko nung lubi, Radyo Manovi mo. Gaka,
0: mga nang lubi ka, Restensya ko.
1: Gaka, kuan ko nung, gaka pulak ng iyang mga paklang. Patay, Radyo Manovi.

0: Kung nga mahal ang datong,
1: sure,
0: wala payas ang El Nino.
1: Sure, ginaya.
0: So, kinanglan preparahan ini.
1: Ang kulang sa pagkaon, mamahal ang gatong, pirmi brown out. Kaya tayo ang tanan na Jumanovi, masalig kita iya sa power din ni, ano, ni... ni Moore, ni Ileco, ang tanantang mga cooling system, pandaro naton, ti mabrun out kita na. Ti amo nang isa sa mga problema nga subong pa lang, preparahan ta na. Akong Radyo Manovi, ga preparar ko sa pagkaon. Matanong ko ya, ti ko may tubig man na ya sa balay, kung drama lang ya, kasapin-sapin kaya sa mga utan mo lang, pwede ka ganyan kasapin-sapin.
0: Ti amo na nang akong mission subong,
1: tanong ta.
0: In our own little way, no? So karon istoryahan taman ang preparasyon sang main agency nga responsable gidya sa aton nga food security program.
1: Yeah.
0: Ang Department of Agriculture. Karon may kaupod taman ang taga DA.
2: Tatak RMN.
0: Standby ka mo istoryahan ta digidugay ang utod nga pinatay niyang utod niya kagin simintuhan ang bangkay sa Ilaman Balay.
2: Tatak RMN.
0: Si Engineer Ronald the Boots Naragdao ang chief sang pag-asa Iloilo Weather Station. Ari subong sa aton nga linya. First time ta si Sir Boots nga ma-interview.
1: Oh, first time ni kay kalabanan da ang mga team niya lang, mga tao niya da eh.
0: So lain gid ya kun boss ang ma-interview ta, kati of all the experts, siya ang pinaka-expert. Engineer Boots, si Radyo Man Novi, kag-Radyo Man Regan, diri sa RMN Iloilo. Mayong aga, sir.
3: Yes, sir. Mayong aga sa inyo nga duwa.
0: Yes.
1: Morning, sir.
0: No? Baka bubnaw gali isang personalidad ni Engineer Boots, no? Sir, salamat gina sa sining tiyempo. No, first namon ng interview sa imo. Sir Boots, gusto lang namon magkuha sa imo yung ihibalo. Parte ni sa ginapabot na ito nga Super El Nino. Can you tell us about this, Engineer Boots?
3: Yes, sir. Bawang salamat, gina, sir. Kay ako gina ngayon interview nyo. Medyo kasunggol man ako kay mga tao ko lang pirmay na pala.
0: Kanay man. Kay hindi man ikaw, may nga recent telepono. Pero mayo gini, sir. Sige, sir.
3: Sige, sir. Ang ato din nga El Super El Nino, ini actually ang term namon sini hindi pa super kay strong pa lang ni siya, no? Ginapaabot siya, actually, daw nag-amat-amat, tagin man siya medyo baskog, no? Sugod siya ng October. At siguro malas ni siya sa mga first half sang 2027.
0: Wow.
3: Okay, oo.
0: So magambal kita ng first half, so meaning October 2026 to June 2027.
3: Yes, oo. Mga June 2027.
0: Pirti kalawig li, no? October, November, December. So mga kwan sa sir, 11 months sa Engineer Boots?
3: Yes, oo. So medyo gatutok git kami dari, ano, kag-monitor git kag- every time ginakuha namon ang mga development sini kung sa loob pagit sa magbaskog pagit.
0: Okay. So, it's clear, no? October 2026 to June 2027. Magambal kita, sir, nga El Nino. Ano ang kahimtangan sina sa aton nga panahon na Engineer Boots?
3: Actually, ang El Nino nga ina kung sugutan na ganyan yung history sina. Nagsukuan na sa dito sa area sa Peru. Nga sa diin na kada last quarter sang tuig na obserbarana nila dito. Na every 2 years to 7 years nag-alaba, gamat-amat init ang kadagatan dito. So, hasta sang ulihi, nga naana nila, nga doon naanda nila, nga amo na ang kakatabo sa kadagatan. Siyempre, kung last quarter, malapit na mag-December, di ba? Ano nila, ang pangalanan na lang El Nino, para daw babasihan nila bla, Kristo bla.
0: Oh, the child, no? Diblang El Nino, English niya, the child. So, doon tawag na lang nila. Pero sa aton, sa technical nga term, sa inyo sa pag-asa especially, na-encounter na to na mga words pareho sang drought kag dry spell. Amo ni sila ang nag-mean sa ginatawag naton nga pwerte ka init kag kamala sa aton nga panahon, Engineer?
3: Yes, sir. Oh, actually, pag ma-istorya na ito na ginatawag nga El Nino, daw ma-relate din ito sa ginatawag nga dry condition, dry spell kag drought.
0: Okay. What's the difference between drought and dry spell, Engineer?

0: dry condition anay kita. Pagambal kita nga dry condition medyo medyo mulumanghod lang din sang dry spell kag drought, no? Ang dry condition na ang isa ka area, let's say abi Iloilo province, maka-experience sang below normal nga rainfall condition sa 2 consecutive months.
1: Okay.
0: So butang balon, pag mahambal kita nga below normal condition ang ato, let's say October, November, abi sa diri sa Iloilo may ara kita average rainfall nga sa normal condition na white El Nino, makahambutang mo abi may ara kita mga 100 millimeters of rain. Kung maghambal kita nga below normal, that is mga below mga 80 and below.
1: Yang okay.
0: Nga ano nga rainfall ba amount. So mag-consider naton ila nga below normal.
1: So amo nang ginatawag nga dry condition, kag kun magstay na for 2 months, below 100 sa mga 80 sa millimeter. So dry condition. Okay.
0: Yes, so pag magambal na makita dry spell, may below normal condition for 3 consecutive months.
1: Oh, 3 na. Okay.
0: Oh, 3 na.
1: Okay.
0: Magambal kita nga drought, below normal condition for 5 consecutive months.
1: Okay. Tiyang ang aton ni Subong, mga 8 months ang na-project na ton. So, din sa na-classify sa drought o kung dry spell o kung sa dry condition?
0: Sa Subong kita, by, sa bulan sang October, may parte sang panay nga dry condition pa lang, no? Sa Santique, kagisa portion sang Aklan.
1: Okay.
0: No? Pero ang sa Visayas, ay, ang sa diri sa atong Siliilo, wala pa. No?
1: Wala pa. Okay. Wala pa. So, pero siling ko kung maglapaw na sa 5 months, drought na niya?
0: Yes, yes. So, pero amo na ganis ko, Sir Nobig, isa-isa hunta, no? Kundi October. Wala pa ang Iloilo na...
1: May pa? Okay.
0: Wala pa ang Iloilo na under sa ginatawag natin nga dry condition.
1: Okay.
0: By November, next month, so ma-experience yata na siguro ng dry condition kay Arena na ano na kita, na pa nasulod na kita sa ano sa ining nga kondisyon.
1: Dry na November.
0: Yes, oo. Kag ang Antique nga dry sang dry condition sang ining nga October kag ang Aklan magiging dry spell na siya sa November.
2: Sila una
1: sa kasaka, kasaka.
0: Mat na. Oo, yes, yes. Oo. So by December naman ang kita diri sa Iloilo nga dry condition magiging dry spell.
1: Okay. Na, palala na kita ng palala by December.
0: So, palala na kita ng palala. And by January, dry, at least daw dry spell gihapon. Iloilo, Capiz, no? And Aklan, Antique, magiging drought.
1: Okay.
0: By February next year, Iloilo, Aklan kag Antique drought na.
1: Okay.
0: Ang Capiz dry spell pa. By March naman, bilog na kita diri nga isla sang Panay, halos ano na, halos bilog na nga Pilipinas ini, no, except dito sa mga western part sang eastern part sang Mindanao. Dry spell pa sila.
1: Okay.
0: Oo,
1: pero kita ya drought na. March.
0: Yeah, kita by March drought na kita.
1: Hole na nga Panay.
0: Yo, bilog na nga Panay, Negros Island, Cebu, buhos bilog na.
1: Okay.
0: So, sa mga Luzon.
1: So asta na na sa June, engineer?
0: Ang aton ang ilang forecast galing diri sa ini by sa March lang, no?
1: March pa lang.
0: Okay. March pa lang. So by sa sining bulan sang October sa October 21 may ara pagkita climate forum makita sa
1: dito
0: by by April siguro may ara na kita nga, ano
1: so ngaton subong forecast until March pa lang. Pero sa pangkabilugan, until June ililang taon nyo. Pero ang specific palang subong, nga mambal ta, kung anong status ta or kategori, no? Dry condition, dry spell or drought until March lang.
0: Yes, sir.
1: Okay.
0: Yes, sir.
1: So by October 21, tibalikan ka na mo si siguro, Engineer Boss, no?
2: Pero te, balantaman, Engineer Boss, nga ang April, kag ang May, summer ina. Summer season.
0: Dry season.
2: Dry season siya. So, tendency, bisan wala kita kung kaisa sang forecast nga El Nino, inaya nga mga binulan niya, mainit kid man, Engineer.
0: Yes, oo. Oh. Yes, muna nga aton man isa mga balantayan, git. No, kay video, kumbaga, kung sa normal lang, ano yung akuan, na normal na aton nga kondisyon, ang heat index daw, dira, git
2: nga mga... Tamaan, git ang heat index?
0: Sang aton nga mga binulan nga daw medyo gasalta gid ang init.
1: Kung mag-amo ni engineer nga perte ang init, no, kulang na gid ang ulan halin October pa lang pasaka, then palala sa nga palala until March asub na sa aton yang forecast. So butang balon si ni sir, anong makita ninyo nga eksena sa aton nga mga pananom?
0: Bo, siguro sabagay, hindi makami agriculturista. Pero kita nga aton nga daw, medyo ganinit lang aton nga mga ginakuhaan siyang tubig.
1: Okay. Dahil so, na po sa laya mga ilamon takag mga kakauyan tayo, no?
0: Yes, so actually may mga reported na gani nga rasyon sa tubig dito sa eastern part sa aton nga pungsod subong.
1: Okay. So, muna ang balantayan aton di ang kulang gin nga supply sa nga atubi. Anyway, parte sa agriculture nga side, karon may interview man amo niya ang Department of Agriculture sino ko ng DA. Pero Engineer Boots, sa inyong technical knowledge about sa dalagan sa aton niya nga panahon, ano sira nagka-contribute nga ang may ara kita sang El Nino, o kung to be specific, may dry condition, may dry spell, kag may drought. Ano ang mga factors sini? Di ini nagalin nga ang may amo kita sini.
0: Actually, may isa man sila sa ginakuha natin, inigina-tabag natin na global warming. Kung mga, kuha nila, mga anthropogenic ng mga kuha sang tao. Isa man ina sa mga contributor sa mga pag-init sang kalibutan.
1: Okay. So, ang ginalinan, siniyo sa likong bagyo, ta din gani, sir, may western kag eastern seaboard kita, di ba? Kung bagyo. So, ginalinan sang bagyo, dire man na di galin ang mainit nga hangin nga ginapadala niya sa aton de.
0: Oh, yeah. Pacific Ocean. Yes, sir. Yes,
1: Pacific
0: sir.
1: Ocean. Yes. So may every pila ka years ni sir ka naga lukmat-lukmat ang Pacific Ocean nga kung gisa lamig sa, pero may tuig gid siya nga mainit sa every ano to anambal mo 7 years.
0: Sa El Nino muna sir, every 2 to 7 years ga balik ba.
1: So pattern niya gid na engineer. Halin sa una.
0: Hindi giman sila nga daw amugin na siya, may araman nga basta within 2 to 7 years ga balik na siya.
1: Balik siya. Yes. So ang nagakontribute sini, tiya mo na ang kabilugan, global warming. Pero yes, nga sir, nga may time man nga wala siya, no? Nga may time man nga wala man sa nagainit gid. Sang pareho sini ka severe engineer.
0: Mo gay ti freshman ba sa tao, sir, kisa kun matamaan man kainit kasi siyempre daw kinanaton ka man pag makausbong na siya medyo dugay naman siya makabalik nga so,
1: okay. So ti bangod kay nagainit ang Pacific Ocean, so ang hangin nga ginapadala niya rin sa ito
2: init man,
1: it creates man sang init kag wala sang presensya sang ulan.
0: Yes, so okay sa muna na yung atsimpo kung normal lang tani. Ang init dito sa Pacific Ocean, especially dito sa area sang Peru, kaya dito nagasugod ang medyog umpisang may mainit mo kaya dito na ang kumbaga ang birthplace ang natawag natin nga El Nino. Ang kung sa normal lang tani, ang hangin nga nga halin dito nga dupoy-dupoy pakanto diri sa aton. So kung normal lang tani, sa muna yung mga binulan, mga normal nga hangin nga huyop ya, westward. Subong diri sa aton tani, gaulan-ulan na ni siya.
1: Okay. Kasi di bala ang init, sir, nagatugaman sa sangulan, di bala?
0: So,
1: pero kung normal lang nga init, pero kung sobra nga kainit, wala sa sangulan nga matuga.
0: Ang problema kay ang init na alin dito sa Peru, hindi nakalabot dere, hindi nakalabot ang init sa mga sangbaybayon. Gina-reverse bali, bali ang init alin na ginahuyo pali na west to east. So wala kita sang mga conviction nga ginatawag. So wala sa mga halos panganod sa babaw nga kadag muna.
1: Tikay way panganod, way
2: ulan,
1: way sa bulugon, natubig sa to, no?
0: O mga thunderstorm. Natugas ang ulan or bagyo. Kung may bagyo man nga mag-create, malaka kag ang mabudlay lang sa mga malaka nga bagyo kay kalabanan mabaskog.
1: Pero di ka maskog. Pero ti magamuna, guro, kung mag-perte na kalawig as far as pila mga 8 months ang init, no? El Nino, kung may bagyo, guro, base mo ng simpo, mapasalamat kita, engineer.
2: Para kaulay.
1: Ima-buffer man ang groundwater, ta? Base ni magiman na muna kalala sang ibaha niya sa aton?
0: Yes, so actually, subong may existing kita nga bagyo, galing mo ilang sa kasulot sa atong area of responsibility. Actually,
2: typhoon?
1: Typhoon?
0: Super typhoon na siya.
1: Okay.
2: Pero sir, di ba may mga time na nga kung kinanglan, nag-cloud seeding kita. Tikay, na-mention mo kagina, why isang cloud formation, anong i-cloud seeding tabi kung why man matuod sang cloud sa engineer?
0: Depende na kung diin makita nila may mga sida, yung mga term na sa tawag na si double clouds.
1: Di ba na may mga wala clouds, may clouds ginaya mo?
0: Oo. So may si double clouds makita sila, eh, posible, dako chance ma makahimo sang ginatawag na cloud seeding.
1: Okay. Pero muna sa cloud seeding, perte ka gasto.
2: Gasto na.
1: Then hindi siya accurate. Kay
2: hindi ba naman tupa ang ulan?
1: Ma-cloud seeding, ding ilo-ilo, then gandalagan ang hangin. Panganod. Base dito niya ay ula sa tiket eh. Aton gasto, ila binipisyo, engineer?
0: Okay, man, tani, sir, no, kung ang mag-amol ng sistema, ang abudlay sila, mag-cloud seeding sa ilo, matupa ito sa Gimaras.
1: Muna.
0: Perde sa mga
1: ito. Okay lang na kung pwede mo to, kung tumupa sa Gimaras.
2: Saluron mo
1: lang,
2: balik.
1: Di gani, sukton mong Gimaras na to, balik, bayarin nyo na. Hindi mo na muna ang sitwasyon. Okay?
0: Yes, sir, oo.
1: Okay. So, by the way, ang worst ko na-experience na to, 97 to 1998. I don't know kung at that time arak na sa Pag-asa, engineer?
0: Wala pa ko actually sa Pag-asa sinangat time actually, sir, pero na-experience siya namon, no? Yes.
1: Doamo-amo ko nun yung kanya, ang kapasidad niya, engineer?
0: Possibly, yes, sir, oo. Okay. Galing sa to, hindi pa ko na maka-appreciate sa kabukina.
1: Pero sir, may nagmuno ka, kaina, super El Nino ang tawag naton sinisubong. Yes, kung mag-worse na gidsa, no? Mag-worse na gidsa. Yes, pero ang balmo subong
2: strong
1: El Nino lang palang siya. Anong inyo nga pag define sina engineer?
0: Actually daw medyo ang super El Nino na sa term na amon mambal namon very strong El Nino.
1: Very strong.
2: Yes.
1: Why sang super? Strong lang kita kag super.
0: Yes sir.
2: Very strong. Okay.
1: Sige ti sa mo na mga panimpo. Kinanglan lang gid naton nga mag-preparar siguro. So October 21 ang last ninyo nga pagtilipon nga mga stakeholders sa
2: mabalaan ta nani.
1: Dira na mabalaan gid ang until June nga forecast ta, engineer.
0: Yes sir. Oo. So sa ilang timpo sir may update na kami sina. Actually live na siya nga ginakuan amon sa mga stakeholders.
1: Right. Okay, engineer, salamat gid ha kag maayong aga.
0: Yes sir, mayong agagid sa inyo tanan.
1: Alright, si Engineer Ronaldo Boots Naragdao, ang Chief sa Pag-asa Iloilo.
3: Tatak RMN.
1: Karon na parte sa preparasyon naman sa pananom ta kag advisory sa mga farmers ta. Ang iban subong busay dul matanom tani. Pero pagbati nila nga may El Nino, siling nila do kululbaan.
2: Tima mirdi sila mo.
1: Tima pirdi man lang sila.
2: Tima mirdi sila.
1: So, mangkot ta karon sa DA, ano ang inyo mapanugyan sa mga farmers? Kag ano man ang mga alternative crops nga pwede. Kung may aras ang pwede, ha? Nga may El Nino. Ano ang napursi nila nga mga kaimtangan sa aton kakahuyan, kabukiran, kasapatan?
2: Grabe.
1: Kung wala ginsang tubi, kag ano ang pwede nila masuggest nga mga remedies or intervention sang tawo? Kaya timiban sa aton yung garilay sa ila yung backyard farming, May iban man yang household level lang yan, matanong-tanong lang sila yan for muna, food security.
2: Muna.
1: Pero may iban man yan in the wild.
2: Yeah, yeah.
1: Sa wildlife ya, mga bukid tayo nga white tuya sa tagiyan, ruta. Pero ang kakahuyan ta, hindi man source of income, pero source of life na tuntanan. Ang ginapadala niya nga lamig, ang gina-neutralize niya nga init, kaga ang balance of ecosystem, anong may mo sina sa Department of Agriculture?
2: Dako-damo-damo, kidya sang epekto niya, Rajumano. Video tanan niya, apiktado ka. Dapat minsara ko gani, kung ang balay ni mo subong way kagid tanong, bisan sa kabilog kahoy, ubuson mo gid ang init.
1: So, niya, from here,
2: grabe gid.
1: From DA, next sina, ang kakahuyan ta naman sa kakabukiran, DNR naman.
2: DNR naman, tiyan, uso subong ang forest fire?
1: Tiyan, ang forest fire amo ng kululbaan. Te, kanugo naman sa ginpang tanong ta nga kakahuyan para nga masunog man lang kung may sunog. Bawambot na lang.
2: Te, mamahal ang ambalto ko na itong gina. Mamahal niya mga kamatis. Mamahal niya mga baligya. Kahit te, mapatay na mo. Hindi, kung bastanting imo tubig subong, te, makapanguma ka mayo. Pero kung hindi bastante, Radyo Manovi, te, hindi ka kapang pananom sa mayo. Te, base, manglaka-laka ang mga tanong nga mabakal natin sa aton nga mga merkado, kagmamahal na siya.
1: Yes.
2: So, himuo natin, mapatudlo kita na karon sa taga-DA. Ining sa likod balay talang balang nga gintanom nga hindi ta nakinanglan magpamerkado kung magluto kita sang utan may talong na kita da may marguso kita nga para ini sa aton Radyo Manovi. So ang preparasyon naton para sa aton para sa aton nga survival para sa tagsa naton ka pamilya kay apektado kita gani sini ang aton nga duwa sa kita sa gripo sang balibago kag sang MPIW. Iti ba si magninit na? Sure na kay nagligad muna, na nabtantan na eh, nagninit na mo.
1: Muna gani nga may ara ko diba? Ginapreparar subong niya sa amon. Pacheck ko na kay tonton ang tangke. Siling ko tinluan ta kung tilinluan. Then if kinanglan madugang ta isa pa.
2: Deposito ka na. Deposito ka na.
1: Kay bisan pang hugas na lang ang tubig, isa may medyo santa na no. Bakal ta although hindi pa na sure kasi maubusan man bilang water stations ta. Pero may idean na yan.
2: May idean.
1: Ay, limnon ta nga tubig. Iya, 1 to 2 liters a day malang.
2: Oo, may idean ta na yan.
1: Pero ang ginapaligo, ta ginapanghugas, ta ginapanglaba ta.
2: Labada ta.
1: Amo na yan ang pinakadamo nga konsumo. So, gusto naton nga masiguro na. Ti sa household level, siguro, role na isang LGU para tudluan naman ang tawo. Kasi sa mga organizations nga nag-advocate man eh. Sa amo sini nga bagay, actually ang ginahambal ta subong, enough na ni nga makabulig sa tao to prepare.
2: Yes, ginaobrata ng aton nga mga obligasyon kay kun ano ang
1: duwak tangke de. Bo, galing kita gismil man dili man. Tigal wait tama imo.
2: Ti maprepara kagid prong ako na jud manugi.
1: Tangke, may tangke ka.
2: Wala ko tangke.
1: Champion ka pagid diyan.
2: Tigay gaya sulod kita
1: man,
2: sa gripo.
1: Minit na na.
2: Ti
1: maigo ka ti ko
2: tangke. Ka. Tangke.
1: At least may reserve ka tapos bisan mahina yung sulod niya, kung may tangke ka, matamatan mo kung gabi nga katulog ka, maludan mo sa busay doon.
2: Kagang pinakada gasto na ito, Nabi, panglabada. Pila na yung kakontainer ang magasto ta panglabada, Radyo Manovi, gamit tiga? Sa CR. Tiyang imoon ko na, bala nyo naman na nga, ang imo wastewater sa labada, baka lang kudamo nga mga container, kagamo na anay, kagamo na igamit ko pamuniyag, igamit ko sa CR,
1: nan.
2: Kagang magpaligo ka, hindi ka lang anay magdamo, paligo, gamayon mo lang.
1: Kaga mo na mga panyempo, panawagan, tangtanan nga pamati, subong, hindi ko mamalipat sin eh. Ang wildlife, very important sa balance of ecosystem. Magambal kita balance of ecosystem. Inang symbiotic bala nga relationship, sang tanan nga gintuga, no? Kahoy, hilamon, sapat, galupad man akong wala. So, buligay. So, hindi maka-exist ang isa kung wala ang isa. Example lang, ang pispis. Sila ni ang nagapangaon protesta, pero ang ginaiti nila nga liso, nagatubo man bilang bago nga prutas.
2: Yeah.
1: Sa pananunta mo man ang role sa mga buyog kagalibangbang.
2: Tiyo, may mga purpose.
1: Para na nga makapamulak na may source of income ka mo.
2: May purpose ang tanan eh.
1: Tiyo, kung wala na sila mainom nga tubig, example talang ang buyog, ang pispis, ang libambang.
2: Di mapatay na sila?
1: Mapatay sila. Kaya hindi man na sila kabalo, mga brigripo. Unless manakab sila da sa tubig, nga ra sa guablay nyo. So, gina-suggest namo ni Busa Idol, kada sa amin, gina-ubrama namo ni.
2: Butang ka muna sa inyo nga mga sunudlan, blay, butang nyo sa kilid sa balisbisan nyo,
1: nan.
2: Sa mga atop nyo, sa mga kilid sa kudal nyo.
1: Oo, oh, ngay, kay kung may tubig, manultol no, na mga pispis, mainom na dahil sila tubig.
2: Nabra ko na Radyo Manuvi.
1: So, muna, no, bululigan ta na kay sila na nagabulig sa ton.
2: Pero, mas komplikado ini. Kundi matuon sa ang forecast na tugina hasta March, Radyo Manuvi, strong El Nino na. Di ba ang aton nga graduation hasta pa sa April? Tiyano matabo? February, kuha na kita mo, drought na mo. February, March, April pa yung aton mga graduation. Ti, masuspend kita sa klase. Ang aton nga mga classrooms, Radyo Manuvi, hindi man na aircon. Ang iban gani, way gani electric fan. Bisan may electric fan ka pa kung amuna ka init sang panahon, agyan ta na 2 years ago. Hindi kagwanta ng aton mga maestra. Nagaka high blood ang mga estudyante, nagamalasakit. Muna nga, tama gid ka komplikado. Ang mga nagakatabo, subong ti, ma-appreciate po na gid niya. Tingkuha ni Kagina, ang balay mo, nga damo kahoy, hindi ka matamaan sang init. Pero ang balay mo, nga way gid kahoy, bisan isa kabilog, imugid ta na ng init.
1: Yes, so, amo tong sa pag-asa, kay na, October, di pagawa.
2: Di pagawa, pero, kwan
1: pero limited na.
2: Na. Limited na.
1: Dilo 80 mm na lang ang rainfall.
2: Tikwa na siya, inang...
1: Di na enough eh.
2: Hindi na eh.
1: So, by November, ara na.
2: Dry spell na
1: pero
2: siya,
1: no? Pero December, palala na ta. January pa March, lala-lala na gin.
2: Ang normally, ang November na, Radyo Manuvi, December, gaula na eh. Gasulod ng amihan mo. Nung duman mo ang mga bagyo, ang mga makusog, ara sa permis sa mga October, November, December.
1: Amihan?
2: Ang amihan time. Amihan time, kaya ang sentro niya sina, Visayas ang sentro niya kay amihan. Nagkambyo ang dalagan sang hangin, kaya nagligad ng mga binulan, habagat mo. Kita nyo, hindi kita matamaan di. Pero kung amihan, gakaigo, gikita sina, and usually, ang mga bagyo, nga pang amihan, mabaskog. Tisubong, ginalauman naton nga base kung wala bagyo. Kung may ulan man, base kung asik-asik lang ang aton, gagmay lang nga tinupa sang ulan. Pero lauman tang bilog tanga Disyembre, pasaka sa babao, Radyo Manuvi. Tama ina kainit, kag delikado ina, hindi lang sa mga sapat sa pananom, delikado ina sa tawo.
3: Tatak RMN.
1: So, bayan nyo, anay kami nga makabulig sa inyong pahibalo. So, ginkwa tang technical nga aspects ang El Nino. Ano bala ang kinaiya niya sini, no? Karon, dugidugay, ang Department of Agriculture, ano naman ang ilang mambal, parte sa epekto sini sa ato niyang mangunguma kag sa pagpanguma.
2: Ay, nika early pa.
1: Ang Department of Health, makadtuman kita da.
2: Yes.
1: Ano ang mga balatian nga tris ang tawo kung pwerte gid ka init sa aton panahon?
2: Luoy ako sa mga constructor, construction worker.
1: Bao, o ti kung summer nga daan, gabatsag na ta, ano ganing ambal nila? Heat-related diseases? Stroke?
2: High blood? Cardiac arrest?
1: High blood? Skin diseases?
2: Psoriasis?
1: Oo.
2: Damo na.
1: Ti, inaya, summer plang. Ari yung ginistoryan tadi, El Nino.
2: Ang summer niya, Radyo Manuvi, wala na yung kabulan.
1: Yes, area...
2: 8 months ni.
1: Walo kabulan ang ginaistoryahan ta.
2: Kaya hindi pa tasur kung walugid.
1: Basi umextend pa ba?
2: Basi umextend pa siya o basi magsurten man Radyo Manuvi, pero ti kung magwalo kabulan.
1: Grabe na.
2: Grabe na yun. Sobrang na yung tuas tuig mo.
1: Ti, gutom gid niya, Busaydon. Luwas sa gutom, dugang mo pag-ahid sa mahal na nga daan nga Blacklon subong.
3: Tatak RMN.
1: Pagbalik ta, anong latest, no? Sa investigasyon sa PNP, angot ni sa utod nga pinatay niyang utod niya kag ginsulod o kung ginsimintuhan pa. Pero ara malandas balay nila. I don't know kung literally sa balay gid or sa ugsaran nila.
2: Daw sa sunod gid kuno sang ilang stockroom.
1: Bo, grabe no. Ginsimintuhan
2: nilubong niya, nilubong niya to, ginbuka niya gurong salog.
1: Oh.
2: Ginputos niya ka muskitiro. Kagin lubong galing ang paglubong niya daw, medyo manabaw Radyo Manuvi. Una pa kuro, gagwa pa kuno ang part nga likod sang biktimo.
1: Oh, why niya masipot?
2: Why niya masipot to?
1: Hindi gi manabi magpilit gid ang siminto sa lawas ang tawo. Ali sobrahan mo gid sang
2: kuan gid sayo bunubong gid eh.
1: Sang frame eh, nga kabilyay.
2: Nga no? Ma kuan gid sayo malubong gitu sa dalom.
1: Sa dalom. Pero kun sila nga dingang
2: hapaw lang lawas. Ano hapaw ay hindi. Malitik na iya.
1: Dala.
3: Tatak.
2: Sa mga tapalamati naton mga garadyo man, dehydrated ka bala, nagamalang imututunlan kag bibig, nagapanglang luya kag dasig kag kapuyon, kabati ka mo sa mga nagakahit stroke kay tamaan ka bulan sa init. Kumpirmi ka nagainom sang tubig ng lawas mo mas makakontrol sang iya temperatura para malikawan mo ang heat stroke. Isa pa, dapat kita mismo may pangaman sa aton lawas agun malikawan sa mga balatian. Siguraduhon nga may dala pirmi nga tubig kun diin magkadto sa kag inumon ang Dr. Pinoy Squalene Capsule upod ang madamong nga tubig. Ang Dr. Pinoy nga ginatawag nga oxygen capsule may ari ini sa 99.9% nga squalene content. Gani mga karadyuman, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Tatak RMN.
1: Kag siyempre sa aton nga mga taga palamati. Dinyo pagkalipati ang aton nga tok tok tok litson manok ka promo, no? Bantayan nyo lang na tunugal ang pagpamati ninyo sa RMN. Diri sa aton sa syudad kay paglibot sa aton nga team, base kamo ang makakol sa ngamo na tension. Kay matunog inyo radyo, may ara kamo sang libre nga sudan, no? May ara kita litson manok promo kada panoktok basta sa RMN Iloilo nakatutok. May litson manok ka kag may 1.5 nga litro sang soft drinks. So bantay na sa aton nga tok tok tok litson manok.
3: Tatak RMN.
1: Kag siyempre ang straight to the point part 2 dulong sa inyo sang Nan Super Plus. Mas gin pa epektibo, mas gin pa baskog, gintingob ang mangustin, guyabano, malunggay para sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas sa adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga kurason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Nan's Super Plus.
3: Tatak RMN.
1: Mabalik kita ni Gidugay diri sa aton nga pagpangalaga. Las 8:52 sang aga.
3: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: pagpalit.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
3: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Farex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
4: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maung ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaunog exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B-complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
7: Gigan sa

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Tatak RMN.
2: Oras last 9 na sa aga. Sa mga kapatid natin na mga porter na heavy duty ang kabuhayan, alam nyo na ba ang latest sa sakit ng katawan? Dahil ang Alaksan FR nagbago na. New Alaksan Extra. Anong bago? In-upgrade ang dating ibuprofen to ibuprofen sodium dihydrate versus ibuprofen acid in Alaksan FR. Iano naman? Ang ibuprofen sodium dihydrate ay mas mabilis matunaw, mas mabilis maabsorb para mas mabilis maramdaman ang ginhawa. It's 3 times faster absorb versus Alaksan FR. O alam nyo na ang latest, Magnew Alaksan Extra na may ibuprofen sodium dihydrate na. Unilab quality yan. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. So sa mga kapatid natin, mga porter na heavy duty ang ating kabuhayan, ito na ang para sa inyo, New Alaksan Extra.
3: Mga radyo man, sa mga tampalamati naton, gusto nyong kape nga may collagen, ang kape nga may glutathione, amo na yung gusto ko. Para nga magputi ang imo siringa panit ka magpago ng aton siringa tulan. Ang iba na, 40 years pala, nag-agay-agay na. Gani sa mga tampalamati naton, mga radyo man, diri kita sa kape nga healthy, ang kape nga wala nagapanerbios, ang kape nga nagabulig sa aton, mga radyo man. May kape ka na, maputi. Kagwapo ka pa, inom ikaw sang Santon Plus Gold kun Vitamin C, Magmighty C, alkaline di kalidad, effective ng Vitamin C. Manami ni para sa imo siring sipon, ubuhilan na trangkaso, pneumonia, giban pangabalatian, lakip na dira ang inyo siring mga allergies ka mga pilas ka madugay magpali. Mga karadyuman, kinanglan nato sa Vitamin C, Magmighty C.
1: Tatak RMN.
2: Last 9-2, yaring aton Health News, Radio Man Joel Franco.
4: Ang inigabahin nyo dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalo bala ka mo ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber, nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayaray di sang soya nga mas kilala, nga maayong source sa insoluble fiber, nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
5: Ang pikas o konmilasma, isa ka sin kondisyon nga nakapekto sang minilyon katawo. Ining maitub nga pig mentation sa panit nga dala sang ultraviolet light, init kag hormonal imbalance. Makita ini sang masami sa mga negabusong o kung nagamit sang oral contraceptive pills. Wala may ini sang health risk apang makabig ini nga noisance sa katahom sang iban. Mahimo naman makabulig ang mga dermatologist kung paano maligawan o kung mapaganhagan ang melasma. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajaman Joel Franco, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Alright, salamat Rajaman Joel Franco. Ito ang tanay balita, duwani ka mga crime stories. Ang pamilya sa suspect na nagpatay kag naglubong sa magulang sa molo, desidido nga magpasaka sang kaso. Kag may isa man nga why kuno nag-amot sa ilitan. Sinapute.
6: May banda nga daw sa laputihon gid man kay mag-inom. Mm. Duro sa inom, way man sa amot din ginakinaon niya iya sumsuman.
2: Araw ka pa eh, Moya. Tinga nga sa una, way ka manamungin sa puti, aw.
7: Dokter Adlawan.
2: Nga sa una. Kung dumamo sa apartment kami di sa Mirasol.
6: Ubos sa sumsuman.
2: Mahal ko ba? Tanan niya, inom sa sa kinaon. Tanan niya patay, inuubos mo to. Silingkuhan nga on, giniyas mo sa ilulo.
6: Kaya mo kiba.
2: Way ka manamungin sa puti. Kay, why man kami isang tendency? Tiyano muna kay tao, plakaon.
6: Naintindihan niyo guro ako.
2: Gani.
6: Pero may araan abi nga why kagid bala iya ka amot-amot bisan pisos. Dayon kapin pa ko nang ginainom nyo abi mga serbisa kuni mahal. Dayon ang imoto nga ginasagi iya ka tira ang sumsuman iya nga ti ginasumsuman na para sa tanan ang imo yato ugina panyapon mo na na. Ti do ka lastiguhon kag
2: araw-araw pa. Mas ibala kun way naganig amot sabad pa blao.
6: Sabad pa matsago sabad guro.
2: Matianta bla no matianta.
1: Tatak RMN.
2: So duha ka mga balita upod kay Radyoman Marjorie Miane.
1: TYRI Radyoman Report.
8: Radyoman Novi, Radyoman Regan, una ko natuan ang update sa Molo. Nag ginaasikaso na karon kang pamilya, no, kadto sang Molo PNP, ang mga kinahanglan or kinahanglan ng mga dokumento ka papeles. Agud mapasakaan sang kaso ining ilang manghud nga nag patay ka naglubong sa ilang magulang dira sa may barangay kompanya sentral distrito sang Molo. Ginkumpirma rin ni Police Captain Ryan Christ Ino at tungod ka pila ni naton gincheck kay basi bala magbago ang pinsar bala sang utod o kon mga pamilya, no? Pero kay di gusto nila hatagan sa hustisya ang natabo sa ilang magulang Radyo Manovi, Radyo Manrega, nang ginahulat na lang karon ang resulta sang autopsy, no? Ang biktima diri si Alias Tess, 65 anyos, kag ginapahayag ni Kapumuluyo nga taga sa LTO naga-work, and ang iyang manghud ginagpatay sa iya si Alias Pitch, 45 anyos, ginapahayag may ginasuffer nga mental health problem. Ang gamay nga background diri kay ining magutod, walo ni sila kuno, dako ni sila nga pamilya, kagang iba ni nila nga utod ara sa luwasang pungsod. Compound ni sila nagapangabuhi sa ilang pulian dira sa may kompanya sentral, lagko-lagko ni ila balay sa mga buildings kag lagko. Radyo Manovi, Radyo Man Regan. Now, ang agot ning suspect amo ning pinalangga nila sa pamilya, galing kay may amo na gani may mental health problem. Kay doon na atik ni kuno sa sugal, sigarilyo kag inom. Now, ang natabo diri may lang background sa mga tagpalamati naton. Daw ginatake siya bala sang hindi niya bala insaktong panghuna-huna. Nagapi ng martilyo or paltog siya sa puloy-an. Kung sabihin nagapuli ang iyang magulang, kag dira man siya gapuli. Ginasapupo siya bala. Kiti mo na ganing iyang sitwasyon. Nagapi na maltog siya kag ano pa da, nagka-create gahod. Saging saway ini isang victim, kaya hindi siya katulog, di siyempre 65 years old. Siyempre utod niya, kampante man siya, tisaway yun, muga pamati man bala. Kag may ginamintinar man nga bulong, hindi lang sure kung napanginom niya ng iya nga bulong. Asta nga pag-abot sa ugto, ipakita na ining victim, wala nakita ah. And nagduda, ang pila ka members of the family, nga while ginapangita nilang ilang magulang, huwag kasabat, kag ang ilang utod, nanarangkas ang balay, pati ang mga bintana, ginpang saraduhan. Dito ginparsa nila sulod, Radyo Manovi, Radyo Manregan, kanikitaan nila ang salog na basa, nalimpiyuhan na bala, kumbaga na tinuan ang crime scene. Tapos sibili dito niya ginbuno ang iya magulang 7 times. May sa likod, may sa hawak, may sa atubang. And then, ginputos niya ini sa moskitero, ginpilo niya bala, Radyo Manovi, Radyo Manregan, ginpilo niya, ginputos sa moskitero, kaginpintahan. Ang ginimo niya, gindala niya ining bangkay sa dirty kitchen, dira man sa ilang puloy-an, sa likod. Pwede ang dirty kitchen nila, may ano na mo, may cabinet na bala. Ang cabinet, Radyo Manovi, Radyo Manregan, inabalang cabinet nga diretso sa lupa. Kahit i dirty kitchen nila, daw ginabutangan guro ka uling or mga kaldero. Dito, ginbuksan niya ning dirty ang cabinet, ginkot-kotan, ginsulod dito ang bangkay sa iyang magulang, kad plano niya nga simintuhon nga daw ibalik sa normal bala nga plastada nga daw pader lang. Amuna.
2: Ah, grabe.
8: Isiminto niya tani sa pader. Galing kay wala niya matapos. So nagpalagyo. At ang again report kagati pinangita sa kapulisan.
2: Mars, dali lang. Sa pader, ti may pader na nangadaan mo.
8: Oo.
2: Kung butangan mo da, mabulto na. So ano gin tuktukan niya, gin
8: ano na siya, may cabinet, Radyo Manovi, may cabinet nga nakatapik sa pader bala. Though hindi mo siya halata nga ambal ni Captain Inot, pad cabinet siya, pero hindi siya halata nga cabinet. Kaya part sa ano mo, pader daw mo na blang style.
2: So daw, dira niya isulod, tani?
8: Isulod niya, dira.
2: Kung plano niya isira, kung isira na, ti daw part na to yasang pader, gid?
8: Oo, kag pintahan niya, kasi siminto mo niya kag pintahan.
9: Ayap na, tiko na, taguon niya pa, tani.
2: Grabe man.
8: Oo, okay. Tindito, nakitaan sa mga utod, sa cabinet, may nag-iilig na pinta. Tingin, niya, guro, syempre yung tao, lawas ka tao, hindi niya siling magpinta ka bala daw.
9: Why sa guro na time? Matsag ko na kulangan sa time, Radyo Man Marge, no? Para nga itaguon ang krimen niya.
8: Oo. Tingin, nalagyo. Pagpalagyo, naglakad pa siya sa Arrebalo, nagprenda ka cellphone, nangita prindahan, and then nagbalik sa Molo, nila sa may bangga panot, and nangita sa tahuran, kay medyo ano gisa sa sugal.
9: Sumasugal pagid siya. Amo na itong ginubra niya, masugal pagid.
2: Sa barang, oh, sa di sa nagapit gani ano to?
9: Hindi magambal.
2: Banggano.
9: Hindi ka magambal, hindi ka magambal.
2: Banggano ka ito.
9: Hindi ka na gani magambal.
8: Bangga Panot. Ay, sorry.
2: Okay, okay. At least yung klaro talang, no? Bangga Panot, Busaydol.
9: Hindi nyo na napagsagi. Pwede nyo man kaukambal nga sa mulo lang.
2: Tigaling kaya muna ang lugar, kita. Dinispecific mo.
8: Tigaling kaya. Dako-dako, kinada. Welcome to Bangga Panot.
2: Panot, okay. Sige. Sige pa na yun, Marge.
8: After, gindakop siya sa kapulisan. Kagati dito, may mga semento pang iyang pantalon, no? Radyo Manovi.
9: Kita nato ni sa yan. Picture niya, may mga semento pang tuo niya nga tili. Way niya pa mapanghugasan ng tili, ha?
8: Oo. Ang managani sa information naton, palangga na siya ka mga utod niya.
9: Radyo Man, Mars, kita man naton ka na ko sa balay, no? May gin-message ka din sa akon kung nung apelyedo, tikilalaman inin, dita paano yung mga invention. Pero ano gidaw may anong ginabatyag ni Gitsi ni gagamit ni sa drugs may diferensya sa panguna-una rehab ini siya ginapainom sa bulong may maintenance ano anong status ng suspek ka
8: ang nangutana kita sa barangay and it seems nga syempre doon na tahaw man ang mga pumuluyo kagab iban ka barangay officials maghatag pero may mga ginrelay nga statement sa aton kay ti syempre insindihan man aton nga natabo dito man ayan sa ilang sa family kasi ang internal man hindi nila gusto i-discuss sila no kay why sila kabalo pero according dito kay Captain Inot previously okay man na siya kuno may asawa na siya gani kagkabataan I mean may live-in siya kagbata pero okay. Wala na diri nagpuli na sa 5th district because gani sang iyang mental health problem. Ang term sa utod gin parihap na because na-addict siya sa sugal, panigarilyo kag inom. Pero according kay Captain Inot, yung mga circle of friends, yung mga barkada, yung mga upod niya, ara sa watchlist nila.
9: Kay kita sa kadamo na sa mga krimen nga nakuviran mo Radyoman Mags, Radyoman Mars, normally kun ang suspek ya nga lango sa drugs ya. Amugin na iya ang mga naubrang nga krimen do ka bayulinti giblaw?
8: Oo, do ka lala. Giti.
9: Di ba pinsaran mo pa to nga ilubong dito, taguon mo ang bangkay sang utod mo?
8: Oo. Pamatiyan to bala, si Police Captain Inot, lipot lang ni update, Radyo Manovi, Radyo Manregan, kay pamilya, di si Dido, nga tagaan sang hustisya, ang tatabo sa ilang nga magulang. Ari si Police Captain Ryan Christ Inot, hepe sa Molo PNP.
10: Bali subong ma'am na nagkuha na kita sang iya mga papel dere prepare kay para ma-file nato ng kaso but ginahulat nato ang result sa autopsy ma'am.
11: Ah, so nag-autopsy na sila and resulta na lang ang kulang.
10: Yes ma'am.
11: Bali sino specifically sa family sir ang nag-decide na ma-file kaso?
10: Ang ila ikaduha nga utod ma'am ang upod lang man nila diya sa compound ma'am.
11: Ah, okay. So, pero naistoryahan na nila within the family nga filean giman kaso, sir, or siya lang ni nagapaning kasog?
10: Sila, ma'am, nagistoryahan na sila mag-utod, ma'am, kay para man matagaan nila daw sang hustisya ang ilang magulang, ma'am.
8: Si Police Captain Ryan Christ Inot, hepe sang Molo PNP, Radyo Manovi, Radyo Manregan. O, although nga muning iyang magulang ang gatatapkin sa iya, muna ganing gadara si Katener sa kuloyan sang iyang magulang, para nga ma ano sa bala ma look after galing kay
2: tapos wala man ilagin mo na
8: uman oo amo na ang tabo Radyo Manovi Radyo Manregan
2: kung sino so, pang ginuligan mo pang nanghalit
8: oo tigali kay
9: amo na galing kay mabalaan ang dalagan sa pinsan niya sina so pagkatabo nagkanto pa ribalo gin kuha niya gin prindan niyang cellphone niya di nagkanto to sa palangayawan niya sang
8: Sabangga Panot.
9: Hampang sa den?
8: Sabangga Panot.
9: Abi hindi nasagi ka sulit-sulit ng Pwede sa Bangga lang? Dahil sa may Bangga sa Mulo.
8: Damo bi Bangga Mulo. Sabangga
9: ano Panot, naghampang to sa din sa nadakpan Radyoman Mars? Dito sa ginahampangan niya or nakapuli sa sila?
8: Wala na siya nakahampang kaya nakita niya nga may mga pulis dumalagan. Duabot niya man nga narakpo na siya, dumalagan siya. So, okay. Gin-aresto sa kapulisan.
2: So, filean gini sa kaso?
8: Filean gini sa kaso. Kaya mo na nakakapila ko kipa mga kot kagkaina nagpaloa pagkikita subong lang ni kay Captain Inot. Kaya ba ko ba sila may change of heart bala kaya tiuto nila? Galing kay...
2: Daso na, pasinsawa mo na, patso naman
9: niya. Patso niya naman ang ibanda.
2: Wala na niya isang tsakto niya nga paminsaron.
9: Oh, ano ko nung trabaho sang utod ya, Radyoman Marge?
8: So, sa LTO, na kuno si alias Tess.
9: Nakaritiro na, wala pa. Nakaritiro, wala pa.
8: Ang gipamangkot ko kay Captain Inot kung retired, pero do information nila, do wala pa.
9: Kita ko dako ila balay. Kaya kuan nga pamilya.
8: Dako ano yung kilala lang pamilya, kilala nga
9: kilala pamilya. Pamilya.
8: Mm-hmm. That's why nga tinin sindihan man nato nga gahambal ang tao, ma'am. Ginarespeto man namo nila privacy, kay kita nyo maglabay kay magkadto ka mga panarado lang sila. Way mo silaga, way mo silaga panita or what? Ini kitin sindihan ta man nga amo na blank plus tao.
2: Wala man san tao nga
9: gani, nga gusto mo nila
2: mo ang trauma mo, Mars.
9: Galing kay amo ni balang mga krimen Rajuman Mars nga daw. Uy, grabe yung natabo. Balay, nang kadamo man sa mga ginapang-cover na ito ng mga krimen, pero ti, isa ni sa mga pinasay ng krimen, Rajuman Mars.
8: Oo, amugani. Anyway, sa piyak na bahin, Rajuman Ovi, Rajuman Regan, sa mga nagiinom da bala, although abiyan mo, pwede rin natabo sa Pasay City, nagtiyapungulay ang grupo sa mga pamatanon, dira sa may F. Palmares Street, Barangay Poblasyon, Ilaya, Pasay City, kahapon sang kagahon, bangod sang makahulubong ng ilim noon. Ang plastada diri, upod ni sila nagpamiesta, ining grupo kabamatanon, may mga minors diri nga involved, kag may legal age man, pero mga 18, 19 ang edad, 16, 17. Nagkadto sila sa fiesta sa isa ka barangay sa Pasay, and nag-decide sila nga mainom, no, sa isa ka convenience store, dira sa may Pasay City. Pag-abot, upod man sila ha, nag-inom man, nagbakal sila, galing kay... Ang isa nila kaupod, pero ti kagahod. Gahod-gahod, gijaba lang nga daw nagkarapikaw ng upod niya. To the point nga doon na sitaan nga, way kapag ni amot, ikaw pa gahod-gahod diri. At tangan ang pinapungulay, amotong napo sa social media, Rajuman Ovi, Rajuman Regan, kagintambagan sa mga kapulisan, I mean sa mga pumuluyo, kaginaresto sa kapulisan. Duha diri, ka-legal age ang nadakpan, while duha naman ka-minor de edad, ang gin-turn over sa municipal sa MSWDO no sa I guess sa city CSWDO sa Pasay no ang Rajuman Ovi, Rajuman Regan kaga posible filean sila sa kaso nga alarming scandal ari si Police Lieutenant Colonel German Magbanwa hepe sa Pasay City PNP
12: mga taga tabo na nagbiya ng mga kabataan kay tungod sa dala kang makahulugod ng ilim noon.
13: Oh,
12: so, ang background sini is ara sila sa 7-11 ng mga grupo nga ni.
13: Oh,
12: halin may naghalin sa halin sa isa ka piyesta nga barangay sa Agdayaw.
13: Oh,
12: so, naghapit sila sa 7-11, nag-inom-inom pa, nagdugang. Then, may ara wala pag-intindihan nga, kaya ang isa ka rason to, ang isa nga paupod man nila is wala nag-amot. Kag siya pa daw pinakagahod, kag masiguro sa masabag.
13: Ah, so, sila, pero sila sila man, sir.
12: Oo, oh, tapos na sila. Mga magpilalahay na sila.
13: Okay.
12: Magpilalahay na sila.
13: Oo.
12: So, ano ito, arap na ilapit na tanga visibility sa mga tanod na ito, naka-respond. Kag tiga yun, nagtawag din sa ating kapulisan na naka-deployment. So, naka-respond din na ng ating kapulisan. Kag napuhaan sila, nadala natin sila sa police station, kag yung pamedical sa... ano sa hospital yung kasi kapag may mga lagod ng mga igor sa tungkol sa pag pinatungulay nila. So, duwa dira.
8: Police, Lieutenant Colonel German Magbanwa, Hepe, Sampasa City PNP, Rajuman Ovi, Rajuman Regan. Kung namin ila isa yahanay, galing pag-abot sa convenience store, wala amot ang isa, gahod-gahod pa, hasta nga nag-rinaway sila, wala na dayo ng ilang inom, nag, ano, ini nagtupa sa pag pinapungulay sang ining grupo sa mga pamatanon. So, duha ang preso, and duha ka minors ang ara karon sa CSWDO para nga i-check ko may discernment sila kagati filean sang kaso nga alarming scandal Rajuman Ovi, Rajuman Regan.
2: Okay. So abala siguro do kalaway do ma-highlight mo lang away gid sa nagamot duro pa kaon niya. Pero nga to di sabad siya.
9: Sabad siguro.
8: Sabad.
9: Na trigger
2: at trigger na balan nga ang duro kaon. Suya ang mga barkada niya.
9: Duway gid man, duway gid man.
2: Kay kumaga man karon.
8: Ano niya?
2: Kay kuntod na oh, way kamot kuntod niya Mars, dugay na kami guron sa putian bo sa idol.

0: mamirsa nga way na sa kadan kaamot damo pa kaon susuman kay kung maginamo na ngang rason man ang susuman yung kasuguon ka hindi na koy hindi na ko gurumag inom-inom
1: na may mainom na sige Mar, salamat gid.
2: Oh, na magdulong naton yung mga balita sa bunga aga. Kasama mo sa DYRI, Areman Iloilo. Radyo Mana, Marjorie Hervo, Miyane, Tatak, Areman.
3: Tatak, RMN.
1: Salamat, no? Kung upod ka mo inom, kag inom-inom man lang na, hindi man ka mo magsagad sinabat. Kay, ti mo nang matabugid. Pero mo naman yung classic, mga barkada, mano.
0: Gabarkada na yung masyadong.
1: They are not your friends. Kaya ti kung masabad ka, imbes ka proteksyonan nila, ikaw sa putiyon ka nila, nag-lulupod, gids lang.
0: Galing nga mo mana, kay mga amigo mo na, ginasaway ka na, hindi ka pagid yung magpasaway. Ti amigo mo nang nasaway sa imo, hindi ka pagid magpasaway. Ti paano mo na saway yun matuod na Jumanovi? Kaya ti kung hubog na, amo nang tawo nga ang wala makainom, gahuya-huya, pero kung makainom, makahuluya, gagawa na kung ang tawo makainom, labi na gid kung hubog na.
3: Tatak, RMN.
1: Ginapanawagan, anay, ha, mga pariente kag kilala ni Mrs. Gloria Habat Hostalero, mother-inisa ni retired judge sa Globart Hostalero. Siya nagtaliwan sang October 2, 2026 sa edad nga 94. Ang haya, arasubong sa St. Peter Chapel sa Mandurriao, Iloilo City. Ang public viewing niya, masugod October 5, 2026, kang lubong sa October 7, 2026 sa Forest Lake Memorial Park sa Mandurriao pagkatapos ang misa diraman mismo sa Memorial Park Chapel. Ang nagapaybalosin ni si retired judge sa Globart Hostalero. Judge, condolences gid sa inyo.
3: Tatak, RMN.
1: Sige, pero
0: ari anay, may nadakpan.
1: May nadakpan subong, pero why makapagwa waranto bares.
0: Wala, wala.
1: Tagpusas ang PNP. Sa Baylo, ang media, ang RMN nga ra sa area, amo ang nagdala sa pangdakop. Pero why man pusas,
0: why man pusas?
1: Waran. Nagbitbit kita, litson manok, kag 1.5 na litro sa soft drink.
0: Kaka nami isang dalakpon.
1: Grabe, no? Check tabla si Rajman Janmark Alomro.
4: Dari na ang aton mapalaron ng winner sa Tok Tok Tok Lechong Manok Promo. Kada panuktok, basta sa RMN nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok.
5: Radyo Manobe, Radyo Manbo sa Idol, no? Dire kita karon sa may Barangay Baldusa, no? La Lapas sa Iloilo City. Ang aton dire nga nadakpa, no? Nga nagamonitor sa RMN, si Tatay Edwin Hapitana, 59 anyos, no? Ang edad, kagati ang iyaw brother, abiga pulukongko na lang, no? Kagadati siya kagistro-istroya kami kagina, dati siya nga naga si Manman, pero galing ito tungod sa ginasoktoran mga may medyo may blubatsyag naman, no? Nagabiyahe sa isang tricycle, kagsubong ti, why naman sa gabiyahe, kay ginpabiyahe na lang kuno, kay medyo ang mataya do hindi nagigawa ka makakita, Radyo Manobe, no? So, nami man siyang ilustruya namon, ginipaktian niya pa ko diyo. Kagin pa pamahawa na. Mayo gid niya, kwan, niya, winner, kay may pamahaw ka na, may kape ka pa, Radyo Manobe, Radyo Manobe sa Idol. Ari si Redwin, si Redwin, no? Mangkot kira. Ano ka nakadugay, nga nagapamati si Remen, kag nga Remen, gitang imo, ginapamatihan, sir?
6: Padugay naman, kay... Ako nang mapian nga, may nanami lang nga kwan daw, nga report na ko na no, na music nila, nung mga kwan, no, na ako nung kwan.
5: Roger, no, kay Sir Nobe, Sir Abo sa Idol, kay duwa gini, abing na kumatian niya, no, ang sapiak, nakatuon sa aton FM station, ang sapiak, ang sa tuon niya nga side, ang
0: mayo na nga kumplito, kung tamara na sa mamati, samon, sa ilo lang to sa sapiak ko, or pwede gani nga duwa kabilog ang pandaro niya, sige-sige.
5: Alright, ma, te mo na, no, tatay, congratulations kay ikaw sa buong aton nga winner, no, nakadaos niya sa kabilog ng litson manok, sa 1.5 litro nga soft drink, no. Direkta lang din sa may Barangay Baldusa Zone 3, kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Manobe, Michael Lombro, tatak, RMN.
4: Padayon lang mga kasama sa pagtutok sa RMN.

0: ni Iloilo
1: para ikaw na ang masunod niya winner sa Tok Tok Tok Lechong Manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag Lechong Manok. Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Salamat sa kay Rajiman Janmar Calumbro. Kamu man, sigihan nyo lang pagpamati sa RMN. Kag hindi lang ordinaryo ang pamati, patunugay.
4: Tunugay ah. Kay kun mapanimahuan amon kamo kang mabatian nga nagatuto kamo sa amon. Makadto kami sa inyo iya, hindi iya nga pikpikon lang kamo. Gaana amon kamo iya litson manok kag cooks.
3: Yes.
2: Tatak R.
4: Magarajo man sa mga tabalamati naton, sa mga suki naton, ginapabalugi naton sa inyo nga may ara kita sang hiwaton nga programa naman. Makasama gusto mo bala nga mahimo ang isa ka heroic act. Sa mga suki na tuluyag bubala nga magsalbar sang kabuhi, magupod sa mabinuligon kag mapuslanong nga kaywatan subong nga bulan. Ini ang dugo ko para kay Lola kag kay Lolo. Isa ka blood donation drive sa gintingob nga puwersa sa National Commission of Senior Citizens o kon NCSC Regional Office 6. Inyong ka-Philippine Red Cross Iloilo Chapter kag subong man ang ginapamatian niyo nga RMN Iloilo kag 95.1 IFM ang idol kong FM. Tandaan niyo ha, ang petsa sini nga nagahilapit nga October 25, 2026, magkaradyo man Domingo inang adlaw, ang inyo isa kabagsang dugo dako nga buwas damlag kag paglaom para sa aton mga lolo kag lola. Ang mangin successful blood donors may token nga babaton kag snacks, magdala sa pamilya kag barkada, magupod, magdonar kag mangin bida. Dugo ko para kay Lolo kag Lola sa October 25 Domingo sa SM City Iloilo. Kita ay kita dito mga karadyuman.
2: Tatak RMN.
3: Ariyan na yung abiso sa lahat ng mga tricycle drivers sa pananakit ng katawan. Alam nyo na ba ang latest sa sakit ng katawan? Dahil ang Alaksan FR nagbago na. New Alaksan Extra. Anong bago? In-upgrade ang dating ibuprofen to ibuprofen sodium dihydrate versus ibuprofen acid in Alaksan FR. Iano na naman, ang ibuprofen sodium dihydrate ay mas mabilis matunaw, mas mabilis ma-absorb, para mas mabilis maramdaman ang ginhawa. It's 3 times faster absorb versus Alaksan FR. O alam nyo na ang latest, Magnew Alaksan Extra na may ibuprofen sodium dihydrate na. Unilab quality yan. Paracetamol plus ibuprofen, sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. So sa lahat ng mga tricycle drivers, ito ang pantapat sa hard labor mo buong araw. Magnew Alaksan Extra.
2: Tatak!
4: Magkaradyo man sa mga suki naton, tandaan nyo lang ang aton sining food supplement na magkabulig sa inyo. Ikayong lawas, amo ang D3 Bio. May MCT, medium chain triglycerides, kag virgin coconut oil. Nagabulig ini pa-fit, pa-relax ang aton lawas, kanagapanasig sa aton metabolismo. Ginakontrol niya ang tanan nga mga bakterya ka viruses nga nagasulo sa aton lawas mong ganya para hindi kita maigo sa balatian. Kag number 3, ginapadamo niya ang aton nga good cholesterol, ginasiling niya pagwa ang bad cholesterol para nga hindi kita magkarajuman maghaybladon ni maglapuyot ng aton dugo. Gani sa mga suki naton, inom na kita sang aton sinimabian nga D3 Bio.
2: Tatak RMN.
3: Alright, nagbantayan ta karon na may impeachment trial kita Busay Dol.
4: Yes.
3: So i-present karon sa gihapon ang taga-antay money laundering council kag base dira na karon ipa-validate sa ila ang ginpa-prescon ni Senador Antonio Trillanes.
4: Ambal ni Senador Trillanes niya very confident. Hindi lang niya confident ha, kundi very confident nga mag corroborate ang iyang statement, Radyo Manuvi, sa kung anuman ang ginambal sang taga-Amlak.
3: Yes.
4: Now, nagpangayo sang time, nagligad ang depensa, nga hindi sila anay Radyo Manuvi pagdayunon ang sa Amlak kay studyohan nila ang ilang mga dokumento, ti may chimpukin sila sa nagligad sininga weekends, ti subong base kung mapresentar na kag matalakay na kung anumang ebidensya batok sa kay VP Sara.
2: Tatak!
4: And ang prosecution nagambal, sila nila, base hindi na lang nila kuno Radyo Manuvi, pag i-present ang bribery. Lantawon nato rin na, kahit kung daw pag-una man lang niya ang...
3: Ora na man lang tanan.
4: Oo, in a way, kaisa man lang niya i...
3: Blindery actually, nakagawa na sa house hearing. In a way, any of the articles...
4: Kung isa man lang na kinanglan eh.
3: Isa lang na kinanglan kag pwede na makonvict.
4: Yeah.
3: Kung i-appreciate
4: sa judges
3: nga may ground gid man ang impeachment nga ini.
4: Mm-hmm.
3: But again, ti... kada isa may rason. Pero... political ang decisions ni.
4: Yeah.
3: More than judicial. Pero ti siyempre, while political, dapat may rason man.
4: Yeah.
3: Sabantayan nato nina. Pero perte man si Rilianes, no? Inambalan niya sila niya, kumambiyo ganin ni Sibilian Viva kag si Escudero, may plunder pa ka mo. So why abi sinaligay, di? Pero, we will see, Boss Idol. We will see. Pero mamong tupa git subong si Bilan ni ba kag si Escudero.
4: Radyo man
3: mo ning timpranuhon nila. Nga desisyonan kay layo pang eleksyon kay kung desisyonan mo nilapit na lang eleksyon. Kung political ang pagdesisyon sini may maambal na kay Escudero kay Bilan ni ba kag si iban nga mga senators. Sige lang 6 months na malang kambyo administrasyon na.
4: Aguanta lang.
3: Tiyari kay timpranuhon nila di may duwa paktuig.
4: Timpriso ka di.
3: Timpriso, priso ka. Kapin pa sa mga last termer, hindi sila pare-elect. Di kung di sila kinagan, kipriso sila, tanong padaog.
4: Ang ako nga nakita, di, kumambiyobi sila. Lawig na ginila, guro, 3 kabulan, radyo mo nun.
3: Oo, kamagsulod sila. Ting lusot naman na sa Marcos administration.
4: Di may evidence eh.
3: Di bala, why man niya labot sa impeachment yang kasuhay.
4: Talawan nyo lang bla.
3: So funny, no? Sword of Damocles ni.
4: Isa lang bilyar.
3: Ang bilyar.
4: Ano yung bilyar subong?
3: Kumambyo na tong isa ho.
4: Gambar si Alan Peter Cayetano. Sila niya si Mark Ara nagyapon sa minority. I doubt. Radyo Manovi, sa within the family, istoryanay na sila. Hindi ta magpapriso. Ang ato ni subong ang loyalty ta, okay man na para sa isa kapolitiko. Okay man na. Pero ti business and family interest natin di subong. Mapriso ka tatanan!
3: Maginala si Camille nga may gamay nga bata kung masugod sa skarsel. Pe, upod niya pa to si Mark.
4: Nanay, tatay.
3: Siya niya kuutod. Nanay, tatay niya. Why? Umos kin sila. Bilong immediate family.
4: Billionaire ka mo.
3: Napaminsar na nasa pamilya bilyar na matabuos kabataan nila. Sino mabantay kay wife parents?
4: Ano yung kita niyo si Mark Bilyar? Wala namu-namu Radyo Manovi. Paborsa iya.
3: Nagligad mo manambal ni Cayetano? Sila niya damo pang mabuto siya Senate President pero kibot lang siya kumambyo na. Ariana eh ang aton nga loves ko si Mother Earth Radyo Man Joylin para onda. Joy.
0: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang HerbsMed Pharma Corporation. Mga kasama, aton amligan kag protehiran ng aton dunang manggad pinaagi sa pagpanghatag sang seedlings o kon plant cuttings sa aton nga mga kasalingan kag mga abyan. Isa lang ini ka simple nga aktwasyon apang nagabulig ini sa aton palibot sa madamo nga mga pamaagi. Kon nagapananom ang mga tawo sa komunidad, nagapalapad ini sang green spaces nga nagaabsorb sang carbon dioxide kag nagaimprobar sang kalidad sang hangin. Suno sa Food and Agriculture Organization sang United Nations, nagabulig ang urban kag home gardening sa pagbuhin sang polusyon kag nagasuporta sa local food security. Paagi sa pag-share sang aton nga mga seedlings, ginabuhin na naton ang basura, ginapabakod ang relasyon sang komunidad kag nagapatubo sang mas healthy nga environment. Hibaloon ng mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyoman Joylin Tamayo para onda. Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Ang Straight to the Point Part 1 natulong sa inyo sang Megaman Gold Coffee Mix. ang kape nga naghatag sa aton mental clarity, kag naghatag sa aton sang resistensya sa bilog nga adlaw. Ini ang nagabulig para makondisyon ang aton nga prostate nga makalikaw kita sa risgo sang prostate cancer. Likawi ang pagtiga kapag enlarge sang aton nga prostate nga prone sina ang kalalakihan nila binasa nga edad 60 pasaka. Gani pagi sa kape. Kag kun mayo ang kondisyon sa aton nga prostate, mayo man ang intimasi sa mga mag-asawa. Tandaan ninyo, Mega Man Gold Coffee Mix.
2: Tatak RMN.
4: Man sa mga tabalamati naton, sa mga sukita, inom ikaw Super Fiber, 30 minutes bago ka magpaniyapon or bago ka magtulog. Pero kung nara ka man sa bilog nga adlaw sa balay ninyo, anytime pwede ka nakainom. Nga, amo na mabulig sa imo para mapagwa mo ang imo kalain sa buot kada aga or bisan anuman nga oras, basta mapagwa mo lang ang kalain sa buot mo. Ang pagpagwa bala yan nga way ka nagapamirsa kay man wala constipation. So, limpyo nga itong tinae, hindi kita maigo sa constipation, inom kita sang Super Fiber.
2: Tatak RMN.
3: Sige, so ay na kita chimpo. Diri sa aton nga pagpangalagad. Bantayan niyo dugidugay ang aton nga impeachment trial coverage. Ayos ka na, boss idol?
4: Ayos na kita, Radyo Manuwi kita, ay kita, boss.
3: Ang sa DA ta, boss, kreschedule naton sila 6:45 a.m. Pamati ka mo kung anong preparasyon sa aton niyang ahensya sa gobyerno in relation sa aton nga food security program sa ginapaabot naton nga high impact or adverse effect sa nga Super El Nino. So ang Department of Agriculture may kopo naton buwas sa aga, alas 6:45 sa aga.
2: Tatak RMN.
3: Ako si Radyo Man Novi Guaso.
4: Radyo Man Regan Arlos.
2: Tatak RMN.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Community Health Alarm. Kaupo di Papa G.
7: Noance Herbal Capsule. Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihit mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner, nga temporaryo na black ang alagyan ka ihit mo bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement labi na sa mga nagaedad bala or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi o nabudlayan sa pagpangihi, kag naga-normal man lang, harmless man nila, partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up labi na kung may pain, kag-burning sensation, kag-mahina magwa ng ihi. Kag-natural, partner, practice kagidyas ang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag-dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
8: NANS Herbal Capsule!
7: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar kag-blood pressure, bangod din sa kombinasyon sang 13 ka-vitamins kag-11 ka-minerals sa isa lang kakapsula. Kag-ini amo ang
8: NANS Herbal Capsule!
7: Yara lang sa mga butika.
8: Mega Man Herbal Capsule.
7: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan panilay na lang, wala, diba? Partner, kung doon nag-iraw na gin, hindi na pagulat na nga mapunder na ginatob-tobsan, oh. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nag-kilat ka kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Mega Man.
8: Mega Man. Herbal Capsule.
7: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Mega Man may ara maka. Hornigot itong katali, kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function paagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Mega Man. Sambay lo, abo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
8: Mega Man Herbal Capsule.
7: 30 minutos ang partner, yara na ang paladig.
8: Mega Man Herbal Capsule.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Nance Lemon Oil.
7: Hala, kariskis, sige pa, kis-kisa patudo hasta mag-clap patad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot gina sa infection. Kaya nga, ha? Ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pa nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sa infected nga tao, magamit naman, natural, malap na naman sina partner eh. Kaya nga stabies, makalalaton. Once, liniment oil. Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas, partner, dako gid ang mabuli sa Nance liniment oil. Marilib ka gindiya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha pa niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nance liniment oil, hindi na gid ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.

0: Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon, ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? O punta sin akong diskusyon aton CEO si Doc Ramil. Oy, Doc Ramil.
1: Gasugod lang Sir JP ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
0: Oo,
1: mahilig magsigi kaon tamis, ice cream, soft drinks. Ah, nya bilog nga adlaw pungko, pagbugtaw pungko kaon kadto opisina. Ah, pungko. Snacks. Oh. Sinong limda ko dyan. May tani kong ga naka, ano, DTX 500. Bisan pa, ano, mabuligyan ang metabolismo mo.
0: Correct.
1: Ang problema, huwag pag igakaon utan. Huwag igakaon utan, huwag igakaon prutas. Tapos, huwag pag-inom DTX 500 by TCD. Dako tiyan eh.
0: Gusto, no? Ang pagdako at ulis ang buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalog na ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kagay sa heart disease, kagay heart attack.
1: Kung dako imo buyon, Sir DP, siyempre, taas imo bad cholesterol.
0: Mm-hmm.
1: Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong akurason. Nya, okay, good, tani, kung ga-inom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose na kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi gina mo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto nakasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo DTX 500.
2: DTX 500!
3: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom niro ang inom ko. Isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times to, subong 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500!
0: So, kung ga DTX 500 ka, malikawan iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon. Kakaisa ang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
1: Correct. Halin pa sa pagsugod Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta pagkaon, mga concentrated starches kay mabankrap imo nga pancreas. Posto. Ang matabo Sir GP, sigi bubo sang insulin, kaya ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo. So sobra nga kaon, na stress imo pancreas, tigubay. Here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, diabetes. Sige yun, pagkakaon sa tamis, kagabos sa salawa, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pangkreas ng insulin. So, maulat ka, nga mabangkrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahot, ibakal mo nalang nakuhan, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabangkrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo, agon di matamaan gamit sa selula sang pangkreas, ang mga cells na kontrola hon din Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na. Inikon mamati pa.
0: Gusto.
1: Kung maumpawan pa.
0: Oo.
1: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pangkreas, balik normal. Tapos makaproduce na sa sang nagakaigo nga mga insulin, ang mga oxidative stress nga gatabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pangkreas, man-neutralize niya Sir GP.
2: DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41.
6: Nagpa-check up ka sa among free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
5: 470.
6: Sang sunod ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa aga, bali 2 times.
6: Pila na lang imong blood sugar sa last mo nagpa-check?
5: 160.
6: Sa may mga diabetes, mataas nga blood sugar, anong mamal mo sa ila?
5: Inom ka mo sa DTX 500 kay ako mismo tested and proven. The best get ang DTX 500 para sa ako.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kinikil.
7: Uy, 150 over 100 dali.
8: Dok, nga permi lang nagataas ang akong presyon.
7: Mr. Laban, tungod din sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
8: Ay.
9: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa Kinecare. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
10: Palangga ko, suportahan ka namon permi sa imo kagpaayo.
11: Kinecare, halongan ang imong kidney, halongan ang imong kinabuhi.
12: Mahalagang paalala, ang Kinecare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga ulang sakit.
13: Ay, emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya at madali nga pag-report, tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga pa

0: Magandang publiko, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
1: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
2: Budlay na gidang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
3: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
1: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
2: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
3: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
1: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury kag mga suking butika.
4: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kun Red Striped Soft-Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapanuya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew ukon duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag ukon sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinahinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tubtub, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagnamala o kon management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog ukon paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan ukon seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture. Kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag mag-usisa sang inyutag sa katalamnan. Kung makikita ka mo sang sining nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office o kon sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigo nga aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuyan sang aton mga mangunguma. Pahanumdom, kikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
5: I3Bio Health News. I3Bio.
6: Ako si Gabriel, naglibog na lang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang I3Bio with DCO. O weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko ng paghalog sa akong dinago. Nagamay na akong nabuyon.
5: I3Bio. Ang D3. Gamay VCO. VCO. Gamay D3. I3Bio.
7: Checklist. I3Bio. May lauric acid.
8: Okay.
7: Ang lauric acid mismo pa lang, no? Mm. Could clean your internal organs without converting pa lang sa...
8: Patsyo niya ang kagaw halin sa baba, pakadto sa tiyan, pakadto sa tinaig. Wala na sa
7: why na sa
8: plain D3. Mm. Ara lang na sa D3 Bio ang lauric acid. The family of MCT. Mm. Grabe sir Buyo, no?
5: D3 Bio!
8: Perdi ka na da. Kung plain D3 lang yung ginay, no? Pero kung D3 Bio, may lauric acid ka. Halin pa sa baba, patay ang kagaw. Abot sa tiyan, patay ang kagaw. Pag-abot sa tinaig, patay ang mga bad bacteria. Perdi sir Buyo. Why pa tayo mag-storya sa... sa sulod. Sa imo lang digestive system pa lang.
5: D3 Bio.
9: Kung ikaw gatumasang D3 Bio, pag abot sang D3 Bio sa imo chan,
5: D3 Bio.
9: Ang imo dira nga parietal cells sa imo nga chan.
8: Parietal
9: cells. Or ang mga selula. Mga selula sa imo chan.
8: Sa chan.
5: D3 Bio.
9: Mas stimulate na sila mag-produce ang chloride.
8: Mm-hmm.
9: Ang chloride, amo ni siya ang
5: D3 Bio.
9: Gapanami sang imo nga digestion sa chan, layo ka sa imong ginatawag nga dyspepsia.
8: Mm.
9: Plus, kung pagtumar ni mo sang D3 Bio, gipusa mo na sa imong baba pa lang.
5: D3 Bio!
9: Pag nagdalhay na siya sa imong esophagus, kag kung ikaw may acid reflux, pag nagsaka ang acid reflux mo sa imong esophagus, protection na da sang D3 Bio ang imong esophagus.
5: D3 Bio!
9: Nga hindi pagsunugon sang acid.
8: Perte, no?
5: D3 Bio!
8: Wala na sa plain D3.
5: D3 Bio!
10: Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makapulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklaw.
5: D3 Bio! Ang D3! Gamay VCO! Ang VCO! Gamay D3!
8: D3 Bio, may potential nga mag-cure sang ara cancer.
9: Mm-hmm.
8: May cancer. Paano? It's through keto diet.
9: Mm-hmm.
8: Ano himoon ko para mag-fight ni siya? ang cancer, Sir GP, Sir Boy, ang paborito nila glucose, or glucose. Sugars.
9: Same man sa inflammation. Oh,
8: the more nagdamo ka ginakaon sugars, the more namiyan ang cancer cells. Ako ni Moon, pagutman ko. I will practice intermittent fasting 12 to 14 hours. Hindi ko ya magkaon. So wala na pagkaon ang cancer cells.
5: D3 Pio.
8: Pag after 14 hours, hindi pag ikaw magkaon-kaon, mainom ko damo, D3 Bio. Ang purpose ato, para may energy ko through ketones na ara sa D3 Bio. Hindi ko na makikita sa plain D3, ang ketones. Ang ketones, amo nang mahatag na ko si energy, si cancer cells, kuha na to, gahinga-hinga na to, problema na to, kuway pagkaon. Hindi man siya namin magkaon ketones, isa kasawa lang
9: kuhan. Sa ketones.
8: So ang matabo, mapatay ang cancer cells, buhi ka, may energy ka, patay si cancer cells.
11: Buhay ka na lipunghan sa jita mo.
8: Unlike kung plain lang ang D3, ang plain lang ang D3 is, katuon niya yung immune system, pabakulo niya para mag-fight sa,
9: sa cancer.
8: Sa cancer. Awayay kung D3. Pero kung D3 Bio, ginpagutman mo lang ang cancer cells, patay na.
5: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio, ang ngimo niya, ginpatay niya ang source of cancer.
8: Correct.
7: Ang vitamin D3, ginaway niya
8: ang cancer. Niya ang cancer.
7: So, din bala matap na ang cancer kung paon mo ang gamot, kung awayon mong sanga. Siyempre, ang gamot, gubuton mo para magdugna ang cancer.
8: Mas namigid yung, hindi, wala na awayay, Sir Boy. Pagutmi lang ba lang? Pagutmi lang ang cancer cells. Hindi na mo kinanglan awayon. Hindi na kinanglan awayon mong cancer. Pagutmi lang ang cancer cells. Paano?
5: D3 Bio.
8: Through ketones of D3 Bio.
9: Kagisa pa, Doc, kung ang imo cancer cells, ginapakaon mo kalamay, sarang ni siya makabato si imo immune system.
8: Pero kung mas gadamo sila mo.
9: Pero kung ga D3 Bio kaya, gina-starve mo siya, hindi na siya kabato sa imo immune system nga nag-alam.
5: D3 Bio.
9: Tungod ang D3 Bio, may ketones tag D3.
8: Correct.
5: D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagit ka malipaton. I-try na mo ito maroon sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio.
13: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
13: Yung may D3. Mataks,
5: magabuti ka.
13: D3 Bio.
5: D3 Bio.
13: Health News.
14: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
15: Galubog ba lang ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes o kon eye strain na na? Hindi na pagantusa, kay ari na ang iBerry.
16: Ako si Ana, uhada ka man dawe. Halinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasang akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
15: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
17: iBerry for a clear and healthy eyesight.
18: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven, na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa, with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
21: Alam mo ba, isang maliit na kapabayaan pwedeng maging malaking trahedya. Ang Bureau of Fire Protection ay hindi lang rumiresponde. Kami ay nag-iingat, nag-i-inspect, at nagtuturo. Fire safety inspection ng building para masigurong ligtas ang publiko. Emergency response sa sunog at iba pang sakuna. Fire safety education para sa bawat Pilipino. Ikaw, KKB ka ba? Kaisa ka ba?
22: Opo, napaitik ko na ang electrical wiring ng aming bahay.
23: Yes po, at hindi ko iniiwan ang aking niluluto.
24: Ang bawat miyembro ng aming pamilya ay alam ang evacuation plan sa aming bahay.
23: At syempre, nakasave sa aming cellphone ang contact number ng pinakamalapit na fire station.
21: Sa sunog, handa ang VFP.
25: Pero ang kaligtasan nagsisimula sa atin.
26: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sa McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
0: Pinakamananit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
1: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yun nilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Maayong adlaw sa aton mga mangunguma kag mga mangingisda. Bangod sang epekto sang El Nino ang ginapaabot magumpisa sa bulan sang Hunyo tubtob Disyembre, maka-eksperyensya kita sang kakulangan sang tubig para sa aton kaumahan kag kapunungan nga posible manginkabangdanan sang pagnubo sang produksyon sa humay, isda kag iban pa nga pananom kag kasapatan. Ginahingyo ang tanan nga magkinot sa paggamit sang tubig paagi sa pagpraktis sa mga nagakaangot nga teknolohiya sa pagpanguma kag pagpangisda. Kung mahimo, magtanom sa mga tanom nga makasarang sa mainit nga panahon kag nagkinahanglan sang gamay nga tubig. Ginaganyat man ang tanan nga magparehistro sa crop insurance. Para sa bulig kag duga nga impormasyon, magpakingangot sa inyong Municipal Agriculture Office o kon sa Provincial Agriculture Office. Madamo nga salamat kag maghalong kita tanan. Kay ang mangunguma kag mangingisda nga may maayong lawas, maayo ang patubas.
3: Halin sa pinakamataas nga bukid?
4: Ah! Kamusta ngay?
3: O sa pinakamaliyo man nga isla?
4: Day, gagraduate na ako!
3: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
11: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
13: O pag-uwi na ko ka!
3: Go forward together. Globe.
27: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fairtrade Permit Number FTB 26024, series of 2026.
28: Oras, tatak, impunto alas 10.
29: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
30: This newscast is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQT nyo mo.
31: Bakit right pad ang binibili mo?
32: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
33: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
34: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
32: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
35: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
36: If symptoms persist, consult your doctor.
37: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
38: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, isang medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3 ay de kalidad, puro at epektibo na food supplement na kailangan natin araw-araw.
39: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
40: Vita D Plus Coffee Mix.
41: Vita D Plus Coffee Mix.
42: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
43: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akin, pinaka-healthy niya kape.
44: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.
45: Super Fiber.
46: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber.

0: Kindly make your offer, Attorney May.
1: Thank you, Your Honor. Your Honor, we are offering the testimony of Attorney Ronel U. Benaventura to prove the following. Number one, billions worth of transactions passed through the accounts of the respondent and her husband. Mula 2007 hanggang 2025, 4.4 billion ang iniulat sa AMLC. Ito ang kabuuhang halaga ng mga transaksyon ni VP Sara at Attorney Manasseh Scarpio. Iniulat ang mga ito ng mga bangko at iba pang covered persons dahil malaki o kahina-hinala. Hindi pa ito ang lahat ng dumaan sa kanilang mga account. Number two, at least 1.6 billion came in, at least 1.3 billion went out, and no record shows where it went. May 1.6 billion na natukoy na pumasok sa mga account ng mag-asawa. At 1.3 billion naman ang natukoy na lumabas. 1.4 billion pa ang hindi matukoy kung pumasok o lumabas. At ang mga ito ay base pa lamang sa mga CTRs at STRs na isinumite sa AMLC. Samantala, walang cash na idineklara sa kanyang salen para sa 2020 hanggang 2024. At sa mga lumabas, wala nang bakas kung saan ito napunta. Number three, even after a bank corrected its own error, 4.4 billion in aggregate transactions remained. 6.77 billion ang iniulat ng AMLC sa House noong Abril 2026. Sa kabila ng pagtatama ng BPI sa di umano'y sarili nitong pagkakamali sa sistema, 4.4 billion suspicious at covered transactions pa rin ang natitira. Number four, her husband walked out of two banks with 41 million in cash in a single day. Sa loob lamang ng isang araw, noong Agosto 6, 2024, 41 million ang kinuha na cash ni Attorney Carpio. 23 million sa BDO at 18 million sa PNB. Pero sa kanyang 2024 salen, walang cash na idineklara. Number five, a person allegedly linked to illegal drugs bought checks naming the respondent as beneficiary. Noong 2011 at 2012, bumili si Samuel Kang Uy, isang taong di umano'y may kaugnayan sa illegal na droga, at ang kanyang mga anak ng mga cheque na si VP Sara ang benepisyaryo. 14,881,692 pesos and 14 centavos ang kabuuhang halaga. Sila ang naglabas ng pera, pero si VP Sara ang tumanggap nito. Number six, banks and insurers flagged them again and again. 34 na suspicious transaction report ang nasa file ng respondent. 27 derogatory report ang isinampa tungkol sa kanya. At 70 naman tungkol kay Attorney Carpio. Ang mga dahilan, graft and corrupt practices at malversation of public funds. Posibleng kaugnayan sa illegal na droga at mga transaksyong konektado sa anomalya sa flood control. Hindi ito iisang alarma. Paulit-ulit itong babala mula sa iba't ibang institusyon sa loob ng maraming taon. Number seven, money from China poured into a food manufacturing company of her husband. Ang Kale 88 Foods Corporation na itinatag lamang noong 2021 at 47.5% ng shares ay hawak ni Attorney Carpio ay tumanggap ng 319 million na remittance mula sa mga kumpanya sa China. Tatlo rito ang iniulat ng bangko bilang kahina-hinala. Walang legal o trade obligation, walang layunin, at walang katwirang pang-ekonomiya. Number eight, their companies moved billions more. Mula 2022 hanggang 2025, halos 4.5 billion ang kabuuhang pumasok at lumabas sa 15 korporasyon kung saan may interes ang mag-asawa. Iba pa ito sa 44.4 billion na pumasok at lumabas sa accounts ng mag-asawa. Number nine, every figure comes from the bank's own reports. Ang lahat ng ito ay galing sa sariling ulat ng mga bangko at insurer na tinanggap, itinago at isinumite ng AMLC sa hukumang ito noong July 30, 2026. Number 10, bank

0: A las 11:39. Kamu pa rin napabati dali sa paglilitis sa pangalawang Pangulo?
1: This is the same document.
0: Coverage of Parliament Network.
1: Pero yung binigay po sa akin, meron pong email attachment sa amin. So yun lang pong first.
2: Your Honor.
3: Yes, Attorney Mark.
2: Sa manifestation, Your Honor. It appears that the prosecution is not being entirely truthful with this honorable court because they're flashing a document, Your Honor, but it seems that the document, comparing it from the original, was cropped. Because in the original document, prior to the date, Your Honor, there is an annotation that states strictly confidential. And the document here, as appearing in the screen now, as flashed on the screen, does not contain that portion, Your Honor. Just to manifest for the record.
3: Noted. The chair and the clerk of court will look into that in a while. But the manifestation is simply noted.
4: Yes, Your Honor. And may I also reserve the right to make the necessary counter manifestation after I go over the documents being.
3: You may do so, Attorney May, at the appropriate time.
2: And Your Honor, based on that manifestation as well, Your Honor, again, we reiterate our objection, Your Honor, that not only the CTRs and the STRs, but likewise any document that this Attorney Buenaventura has by reason of his office is precisely covered by Section 8A of the law. I understand that there was already a ruling by this presiding officer. But then again, Your Honor, as they present documents, we will just continue to just cite the law for what it is. And it says that he shall not reveal in any manner any information known to him by reason of his office. The law does not make any distinction. The law says any manner. We just wanted to put it on record, Your Honor. Thank you.
3: Counsel may do so. And for the record, the chair will also note the continuing objection of counsel with respect to any document, correct me if I'm wrong, Attorney Mark, that this witness will be producing in the course of his testimony in relation to Section 8A of the Anti-Money Laundering Act as amended.
2: That will be correct, Your Honor. But for the avoidance of doubt, Your Honor, we will just do it in the course of the trial. Thank you, Your Honor.
3: Of course, counsel, you may do so, but the court nevertheless notes the continuing objection along those lines.
4: Attorney Buenaventura, sa page 2 po ng dokumentong inyong tinitingnan at inyong in-identify kanina lang, meron pong signature above the printed name, Attorney Ronel Buenaventura. Kanino po bang signature yan?
1: Pirma ko po ito, Your Honor.
4: Ngayon, Attorney Buenaventura, sino naman po ang naghanda ng summary na inyong in-identify?
1: So, Your Honor, this was prepared po by our analyst and then reviewed by the relevant officers and I also reviewed this po as well, Your Honor.
4: Sino naman po itong mga analysts na inyong nabanggit?
1: Your Honor, Mr. Presiding Officer, may I respectfully decline po to answer the question of the prosecution for the reason that yung aming analyst po kasi sila po yung initially nag-analyze po ng mga transactions and if I'll be exposing them here before the public po as well, that might draw po yung mga criminals as well as money launderers po in targeting them po, Your Honor. So, I, as the executive director po, I take that responsibility, I take that burden po,
3: but
1: Your Honor.
3: But Attorney Ronel, they helped you prepare it, but you took part in its preparation, yes or no?
1: I took part, yes, Your Honor.
3: And you attest as to the preparation of this, that it is an accurate
1: yes, Your Honor.
3: Summary of whatever data you may have in your office.
1: Yes, Your Honor. Yes, Your Honor, based on our validation as of the time we submitted this, Your Honor.
3: All that you're saying is that you did not singularly prepare it. Other people
1: have. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor.
3: Move on, Attorney May.
2: Your Honor, just again, just a manifestation. Considering the manifestation of the witness now, Your Honor, I would just like to manifest for the record that our own constitution mandates that the respondent accused be given the opportunity to confront not only documents, but also people who accused her. And by not naming those people who authored the contents of the report that the witness is now identifying, then it is our position, Your Honor, that such right is being violated. And we just want to put that for the record.
3: The manifestation is duly noted.
4: Your Honor, I may, Your Honor, there's no violation of the right of the respondent to confront whoever prepared this summary, Your Honor, because as already testified on by this witness, he took part in the preparation, and he also, aside from taking part in the preparation of this document, he also reviewed the said document, and the defense will be given an opportunity to cross-examine the witness on this summary at the
3: noted
4: proper time.
3: As well, for the record, there's the comment and response to the counter-manifestation is duly noted for the record.
4: Your
3: Attorney
4: Honor,
3: May, are you proceeding to the meat of the summary and or table of Attorney Ronel?
4: Yes, Your Honor, but before that, Your Honor, we would like to request the marking of this document.
3: As yes, exhibit, you may do so before we pause for lunch.
4: Yes, Exhibit P dash Roman numeral number 2-7-33-AMLC. For the prosecution.
3: The clerk is directed to make the corresponding marking at the appropriate time. It's 11:45. Earlier, Senator Judge Pia asked for time to go over the court's ruling in writing, checked against delivery. We are affording her that time, and she can make the corresponding manifestation and her motion when we resume after lunch recess. We shall pause for lunch, and we shall resume at 12:30. As per the Senate
5: Presidency. Sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
0: So mag-a-post for lunch, Anay, ang aton impeachment court. Ara karon ng kasangal si Attorney Ronel Binaventura, ang Executive Director sa Anti-Money Laundering Council. Kaga inisya ang mga preliminary, sabi. No? And medyo masulo-sabad-sabad ang defense questioning, no, sa pagpagwa sa sining mga records na ti dapat confidential ini. So it is just right kay ti amo ning trabaho sang defense counsel mas possible hindi mapagwa ang mga ebidensya which is damaging sa iya sini nga kliyente. Ti ini karo nga mga bank records will show ang pagsulod, pagwa, amounts nga nagsulod, amounts nga nagwa sa account ni Vice President Sara Duterte kag sang iya sini nga banak. So balantayan ini, very very important, amo ning pinaka pivotal kay kung makolaborate, makorroborate sang AMLC ang gin-expose ni former Senator Antonio Trillanes, ti tapos na ang ano eh, tapos na ang boxing.
6: Arimin.
0: No? Kay ti ko hindi mo maexplicar ini kadalag ko nga kwarta nga nagasinulod sa bank account mo. Considering ati una bes pilagid ang ginakita sang imo sini nga mga negosyo, that is why nga ti ato nga ginalantaw nga may posibilidad, no, especially ining fund coming from China. Kadamo subong sa mga utod naton ang nagcheck sa website or Facebook page or website sang Cali 88. May ara dito sang link, Cali 88 link, sang gin-check nila, gin-click nila, gadiretso sa webpage sang People's Republic of China, nga embassy diri sa Pilipinas. Tidra mo pakita, nga kung i-click mong Cali 88, embassy sang China yung gasulod nga website. Dugangan pa, nga may transaksyon sila almost 318 to 319 million pesos nga nagsulod sa Cali 88 nga halin sa imbahada, alin sa China. Suno kay Senator Trillanes. Ti makita bala nato ni nakaron, bantayan diri sa aton sini nga pagpangalagad. 48 minuto sa kaligid sa tak ng alas 11, magabalik kita dugay-dugay sa pag-resume sa paglilitis sa pangalawang Pangulo. ARMN Network Special Coverage.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Maulan man o maaraw, drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water. This time check is brought to you by The Strong Man's Multivitamin, Revicon.
8: Life Extension, Vitamin D3.
9: Ang manubong na vitamin D level sa dugo, nagpataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung maapadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 Supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
10: Maraming sunog ang nagsisimula sa kuryente. Tahimik pero biglaan ang peligro. Kaya huwag mag-overload ng saksakan. Isang outlet, isang extension lang. Bago matulog o umalis ng bahay, tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances. Isang simpleng hakbang, malaking proteksyon.
11: Call 911 in case of emergency.
12: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
14: Alingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maung ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
15: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
17: The secrets of health.
18: Ang aton suninga utok, no? Hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton suninga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa na ton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa na ton na sinadira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini kagamay, kaya man lang niya sa aton sa nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kon ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini no sang aton sa nga lawas sa aton sa nga brain dira nagkakaproblema kita karon kon nagapabilin kag nagapadayon ni ng inflammation dira sa sulod sang aton sa nga lawas kun mapabayaan ni ng inflammation kasubong ni sang baga nga sa sige-sige nga ut-ut mahimo gali magdulot sang nagkarinlayan sa nga problema sa aton sa lawas lakip sa aton sa nga utok.
19: Sulfon Plus Gold.
18: Ang quercetin nga ini kasubong gali ini sa ang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sa nga lawas. Specifically dira sa aton sa nga utok nga kolaga padayon ganang inflammation dira ti dira na nagasugod sa nga nagahina na aton sa nga memory, may brain fog, mahina aton sa nga focus, and even kung na maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot nisa sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kung may ginapasulod kita sa nga quercetin sa aton sa nga lawas.
20: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
18: Isang nga makuaan aton sini sang quercetin, maggamit sini sang Sunthon Plus Gold Capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ng Sunthon Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamagaan ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
17: The secret of health.
21: Yes, to health!
22: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthon Plus Gold Premium D3 kag Sunthon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini si quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthon Plus Gold Premium D3 kag Sunthon Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha.
19: Sunthon Plus Gold.
22: And then sa mga kaiping sa nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sa nga mga butika kag pharmacy. Pero kung makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
15: The secrets of health.
18: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sininga kutis.
15: Premium D3 Coffee Mix.
18: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may aras ang Santhon kag vitamin D3. Nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagataas ang blood sugar. Kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sininga pampatamis.
15: Santhon Gold Coffee Mix.
18: Pwede sa mga kabataan. Pwede sa pamatanon. Why yes in caffeine instead ng ara dry sa isoflavones lecithin na makabulig panami sa aton sa nga brain function isoflavones na makabulig balance sino kung bolo balance sino sa aton sa nga hormonal imbalances lakip sa makababainhan karon nga nga edad 40 50 pataas na nagasuffer karon sang symptoms sang pagmenopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatyag naton sa aton sa nga lawas kat hindi magid naton malikawan mag-agi mangid especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sa inyo sa ninyang kabuhi, nag-menopause ka mo, nag-untat ang inyo sa ninyang pamula noon. Ito may mga mabatsa.

Sagaan ka mo sa ning mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali no ang isoflavones gali sa ni so

sa isang Sunthorn Plus Coffee Mix para nga bisan pa ano mapahagan-hagan ng inyo sir ginabatyag sa inyo sir nga lawas. Hindi ka mo matamaan sa isang pag-irritable, hindi matamaan sa isang mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipaton. Yara, Sunthorn Plus Coffee Mix kita sa ni ang mabuligyan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa...

0: sa kasangkap. Sini sang Sunthorn Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahaganhagan ng inyo sirig na batyag sa inyo sirig nga lawas. Hindi ka mo matamaan sini sa pag-irritable, hindi matamaan sini sa mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipato. Yaraw, Sunthorn Plus Coffee Mix kita sini ang mabuligan tong coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix. Sunthorn Plus Gold. The secret of health.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ang galing, pangmatagalan.
2: Parang tayo lang han.
3: Everest Appliances.
1: Babe, ano ever best decision mo in life?
2: Siyempre, building a home with you.
3: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
4: May hilanat, nagasuka, nagatuhaw ang rashes, kag nagasakit ang ulo kag lawas. Basi dengue na ina. Hindi magulat nga maglala pa ang imo sitwasyon. Kung may sintomas ang dengue, pagpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kung sa inyo masaligan nga doktor. Ang early consultation makabulig para ma-assess dayon ang imo kahimtangan kag para hindi na ini maglala. Tandaan, ang dengue makamamatay pero pwede gid ini malikawan. Ini nga panungdom alin sa Iloilo Provincial Health Office.
5: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
6: EQ pants from day one to toddler EQ tinyo mo
7: Monkey C ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Milagro, may arap ko ulcer, hindi ko makakaunt sang sakto pero milang ko gasuka, ginpainom ko sang may pisis ang akon mama buntag kagabi, subong nagnami na akon pamatya, itibugit katama
7: Monkey C, mabakang abutika TJX 500
9: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar 375,
10: saan nag-inom ka? DTX 500, ilan nalang subong imo sugar?
9: Tigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo kuman 120 over 80 DTX 500 na
7: gito DTX 500 D3 Bio.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galing imulo ko na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla, 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko, nagdubo na akong blood pressure.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may VCO, ang VCO, yung may D3. Patatas, magabuti ka. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako galing si Ariel, nagkanto si Ray, kaysa nagligad, sakit ka dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? To Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, tula ang sakit sa ako, tutong na alamat sa Mighty C.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika. My family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound, yan ang panubos ang imo blood sugar. DDX 500! Garantisado, efektibo, Aramis DDX 500! D3 Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
14: Ahoy! Kidney Care Time!
15: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
16: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
17: The right hydration matters.
18: To perform.
19: To win.
17: To rise above challenges.
20: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
17: Fuel your peak.
19: With the right hydration.
17: With the right minerals.
21: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
17: Summit Natural Drinking Water.
22: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
23: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi ka sarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Establet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Longer life. Good day mga kabyanan. Welcome sa programa para sa ikayong lawas kag ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Ang asthma o kunhapo, isa ka kondisyon kung sa diin nagkakapektuhan ang alagyans ng hangin sa respiratory system sa isa ka tao. Mas matrigger ang asthma sa dust mites, mabalahibong ang mga sapat, pollen, tanga or cockroach, kag mold. May ara pagid ka dapat ikawan para hindi maglala ang asthma. Iniamo ang pulusyon o kun aso, chemical kag mga bagay nga may maisog nga baho like perfumes, ammonia kag madamo pa. Mabugnaw nga hangin kag ang pagpatama sa mga physical nga buluhaton. Tandaan nga hindi pagibaliwala ang asthma kay pwede mapatay ang isa ka tao tungod sini kung maka-experience siya sang severe attack kag hindi na maagapan. May mga ginkandak na lain-lain niya pagtuon na gin-published online sa May 29, 2017. Base sa studies, gin-conclude sa researchers niyang manubo nga level sa vitamin D sa dugo related sa pagtaas ang cases, hospitalization, kag emergency visits, pati na ang pagnubo sa lung function kag pagtaas ang hyper-responsiveness sa mga asthmatic nga kabataan. Nabatian niya naman nga bisan sa mga pagtuon, nag-aapekto gin bisan sa mga asthmatics ang kakulangan sa vitamin D. That is why importante gid nga may ara kita nga vitamin D supplement. Kaysa aton pagpili, hindi naton pag-irisgo aton ni kaayong lawa sa mga hindi masaligan nga produkto. Mag Life Extension Vitamin D3 na. Mga pinalangga namon nga tagpalamati, madamo gid nga salamat. Don't forget, ang Life Extension Vitamin D3 may antibacterial, antiviral kag anti-inflammatory activity nga makabulig panubo sang risgo sang pag-atake sang hapo tungod sa infeksyon sa pagilawa. Mag Life Extension Vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakas ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
2: Life Extension Vitamin D3.
18: Am I speaking with William Hill?
24: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
18: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
24: I have the D3 right here, Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Kaya para naman sa aton mga kaabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air condition ng aton mga medical clinic. Branches VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente sa VIP

0: DIP 3. Menta nga mun pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up. Upo nga aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses, kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo, kag air-conditioned ang aton mga naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up. Upo nga aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses, kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up. Upo nga aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses, kag approachable balita. Ayang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up. Upo nga aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses, kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo, kag air-conditioned ang aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3 are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Wings ng Robinson Space Iloilo, SM City branch, ara sa ground floor near food court, Tagbacaro branch, yara sa kilid sa Tagbac Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton branch located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara na kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag ko kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
4: Charm, Fab, Con, pamung pumaka-bloom, tanggang amoy kulong, sa pangon ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantay ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Bal, dirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold, kay nadulang akong nga pulser.
2: Sample Plus Gold, mamakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Let's go.
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
5: go with the flow.
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy!
1: Charmy, let's go with the flow.
2: Sample Plus Gold.
7: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary, 3cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.

0: The pits sa pamaymo mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Nagdala diri sa aton sin oras 14 minuto sa kaligad sa takna sininga alas sa 12. Samtang ginulat-ulat na ton nga magbalik na mag-resume ang impeachment hearing, ang pagliliti sa pangalawang pangulo, ARMN Network special coverage, ang ininga porsyon ang ginadulong of course sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang epekto sang happy life, na? Kabalo-kabala nga ang pagkamalipayon, makabulig nga malikawan ng stroke, high blood pressure, kag iban pa nga mga balatian sa korason. Kung happy life ka, dapat parisan mo man inisang powerful nga supplement, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy miyara sang alkyl glycerols kag omega 3 fatty acids nga nagapadugang sa imo resistensya ka nagapabakod ha sang imo sininga korason. Kung nagamintinar ka, adlaw-adlaw dapat inom ka sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabatsyagan mo gid ang alibyo nga mahatag sang Dr. Pinoy sa imo. Sunod sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene may kapasidad nga mabuhinan ang risgo sang pag-angkon sang neuroinflammation nga nagresulta kung permi ka stress. Gan hindi magkabala ka mga abyan, mapa-arthritis man, high blood, diabetes, asthma, kag iban pa nga mga masakit, masaligan mo gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani para sa happy life, dapat mag Dr. Pinoy Squalene Capsule kagid mga kasama. Dr. Pinoy Squalene Capsule available na sa mga butika. Siyempre, hindi kita magkalipat mga kabenan sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, ang exclusive authorized dealer sang Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Panay Island. Gani makasigurado ka, hindi peke, hindi imitation ng mga Kubota products ang imo sining nga makuha. By the way, for every 3,000 pesos worth of purchase ninyo sa bisandiin mga Kubota branches, may ara kamo sang raffle ticket ha. Base kamo na ang mapalaron ng winner sa December draw sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. O podang Kubota Philippines Incorporated. Gani katuwi sila sa Lawaan Village, Barangay Blantang Haro, Iloilo City. Philippine Standard Time, 17 minuto sa kaligad sa takdang alas 12.
2: Pingabahin, Master, ginadulong sa inyo sa Kalwan. Sang produkto di kalidad ni Tita Aline kag Earlsmed Pharma Corporation, ang NANS Super Plus. Ang NANS Super Plus, mga kabyanan, mas improve ini bag-o kag gintingob nga persa sang tatlo ka mga superfoods gid. May mangustin, may guyabano, may malunggay. Kag adlaw-adlaw nagadami kag nagapagsik nato ni kaayong ang lawas naton. NANS Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kakapoy, kag pagpalang luyas ang lawas. Available ini sa mga butika sa Bilog nga, isla sa Panay kag probinsya sa Gibanas, proteksyon ng lawas sa natural nga pamaagi. Pili ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement, kag sa sunod nga manginadlaw, basi may mabatian na kita ang mga users, kaya sila nila, pwede man kami mabatian da. Kaya kami users, kaya kami isang NAN sa Super Plus, gusto mo namon mapalabot sa ila, kung ano yung nabatyagan na namon kag ipikto sini, kay namigid. So ipabati nato ini mga kabiyanan, okay, para kan kamo makabakalman sini kag makafeel man sa na feel nila nga improvement sa ikaing lawas. NAN Super Plus, produkto di kalidad ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
1: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil para kay tito, kay tita, kay lolo, kay lola, kay sa tanan sini nga miyembro sang pamilya. Kung si tatay, si nanay, abe, nagapranakita lawas, si lolo, kung si lola, abe, masaya nyo gamit ang NANS Liniment Oil kaya may ara ini soothing and relaxing effect. Kung may katol-katol si Inday, may alap-ups tuto, banyusin nyo lang bala, no, ang affected area, kay madula ina, kay may skin care man ini. Ang namian pagin ko sini, kay may neem tree extract ini, nagatabog sa lamok. Siyempre, kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka...
2: Yes, hindi ka magka-dengue. Gindengue, dalaman lang sa kagat sa lamok. Meaning, wala sang kagat sang lamok, wala sang dengue nga matabo, mga kabiyanan. Para safe kita kag hindi makagat sang lamok, pamanyos gid sa guwa ka man ang konsulod sa balay mo, sang NANS Liniment Oil. Number one nga balanyo sa Bilog nga Panay Island kag probinsya sang Gimanas, non-slinement oil barato epektibo hindi pa mapilit sa panit, Master Don. Kag nami kay dula pa na nakit sa kalawasan mo, pasmo-pasmo sa unod, ubiat kag mas kuno. Nami pang masad siya. Mm. No, dula pang arikis, alapa, palipunga, an-an, kag iban pa. Ang panit mo, ara pa, ang arikis mo, wala na, mga kabiyanan. Amo na ka nami ang atong produkto. Oh. Nga non-slinement oil. Non-slinement oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit.
1: And of course, sa mga kalalaki na nagi kong matugatugagwa sa balay nyo na, no? Nga wala ka mo dala sa Mega Man Herbal Capsule. Mega Man Herbal Capsule ang talisman sa mga boys. Kaya may double impact ining Mega Man Herbal Capsule sa aton. First impact, magatiso, magatigang imoy kong kao. Ang second impact, ang imo stamina, madugangan. Gani mga boys, diri na kita sa talisman ta. Hindi ka naman pa kunukunong, grabe ka pa kung ano pa. Samta, nag-edad, nagagamay, nagagamay, inaokon ang imo abilidad o nagadwindol bla. So, hindi na kita magpaabo-abo pa. Inom na Mega Man Herbal Capsule.
2: Yes, Mega Man, Mega Man, Mega Man.
1: Ay, karami.
2: Sido ba sini, no? Kag ang magamo mong kwan, Street of Hormuz, mahubas gid mga kabiyanan. Kay sigurado gid na, Mister, abi inom ka na Mega Man Herbal Capsule, no? May tungkat ali, may ginseng, may maca, may horny goat weed, ining apat ka mga natural nga sangkap. Isa lang ang common sa ila, nagapatindog, nagapanami, sang paningkay singkay, sang imo nga junior. Na no, mga kabiyanan, hindi na magkalipat ha, hindi na magpakuno-kuno, pakisagadong lime lang na. Pero para sure kagid ya, subong inom kay isa, another one, pagka 1 hour before sang inyo siling sparring, another one, ah, mabilib gid yang imo partner daw. Mega Man Herbal Capsule, ara lang sa mga butika.
1: And of course, aton mga kauturan, kung kape naman lang, kape ng kita diri, ang kape sa mga gwapo, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo, nga gwapo, Radyo Mandono, no? Ay, hindi ah, gagwapo bala ng performance mo di, no? Sa trabaho mo da, kagpangapi ka, do wala kaya ginakapoy bangod man sa mga natural ingredients nga nagabus ang imusining energy. Sa labing-labing naman, abot na na, ah, do inla ka ginakapoy, do nakibot si Mrs. Ay, dukot ah. Toka grabe sumong sa iya haw. Na may mga amo-amo ng istorya. Gani diri na kita sa kape sa mga gwapo. Mega Man Gold Coffee Mix.
2: Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabiyanan, ang sabaw ni Paripol kay Selinya. Mangita ka pa yas ang pakaldo. Kay pakaldo yan, nabalanta na pakaldo para pabakod tuhod. Pero Master Don, yan yung pasabaw iyo.

0: kita. Inom kita Mega Man Gold Coffee Mix, the best nga kape ara lang sa mga butika.
1: Philippine Standard Time, 23 minuto sa kaligad sa tak ng alas 12. Yari naman naton niya Health News with Radyoman Joel Franco.
2: Pakinig ba, hindi na lang sa inyong kaluwan sa D3 Bio, ang inyong antivirus specialist. Kombinasyon din isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyong protector kontra sa mga viruses.
3: Ang mga tao na kakaon sa plant-based diet, nakita nga may maayong nga panglawason sa ilang pagtigulang. Sa review sa Physicians Committee for Responsible Medicine o PCRM sa Washington nga napublish sa Journal of the American College of Nutrition, nakita nga manubo ang risgo sa mga nagkakaon sa plant-based diet na makadevelop ang type 2 diabetes kag manubo man ang risgo na makadevelop sa obesity. Suno kay Hana Kaliova, director sa clinical research sa PCRM, nakita nila nga ang manigakaon sa plant-based diet manubo ang risgo makadevelop sa type 2 diabetes, obesity kag coronary heart disease sa ilang pagtigulang. Ginapanubo man sini ang metabolic syndrome nga amo ang nagapataas ang risgo sa tao makadevelop sa cardiovascular disease kag type 2 diabetes. Ang pagkaon sa plant-based diet makapanubo man sa halos katunga sa risgo sa type 2 diabetes kag risgo sa coronary heart disease, kaangay isang heart attack sang 40%.
4: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tattak RMN.
2: Hindi nga ba hindi dala sa inyo sang D3 Bio ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system kagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
1: Ginahulat-hulat na ito nga magbalik na, mag-resume na after sang ilang lunch break ang impeachment court, no? Pagkatapos nga ito, siyempre ng panyaganay, igasalang nilaluwat ang executive director sang AMLA nga si Attorney Ronel Buenaventura. Philippine Standard Time, 24 minuto sa kaligad sa tak ng alas 12.
0: Iningabahin sa aton nga palatuntunan, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Life Extension Vitamin D3 for longer life, ha? Life Extension Vitamin D3. Inoob ka mo, adlaw-adlaw, kay kung may Vitamin D3 ka nga Life Extension, the best ini, Master Don, ha? Masugpunan ang kabuhi naton. Mayo ini sa nagabusong, nagapadidi, healthy mummies, healthy man ang mga babies.
1: Life Extension Vitamin D3, the most trusted Vitamin D3 brand in the market today. Samtang nag-edad kita, ga-deplete ang Vitamin D3 naton, amuna gamasakiton kita. Para madula ina, para bakod gyapon ng atong alawas, mag Life Extension Vitamin D3, no? Mabakal na sa mga butika kag tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
0: Kag karon sa gabi mga 5 to mga 10 to 15 minutes before magbinapon maginom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product, epektibo pang limpyo sa colon, tanan nga maigo ang colon, tunaan sa traidor ng mga balatian. Gani kinahanglan ang colon ta matinlogid. Kinahanglan imna naton sang Super Fiber para hindi magtiner ang higko kag maglimpyo ang colon para layo sa balatian. Gani ano pa kinahulat? Mag Super Fiber adlaw-adlaw.
1: Ang Super Fiber dako gi nga bulig para nga maeliminar nato ng constipation. Ang constipation sa nambal na rin ni Parikoy is the mother of all diseases. So para malikawan nato nina, kamangin regular ang aton nga bowel movement, mag Super Fiber kita adlaw-adlaw. Himuon ta ni nga bisyo para pagkadason nga adlaw ang ariya suabe.
5: And of course, Parikoy, hindi man sila magkalipat na mag-inom na sang pinakamanamit nga kape. Nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakahidlawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa, iningkargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabag-o nga kape nga sigurado mapakapikabisan tungang gabi, ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
0: Ang Vita D Plus Coffee Mix ang mayara sang Rishi Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract nga clinically proven nga cancer protective, kag kilala nga mayara man ini sa madamo nga mga immune boosting properties. Ang tagsaka sa shay sang Vita D Plus Coffee Mix mayara ini sang 200 IU nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
5: And of course, Parikoy, amo ni manami diri sa aton kay ang Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, ining pinakanamit ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
0: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa tanan nga mga butika kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas.
6: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. Arimin.
1: 27 minuto sa kaligad sa tak na sining alas 12. Check naman natin si Matineon, ang aton tourista with Radyoman Lynette Yulatrix.
7: Ang tourista of the day ang inadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mga karadyuman,

0: Kabalo-bala ka mo nga may selula kita ang ginatawag nga mitochondria, nagahatag ini sang puwersa sa aton lawas. Ang mitochondria nagasupply sang enerhiya para makaubra sang insakto ang aton lawas. Samtang nagaedad kita, nagakuba man ang mitochondria. Pabasugo naton ini paagi sa pagtumar sang suplemento nga may squalene nga nagabulig pakusog sang aton mitochondria. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy mayara sang 99.9% nga squalene nga nagahatag sa nagakaigo nga supply sang oxygen sa aton selula kag kun husto ang supply sang oxygen. Ang aton mga cells naga-active pag naga-function na sa maayo. Ang Dr. Pinoy Squalene magaranon man sa antioxidant nga nagabulig nga mangin healthy ang mga selula sa lawas. Madamo sang mahimo matun-an ang Pilipinas gikan sa Hermanus Whale Festival sa Hermanus, South Africa. Inyang ginpuntos ang Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan. Suno sa iya nga ang nasambit nga festival among nag-iisahanon nga Eco Marine Festival sa kalibutan nga tuigan nga ginahiwat kag ginadugukan sa linibo ka mga tawo. Pahayag niya nga bangod madamo man sang coastal area sa Pilipinas, mahimo man ini nga mga inspirasyon ilabi na sa pagpatuman sa mga pulisa kagay sa pagdumili nga tandugon o kon pakan-on ang sapat agud indi na maguba ang normal sini nga pagpangabuhi. Kon bastante sang Dr. Pinoy Squalene ang lawas, may antioxidant ka na, may oxygen capsule ka pa. Dr. Pinoy, the oxygen capsule, mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radzuman Lenneth Fernandez Silotriz, Tatak RMN.
1: RMN 29 minutos sa kaligad sa tak na ang alas 12. Yari naman ato nga trivia with Radyo Mar Rezi Bordon.
2: Subong adlaw ginadumdum ang World Teachers Day, isa ini ka global event nga ginlansyar sang UNESCO sang 1994 agud kilalahon ang indi matupungan nga contribution sa mga educators. Subong adlaw pasalamati ang inyong manunudlo nga naghatag sang inspirasyon sa inyo mag-advocate sang better educational resources kag i-appreciate ang mga naghulma sang future generations. Ang ini nga bahin giladurong sa inyo sang Super Fiber, tinoy ang inyo colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radzuman Rezi Danioso Bordon. Tatak RMN.
1: Alas 12:30 nagdangat ri sa aton sining oras, so supposedly magsulod mag-resume na sila Radyoman Mark, no? Pero te dawala sa gyapon, siguro in a couple of minutes balikan nato ini. For the meantime, Philippine Standard Time 30 minutos sa kaligad sa attack ng alas 12.
3: Tingabayan gina dulong sa inyo sa kaluhan sa Santon Plus Gold, ang gold standard sa patag sa ikayong lawas. Kinanan, may gold ginangalan sa Santon mo. Kaya kung may gold ang alan sa Santon, bot silingon, pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Sa permi lang, may mga bukol-bukol o bagubag sa lawas. Permi lang ginaubos, sipon, hila na trangkaso. Hindi magkabalakay ni mag-antos, mag-inom sa Santon Plus Gold. May gold gini ha. Kaya kung may gold, siling tana, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Ano pang ginahulat ninyo? Bakal na, Santon Plus Gold, ara lang sa mga butika. Kaginigin magkalipat mga karadyuman, mag-inom sang kape, ang kapina, bulong pa. Santon Plus Coffee Mix, manamit, saburoso, may soya. That is why hindi ka masuya sa sabor niya, kami soya siya. So, mananam. Amo ni nagapananam sang aton nga kape kag ini ang very nutritious bangod man sang Santon halin sa mangustin kag ining moringa o kon balunggay nga ginatawag na kape na bulong pa Santon Plus Coffee Mix.
1: So standby kamo sa resumption sang paglilitis sa pangalawang pangulo, Iran ay RMN Network special coverage. But for that, Rajuman Mark, 31 minutos kaligad sa tak ng alas 12.
3: Ang ininga bahay nanay sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaluan mga kasama sang produkto ni Doc Ramil Uy, ginatawag niya D3 Bio. D3 Bio kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, may pang coconut oil magluwas nga virgin, nagabulig gid sa aton nga ikaayong lawas. Kani ano pang ginahulat mga kasama, D3 Bio ang aton nga backbone kag imnon, kay bangod ang D3 Bio mga kasama ang manggaranon sa medium chain triglycerides, ginagabulig ipabakod sa resistensya sa lawas kontra sa pagkakapoy o kung mga masakit. Ang D3 Bio man nagabulig ini nga nagisalupsop sa mga fat soluble nga mga vitamina kaangay sa vitamin A, D, E kag K kag mga minerales nga importante sa lawas kaangay sa magnesium, calcium, zinc kag potassium.
1: Of course, mga kabinan, ang D3 Bio is the 1-2 punch combination, mga kabinan, sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses. Amunin pinaka-importante ang trabaho sa lawas naton. That is why nga nakitaan ginini, no, sa Department of Science and Technology, nga effective ini nagapatay sa mga viruses. Pero malindok na milo din lang gin. Hindi ko makontento nga VCO lang gin butang. Butangan ko pag sang vitamin D3 para magtaas ang aton immune system. Gani para iwas sakit, isa lang ang solusyon. Mag D3 Bio every day.
3: Kini tanang benepisyo sarang maangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio. Kag of course mga kasama, kinanglan mag-inom kita sang vitamin C, Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mighty C ang aton nga vitamin C kay non-acidic kag alkaline, hindi ni mapdi sa tiyan kag non-acidic siya gani, Master Don. That is why nga hindi magisi ang lining sa tinahi o kung sang imo sining intestine kay bangod mga kasama nga non-acidic and alkaline. So safe gid gamiton, tandaan ang lawas wala ga-produce vitamin C. That is why dapat adlaw-adlaw mag-inom Mighty C nga vitamin C.
1: Ang Mighty C parekoy sa ngalan palang damo balan
3: very nga. Mighty.
1: Very mighty gid, no? Pero arang yung sa ibabaw, equality product ni Dr. Ramil Oy. Magluwas pa sina ang Mighty C, nagapa-elastic man sa atong kogatan para madula dirab lang ang mga blockages nga amo inang nagatuga sang hypertension o kung high blood pressure. Mighty C available na sa mga merkado ta, pero suggestion ko pagin sila parekoy. Kung mag Mighty C ka, gamit ka sang partner niya ang DTX 500.
3: Correct.
1: Kadamo na sa mga malapit sa akon parekoy nga gin nakabati sa aton nga sang DTX 500 nga nagnubo, nagnormal ang ilang blood sugar level. Iban nga mga pre-diabetic na parekoy, ang bako wala may madula sa inyo, tisingin nyo after a month or 2 months nga pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500, nagnormal ang ila sini nga blood sugar level. Kung normal ang blood sugar level mo, kundi layo ka sa diabetes parekoy.
3: Correct ina, Master Don, kag ang DTX 500 dalin sa disugard sugar cane, may ampalaya pa ini kag mga kasama nagapahubin sa aton atay kag kidney. So nagfunction ang atay kag kidney 100%, wala balatian ang tawa mo, nakaperpekto ang ginimo sa Ginoo sa aton nga lawas mga kasama. DTX 500 upod ang Mighty C vitamin C, ginatawag nga
1: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawa. Hoy, kanday parekoy Greg Briones Dinosta Jr. Dira, kanday Ma'am Ilinita La Pastora kag Paul Montifreo. No, thank you so much inyo dira. Edo kay check na to na. We'll pause for some reminders. So damo pata utang to sa aton sining mga commercial. Balikan ta dugay masugod na ini ang paglilitis sa pangalawang pangulo, ARMN Network Special Coverage.
4: Ahoy! Kidney Care Time!
5: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabiikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, then nagapasalamat ko sa Kidney Care.
6: You care? We care! Kidney Care!
7: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
8: Mahalaga paalala, ang Kidney Care ay hindi na mo at hindi na pagamitin ang gamot sa anumang uyas.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
9: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
11: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manami, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
13: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo, pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin nang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayong nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Ako si Regan Pandrawan at isa akong COVID survivor. Nag-take ako agad dito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko at yes, negative na rin ako. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
16: Charm FabCon, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bangon ng Charm.
17: Charm FabCon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
16: Bangong pumaka-bloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
18: ACS.
19: Estudyante ka ba lang, sige lang, laptop ukon cellphone?
20: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
21: Ako man, kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
19: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
20: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
21: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
19: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
22: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
23: Mahig ko pala ang imo dugo?
24: DTX 500!
23: Masamig ka pala ang gina-energy?
24: DTX 500!
23: Ang DTX 500!
24: Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo?
23: Nga sa masami,
24: amo naman
23: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy?
24: DTX 500!
23: Masalikan!
24: DTX 500!
23: D3 Bio!
25: Ako si Boyd

0: Free Fire! Ang D3 Bio! Nga may Visio! Ang Visio! Nga may D3! Mga buti ka! May GC! Ang Alkaline! Nga Vitamin C!
1: Ako gali sa Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit kayo na akong ulo. Tiinom ko may GC Alkaline Vitamin C.
2: Kagsubong ka namin isa akong paminsari.
0: May GC! Mabaka sa mga buti ka!
3: GTX 500! Jules 7 Lot!
4: Nung ginabatsyag mo sa
3: high blood gid ko.
4: Ano sa una ang blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
3: 3 times a day ginako na. GTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami kid ang GTX 500.
0: GTX 500! D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. May GC, ang Alkaline nga Vitamin C.
6: Ang una yan, niwang-niwang sa ako. Oy, wala, bit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no? Ang May GC, kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa May GC.
0: May GC,
7: mabaka mga butika.
8: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kon gabi, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
9: Sang una, daw hindi ko nagid makita kung madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig kag maayo na lang nakit-an ko ang iBerry.
8: Mas klaro na bala mas gigabi?
9: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
10: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
11: Mahalaga pa lang ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mangulang sa
12: iBerry for a clear and healthy eyesight.
13: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Be extraordinary with MX3.
15: Sample Plus Gold.
16: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung mapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
0: Sample Plus Gold. Kat sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
17: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang nawon.
0: Sample Gold Coffee Mix. Nag-gapay ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
18: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag-gapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category. Tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. You need a yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sample Plus Gold.
19: Ako gali si Ban, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
0: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
20: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
21: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
22: Unilab quality yan.
23: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: The Strongman's Multivitamin. Revicon.
24: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agol nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasapin.
2: Bionidoc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin D3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected. With proper diet and exercise based on red. Yun ilang quality yan. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholic calciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
7: Life Extension, vitamin D3.
22: Isa sa apat na rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagpataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
25: Vita D Plus Coffee Mix.
26: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
27: Mabakal sa mga butika.
28: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy and digestion kag tinlong aton kolon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imno ng super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumad na adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
29: Life Extension Vitamin D3.
30: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
29: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
31: Maayo ang lawas ng bata mo?
32: Sus, masakitan man ino.
31: Ach! Ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sa Xylene Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Xylene Plus araw-araw.
33: Unilab quality yan.
34: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Xylene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
35: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Xylene Plus araw-araw.
36: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby. Open a new biz. Hiking kasama ang besties. Travel adventure with the fam.
37: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba?
38: Make it happen with Enervon C Plus. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
39: Let's do this!
38: Mag-Enervon C Plus ka na!
40: Unilab quality yan.
34: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
41: Ba, daw mayo condition ta priyaw?
42: Ah, oo, good pre.
41: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
42: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
41: uy,
42: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda sa mga eksperto para sa arthritis.
41: Sige pre, mahingagaw ko anay baka sa Dr. Pinoy sa butika. Pre,
43: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
44: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalitbog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong ngabuyo.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3
5: GTX 500. Si Edding Grace paglimutan.
6: Ako may sakit nga diabetes.
7: Ilang imo nga gininom na kapsula?
6: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
7: Wow.
6: Mabakal na kamo. Sa Detex 500 namigit ini sa aron nga lawas.
3: GTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. E3 Bio with Vizio.
9: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako ng irregular nga regla, isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
10: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
10: Vitamin complex and generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
12: Gigan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ang gulping na pagsakit sang dughan. Ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagapadugang sang oxygen nga amo ang naga-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagaproteksyon sang imo korason.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
3: Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
4: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
5: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to na dula ang bukol.
1: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainigidyang sabor sang Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang kabi?
8: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights sang kasugata nga salakyan.
9: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
7: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
8: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
9: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
7: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury kag mga suking butika.
1: Supple Plus Gold.
10: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na duwadlaw ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
11: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
12: Let's go. Go with the flow.
13: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
12: go with the flow.
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
12: Charmy.
14: Charmy, let's go with the flow.

0: us now. Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest now! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantayi ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Hi, Jean here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na ko hagard, kag permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akon nga mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focused.
3: Guapa ka, Stress Tabs. Multivitamin plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Hamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal na maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matamat na dula ang bukol.
5: Supple Plus Gold. Makak sa mga butika.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: nakalusong naman sa tubig baha kag dalamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkatugilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
1: Maayong adlaw mga pinalangga naton nga tagpamati. Upod naton subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
2: Pirmi nagakalabo ang akong panulok. Do pareho bala nga pirmi ako nagatan-aw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nagaabot pagani sa 320.
1: Kag ano bala ang solusyon nga imo napakiban?
2: May isa ako kaabyan nga nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Kag indi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
3: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: iBerry for a clear and healthy eyesight.
6: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural at original.
9: May hilanat, nagasuka, nagatuhaw ang rashes, kag nagasakit ang ulo kag lawas. Basi dengue na ina. Hindi magulat nga maglala pa ang imo sitwasyon. Kung may sintomas ang dengue, pagpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kung sa inyo masaligan nga doktor. Ang early consultation, makabulig para ma-assess dayon ang imo kahimtangan kag para hindi na ini maglala. Tandaan, ang dengue makamamatay pero pwede gid ini malikawan. Ini nga panungdom alin sa Iloilo Provincial Health Office.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
13: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
14: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape.
15: Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
16: Vita D Plus Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3.
18: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
10: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
19: Maraming sunog ang nagsisimula sa kuryente. Tahimik, pero biglaan ang peligro. Kaya huwag mag-overload ng saksakan. Isang outlet, isang extension lang. Bago matulog o umalis ng bahay, tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances. Isang simpleng hakbang, malaking proteksyon.
20: Call 911 in case of emergency.
21: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand.
0: for hyperactivity.
1: Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Premel S knows best. You nilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Premel S. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Supple Plus Gold.
23: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudaan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
22: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
24: Bakit RightMed ang binibili mo?
25: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
26: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
27: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
25: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
28: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
29: If symptoms persist, consult your doctor.
30: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
31: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
33: Kung magwa sa ating balay, ulubrahan, o kung espilahan, magdala sang tumbler o kung water bottle. Importante nga hydrated kita para hindi maglingin aton ulo sa init. So stay hydrated. Ikadua, ang pamaypay o kung portable mini fan. Nagabulig ini para stay fresh ng kita firmi kag hindi kita mataman sang init. And of course, kalok kag payo para maproteksyonan ang aton lawas sa direct sunlight. Kag hindi paglipatan mag-apply sang sunscreen everyday. Ginagamit ini para hindi mag-damage ang aton nga palette kag para hindi kita ma-sunburn. Sa subong at chimpo, stay cool, stay fresh, stay hydrated, and lastly, stay safe. Ini nga pahanundo, halin sa Iloilo Provincial Health Office.
34: D3 Bio.
35: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
34: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
36: Ako si Mimi.
37: Dali ka sinapit akong tuhod.
36: Arthritis na gali.
37: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
36: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
37: Wala na ginabalik ang arthritis ko.
36: Tibo, gikaayo ang Mighty C.
34: Mighty C. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
38: Ako si Lito. Isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
34: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mataas mga butika. Mataas pala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Sa Liga Epic Tipo. DTX 500. D3 Bio with Physio.
39: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
34: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
40: Top, top, top. Lechong manok. Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok. Tok tok tok. Lechong manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air kag online, tataak RMN.
41: Malingaw, malihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
42: Unilab quality yan.
43: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
44: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
0: ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
1: Balik dali sa gihapon sa ating special coverage sa nagapadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte natapos ng 10-minute break. Balik kita sa padayon nga direct examination sa prosecution sa testigo nga taga AMLC.
2: On August 6, 2024.
3: Yung anim po ba yung kanina, Your Honor? Yung anim po?
2: Apo, ano po yung mga amounts?
3: Based on records po, Your Honor, the amounts are isa pong 15. The first two po, yung same ng code, CENC, yung cash and check and cashment po. First is 15 million po, the second is 8 million. Yung may code naman po na magkakapares na CWDLO, yung over-the-counter withdrawals, 5 million po, 5 million, 3 million, and 5 million po, Your Honor.
2: Okay. At magkano naman po ang total ng mga amount na inyong nabanggit? To assist Your Honor, the witness, may we provide him with a calculator, Your Honor?
4: Assisting counsels may assist in whatever 30, 30, 30, safe size, form, or manner, including giving a calculator.
3: Sige po.

0: 41 million po, Your Honor.
1: Kaninong account po kinuha ang mga withdrawals na iyong binanggit?

0: I-recall ko lang po yung 7335 po ba? Yung dulo? Ano po ulit yung dulo?
1: 5277.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo,
3: isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw, nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa. Southon Plus Gold.
4: Ako si Bibot, ako gud ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Southon Plus Gold, gintistingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gud ang ipik to, nag-normal pati blood sugar ko.
1: Southon Plus Gold, mabakal sa mga butika.
5: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis nagadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gid ini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kon mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magami sang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkadto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
1: Southon Plus Gold.
6: Ako si Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Southon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo kid ang akon arthritis.
1: Southon Plus Gold.
7: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
7: pinahusay.
1: Southon Plus Gold.
7: Sa mga butika.
8: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
9: EQ pads. From day one to toddler, EQ continue mo.
10: Mmm, smells good.
8: Tikman natin.
10: Sarap!
9: Yummy! Everest Refrigerators.
10: Love?
9: Ano Everbest food mo in the world?
8: Of course! Yung ginawa natin together.
9: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.

0: ginalantaw karon ni Atty. Bonaventura ng kaming mga dokumento kagin sumitin nila sa impeachment court, no? Na isa-isa niya eh.
1: These your copies, Attorney May, or are these copies of the court?
2: Copies of the this honorable court, Your Honor.
1: Copies of the court.
3: Saan po yung front page nito? Kung meron man. Para makita ko lang yung palgi.
0: Pagkada mo ning dokumento, no? Mga bank transactions, mga kalajuman na isa-isa ni Atty. Bonaventura.

Alas 4:57, no? Padayon nga ginalantaw ni Atty. Benaventura yung mga dokumento na ginpasa sa impeachment court subong yang hapon, no? Kati sumiti parts ang mga evidence ni, no? Pila ka panid ni, no? Alin kayo nasagin alawag mga karadyuman sa mga bank transactions, no, ni Vice President Sara Duterte kaysa niya sinibana si Manscarpio. Sige, ara, dugamay na lang nabilin, no? Kinang nga nabi, husto gini, no? Yung mga documents, yun yung mga tagging ina, no? Pinamarkahan. Grabe itong amount, no? Mga gasulod nga kwarta, 5 million tas, no? Alin sa China? Abaw. Kadalag ko ng mga amount alin sa China, no? Mga suspicious ka inagin ang banila ng mga transactions. Hindi kasi kinanglaan ini, no? As part sang ebidensya mga karadyuman.

0: ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot.
1: Nag-resist sanay mga kasama ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bangod man nga nagahingyo ang depensa kay siling ni Attorney Mark Binluan. Siling niya, anong kauras, Your Honor? Ang pag-testify din ni Attorney Ronel Buenaventura, ang Executive Director sa Anti-Money Laundering Council or EMLC. Pero siling niya, amakon mo, anong kauras na nga tunaan amon, Your Honor? Dapat siling niya, Your Honor, ma-break anay kita para nga ma-process namo ng ibang nga information agad mapadayon ang amon sining cross-examination. Hambal ni Senate President or Presiding Officer Chief Escudero, siling niya, pila kauras kinahanglan niyo? Or pila ka minutos? Siya kung pwede, mga 1 hour, abi, Your Honor? No? Wow, siling ni Escudero, kluig-lawig, pwede nga mamangkot anay ang mga kwan, ang mga senator judges, mamangkot na lang sila, amo na lang ng pag kwan, amo na lang ng pag tuon ninyo, abi, pag kwan nyo, pag study nyo, pwede? Siya doon lang alang, Guru, Your Honor, no? Pero anyway, nag-break mga kasama. Balikan naton kay Buhin ang Tanay. Aton sini mga commercial nga kaginap na puno mga kasama. Magapadayon ang impeachment trial or ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. DRMN Network Special Coverage. 45 minutos sa kaligid sa takna ng alas 6 ng gabi.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ako gali sa Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape ng may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. May cysts sa ovary, 3 cm, nagali. Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: NANS Herbal Capsule. Mapaskugon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kon anuman nga mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
2: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
3: Charm Lab Con. Among pumakablum, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangdong kumbaka bloom sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong, aton pamatian si Doc Hiko.
4: Kung nagaantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
3: Mabakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
5: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
3: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen ang guta tayong kapa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
7: Kuya si Mercy, harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sugod sa duwa ka bulan noong pawan.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika. Kinikil.
8: Uy, 150 over 100 jali.
9: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
8: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
9: Ay.
10: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
11: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
12: Kinicare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
13: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulan sakit.
14: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
15: Magalingin pala ang imong nga ulo.
14: Masami nagkapangihi.
15: Masami ginauhan.
14: Kasi may diabetes ka na.
15: Mag-DTX 500 na.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compound.
14: Nga nagapanubo.
15: Sang imo blood sugar.
14: DTX 500.
15: Garantisado.
14: DTX 500.
15: D3 Bio.
16: Ako si Karen, handa mong isang akon hair follow hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
15: D3 Bio.
14: Ang D3 gamay Visio.
15: Ang Visio
14: gamay D3.
15: Pagkalas magbudika.
17: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
18: Sang una, daw hindi ko na gid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
17: Mas klaro na bala maski gabi?
18: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
19: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
2: uri ng sakit. iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Life Extension Vitamin D3.
2: Ang tao nga may madubong levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga agin na endorse o ginato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gi nga ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kolon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad na adlaw ang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang ang may koneksyon ang high blood sa kanulo?
5: Naku, DJ. Matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
6: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit nga butika. Kasi inyo,
7: mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
9: Maayo ang lawas ang bata mo?
10: Sus, masakitan man ino.
9: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
11: Unilab quality yan.
12: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
14: D3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. TTX 500.
16: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko. TTX 500. Buntag na o gabi eh.
17: Parang pila na may mong sugar?
16: 136 na lang. Na-minage kaya kung tulog sa TTX 500.
14: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Mimi.
19: Galing kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa kabula. Wala na ginagbalik ang rightis ko. Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
14: D3 Bio. TTX 500.
17: Gina Cano. Ang ginibatsa ko. Ang ako na UTI. Kasakit git sa ako niya baywang.
7: Sa katlo kapila ka mag-inom.
3: Sa DTX 500.
17: Sa primero katatlo. Sa subong kadwa na lang.
3: Subong kamusta?
17: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, niko ginibatsa.
14: TTX 500. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
14: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio.
6: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby. Open a new biz. Hiking kasama ang besties. Travel adventure with the fam.
18: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba?
1: Make it happen with Enervon C Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
1: Mag-Enervon C Plus ka na!
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sample Plus Cold.
0: Kuya si Mercy, harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko na umpawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sagod sa duwa kabulan na umpawan ko.
14: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Plus Gold.
5: Sa mga butika.
20: Samsung Gold Coffee Mix.
21: Ako si Malo,
22: isa ka teacher.
21: Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
20: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
23: Ako gali si Rhea. Ako red la nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma kuya gali. Pero nabatian ko yung Samsung Plus Gold. Nitisingan ko. Maayo gid ang resulta sang Samsung Plus Gold. Wala na ako na operahan. Normal ang akong niya regla.
20: Samsung Plus Gold. Bakal sa mga butika.
24: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyan. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
3: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Merlito Dayon Senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na akong baga. Ang piya ko ng solusyon ng kisipot mo ko ng isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kasop gel every day. Ano na batyagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to. Buhay na ko. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon.
6: Tingnan, bago nga Life Extension Vitamin D3.
5: Sigurado, epektive.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
11: Kung ikaw nagagamit sa Vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan yung brand kag medical doctors recommended Vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Problema mo bala magpaniwang pero hindi ba achieve?
3: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo.
2: So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber ni kabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
12: Okay, si Dr. Bernion, maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Olingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan o saktong kaon o exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
14: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
16: Supple Plus Gold.
17: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
16: Santon Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
18: Ako gali si Maya.
19: May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali.
18: Try ko gid inom ang Santon Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
16: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold. Gold. Sa mga butika.
20: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
21: Charm Fab Con.
22: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
21: Pambang kumakablog sa Charm!
22: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
21: ACS!
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
1: Isip mo na inyo, sinimang orasan, oras sa DYRI, RMN, Iloilo, the only AM station dito sa Panay, serve you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 18 minuto sa kaligad sa takna alas 7 sang gabi.
14: RMN, palabra de honor. Palatuntunan nga nagasentro sa issue, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra de honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko masupog magatubang sang risgo para sa tawo, may hinampalan. RMN, palabra de honor. Alas 7, tugtog alas 9 sang gabi, Lunes, tugtog Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra de honor. Kagkaroon, yari ang inyong angkonan.

0: DLC, no? May guidelines sila on data sharing, which she even said na...
1: So, there you are, mga kasama, no? Ang kabahin lamang malawig-lawig ining live press conference right now sa prosecution. Pero kina-check man natong kagnalili dito sa piyak sa defense side. Kung bala may simpo pa si Attorney Michael Poa sa prosecution. Iyan, mga kasama, damo sa ilan nag-atubang, gablos-bulos. May mga pwede pa yung ma-interview, lain-lain. Sa defense... Ay, ahay si Attorney Michael Poa. Walang tanan-tanan, mga kasama, kung mag-oral argument si Attorney Michael Poa. Yung mga interview si Attorney Michael Poa sa press con after the trial, Attorney Michael Poa. Tapos may mga ambos interview pa. So, daw iron man ni si Kwan, si Attorney Michael Poa, mga kasama, damo sang pwede niyong obra. Di check na karon po nanong iya sini nga mahambal, mga kasama, no, kay sa 33rd day sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagsintrugid heavily ang trial sa aligasyon sang unexplained wealth, no, kaga ini ang pagpaidalom sa maidid nga scrutiny sang financial records. Kag nagasing kay mga tensyon eh sa impeachment court sa tunga sang depensa kag sang prosecution, no? Ang prosecution, mga kasama, present nila diring witness ang Anti-Money Laundering Council or EMLC Executive Director Ronel Buenaventura bilang star witness. Ang AMLAC, mga kasama, amo ini nagabantay kay sa una wala ning AMLAC ang Anti-Money Laundering Council or EMLC, no? Sa una, ginatawag nga AMLA, Anti-Money Laundering Act. Sa huli, gin-amend, ginhimo ang Anti-Money Laundering Council. Mga kasama, no? AMLA gali ang law, no? Ang council nga nag-monitor, the body nga nag-monitor sa mga transaction sa bangko, amoning Anti-Money Laundering Council. Automatic, pag more than 500,000 pesos ang imo i-deposito sa bangko, gasugid na dayon ang bangko, ga-report na dayon sa Anti-Money Laundering Council. Of course, confidential ina, no? Nga mga suspicious transaction ina, mga withdrawals muda nga millions, ga-report na ang bangko sa Anti-Money Laundering Council. Sila bali nagabantay sa mga transaction sa bangko kay dira ginahugasan ang mga dirty money. Ang mga kwarta haligin sa illegal nga operasyon, like illegal nga droga, like kung ano pa na ang mga illegal transaksyon, mga kasama, ginapagi sa bangko para matinloan. Siyempre, pag-agi sa bangko, tinlo na na, hindi mo na masilinga halina ang salamalain. Something like that, mga kasama, no? So, si gamonitor na ang Anti-Money Laundering Council. Kaysang una, wala pa isang council, wala pa isang act or laye ang otiriya. Tingi hinugana sila sa mga bangko, bisan sino lang mo open account, no? Ang mga kwarta sa illegal nga droga, sa kidnapping, terrorism, dira pagi sa bangko, mga kasama, no? Ti, why sang may, kwan? Wala sang may makamonitor sina. Sige ang pag-proliferate, mga kasama, sa mga illegal activities. So, muning AMLA, ginaobra niya, mga kasama, pero damo gyapong kalusot. Ang testimony ni Attorney Buenaventura, nag-focus ini sa 6.7 billion pesos worth sang transactions halin 2022 hasta 2025, no? Ang records gagin presentar naga-cover sa mga summaries sang covered transaction reports or CTRs, no? Batian nyo ang mga CTR, covered transaction reports kag suspicious transaction reports or STR involving kay Vice President Sara Duterte kagbana niya nga si Attorney Manasis Manscarpio ang mga remittances nga nahigot sa Cali 88 Foods Corporation. But iban sining mga write-up nag-refer sining Calie double L, no? Pero upon our verification, isa lang ka L, no? Single L lang. So Cali, hindi Calie. Mga kasama, man sa French, or sa French, sa Spanish, ang double L ginapronounce sina as Y, no? Calie. Pero Cali Foods Corporation, no? May mga remittance diri, no? Nga gin-expose ni Trillanes. Amo ni si Trillanes karon nag-rejoice. Sila niya, anong hambal ko? Husto ginang hambal ko? May kinsipagid ka mga juridical entities alongside sa various insurance and investment-related transactions, mga kasama. So, amo na gina-question karon sang...

0: prosecution kansang pila ka mga anti-Duterte, siling nila tiyang declared net worth ni VP Sara 2007 to 2024, 88.5 million ang total, no? Sa halin 2007, 2017, grabe, 18 years. Ang iyan net worth tanan, kung sumahon mo, 88 million lang. Pero, may bank transaction siya in a single day na almost 200 million.
1: Palabra ni Honor.
0: Ti, ang major points ang friction mga kasama sa tungasan depensa. Kagsang defense, nag-ibwal ini, sinilanggit nga mahapon-hapon sa defense panel, nag-akusar sa prosecution nga ginamonopolize ang time sa court, no? Ang lead counsel nga si Attorney Sheila Season, nagpamatok sang mabaskog sa pagpadayon sang session nga wala nag-adjourn. Bangod suno sa iyang prosecution gin gamit ang bilog nga adlaw para sa ila direct examination. That is why ang defense may isa lamang ka oras nga mag-cross-examine.
1: Palabra ni Honor.
0: So hindi tanya pwede madali-dali ang examination, ang cross-examination kay ay isa siling a witness, no? Hindi man na iya patas, no? Tinagpandam naman si presiding officer Chief Escudero sa nagsingking emosyon sa open sa pagbukas ng session pagi sa pag-address ng escalating emotional temperature with the impeachment court mga kasama. Si Senator Judge Raffy Tulfo nag-request kay Escudero nga officially mag-issue ng warning sa spokesperson sa impeachment court, si Attorney Reginald Tunggol, sa pag-speculate kag pagpalutaw sa specific date regarding sa kung sano ang final verdict mapapanaog mga kasama. Na, amo nang natabo, no? Kag naistoryahan man diri ang do kasubong pagpamahog sang defense sa mga senador nga sila yata ginalaw ninyo nga i-present ining mga AMLAC or EMLC document nga confidential. Siya ba ti basi maigo kamo diri, basi pwede kamo makasuhan.
1: RNN, palabra ni Honor.
0: Pati ang media basi makasuhan man.
1: RNN, palabra ni Honor.
0: Tiangot sila na nagtindog si Senador Raffy Tulfo. Ready mo manda dyan ang kay Senador Raffy Tulfo. Kag ang kay Kwan, kay Attorney Kwan, ambos interview sa mga colleagues naton nga media dito sa Senado, sa kay Attorney Michael Puwa. May sabat siya din nga daw kasubong ka pamahog sila. No? Ti, why kagid man, abis ang may mahimo sini mga kasama kung hindi ka mag-object, no? Hindi ka mag-oppose sa ginahimo sa prosecution. Mamamaan gin si BP, Sara. Mamamaan gin siya kay Anti-Money Laundering Council ini, no? Kita sa Anti-Money Laundering Council ang mga hulag sa mga bangko. The only thing nga maupuniran ini sang defense is to cite the confidentiality sa bank secrecy law, no? Kay sa Anti-Money Laundering Act.
1: RMN, palabra ni Honor.
0: Di, mga kasama, kung involved sa krimen ang kwartang ina, I don't think, no? Nga maka-invo ka pa nagyapon sang bank secrecy law. Ina yung bank secrecy law, naga-cover lamang ina sa mga bangko or government institutions, no? Nga ipagwa ang mga detalye sang isa ka depositor without her or his knowledge. Kung gamiton mo na iya unofficially, pero tikon pareha sini nga may trial, korte ang nagapangayo. May mga kinasuhay mga kasama, justified man na. Kaya ang intensyon ni mo is not to leak, no? Is not to leak the information and put damage sa person nga natungdan. Hindi bala? Ang tinutuyo sina iya mga kasama is to seek accountability.
1: Palabra ni Honor.
0: Kaya kung magkamo na mala nakaroon, wala pulos ang aton sining Anti-Money Laundering Council, wala pulos ang aton sining Anti-Money Laundering Law, kay ti ay i-invoke na lang sang tanan sining mga criminal na sila yung ti may bank secrecy law. Hindi nyo na pwede masiding na akong kwarta da ang alin sa illegal nga droga na. Di ba? So exemption niya ako na kuya mag hangop mga kasama, no? Exemption niya kun gamiton ang ining mga dokumento sa mga kaso sa prosecution, sa trial, sa hearing. Why yes ang violation dira sa bank secrecy law. Galing tinaintindihan man nato ang depensa mga kasama nga hindi lang pwede sila makasit back and relax, no? Nga kaglantawon nga ginadunot ang ila sini nga kliyente mga kasama kay very revealing mo, very damaging ining mga information against kay Vice President Sara Duterte.
1: RML, palabra di honor.
0: Sige, matianta dugay-dugay si Attorney Michael Pua or before niya si Senador Rafi Tulfo ara sa aton sining page sa Rajman na dyan. Nga daw kasubong na mahog ang defense, no? Di why may mahimo mga kasama kay bisa nag-object sila. Mga kasama, kwan mo, denied by the impeachment court mga kasama.
1: RML, palabra di honor.
0: Denied, no? Di kung ikaw depensa, ngita kagid pamagi, eh, how to defend your client mga kasama? Kaya ginama ang client ni mo. Ama kung mo ginapresent ang yasin nga bank transaction da, di ra makita mga kasama nga hindi manggid gali sila pigado, ah. Hindi manggid sila simple, ah. Bilyonaryo. Kaya masakit na gasurulod nga kwarta mga kasama sinigusyo nga gamay-gamay. Nga daw isa ka household ang iya sini nga bill, dako pang bill namon sa balay sa bill sang Kali 88 Foods Corporation.
1: Palabra di honor.
0: Tapos ang iya income hundreds of millions of pesos. Why gani siya sa top 10 na importer sang banana chips? Nga dako pang gina income niya sa top 9 and top 10 nga importer sang banana chips.
1: Palabra di honor.
0: Sige, standby mga kasama. Ginadulungan ay kaginabuylogan. Irigabahin sa atong palatuntunan sa Klinika D3 Bio. Ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3 kay man adlaw-adlaw o lawas sa atong ginabira ini sa madamo nga mga toxins. Bangod sa unhealthy nga lifestyle, mga kagaw kag viruses nga nagapuyo sa atong lawas. Ginaguba sa toxins sa atong sining organ, silabi ng atay, tinai kag kidneys. Ginaguba man sini ang atong sining mga hormones nga nagapaulag sa atong metabolismo. Para sa lawas nga matinlo sa sulod kag malayo sa mga toxins, magtumar sa D3 Bio adlaw-adlaw ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3, ang parmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Subong man DTX 500 may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarang ang tapnaon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sining lawas. Likawan ang sarcoma kag iban pa nga sa isang cancer, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Ang Mighty C mga kasama isa ka alkaline nga vitamin C, ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good patch ng mga guba nga selyula sang lawas. Pagi sa apoptosis, antes maman ini mag-mutate kag mangin cancerous. Gani, para hindi magtubo ang mga bukol sa lawas, proteksyonan ang kogalingon DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon. Mabakal sa mga butika ilabi na sa Clinica de Alternative Medicine and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine. Gani pa masyari lang sa Haro, sa Pasig, sa Kalinog, sa Miyagao, sa San Jose kag Colasi Antique kag Sara Iloilo.
1: RML, palabra di honor.
0: Yari ba lang kabahin sa manifestation ni Senator Chad sa Rafi Tulfo sa statement sa defense? Kay tindigin mo punggan mga kasama mo. Kapila mag-object si Attorney Mark Binluan. Siya, Your Honor, no? Mr. Presiding Officer, siya ining ginapakita sa prosecution sila niya. Nag-create na inisang impression sila niya sa mata sa pumulong Pilipinon. Siya kay hindi lang kita na ding makakita. So karon may mga Pilipino yung makakita, sinaimuan na sang memes karon da. Na-convict na yung amon nga kliyente. Tigaling, di ba, hambal sang una sang mga Duterte. Bakit ka matatakot kung wala ka namang kasalanan? Bakit ka tatakpo? At bakit ka magtatago kung wala ka namang kasalanan? Oh, bakit ka matatakot? Bakit pinipigilan mong iharap yung mga dokumento kung wala namang kasalanan? Galinti, that's the job of the defense lawyers mga kasama. You have to defend. You have to protect your client, no? Kaya hinali ma-prison na karon ng client mo. Hinali ma-convict na karon ng client mo. Ah, basi hindi ka mo pagbalairan. Kasi hindi ka mo pagpangbayran. Ulit yung makita pa nato nga ginahimo man sa tanan sa depensa to defend Vice President Sara Duterte because sa amo niya ang due process mga kasama, no? Due process of law, no? Hindi kita mag-resort sa extrajudicial killing or sa extrajudicial means. Kapag may sala ang tao, wala na hiring-hiring, usik pa na sa kwarta, tiruhan na lang. Diba? Yari wala si Senador Rafi Tulfo kay wala niya mauyunan ang kasubong pagpamahog sa defense team sa pati mga senador, no? Nga basi manabat sila kay ginalaw nila ang pag-present sa witness nga executive director sa Anti-Money Laundering Council. Yari si Senator Judge Rafi Tulfo.
2: Officer, kanina na-rule muna na allowed dito sa impeachment court yung pag-divulge ng mga information dito sa impeachment court, itong AMNA records. Now, I can see itong defense pa ulit-ulit na binabadya na lang niya itong witness. Kanina pa ito ng alas 10 na umaga at nakikita ko pagod na siya. And I don't see any reason bakit pa ulit-ulit na lang itong defense na tinatakot pa, pati media tinatakot, meron pa mga 500,000. I mean, come on. Alam naman natin ni Rune kanina ng presiding officer na allowed dito sa impeachment court yung pag-divulge ng mga information coming from AMLA. Tuloy si Lito Lapid, takot na magsalita. Balak mo na sana ni Lito Lapid magtanong. Tinapit niyo si Lito Lapid, come on. Kanina pa tayo. Pagod na tayong lahat, especially the witness, and I can see, you know, yung sa prosecutor, kanina pa masakit na likod niya. Give us a break, okay? Thank you, Mr. Presiding Officer. Walang takutan.
0: There you are si Senador Rafi Tulfo, mga kasama, ano? Kahiti, hindi manabi maghimo sining depensa, no? Because ang ila sining effort, mga kasama, no? Ang effort nila to stop the presentation of the documents and evidence from Anti-Money Laundering Council, dugang pang ang nag-testify is the executive director, isa ka lawyer, kag top notch sir pa sa 2016 bar exam, rank 10 mga kasama, with a grade of 85.75. Very damaging eh. Ang iya sininga testimonya, paano mo abibaliyo na? No? Paano mo abi i-explain ina sa public ang testimonya sang isa ka abogado, executive director sa Anti-Money Laundering Council, kag bar top na sir?
1: RNN, palabra di honor.
0: Ti meaning, makuan kagid eh, mangita kagid pamagi kung ikaw abogado ni Vice President Sara Duterte to stop the bleeding mga kasama. Kay mamamaan kag matamaan gid ang imo sini nga kliyente. No? Ngita kagid sang pamaagi to stop this. Amo nang isa nila ka ginhambal mga kasama. Maybe why na sang may makita gid nga rason si Attorney Mark Biluan to stop the presentation of evidence against sa ila sini nga client nga medyo mabugat nga ebidensya mga kasama. Ti nakahambal siya nga sila niya base may salabton diri ang Senado. Ama Senator Judges, no? Base may salabton diri kay hindi hambal sang prosecution kagina, hindi man nila mapunggan ang defense kung magkadto sa korte, mga kasama, kag-questionan sa korte ang pag-present sa they claim confidential information nga dapat ara lang niya for your eyes only lamang sang Anti-Money Laundering Council, pero gin-present sa trial, hindi lang na basta-basta nga trial, kundi naka anong tawag sini, no? Naka-televised, no? Naka-televised kag gina-cover sang halos tanan ng mga media sa Pilipinas, mga kasama. So, bilog nga Pilipinas, makabati.
1: RNN, palabra di honor.
0: Di kung hindi mo na pagpunggan karon, matamaan gid ang imo kliyente. But despite of that, ang Senator Judges or the Impeachment Court, kagang prosecution, nagpadayon sa pag present mga kasama. Yari ang sabat sinini, Attorney Michael Puwas, ang ginpamangkot, mga kasama, hula muntang video na ni, kuha, no? Si Katrina Domingo, din siya sa ABS-CBN. Video niya, ang ginambos sa interview nila, si Attorney Michael Puwas, pagpagwa. pagkatapos ng session today, mga kasama. Yari, ang ambos interview kay Attorney Michael Pua, poramuntang video ni Inday Katrina Domingo.
3: Sir, the Senator judges were unhappy with the way that the defense lawyer seemingly threatened daw yung media as well as the witness. Just your reaction, please.
4: Well, definitely we regret, no, that they felt that way. Siyempre, ayaw naman natin talaga ng ganun. And I think naman for Attorney Binduan, that was not the intention. I think he was just reading the law and he just wanted to raise that with the witness. But again, we regret if any senator felt that way kasi, as you know, hindi naman talaga intention to threaten anyone.
3: Will there be efforts to make amends tomorrow?
4: I don't know. He's in charge of his own cross-examination. But yun lang masabi ko, that we really regret if any of the senators felt that way. That really wasn't the intention, as I know, Attorney Binduan. And the defense really did not intend to threaten anyone, or at least create a perception of threatening anyone. And that, of course, includes the senator judges, the witness, you know, even the media. Diba? Hindi naman natin yun. Hindi naman ganun ang intention natin.
3: Okay, thank you, sir.
0: Yari RC, Attorney Michael po. Wala sila sang press con dyan, no? Ang prosecution lang press con, nasa subong, may pumatapos dahil Luis Tro. Sige, pag-iapon si Luis Tro. Si Tunggol ang spokesperson sa inyong Senate. Naga-press con man. Ang defense yaw ay, no? So, yung matiantabi si Tunggol, no? Naging question ni Senador Rafi Tulpo. Sila ito ka pinalagpat lang na si Tunggol, Mr. Presiding Officer, ha? Gindulong Aray, Kaginboy, Lugan, edigabahin sa ato mga palatuntunan, mga kasama sang Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand, kag the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Ang regular nga supplementation sa Life Extension Vitamin D3, highly recommended para makahatag sa dugang o proteksyon sa ato nga immune health, batok sa threat sang bago nga variant sang pandemya o kon epidemya. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3, 100% ginimugin manufacture sa US, standalone kag potent vitamin D3 product nga gina-prescribe sa Life Extension Medical Doctors, mabakal sa mga butika. Subong man, mga kasama, Vita D Plus Coffee Mix, nagbalik ng pinagkaw ng kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita ka ginakahilawan sa tanan, bakod manamit ng mahamot pa. Inang kargado sa mga ingrediente nga may binipisyo sa imo ikayong lawas, ang pinagkabago nga kape nga sigurado mapakapikabi sa tungang gabi. Inang Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Super, isa ka premium quality nga colon cleansing product nga ginhimo gamit ang nanarisari nga mautan, prutas, lain-lain nga mga berries, cordyceps mushrooms, salt fiber, wheat fiber, spirulina, fiber plus apple pectin. Sigurado ka garantisado ang pagwao niya mahigko nga badugay na nagtiner sa atong large intestine, agud maabsorb ang mga nutrients, vitamins and minerals sa atong nga ginakaon. Sigurado nga magasulay ang inyo adlaw-adlaw nga pagpamuhin, kag mapalayo kamo sa delikado nga colon kag stomach cancer. Gani para sa kompleto nga proteksyon sa atong atyan kag colon, mag-inom sang Super Fiber.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Sige, balikan tani karon, no? Basi gaplastar pa si Attorney Michael Pua. Matihan nato ng depensa, mga kasama, no? Ordo kinapoy gid sila. Galinti si Attorney Mark Binluan man lang to nag pamati, mga kasama, kay siya naka-assign, no? Tidamo man sila lawyer, si Attorney Gular, nami man, no? Si Attorney Joaquin Narbasa. Joaquin Narbasa, Attorney Sheila Season, si Attorney Lindon Bakwel. Damo sila mga abogado, mga kasama.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Sige, balikan tara karon, no? Kung anong mahambal sa defense kon mayara, mga kasama. Kagadugang, no? Sa sining day 33 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano gid bala ang mga ginpangbuyan, mga specific, mga kasama nga doon nagaralain gid ang depensa sa dalagan, no? Sa presentation sa trial today, mga kasama. Ang aton nga resulta sang STL, kag tingog hiligay nun, standby. 52 minuto sa kaligid sa takna, alas 7 sang gabi.
5: D3 Bio.
6: O si Karen, damo gid sang akon hair fall, hindi manami akon puti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon puti.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga
7: sumang butika.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio. GTX
9: 500. Si Erin Grace Paglimutan.
10: Ako may sakit nga diabetes.
11: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
11: Wow.
10: Mabakal na kamo. Sa GTX 500 namigit ini sa aron nga lawas.
5: GTX 500. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga buti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Sali si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sa dalang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka mga buti.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Mahal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
4: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Nagilawan ko, tumara ang Santon Plus Gold. Loka beses kadaadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
5: Ang galing! Pang matagalan!
6: Parang tayo lang, han.
7: Everest Appliances.
5: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
5: Aww.
7: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
8: Vita D Plus Coffee Mix.
9: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
10: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
1: Vita D Plus Coffee Mix.
11: Life extension, vitamin D3.
12: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today. Life extension vitamin D3.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
13: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Pagali si baby. Mas masami ko binallergy. Kasi magwala ko kag manginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C. Mababa ka sa mga butika.
4: Oras sa Riway Aray, RMN na Iloilo, Filipinas Standard Time, 58 minuto sa kaligat sa takna, alas 7 sang gabi.
5: RMN, Palabra de Honor.
4: Yari na resulta sang STL naton sa probinsya sa nga Iloilo, upod kay Rajuman Mon Kapalihan.
6: Probinsya sa Iloilo, yari na natin saling resulta sang STL subong nga gabi to, 5-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- nga first to winning number. Numero 36. Number 36. Atong sila nga Dotem Head, Sir Kermit Cunea, Group and Consist Assistant Perry Denise Turumal, the Operations Specialist, Mary Grace Rupero, Kaganato ni Estela Positivit, Sir Glenn Sr. Second winning number na to sa subong na gabi. Iyari na.
7: Our second winning number is number 13. Numero 13.
6: Numero 13. Number 13 ang atin sa second winning number. Atin ni Dennis Jefferson, Mr. Ramon Paris Jr. Kaupos ang iya sining mga members, Juliet Abanio, Roy Johnson Galapia, kag Ernesto Barquatro Jr. Third winning number sa subong na gabi. Magkakumpeto sa atin sining official winning number. Para sa mga taga-probinsya sa Iligino. Yari na ang atong sinikat. Tatlong ang numero.
7: Our third winning number is number 18. Numero 18.
6: Numero 18. Number 18 na kumpleto sa atong na official winning number subong gabi.
7: Among numbers. The number 1,604 among numbers 13, 13, 18. Saliwa.
6: 36, 13, 18. Congratulations sa mga nagdaog kag sa wala. Padayon lang kita sa pagtaya para makabulig kita sa kawanggawa. Director Dri sa STL Draw Corps ng PCSO kag sang Eagle Door Gaming Corporation, Vlad Juman Moon, Yales Kapalian, Takaranen.
5: RNN, Palabra di Honor.
4: Salamat, Gid. Rajman Mon Kapalihan sa resulta ng STL sa probinsya sang Iloilo, 36, 13, kag 18. 36, 13, and 18. 36, 13, kag 18. Sa managdaog, congratulations sa wala. Sige tayo lang, kayang inyo taya, nagakanto sa Kawang Gawa.
5: Yung iposit naman in the bank, tutod kay Rajman Henry Aspera Lumawaw.
4: Gindulo naman kagin Boy Lugani, rigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa Nance Liniment Oil. Ang number one nga balanyo sa bilog nga Panay Island kagimaras, Nance Liniment Oil, nagahatag proteksyong kontra sa dengue, malaria, kaiban pa nga balatian, dalasang kutot sa lamok, mosquito repellent, kaning safe ka sa imo pagwa, o ribisan pa sa sulod sa imo balay. May neem tree extract siya nga pareho sa performance sa citronila, nga nagahatag proteksyon sa exposed mga panit, nagadula sa pasmo-pasmo sa imo kugatan kag maskulo. Nance Liniment Oil, maayo mang kontra sa mga skin problems, pero sa arikis, alapap, alipunga, an-an, eksema, katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nance Liniment Oil, barato, epektibo, ini mapilit sa panit kag all natural ingrediente, mabakal sa mga butika. Kag subong man, mga kasama, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mga kasama, over fatigue bala kamo permi sa inyo sining obra, kay balo bala kamo nga suno sa pagtuon, ang permi nga pagkalapyo, kag pagpalamoy po isang kalawasan ginhalinan sang health problems, pero sang heart diseases, stomach kag digestive problems. Gani, hindi na ini paghulata nga matapikan ka pa sang ormaduktan ka, or matubuan ka sang sining mga masakit sa lawas. Magtumar na sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kada adlaw. Kay man ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mayara ini sang omega 3 fatty acids nga ginapatihan sa mga eksperto nga makaalibyo sang tanan nga sintomas sang fatigue. Kag ang Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig man nga mabatuan ang pagpalanakit sa kalawasan tungod sa kagapoy. Ang omega 3 fatty acids nga ara sa Dr. Pinoy nagabulig man sa pag-restore sang chemical imbalance sa aton sining utog kag nagapakalma ini sa aton agod nga hindi mag maglala ang aton siningagira batsyag. Magtumar sang Dr. Pinoy Schooling Capsule, masaligan sa Dupal, mabakal sa mga butika dira sa Kalinog, Equity Drug, RX Queen Pharmacy, RJM Pharmacy, J. Beloso Drug Mart, KMP Drug Store, Farmacia Durigo, Mix Pharmacy, kag K&S Pharmacy. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: RMN Palabra di Honor.
4: Sambay mga kasama kay Istoryahan ta dugang ning impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kag karon pila man ka mga balita lokal pag istoryahan ta, or sa balita nasyonal pagkita ta man ning video karon ang Vice Mayor sang Reyna Mercedes Isabela, si Vice Mayor Harold Respecio. Dumati na pungulay sila sang kapitan sa sesyon. Inapangita niyang kwarta sa excise tax, sa Tobiko excise tax, no? Man kasubong sana discuss natin sang nagliligad, mga kasama, ang mga probinsya sa Pilipinas nga nagatanom sang tabako, may share ina sa excise tax. Especially ang mga probinsya sa Norte, no? Like ang mga Ilocos Norte, no? Ilocos Sur. Tama kadako sang industriya da sang tabako. Gatanom na sila sang tabako da, no? Although nga subong gamay nala nagapanigarilyo kay parehas diri sa aton sa Iloilo. Hindi ka lang basta-basta makapanigarilyo di dakpon ka sang ICAS di kon magalang-alang ka lang. Kagbangod man sa kampanya nga ang tabako, ang sigarilyo, wala gid sang maayo nga igadulot sa aton ikayong lawas. Patyon ka gid sang tabako.
5: Palabra di Honor.
4: Pero damo gyapon gatanom sang tabako mga kasama, no? Kag may mga nagapanigarilyo gap. Isa man ini kadako nga industriya ang tabako, no? Dito sa Norte mga kasama, di may mga share na sila. Dako ang kwarta na da. Amo na sa una nang inisyo kay Ilocos Norte Governor Aimee Marcos antes pa siya nag senador mga kasama. Ginakusaran na ina siya ni Congressman Rudy Fariñas. Amo ni nang ginbuslan ni Sandro Marcos ng distrito nga pinamakal iya sa mga ambulansya ni Governor Aimee ang share nila sa Tobiko excise tax. Ginasto niya iya sa barangay.
5: RMN Palabra di Honor.
4: Ginimbisigaran to sa kamarag sa lasala sa to si Aimee, no? Ginhimo ni Aimee sila niya kay Enrile sila tang updi balakotang, no? Kay daw hindi kasarang ang akon sagang kay Rudy. Waya na hadlocks Rudy mga Marcos mo, no? So, ginhimo ni Aimee, ginhikuha niya abogado si Enrile, bakod-bakod pasad to si Enrile, gindala niya to sa house, kumulo, nagkunol si Rudy sa ara na si Enrile.
5: Palabra di Honor.
4: In the end, daway man to may pinadulungan, no? Pero grabe itong akusasyon mga kasama. So, mga tarlak nga ini, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, mga Cagayan, mga Mindoro, no? Do hindi magnubo sa pulo ni ka mga probinsya may share sa Tobiko excise tax, no? Ti isa dira sa provision sa Tobiko excise tax law nga ang share sang LGU may specific siyang guidelines kung paano siya gastun, no? Hindi pwede bakal mga ambulansya.
5: RMN Palabra di Honor.
4: Dito ang maning isyo ni Vice Mayor Harold Respecio. Actually, mga Respecio, mga kasama, political clan man na da sa Reyna Mercedes. No? Mayor, Vice Mayor, gubulos-bulos lang na da sa Reyna Mercedes. Ang Reyna Mercedes, no? Reyna, ti Reyna eh, no? Halin ini sa ngalan sang isa ka Reyna sa Espanya sa una, Reyna Mercedes. Aralan na sa ingod lang sa Kawayan City, mga kasama, ingod lang. No? Pero gamay mo lang ang banwa, do, 28,000 iya populasyon. Dako pagani ang San Miguel.
5: RMN Palabra di Honor.
4: No? Ti karon mga kasama nag pinuisay sila, no? Bu grabe ang kakig ni Vice Mayor Harold Respecio. Mga kasama, no? Nasinggita niya kag natudlo-tudlo ang kapitan.
5: RMN Palabra di Honor.
4: Ti karon mga kasama, nag-arabot mga pulis eh, kagpinangpunggan sila. Pakita ta ng video karon mga kasama.
5: RMN Palabra di Honor.
4: Siling ko gani kung gapamangkot si Vice Mayor Harold Respecio kung diin ginagasto sa mga kapitan ang Tobiko excise tax, pamangkot siya kay manang niya ay may.
5: RMN Palabra di Honor.
4: Kabalo gina si manang Aimee.
5: RNN, palabra di honor.
4: Kagsubong man si Mr. Neryo Lohan, ginpapanawagan na sang memorandum sa ni Gobernur Toto angot sa reklamo ni Councilor Nini De La Liana.
5: RNN, palabra di honor.
4: Kagsang Sabado, no, October 3, may hearing ang Senate, ang House Committee on Legislative Franchise, Visayas Development, CAG Committee on Energy sa power outages diri sa Visayas. No? Adto to ang NGCP, gingisa tong NGCP. May patag ang NGCP, parte sa sining ginapamangkot naton, diin nagakadto ang aton ginabayad nga sobra piso kada kilowatt hour, no? KWH, kada kilowatt hour para sa ancillary services.
5: RNN, palabra di honor.
4: Nga hindi lang isa, hindi lang duha, kundi tatlo. Subot silingon, kung magpalpak ang isa, may ikaduha pa. Kung magpalpak ang ikaduha, may ikatatlo pa. Pero how come nga tatlo na nakabilog ang aton sininga reserba nga power, palpak pagihapon? Ti, may explanation sinada ang NGCP. No? Si Kong Jamjam, nabangkot man to mga kasama, doon na uro insindihan niya ng isyo, nagpa-briefing na siya guro. Gin-briefing na siya. Kay nagligad to nga hearing, mga kasama, why gin siya katingog? No? Why siya katingog nga ang EPIC party list representative to gina-question ang NGCP or ang Department of Energy, si Energy Secretary Sharon Garin, diin nagakadto ang ginabayad naton para sa ancillary services. Diin inang ancillary services nga ina. Diin inang mga plantang ina para sa ancillary services.
5: RNN, palabra di honor.
4: Kaya nga ancillary services, equivalent ya sina, mga kasama, sang isa ka-reserva sa pinakadako nga planta, no? Like tig 150 megawatts. Subot silingon, may ara kita isa ka planta nga ginabayran sa NGCP, no? Paagi man sa ginasukot nila sa aton, napabayran nila actually sa aton. Nga mag-standby lang ang inang planta para hinali kung mag-backdown si PDC, mag-backdown si TBI, Aboitiz Power, si TPC, Toledo Power Corporation, si CEDC, Cebu Energy Development Corporation, si PAM Concepcion Power Corporation, si KEPCO dito sa Naga, Cebu, mayara sang reserba nga power nga pwede mapaandar nga ibulos dira. Tiga pamangko to si Congressman Siryu Daguok, no? Si Congressman Daguok. Gindayaw-dayaw ni sa kwanto budget hearing, Congressman Rufus Rodriguez, si Secretary Sharon Garin. Damala, pakman si Congresswoman Jamjam Barundak ang nagkurokadlaw.
5: RNN, palabra di honor.
4: No? Tiging question na to, no? Kung magkurokadlaw siya, tanigin raise yung isyo nga ti ano na kro ano na dayaw-dayaw mo na Congressman Rufus Rodriguez, with due respect your honor Mr. Che, no, ang Department of Energy palpakya dito sa Visayas, permi kami naga brown auto, wala niya gin raise na, no, which is amo tong oportunidad kun tani kay budget hearing to agon nga maka-extra ka do, pwede mo to mapuga ang Department of Energy, ang Energy Regulatory Commission, kay ti gina takol ang ila sini nga budget. Sige, ano karon nga buhinan mong ila budget?
5: RNN, palabra di honor.
4: Tiwala siya to. Nagpuro pa balakpak pa siya ka nagbulig sa kadlao kag yuhum.
5: RNN, palabra di honor.
4: Pero sang Sabado, in fairness, daw na uli insindihan niya ng isyo. No? Namangkot na siya sa ancillary services, namangkot na siya kung anong ginoobra sa Department of Energy, namangkot na siya kung parte sa Batangas, Mindoro, Panay nga submarine cable nga grid, no, na may mga amo na si Kong Jamjam, so naka na briefing naman siguro sang iya sini nga mga abogado or mga staff, mga kasama, no, pero wa niya gid mapusa mayo, wa niya gid mapurso, no, kag sinaway pa siya sang chairman daw si Congressman Jose Alvarez, ang chairman sang Legislative Franchise sa Palawan bala, no. Ang ginakusaran ba lang ang nakabaton man malita pero nagkanto sa toya sa Senado?
5: RNN, palabra di honor.
4: Kagin face si Marcolita, ga palagyo man si Marcolita.
5: Alamra, Gionor.
4: Sinawa niya si Kong Jamjam kay pagpamangkot pagtukso ni Kong Jamjam sa kay Sincha Alabansa, ang Vice President ng NGCP. While in the process of explaining, si Alabansa ginkat ni Kong Jamjam, nagsalot siya. Why pagani katapos sambal si Alabansa? So that is why sinabay sinaway siya sa chairman. Siya dali lang representative Barunda, patapuson tanay ang NGCP.
5: RNN Palabra di Honor.
4: At the end of the day, why sila sa may nakuha mga kasama, no? Technical kayong NGCP mo. Hindi nag-explain din si Alabansa, ipabati tanak karon mga kasama.
5: RNN Palabra di Honor.
4: Yari anay ang aton yating og hiligay noon, upod kay Rajuman, Fia May Otero.
8: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
9: Ining dinalay by Ginatiguluhan, Marites kag Marisol sa bagong henerasyon. Aga ba nag-arangkada si Marites? Nanumbalay, nagduhol sang chismis. Tingog ga palang lapaw, nakibot pati karabaw. Pati manok sa pugaran, gulpi nagtungkaaw. Ay abaw Marites, gatalak gid ang laway. Buhok nga gumon, wala ka pang husay. Pagbutlak sang adlaw, saylodayon sa piyak balay. Garatatat ang ba-ba, katagsing manghikay. Sigihagid Marites ang imo batasan. Pila ka adlaw, ikaw matampaan. Palaptas ang istorya, wala gali ka matuuran. Tama na sa paglibod sang lawayan. Dugang pagid ni Inday Marisol, imbistap naon, dugangan pasulsol. Kitanay sila nga duha, mga abilidadan. Chismis diri, sulsol dito, pangabuhi sang iban ginahilabtan. Marites kag Marisol, palihog magbag-o na kamo. Malain nga batasan, isikway nyo. Agud pangabuhi matawhay, wala sanggamo. Kag indi na manghagad pa, bag-o nga miyembro. Ining tingog hiliganon, pinagi sa binalaybay, gindihon ni Ginang Ruby Harasabalino, retired teacher sa Partition Elementary School, Gimbal, Iloilo, kag Koymi sa Sumakwelan, Iloilo, Incorporated. Ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Problema mo ba lang dysmenorrhea sa kada mag-abot ang imong regla? Hindi ka magpa-stress kay ini may solusyon na. Magtumar sa Dr. Pinoy Squalene adlaw-adlaw kay iya natunawan ang inflammation nga kabangdanan sang sakit. Ang omega-3 fatty acids nga ara sa Dr. Pinoy Squalene importante para sa hormone balance, bangod ini ang nagapabaskog sa cell function kag hormone production. Ginapanormal man sini ang kadamuon sang estrogen kag testosterone sang lawas para sa insakto nga menstrual cycle. Ang Dr. Pinoy ginarekomenda kuman sa mga babae nga nagamenopause kay sila ang nagakadulaan na sang cardioprotective estrogen. Gani prone gid sila sa cardiovascular problem pareho sang heart attack or stroke. Ang Dr. Pinoy Squalene nagapanubo sang triglycerides para malikawan ang ininga problema. Gani sa mga nanay, tita, kumari kag amiga para ma-enjoy mo ang menopause nga wala balatian. Ang Dr. Pinoy hindi mo gid pagkalimtan. Para sa hormones nga healthy, mag Dr. Pinoy gid perme. Mabakal sa anilaw kag kalinog drug stores kag sa mga butika malapit sa inyo.
5: RNN Palabra di Honor.
4: Salamat gid, Rajuman Fia May Otero sa aton nga tingog gahiligay nun. San ba'y bala dugay-dugay pagkita nato ng video ni kuan ni Vice Mayor Especially di mo da dyan. Araguro may post kita da. Sige. Standby karon kay Rajuman Plo. May report si Rajuman Plo, no, kay leader sang transport group diri do gin kuan mga kasama, no. Aristo, no. May search warrant, no, sa barangay Takasaro, Shabu kag mga armas na recovero. Wow. Flash report, sige, togi abi si Rajuman Plo. Rajuman na Jan.
5: RNN Palabra di Honor.
4: San ba mga kasama? Check ta si Rajuman Plo anay, no? Kay leader sang transport leader, no? Ginserbihan sang search warrant sa

0: Nagapadayon sa gyapon mga kasama hasta pa sa December 5, 2026. Bisan sino magbakal sa kubo to equipment o kung genuine spare parts, makakuha sa raffle coupon. Mas dako ang amount sang ginbakal, mas madamo sininga ticket, kag dako ang chance ang magdaog. Sa tag sa ka 3,000 pesos worth sang imo sininga ginbakal, mayara isa ikaw ka raffle ticket mga kasama. Kompletohon kag sulatan ang raffle coupon sa imo ngalan, contact number, kag official receipt number, kag ibutang sa designated drop boxes sa Iloilo New Agree o con outlets antes ang December 5, 2 p.m. A raffle draw pati kayunon sa December 5, 2026, 3 p.m. sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm Incorporated, Barutak, Nuevo, Iloilo. May DTR supervision para patas kag transparent ang paraffle. Ang mga premium na nagahula, traktora, rice transplanter, power tillers, diesel engine, kag oil and filter sets. Para sa dugang impormasyon, visit tayo lamang ang Facebook page ng Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated or magtawag sa cellphone number 0917-520-3954. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubuta na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
1: RNN Palabra de Honor.
0: May mga yawa nga nagasulod-sulod kisa kag makalusot-lusot sa Facebook Live na to, no? Mga utok kriminal black. Ang mga maayo, ila pakalainon. Ang mga malain, ila dayawon. Mga yawa. Ang mga kriminal, ila apinan, no? Bulatikon sila sang kriminal, himuimuan sila sang kaayuhan, no? Pero ay na napanas ang ginhimo niyang kriminal. Nagpati man ang mga gago. Nagpainto man ang mga haslo. Sige, standby mga kasama. Yari anay, check na si Radyo Manplo. Konsumo na barete.
1: DYRI Flash Report.
2: Radyo Man Henry, no, dakot kiri ora din serbihan isang search warrant ang ining presidente, no? Sang presidente sa No to POV Peace Out Coalition kag Transport Manila Panay United kag inisyagin sila na kay
0: liwat-liwat at taga-taga Rajuman Plo ang transport organization niya
2: No to POV Peace Out Coalition.
0: No to POV Peace Out Coalition amo nangalan sang ilang organization. Okay,
2: kag Transport Manila Panay United.
0: Ito yung mga lift cleaning na Rajuman Plo nga mga kwan, nga mga grupo.
2: Oo, sila ni, no? Kagini siya din kilala kay Warren Ganguso, no? Warren Ganguso, Rantay City, Anyos, sa barangay Takas Haro, no?
0: Oh, amo ni siya, oh, nakalakost?
2: Oo, siya na.
0: May buayang, iya sini nga walang dughan sa bayo niyo.
2: Oo. Diri kini dampi sa tubang siyang gini kapitan na Tural, no? Ang yasin niya balay. Ang balay niya, ano no? Concrete, himo niya sa konkrito. Then, ongoing ang inventory subong. Kag may na-recover diri nga mga drugs, kagduwa ka armas, no? Sa town floor. Now, ang police subong, ang team siyang RTDO o kung Regional Police Drug Enforcement Unit headed by ayun na gato ang pinagato sa gato ginagawa karon ang
0: dako balay niya Rajuman Plo o no?
2: Oo dako ganyan ang yasin niya balay o sige sir, thank you. Tagaan ko bisang operatiba sa RPGO sa biskwito. Radyo Manindri, din ko ba ang pinakakwarto? Dua kwarto sa Bataw, no? Which is sarado. So, ba't is
0: Nakalak ang puerta.
2: Nakalak, no?
0: So, bali, bungkalon, no? Kahit may search warrant mo. Nakita mong search warrant, valid ang search warrant, basi kung piki, Radyo Manindri.
2: wife ko din
0: of course na this is a legitimate police operation, hindi man magdalas ang piki da nga search warrant ang kwan.

0: Tuloy dadama dahil man sila nakaroon Radyo 1 Flow. So we presume regularity nga ang Sir Suaran kadala nila is valid. So may authority gid sila to enter the house, no? Kon sirado, nakalak ang puerta, pwede nila bungkalon. So ginabungkal karon ang duha ka kwarto sa babaw.
1: Correct. Okay. Wala sa mabuksan, no? So medyo nabundayan na ito. Sige nga mga teams ng RPDO, nabungkalon. So nagapunta sila sa barang ikabra, or ano lang na makaguba ang ining na...
0: Nga na, ang pwerta niya, mabakod gidao, solid wood. Pwede mo lang na sipaon, guro?
1: Hindi, guro, may madala sa sipa. Ano kay...
0: Mabakod?
1: Kung ano, nabakod niya, may naka... ano, naka-doorknob, no? Radyo man Henry, waldo nga ti ang iya sa reporta, ni Bo man sa plywood, pero kita mo, guro niya plywood, Radyo man Henry, no?
0: Ang... Ati, kung guro ng... anong tawag siya na? Dimedia nga plywood, no?
1: Siguro, no?
0: Yes, pwede tinda ka na, magpuro plywood mo lang. Bisan isa mo lang na ka-roundhouse, matabog na Radyo 1 Flow. Sa una ya, mag-raid-raid ang mga polisya, panahon dahil Lakson Bla sa Kwan, sa PAOK TF. Ginapang sipa, lang na nila yung pirta.
1: Kaya ang subject niya, si Warren Dunguso, nag-post niya sa social media, no? Sa niya, sining mga armas lutang Radyo Man na Henry. So, that is why, isa ini sa mga rason kung nga ang in-operate siya siyang RPDO, no? Dari sa may takasaro. Ang caption niya pag ani, dari mga GAGO ang mga media, mga muni, wala mo ginasapat.
0: Okay ho, nakita ko ning post yan kay Dogin Cover ang raid sa mga otoridad naton. Dogin komentara niya to, Radyo 1 Flow.
1: Oo. Amo ni siya, tandaan ko gini sa dosang iligat bulan to, no? Radyo Man Henry, nagkomentar siya, no? Amo ni siya nag-post.
0: Generalize na pa ding medyo. Ari galing ako, napagkita ni Radyo Man John Hartwell, no? Aring post niya. Ano nga pizza na dyan? I-check ba? I-scroll up ba sa babaw?
1: Kay Nubiaya tong kwan mo, ang subject.
0: Okay. Ang gin-raid? Scroll up ba dyan? Hindi mo makapagkita.
1: Ginkuhaan siya kung siyang...
0: Okay.
1: Ano? Ginkuhaan siya kung siyang... Ano itong gamit? Ang tigagig, ang nakukuro ni nga do kamidya, no? Parang...
0: Why sila dalang kuhaan? Usually na may... Basta mag-serve ka sa search warrant, may dala ng mga maso ang... Kuhaan mo, police? Sa una, ganyan na, Radyo 1 Flow, mga nauna sa ato, yung mga reporter, parehas ni Dayinong Arnel Astoria sa una. Sila pa na yaga sipa mo, may dala man na sila nga pusil mo. Mag-upon sa raid sa una, hindi pa man stricto yun ang pusil sa una. Mga amigo, mga nag-raid, go-upon pa ng mga media, tapos gabulik pa na sipa mo sa pirtahan. Karoon ang pirtahan, hindi gali matibay, lawanit lang manipace, suslumusot ang tiil mo karoon. Pag sipa, way na bilwa, bla, kundi na lubot, no? So, inaya do, mabakod ang iyang, no? Bakod iyang pwerta. Tapos, tikalo ning gago ng ini. Binulayayaw niya galiting media. Generalize niya, no? Na nag-cover.
1: Ginagwapo ko.
0: Di, nakuha niya parte niya, no? Kanto isa to, be, na tonte. Daw gago, gyapon ang media. Waren?
1: Ano lang. Ma-try-try na ma- Okay. Away niya siya. At sa may dabaw, kadya man hindi. Ang na-recover place sa iya is... Be. Oh. Itag... Pusil na... Dua-dua. Dua kilog, no?
0: Ano nga pusil na? Nag-deactivate na ni siguro after sa to. Kabatsyag siguro sa init, no? Kusyono niya pa mga otoridad. Balis karon niya pa mga otoridad, Radyo 1 Flow, no? Gali kay Nubia niya to ang in-operator nagligad yung bulan, no? So anong pusil niya na? 45?
1: Isa ka 45. I don't know kung 9mm kung 45. No? Dua kilog ang nakuha. Pilipinas, dalong, kadyo
0: ipakita tuloy dyan ang mga picture.

0: kita ko na rin, baka magasin, di na Henry, ayun, ang holster, no? May recover ng Henry, ang atensyon ng mga otoridad, no? At, ano ka na din man? Dua ka magasin, dua, isa ka 45, isa ka, hindi ko din matuman lang, isa ka ganay mo kung, ano yun, M. Gororad man yung Henry, no?
1: Ah, 9mm?
0: Oo.
1: Di ba yung magasin man ang 9mm, puno ka bala?
0: Oo, puno, loaded yung bala, no? Ang, hining na recover.
1: Ah, okay. Ara-ara gali may picture tadi. Galing kay hindi tani mapakita budlay ang mga pusil-pusil nga daan sa do si Turaghak ni nga si Albino ba. Pero ang ibang gani da urubo uba naman gani pakita ka mga bringinday nila pabayaan niya mo. Oh. Sige, ari may picture tadi gali o nakag mga recovery regimen plo, no? Galing hindi talang mapakita ni sa Facebook Live kay i-plug ta karon sang Albino nga tulingkoy.
0: May din pasa ko da nga dugang nga pictures. Aling diri sa sulod, no?
1: Why ka na live? Hindi ka na ka-live sa second floor kung ano nagkatabo da?
0: Hindi, no? Kay, kung ano, no?
1: Budlay signal?
0: Hindi na ang signal. Napulit rin ito ka palipod yun sa may pihak, sa may...
1: Palipod ka na ba si may upod na si Gaguso? Ano ni? Ganguso? Gaguso? Kasi may upod siya ka Maniro, Blackron?
0: Pagin may ginusita na din yan yung RTDO, kailangan mo dito ako sa pihak na kalye mo. Nag-record mo lang sa sining operations ng police. Radyo man hindi, so that is one of the katuan, sinatagin pa tinit ang video. Dari sa kalay, hindi na kit Andre ang nagainukay ng mga panaktong giti, natural kay
1: Nilo, kay Sir, kay, kay may, kwan, may proof mo, pakita niyang pusil niya mo. Although ang pusil niya, why pa ni ma-establishar kung may lisensya niya or why, no?
0: Why pa mabanan?
1: Registered ni, kag kung may iltof ini siya, no?
0: Actually, dari sa may wall ya, makita dari ang sini niya picture no, ni Boso. Bukong sino ni ang...
1: Sige, are may do may picture. Di pagkita bi Jan, Rajaman Jan Hartwell. Ang picture to sa wall niya, no?
0: Oo, meron.
1: Hindi, ang, so, may, ang picture nga ginsend balaginan ni Rajaman Plo, do may atutugin ng mga... May mga laragway to, may mga frame to nakakabit sa dingding mo. Ara, no? Isro zoom in, bi. Pero hindi, taguro mapakita. Kaya doon kabataan niya, niguro pamilya niya, niguro Iban Rajuman na isro zoom in, bi. Away ngalan? May ngalan, Rajuman Plo?
0: May ngalan, no?
1: Ati mga kwa niya, guro, himata na. Inang dako nga sa babaw, amo nang iya, siya na?
0: Oo, siya na, no?
1: Hmm.
0: Basi, tama lang.
1: Ang mga utod niya, guro, ni?
0: Mga membro?
1: Mga utod niya, guro, ni? Sa right side niya, duha ka babae. Sa left side, duha ka babae. Sa dalom, may lima, may anom ka frame na duha ka lalaki, tatlo ka lalaki, kag tatlo ka babae. 2, 4, 6, 8, 10. Unsi. So, kung mga utod niya, ni? Unsi sila kabilog, Regiment Plo?
0: Opo, hindi pa nisigurado. Kay chairman siya. Basi ng mga membro yung nila Rajuman Henry, no? Hindi ko din makita sa tabuli.
1: Ano siya? Is he chairman? Sang una?
0: Ano?
2: Officer's officer sa iya pong sir.
0: Hindi niya na may gali.
2: Hindi ko rin kaya. Sir, hindi si Bard para sa iya. Sa membro yan ng RSAP. Bard para sa iya.
0: Ah, balibiri lang sila ga-meet.
2: Yes, sir. Doon mo yung office niya.
1: Ah, okay. Sang noto POV face out nga
0: no,
1: group.
0: Noto POV
1: face out. Amo ng ilan nagaserbi nga kwan? Nga opisina?
0: Oo.
1: Kagtapos, ano to siya gani isang Manibela, no? Manibela ni Permicarali ni si Marbal Buena sa National Permi ni upod sang balita itong nag-I love you pa kay First Lady to, no? So, diri sa local daw siya man ang coordinator sang Manibela, diri si Iloilo.
0: Siya nga na. Kaga-kwani siya, no? Kung sabi niya, makita na ito sa mga interview man sa mga

0: sa mga press conference, Radyo Manindri, in-interview sa gani, sa mga media man, no? Ito po mo yayaw, ito sa babaw.
1: Kumusa? Palapita? Ito mula kang kumusa, ba niya? Diyos yung piho-piho, mamuyayaw, di kang i-generalize ang media kung sino mo lang ito na kuha niya siguro, na kontra niya, yung dalasa niyang tanan.
0: Oo, gani, no? Kay, amo yung dalasa na yan, no? Ginbasahan sa liwat siyang ano, no? Siyang
1: Miranda Doctrine.
0: Sa Babaw, no? Para di man, Henry. Ako nila, kating opisina nila galing eh. Amo nila nag-serve yung opisina nila. Sa Sagwa, may bomba. Bomba. Ayun.
1: Ang bomba, basila yun ang bomba. Karoon ang kahulugan na. Bomba stubig. Jetmatic pump. Hand pump.
0: Jetmatic pump, no? Tapos may gripo man. May mga balde. May mga washing machine. Sa sulod. Do balay gijay. Galing kasi ni mo nila opisina nila Radyo Man Henry, no? Ano mo kung din kagalingit si, ano, si Warren? Kaya ini diri sa Takasaro, diri gin operasya mo.
1: Sige, narintahan niya lang galing ng balay kag gaserbing opisina nila sa iyang organisasyon.
0: Correct na Radyo Man Henry, no? Kaga diri makita mo natin nga sa gate, sa tabok sang gate, sa nagagadikit sa wall, ang CCTV camera, no? Radyo Man Henry. Pero, dito ko nagagana, kani, hari na nanawag na sila. Dito ko na...
1: Hindi ano ka to kasaka? Why ka to nagsaka sa babaw?
0: Hindi ko pisik ka pa, ka, kasaka. Ka, okay,
1: dito, kaya ma, na, malisod, no? Malisod.
0: Radyo Man Henry, nakalighter, ang recover, induksan ang top gamay nga bag. Okay. Air. Mga kalighter. Joke one. Ani, Radyo Man Henry. Si Wari, no? So, hangi pa siya.
1: Dari sa picture niya gani, sa selfie niyo, do kalawaay di siya kag kaniwang saya, pero sa personal da, sa picture mo, Radyo Man Plo, do nag-aros-aros itsura niya. Do ka panghiramos niya. No? Galing kayo nakalakos siya guro mo, no? Do may mga kwan pa niyo, gakaon pa siya, do may mga pinggan pa niyo, kag do may mga tulaan niyo sa tubang niya, oh. Bago lang siguro panyapon?
0: Kwan guro, tapos may isda.
1: O isa ka litro, ho, do kulang na lang ba si, do kulang na lang litson manok ni siya, kag magtuk-tuk-tuk litson manok na siya, 1.5 mililitros ang coke ang ginubos niya, oh.
0: Kasi, inuhaw man siguro Radyo Man Street, no? Ang si may din siya naman diba ang content, no? Ang first ni Warren mga kalighter kari na recover. Ano pa rin man? One day, no? Yung ano na siya, sir? Drug paraphernalia. Okay. Paraphernalia, gali, Radyo Man Henry, no?
1: Drug paraphernalia? Di bali, ano na, daw transparent nga tubo? Nga ginagamit magro-ro?
0: Oo, kag may aluminum foil.
1: Aluminum foil nga dira ginalahob sa mga adik ang sabo? Tapos kung mag-aso na, singhuto nila nga do mga yawa.
0: Nung gigalighter na rin yun, nakuha o, sa babaw.
1: Lighter ni nga plastic ang kanya, ginasudlan sang fluid, Radyo Man Plo.
0: Oo, nga may...
1: Hindi na, ang kanya, daw disposable lighter, no? Hindi na usong lighter sa unang mga branded lang, ano na, stainless ang kahanya bla nga natugtug tughong-tughungan mo fluid bla no?
0: Ang kuwan, mga disposable ha, na ngayon pagtulo kapisos din lang, yung tulo kapisos na mga lighter.
1: Yung sachet mo?
0: Makikaka na kalatan sa lamisa, pero hindi pa natin ma-determine ako.
1: May, may asugi pa na yung, kuwan, yung nabutangan pa, asugi na yung lighter na yung mga branded na nga bakod, no?
0: Oo. May pagiging maligagir sa iya. May pagbukas isa ka kasi isang illegal drugs ang marikaper ulit lighter
1: do ano kadako no? Ang sachet
0: do ano lang do binabaligyari lang ang tawas do taga sa gamay no? Do taga lima kakilos magla na tawas ang basa sangke yung ginabakan no? Gamay lang
1: hindi balan mo ang ano? Shabu niya gagmay gagmay lang tagpila na kagrams ang sachet yung radyaman plo kung dako na ya bulto na ng tawag mo.
0: Correct.
1: So ini yung grams-grams lang?
0: Ano eh.
1: Gamay? Lento abe?
0: Hindi makubi ka, ano kung tapis, ano nika, tinanika grams.
1: Base sa experience mo bala sa mga COVID rates mo bala sa mga bypass operation, Rajuman Plo?
0: Ah.
1: Aray, gamay. Ati, tagwan guro ni, no? Mga 5 grams guro ni, no? Tama, amuning daw malaba-laba ang plastik, oh.
0: Gamay. Ah, okay. Ah. Mga kwan ko ron. Malaganta ko mga 3 kagramo.
1: 3 kagramo? Pero daw libo na nang bili niya mag-amuna mo kaya nagmahal lang siya busbong?
0: Oo. Nagmahal lang ang druga. Radyo man yung grace. So kung ang nagkatabo ang grace bong dinagatangan ba na siyang dito sa lapa na isang tulis inch artins, kukog na ma-recover nila sa sininga mga natin radyoman na Henry, no?
1: So ang kwanto, ang duha to ka kwarto sa babaw, nabuksan na?
0: Nabuksan na panansyar ang kwarto sa babaw. Nabuksan na, tapos na. Tapos na. Tapos na.
1: Tiyan mo na yung, ang nakuha nga shabo dito sa kwarto niya?
0: Ba, ang damay na pouch na nakasulod sa bag damay, no?
1: Dako-dako guro ni, dadlag ko radyo man plo, mga 5 grams guro ni, no?
0: Siguro,
1: radyo man. Gagmay plastic sa siya, sa mga usually pag bayba sa estimate nila kwa, no? Nang libon ning bili mo. O, dadlag ko ang kwa, no? Hindi pino ang shabu, no? Vlog ko gawaw, ay panapudpod. Mahal eh, magamon eh. May mga gismil guro bilis sin eh. Base sa mga bypass pala nagligad, magkusting-kusting ang kwan? Mga drug enforcement authorities, Regiment Plo?
0: No, okay. Ano ni Han? Ano ni Han? Ano ni Han? Just a case? Ano ni ah, okay. So, ang plus, wani siya, ang itong ini, na nakuha siya sa babaw, sunod lang ni siyang armas ng Centaurus, no? Sa box na...
1: Ang ito. Taurus gani, ano? Kwa, no?
0: So, 25 yun ang Taurus, no? So,
1: 9mm?
0: 45 or 45 9mm?
1: Oo, 9mm ang Taurus.
0: So, 45 kag 9mm ang recovery sa iya. No?
1: Eh, ikaw nabi ko may mga lisensya na.
0: So, hindi pa natin gariman, no? No? Kung makikiyato yun eh. Radyo man, edo, why man ko di may nakita, no? Kada why may nakita ang papili sa di, wala akong lisensyato ang hiling na armas lupang ni Warren. Mo ba liba na yan, no? May parking sabi na rin at isa-isa ka bala. No?
1: Ang gina-require nga daan, subong may pusil ka, Radyo man, Plo, para safe bala, dapat may bolt ka mo? So siya wala bolt?
0: Wala.
1: Sabag lang nakabutan.
0: Okay. Kinakuan sa dugo, kinaisip subong ang tanan ang
1: so, amo ning ginkuan niya. Amo ning ginpos niya nga pusil pa mahog pahog niya sa taga media radyo man plo amo ni.
0: Amo ni siya.
1: Amo ni.
0: Kay manan mo. Nagpos siya ni gan mo kay daga sa gintao ng media.
1: Baghak ang tarantado niya. Palabra di honor. Pero tingnan yung magani nga ginpost-post niya to kundi subong dakpan siya sang Regional Drug Enforcement Unit Regiment Plo.
0: Dakpan siya ma. Ayo ba galungo lang si Warren. Kadang iya na kamot na pasas. Ang pausas mo na naka sa likod na rin.
1: Oh, yo bakle de kay karon ni nali bumato na karon.
0: Oh. Sa ginhampak kay ang lenisa. No? Yo I mean, doon ang Japan siya, no? Doon ang duga, pagka nagalugulog mo, doon ang kapati, doon nagainulsol man siya, no?
1: Si... Mangkota siya, be? Nato na mahambal mo, Mr. Ganguso?
0: Mr. Ganguso? Ano mahambal mo? Ha? Ano mahambal mo? No comment.
1: Ang sa posisyon niya to sa Manibela? Nato na nung posisyon mo sa Manibela?
0: Ano posisyon mo sa Manibela? Ha? Sa una, sa mantugol yung Manibela. Po, sa una, ano posisyon mo sa Manibela?
1: Ah, okay. Ah, subong hindi na siya, hindi na siya member?
0: Hindi na. Kay Sanguna ko, no? Founder siya. No?
1: Ah, okay. Dari sa Iloilo. Tiyang sa no face out coalition to, member pa siya Japon, active pa siya?
0: Sa
1: no, POB face out coalition to, bala?
0: Sa no to POB face out, ano ka? Amin, member. Amin, member siya, kaya naman Andre.
1: Okay, pare. Ako no, tadang, kwan, sinong ilang chairman dire sa Iloilo?
0: Sino chairman?
1: Siya dito, sir? Ay, kawan. Asya man ang head? Anong tawag, chairman or president?
0: Anong tawag sila, chairman or presidente? Chairman.
1: Chairman. Chairman sang no to POV Peace Out Coalition. Dari sa Panay Gorona or Western Visayas, no? So siya ang chairman. So chairman pa siya gali. Ang sa Manibela, iya... Iloilo, hindi na siya member? Okay.
0: Hindi.
1: Klaro na sa iyo mismo.
0: Medyo marayo-layo ko din sa iya mo. Radyo Manindari. Gasapat na siya kung tamang ko ito. Okay. So, kung ano
1: namin? Ang pusil niya, Ben, naton ang pusil mo, may mga lisensya na eh. Ang Taurus mo naton, kag 45 mo, may lisensya na eh.
0: Siya mga armas mo, lisensya na eh.
1: Ang dohagid, ang Tauros kagang 45?
0: Ang dohagid, ang Tauros kagang 45. Ang sinisado ko, no? Pero ang information ko, wala ko, no? Wala ko, no? Ang information ko, no? Ang sinisado ko, yung mga baliwari.
1: Ano? Ano, Regiment Plo?
0: Ang information ko, dari sa...
1: Ah, sa polis. So, ang claim niya to, yeah, syempre, i-claim niya na nga may lisensya, no? But as per some information dira sa mga otoridad, wala, hindi registered ang firearm.
0: Correct na, Radyo Manila.
1: Kay duha na, Radyo Manila mo, dapat may ang imo pusil, ipa-register mo na, no? May firearm registration na. Tapos, may ara ka pa sang license to own and possess firearm or LTOP nga ginatawag. Dapat, duha gina, go-open na sila. Firearm registration kag iltop.
0: Kuwanta ko din no? Kaya siya din sa droga sa pong Radyo Manindari. Si Warren. Ang hiling na subject sa Search Warren. No? Sa ipas sa illegal na droga. Hindi siya tuhulag. Kaya tumahulag siya. Gagutok mo ng tosa siya kamit mo. Hindi dahil nakabakbid ang daan. Radyo Manindari. sa pandemya na sinin mo na. O manapapos na yung inventory sa bong.
1: Hmm. Ate, sige, kuan karon, i-summarize karon, basi pwede pa karon ante sita mag-end, i-summarize mo ang total nga kuan, total nga recoveries, kag kun bala may mga lisensya ng pusil, kag pilang amount sa mga drugs nga nakuha. Ang kuan, lapit-lapit ni sabi, no? Inuwi ka sabat man siya rajuman plo mo. Hindi lang na siya magsabat karon kung parte si illegal drugs, no? Lapit-lapit ito siya. Naton nung nobya mo ginman tong nagligad nga gin-raid to nga doon na akig ka sa nag-cover sa nag-raid?
0: Sir, nobya mo itong nag-ligad to?
1: Nobya o asawa?
0: Nga na, klasa ni Giyabla?
1: Ibang kota na ton kabalo ning mga upod mo da Elmer Puro. Si Elmer Puro daw Secretary General ni sang No to PUB Face Out Coalition panayo. Kabalo ning mga upod niya sa natabo siya.
0: Kabalo sa mga kopdar. Okay. Pero to. Pero kabalo ni. Ay, ako na kabalo.
1: Hmm. Kaya base sa impormasyon tadi, banda research ni Rajuman Risi, si Kwan, si Mr. Ganguso, nag-service nga president, no, sang Panay chapter, no, sang Noto POV Face Out Coalition Panay, no, wherein si Mr. Elmer Puro, sang Bayan Panay, nag-serve man, no, bilang chairman Rajuman Plo.
0: Correct na
1: rin. Convenor gali, convenor si Elmer Puro. So lulupon sila na.
0: Kaya mo na pinayang balya, why ako nakabalo kay Wajak Kapok Sinaton, no? Si Warren Tanggoso. So anyway,
1: sige, i-consolidate ka ron.
0: Consolidate na lang ni Karon, kaya nagayin na post naman doon ang inventory Rajuman.
1: Rajuman Plo. Dula-dula ka? Proceed.
0: Rajuman Ingre.
1: Oo, sige.
0: Okay. Nagwagwa ko din sa may sagwasang balay ni sa balay o kung sa ginarintahan nilang balay Rajuman Ingre. So, ang nagdugan natong information, ipanabalik natong diri ang dugan sila ng mga update may kantanan sa pag apply sa search warrant sa kay Warren Ganguso diri sa may barangay Kakas sa distrito San Haro. Kasi with pagkodrik sa
1: iklaro hang ka karon Rajuman Plo kay daw sala ang impormasyon nato nga nabaton nga ang ginrade to nagligad nobya niya no kay check mo landa karon.
0: Nakamo bon na siya kay nine man tayo gali ang sa ano ba sa information na panginatakot.
1: Oh, sige.
0: Oh, okay. Sa mga nagtulong natin information, upon ko tiri si Rajuman Lynette Fernandez
1: Iulat. Ah, aragalay na si Rajuman Lynette?
0: Duti nga.
1: Huwag mo gigihin pasa sa iya?
0: Sabi sa'yo ah.
1: Gin solo-solo mo lang? Okay, karoon na, na-extro ka, pahambalono pa siya. Karoon na lang. Sige.
0: Upon si Rajuman Lynette Fernandez Iulat, Rajuman Flo, Consumo Navarrete, RNN.
2: DYRI Flash Report.
1: Dakop mga kasama sa ginpatigayon nga search warrant implementation sang Regional Drug Enforcement Unit sang PRO 6 si Mr. Warren Gangoso mga kasama na recoveran sa duha ka mga pusil nga ang initial information naton wala sang mga lisensya 45 kag Taurus nga 9mm pero kagina sa pagpamangkot ni Rajuman Plo may mga lisensya kuno mga kasama kag na recoveran man siya sang mga lighter tooter kag mayara pagid mga kasama sang na recover man sa iya nga kwan no nga shabu no mga plastic sachet nga ginapatihan shabu mga kasama
2: RNN Palabra di Honor.
1: Alikantara karon si Rajuman Plo sa kompleto nga report kay ongoing pa karon ang operations sang RPD. Gidulong kag Inboy Lugan diri kabahin sa atong pala tuntunan mga kasama sang Mega Man Herbal Capsule sa tanan yung mga drivers kag gabiyahe sa Luzon Visayas kag Mindanao. Maginom na sang Mega Man Herbal Capsule hindi lang epektibo sa inyong obra kundi pati man sa paglabing-labing kay misis. Nagaserbi ini ang Mega Man Herbal Capsule nga protection sang kalalakinan nga sobra ka stress sa trabaho. Sa Mega Man Herbal Capsule tanan yung problema sang kalalakinan makuha pero sang prostate problems wala nagatong karong hinganiban kun maglabing-labing kay misis. May islan ina sang pagka-agresibo kung tumaran sang Mega Man Herbal Capsule. Duha ka kapsula kada adlaw solve ng problema. Mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Mega Man Gold Coffee Mix. Ang kape para sa matutuod ng mga lalaki nag-aamlig sa atong prostate para hindi magdakor o maghubag kay ang prostate kung mapabayan mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mohoyan kay partner o kung kay misis sa tiyon sa labing-labing bakod may ginseng, tongkat ali, maka, kagso, palmeto. Nga kilala nga nag-aamlig sa prostate sa malalaki manamit ang sabor. Mga kasama, nagabat sa pulao kag para hindi pagkapuyon sa trabaho mag Mega Man Gold Coffee Mix
2: RNN Palabra di Honor.
1: Yari na may natuktukan na naman ang aton nga Tok Tok Tok Team.
3: Yari na ang aton mapalaron ng winner sa Tok Tok Tok Lechong Manok Promo. Kada panuktok basta sa RNN nakatutok may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok.
1: Rajuman John Mark Alombro.
4: Rajuman na Henry may gabi kag tanan-tanan nga nagamonitor nga pamati sa Palabra di Honor. Dire kita karon sumaya iya no sang barangay na no? Barangay sang San Rafael kun sa dinagyan aton dire nga nagamonitor. No nagapamati matunog ang radyo kami mo kung pila kag
1: San Rafael Iloilo Rajuman John Mark.
4: San Rafael Mandurio.
1: I know, nasa San Rafael Mandurriao, no? Yun testing ko lang ang imong focus, no? Oh, San Rafael Mandurriao! Dira sa kwan? Bumanggarano ng barangay?
4: Oo, yung muna yung
1: manggarano. Kadamo da mga lagko, mga building, may mga kondominium da, aradang Ayala da, SM da, no? Gisa, no?
4: Piyarek di, oh, arig di sa tubang ko, ang dako nga building, oh. Pwede mo maako nga imo mo? Demonios. Si Ma'am ang ato nya winner sa bong. Si Ma'am Rokita Usom oh, no? Rodman Hendre, dire sa may barangay San Rafael.
1: Rokita Usono.
4: Usmo, no?
1: Usmo.
4: Oscar era uniform Mama Oscar. Usmo. Ang kabilog ang radyo yan yan, yung lima radyo manindre,
1: magbubat
4: ang isa, may apat pa.
1: Do grabe yung reserve pa. Di 24 hours ka daan ng RMN, kinanglan hindi magpalya, ginang imong kwan, imong radyo, no. Kay hinali magpalya karon ma miss mo gid ang katunga sang imong kabuhi.
4: Mga tokpan ko din ang nagbilib siya Radyo Manindre kay may mga sirba mo may mga magasin siya mo aray siya guys kaya ganyan si Radyo Manindre ma'am
5: sir good evening.
1: Hindi ko nalang paghihatag ng Lechon Manok ka okay naman kay Gapamati Kamanda
5: Wow,
1: very good. Thank you gid sa imo nga pagpamati da sa RMN. Hindi lang isang imo sing radyo. Mayo na kay sigurado gid kay kung mag-survey isang radyo nga daw pagalpalon kisa kun dito ga monitor mo ng ilan na survey. So ina ihaway gid lusot da kay kun ang isa way gandar may apat pa ka reserba.
5: May apat pa.
1: Anong obra mo nay?
5: Ang tanod ko sa barangay.
1: Mo, perti. Di, dira sa inyo da nga lugar. Ara dang nagligad tong bikini open to. Yan yun na da barangay. Sakop nyo to, no?
5: No.
1: Di, kita uman tong mga kwantong, mga nagabikini itong mga lalaki to. Dumayo man. Kita mo, kita mo.
5: Oo.
1: Pirmi, pirmi da. Aga palusot-lusot sila kisa, no? Kunway ka talikod yan si Sir Nestor Kanong daw dayo nila sila daw ay si Kanong di mapakwanta mapabikini tadi kag mapabukol-bukol
5: ano ka dapat gali sa akin yung guwapo gali
1: so sakop nyo pa na dano din gali astang San Rafael daw diri pa sa may diversyon no
5: diri sa may ano sa may tubang sa ngayon sa ano kami sa tubang isinar.
1: Di dilapat galinggin nyo ginatanudan kada gabi da, tapos may mga bar pangadaan da may mga gamu-gamu kisa no
5: why man
1: ah why na matawahay na
5: no makabidi kada gabi sir.
1: Si kwanda si kagawad Irol Galvez ara pa kagawad pa sa Japon.
5: Uy, aram sa Japon.
1: Ate, sige, sige, ho.
5: Uy,
1: sige.
5: Manang
1: oo. Sige, ti, kamusta mo lang ko da siya, no? Sige, thank you, kid. Tanod, no? Mayong gabi, dira, agpadayo lang sa pagpamati, dira, sorry. Menti, kundi may pang, kwan ka, no? Pang, panyapon, yan, kagpang sudaan ka, subong?
5: Panyapon, iwat.
1: Okay, sige, sige, thank you, kid. Sa iyo pagpamati, dira, sorry, men.
5: Thank you.
1: Thank you, kid, thank you.
5: Sa RMN.
4: Alright, no, Rajaman na Hendre, no, nabatihan si Mama Rokita Usumo, no, sang barangay San Rafael, Mandoriao. Take congratulations.
1: Tanod, gali, tanod, barangay tanod. Sabi, check abing batuta niya, abing din ang batuta mo, pahikapa kami isang batuta mo.
4: Din ang batuta mo?
1: Ay, hindi pa sa duty?
4: Hindi, hindi mo duty, what?
1: Ah, off duty niya, off duty. Tinaton, laba man batuta mo.
5: Uy.
4: Laba pa doon. Mga pila ka kwan? Pila ka doon pa? Ati, mga tatlok dangaw.
5: Sobra eh.
1: Hindi ah, mga kwan siguro. Mga 2 feet siguro ah. Di ba tigaman? Tigaman?
4: Tigaman.
1: Di siyempre, kay kung may mga kwan karon kinanglan ipakdol mo na. Kinanglan makabatsyag man sakit ang like kung may mga gapang gamo. Da bala radyo man dyan, Mark. So bakod, ihimo sa ano ng iyang batuta? Usually ibanda ano, ratan mo no?
4: Ano himo sa ano ang inyong imong batuta nga dala?
5: Kaya na mo nya kun may mga narubing may iba.
4: Hindi, I mean din gini mo. Ano gini mo? Di,
1: ano nga kahoy?
4: Ano nga kahoy? Ang bakal ang onora di man indre.
5: Para sa amo.
1: Dami na himo ang mga batuta, mga ibanda, mga ratan mo. Lang daw bubot kon bla tapos hindi gani yung mga Madrid ikakaw bilang may mga tugas bala radyo man dyan Mark or mga bayabas na galag toksin ang alimpudwan mo kung pakdolon ka mo especially may ara dabi may gaburo bikini open da kag maagyan nila pang bakulon mo sa ila dayon bala ang mga hita na sige ah. So kita man to ni Tanod yung itong kwanto po. Grabe mga purpabukol. Tapos bikini open to. Sige. Thank you kita. No? Mayong gabi. Ilan das taga San Rafael Mandoriao Rajaman John Mark.
4: Rajaman Indre ang nag-arubing. Hindi nga patrol na mayong gabi. Ilan sa ila. Taga nag-ayong monitor man sa Remien. No? Sige lang. May susunod. No? Sila man na dakpon. Tanay ko na madakpan. Nga nag-
1: oh mga kwan. Ini one nga maagyan mo da nga nagapamati nagarubing man nga tanods patrol bisan taxi driver nga ga biyahe da nga pamati sa tunda kag maagyan mo blaga parking da kag tunog ta pung kuya sang kwanda yon asang lechon manok
4: ayos
1: sige
4: hindi kisala mag abiya sa pagsuporta
1: tuda mo mga taxi driver ta especially mga manibihila ta da nga tutok kina.
4: Roger, ah, damo. Kilala, taman yan na iban.
1: Sige.
4: Right, no, manalang na, no, ang aton niya pag-congratulates, no, kagapag-tags ang promo diri sa kay Mama Rokita Usumo. Sa iba, no, nga kabaranggayan, patunogan lang ang radyo, i-monitor lang sa DYRI, RMN Elilo, City 4 kHz sa inyong mga sa lilisuan sa inyo mga radyo. Kay basi ka mo naman ang makatuktukan, sumpa ka daw, isa kabilog, galit sa manok, kag 1.5 litro nga soft drink. Tok tok tok, litson manok na kupka promo. Kasama mo sa DYRI Armen, Iloilo, Radyo Mandar Makalumbro, Patak, Armen.
3: Pagdayon lang mga kasama sa pagtutok sa RMN Iloilo para ikaw na ang masunod niya winner sa Tok Tok Tok Lechong Manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok may 1.5 liter niya soft drink kag Lechong Manok. Tatak RMN.
2: RMN Palabra de Honor.
1: Salamat yun, Rajman John Mark Alombro sa aton sining Tok Tok Tok Lechon Manok promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag Lechon Manok.
2: Palabra di honor.
1: Gendolo naman kagin boy lugar ini gabahin sa atong pala tunturan mga kasama sa non herbal capsule may 3 siga vitamina kag 11 ka mineral mga kasama tandaan ang sakit sa korason isa sa marason sa kamatayon gani alungan tigid aton nga kaugalingon kag pare di magbara sa aton sining kaugatan mga kasama maginom 3 times a day non herbal capsule kag non corn coffee naga boost sa aton immune system naga promote sang weight loss naga detoxify sa lawas nga libid sang migraine kag sakit sa ulo non corn coffee kag non herbal capsule produkto sang Med Pharma Corporation aprobado sa FDA mabakal sa mga butika
2: RMN Palabra di Honor.
1: Inatam yao talang galing mga masahista sa Circle 5 Blind Massage dera sa Robinson Saro. Sus, gusto man nila katilaw sang lechon man. Si Lando, si August, si Leia, si Grace, si June, si Oliver, si Pauline, si Paul, si Jonalyn, si Aldrin, si Janet, si Elena, si Raymond, si Tomas, si Pearly, si Augustine, Mary May, si Dali, si Grace, di maisip, no? Nagapamatikid permi sa RMN. Si Lando, dira sa Philippine Blind Union man sa Lapas, may ara man sila pwesto da, no? Permi ginagapamati sa RMN. Sige nga ti, ang manok yun, sir, hindi kalabot sa amon. Malabutan yun na. Damo pa na eh. Kaglawig pa na eh. Aton nga pamungkuya na isang manok na eh. Basta patunugan nyo rang ladyo nyo, no? Hindi na kami magsiling magpamati sa Remen. Kaya tingga pamati naman ka mga daan sa Remen mo. Sino lang wae ga pamati bala sa Remen, di? Sigurong bungol? Tangimuon nyo lang, patunog-tunog lang para paglabay sa aton sininga tok-tok-tok team. Ikaw dayon mabatyan kay matunog-tunog. Ang imo sining radyo mga kasama, no? So good evening landa, no? Sa mga masista naton sa Circle 5 Blind Massage sa may Robinson sa
2: RMN Palabra di Honor.
1: Sige bala, dugay-dugay pa bati naton si Kwan, no? Amo na lang ni Anay siguro po buwasan tala ning memo sa kay Mr. Luhan beginning sa NGCP, no? Si Vice Mayor Harold Respicio, no? Yara tada iban nga video dyan, no? Doon na post na to na. Doon may arap ta post ang ato na lang post na video do.
2: RMN Palabra di Honor.
1: Mga kasama, gusto nyo bala makahimo sang isa sinika heroic act, no? Luyag mo balang magsalbsang kabuhi, magupod sa mabinuligon, kag mapuslanon sininga kahiwatan, subong nga bulan. Ini ang dugo ko para kay Lola kag Lolo. Isa ka blood donation drive, sang gintikob nga pwersa sa National Commission of Senior Citizens, or NCSC Regional Office Number 6, Philippine Red Cross, Iloilo Chapter, kag sang inyo ginapamatian nga RMN Iloilo, kag 95.1 IFM, ang Idol Kong FM. Tandaan ninyo ang pizza. Sinina, naghilapit nga Oktobre 25, tuig 2026, Domingo. Ang inyo isa kabagsang dugo nga i-donate. Dako nga buwas damlag kag paglaom para sa aton mga lola kag lolo. Ang mangin successful blood donors, may token nga mabaton kag snacks mga kasama. Gani magdala sa imo sining pamilya, hagara ang mga himata mo da, mga barkada, mga friends nimo, group or organization, magupod, magdonar kag mangin bida. Dugo ko para kay Lola kag Lolo, blood donation drive sa NCEC 6 Red Cross Iloilo, Red Cross Youth kag RMN and IFM Iloilo. Oktobre 25, Domingo sa SM City Iloilo sa Government Express or Government Service Express sa ground floor, no, malapit lang sa our home, mga kasama. Kitay kita dito, mga kasama, ha, sa mga gusto mag-donar sang dugo sa dugo ko para kay Lola kag Lolo, October 25, 2026, no. Tapos sa last Friday naman of October, mga kasama, or last Friday of the month, ang aton sining bulanan nga blood donation drive upo naman sa Ramon Tabiana Memorial District Hospital.
2: RML, Palabra de Honor.
1: Sa October 25 man, ang Onyok Fishing Supply Accessories and United Architect of the Philippines, Hamili Chapter Iloilo, magapatigayon man sa fishing tournament sa Iloilo River. Sa mga gusto magpa-register, sa mga participating anglers, no, magkadto lang sa Onyok Fishing Supply, no, sa may Muli Luni. Dira lang kamo pa-register, no, sa mga gusto magpasakop sa sining fishing tournament sa Onyok Fishing Supply Accessories kag United Architect of the Philippines Family Chapter, no. So October 25 na sa Iloilo River, while sa October 8 naman sa Webes may patigayonon nga fingerlings dispersal ang ining grupo dira sa may Iloilo River. Ini inspired by RMN fishing tournament, mga kasama, no, gani aton gid ginasakdag kag aton gid ginasuportara.
2: RMN, Palabra de Honor.
1: Yari ba lang video ni Vice Mayor Harold Respecio sang Reyna Mercedes Isabela, probinsya sang Isabela, mga kasama. Naginaway sila sa mga barangay kapitan kay gina-question ni Vice Mayor Respecio kundiin nagkadto ang Tobico excise tax sa mga kabarangayan. Dito nagsinabtanay sila sa mga kapitan to the extent nga daw matinapungulay.
2: RML, Palabra de Honor.
1: Yari ba lang, mga kasama, ang video? Grabe kung maaking si Vice Mayor Respecio, no? Pero timanudlo-tudlo kagang mata niya, mga kasama, daw gasiga.
2: RML, Palabra de Honor.
1: Yari ang video, no? Kagang audio, no? Matiyan tabi, Rajman John Hartwell.
6: Magdalakaw! Magdalakaw ka! Magdalakaw! Sabi-sabi yung ang pera ng Tobago taxes ay hindi natin pera. At hindi nyo maitatanggi, mga barangay captain at mga mamamayan ng Reyna Mercedes at kayong membro ng council. Ayaw natin tanggapin na ang pera ng taong bayan ay nanakawin. Kapag hindi nagawa yung mga programa, saan napunta yung pera?
1: Sayang naman mangkot yung kapitan. Tudlo-tudlo nyo kag nag-alasa pang kiray.
7: Okay, thank you. Para maging maayos ang lahat, siguro kailangan din yung i-actual na visit yung mga
6: project. Yeah, yes, i-visit natin yung from last year. I-visit natin one by one. Kaya yun gagawin natin ngayong hapon.
7: Okay.
6: Alright, let's do that. Para umandar ang negosyasyon natin. Ito, dito yung kapitan ng dahan.
1: Gina-check niya sa iyang laptop. Ang barangay?
6: Hindi pa, pang current yun. Malalatang Grande, Rural Health Facility, 5 million. Bankero. Nandito ba yung kapitan ng bankero?
1: Grabe, malita si ito.
6: Meron bang nagawang 5 million worth na two-story DHS sa inyo? Na bago?
8: Nagawa ka ba?
6: Hindi ba nagawa? Hindi ba nagawa? O, hindi pa pala nagawa eh. May picture ka? Ano na ang nagawa? Titignan natin mamaya. Huwag kang magsinungaling. Ano na ang nagawa?
8: Ayaw mo rin pong ngayon po na...
6: Kailan sinimulang ginawa?
8: Yung bago ko ngayon yung rin pong
1: meeting. Oh, grabe yung sita. Magamahan mo kayo mo sa meeting at tinapungulay. Dapat medyo lagnay lang. Ay, na naman si Vice Mayor. Matsagan mo yung mga doon, mga ido nga ginapuro paninggitan mo. Ikaw, nagawam na! natin kanina, no, dialogue. Tigunti pa sinabtanay kamo da kamo persanay kamo kay may mga lalaki nga daan daw tapak-tapak ko mo bugal sing isa ka lalaki, matinapungulay gid kamo, no? Tiga gamay nga daan ni kay respisyo ni, no? Although ti wayta ka balo basi kung na train man ni Jet Li kag ni Bruce Lee. Galing daw hindi na mag-alaw ang aton sini nga video ra man Jan. Pero amo to ginang highlight na, no? Sige tanay sila, siya magnanakaw ka!
2: Palabra di honor.
1: Ang share balance ng Rina Mercedes, dako gali, oh. Annual share nila sang 2024 from the Tobacco Excise Tax, 86 million pesos. Could you imagine that at a very small town, mga kasama? No? Town ngayon eh, ang population niya do mga, why ganit, 30,000? 22 or 28,000, mga kasama? Ti, usually, ang iya sina ng mga amo na kagamay ng mga banwa, ang iya sina ng national tax allocation, di guro kalabot sin mil, ah? 100 million, no? Para lang guro na sa mga 50, 60 million, pero ang iya nga share sa excise tax, mga kasama, as mandated by the Tobacco Excise Tax Law, 86 million sang 2004. No? Galing ining pundo, istrikto ining ginapatuman sang laye, kag sang DBM, para lamang sa mga tobacco local farmers pag, through financial assistance kag mga agricultural programs. No? Hindi pwede ini ipamakal sa mga salakyan o kung ano man da, no? Dapat bulig ini sa mga manguma like infrastructure. Ito yung napamangkot niya, niya health center ninyo sa barangay, alright, tayo na 5 million sila yung sa kapitan, no, nandiyan na, tumatayo na. Kawa ko, mahambalo niya, humanda ka ha, mamaya baka nagsisinungaling ka, checkin natin yan. Tigunti makuanyid ka mo, no? Malinab o tanay gid ka mo, mga kasama. Ay, ho, si Vice Mayor Espesyo medyo hyper. Siya na nagsinggit sang matibag! Rasubong daw ay nasa kakan? O ay nasa kabira kayo matibag? Doon naghihipo siya kay matibag, ha, no?
2: Yun ipo si Tamanin na Bang Pupod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
1: Gindolong kagin po'y lugar, inigabahin sa atong apalatuntunan, mga kasama, sang Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos ng may vitamin C ang haplos na mula sa puso. Arang na sa inyo mga butika, may lima kayo ni basa-basa ang mga ingredient ini kagin po'y dalong gid sa mailid ng pagtuon. Gani nga masiguro mo gid, no? Kag mabatsagan mo gid ang epekto niya dahil kung ipamanyos ni mo para dula ang sakit sang kalawasan, mga kasama. Buwas, manami ang imo sining bugtaw. Siyempre, mga pika na lang sang kapehin nyo 14-in-1 herbal coffee. Ang Soft Touch Wonder Oil, may aloe vera, may lemon, may eucalyptus, no? Ang eucalyptus, mga kasama, kuan inibalaan ang eucalyptus, no? Nagabulig nga, hindi kita makutot sa mga sapat-sapat, maayo man inipangunta sa mga arikis kagatol-katol, no? Makapapali man sang pilas ang eucalyptus. Tapos may virgin coconut oil nga nagapanami sa kutis, kag rosemary oil nga nagaparelax, nagapahamuok sang tulog, mga kasama. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, kag kapehin nyo 14-in-1 herbal coffee. 14 kabilog ang ingredient niya, mga kasama, may collagen, may mangosteen, may balungay, may garcinia, cambogia, chia seeds, black cumin, cocoa, gotokola, kag makarot, kag ginseng, no? Ang mga ingredient nga ini kilala nga nagapahubi, nagapahilayo sa balatya, nagapanami sa pagpamuhi, nagaparelax sa una-una, nagaparutay sa pulao, kag iban pa. Kapehin nyo kag Soft Touch Wonder Oil. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa Shop at Samara sa Merrymart Mall. Malapit lang sa main entrance sa Activity Center.
2: RML, Palabra di Honor.
1: Pila ka mga estudyante tanga nag-upod subong, no? Si kasamang Shaihel Jose Alexander, shout out lang. Si Christine Ken alias Tupi, happy happy birthday today, no? From kasamang Shaihel Jose Alexander. Si Mamna Sor Nadal, nag-upod man sa aton. James Carpe, Maria Minda Sustinto, si Cor Kamataga Nyo Lucena, Dira Ngasang Kamarara, kasamang Ralph Dasaluntao, kas Nicolay Sumis. Ang Thailand, grabe naman ang turismo nila subong. Kay ang isa pagid ka aircraft carrier sa Amerika, ang USS George H.W. Bush, no? Ang tatay ini, no? Bush mga kasama, upod sa isa ka kwan ka destroyer nga USS Delbert D. Black ang nag-abot naman sa Phuket mga kasama para sa 5-day visit from October 4 to 9. Wow, enjoy naman ang mga taga-Thailandera, no? Kagang ila sini nga turismo. Si kasamang Elenita La Pastora, may rayad gid nga gabi. Iban pa naton nga mga estudyante. Bawi lang ko, no? May utang lang ko sa inyo. Don Manuel Ventura, Biudo de Melania Trump, kasama Stephen Paniga, Sir Sahil Condino, Jocoriza, Sammy Conbucar, Ma'am Grace Caglio Evangelista, Cas Margie Umayaw, Cas Mary Ricabar, Cas Margie Covilia, Selena Maymiero, Nini Sel Blancada, Christina PM Panisal, watching from Pasig City, Laila Nerbiol, Maritalia Mitzelina, Tilipifer, good evening, Iban din Wibo Sudario, Sonico Vic Becaragmona, Doña Margarita Margie Covilias Buda de Arduhan, Mayla Hagukoy Gansha, Elias Otacio Tabang, ang nagapangapigid subong, kag naga, usap sang tinanok nga sabah. Kasamang Juliet Villanueva, Laura Sumagaysay, good evening, Hanilin Chen, si Berna Suchar, no? Nina Pinyalbert, Isay Aportadera, Tristan Wyatt Gulay, Banibik Cercado, Rosia Mau Manihar, Noel Hako, Jesley Lauro, Carigaba Richard, Jamsit Silverio, good evening, no? Si Daimel, Jusa Bataklit Silo, Dolita Jigo, Ima Suplente Tasan, kasamang Angelita Gonzales, good evening, no? Kag Iban Pagid, no, may estudyante naton, may utang lang ako sa inyong mga kasama.
2: RNN Palabra de Honor.
1: Brad Pitt Madera Bisoer, present man. 19 minutos sa kaligad sa takna alas 9 sa gabi. Salamat yun sa inyo pag-upod mga kasama. Buwas naman sa pagpadayon sa impeachment trial, cross-examination kay Attorney Ronel Buenaventura, Executive Director sang Anti-Money Laundering Council or EMLC. Sa field, Radyo Man Plo, Consumo Navarrete, Radyo Man Lynette Fernandez Yulatriz, sa New Center, Radyo Man Rizzi, Daniel Subordon. Sa technical side, sa Rasmita, Radyo Man Chief, Atoy Alia. Dire naman sa studio, Radyo Man John Hartwell to Allah. Ako naman ang iyong alaga, Daimo Angkorman. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Henry Aspera Lumawag. Tatak, RMN!
2: Suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washy!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
15: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: alaga. Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, dubragit kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko.
1: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape ng may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Samphone Plus Gold.
4: Ako si Vibo, da COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Samphone Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gitang epekto, nagnormal mal pati blood sugar ko.
1: Samphone Plus Gold, mabakal sa mga butika.
5: Let's go. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
6: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
7: Charmy, let's go with the flow.
8: Mataas pala ang Ibu Blood Sugar.
9: DTX 500.
8: Ikaw pala ang may diabetes.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo.
9: Kagakontrolar
8: sa Ibu Blood Sugar.
9: DTX 500.
8: Sa Liga
9: Epektibo.
8: DTX 500.
10: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320, tapos ipainom ko DTX 500, buntag na o gabi.
11: Parang pila na may mo sugar?
10: 136 na lang. Naaminidyo kaya akong tulog sa DTX 500.
8: DTX 500!
12: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang may koneksyon ang high blood sa panulo?
13: Nako, DJ. Matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
12: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
13: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, nag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata nagpanglawas.
14: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: iBerry for a clear and healthy eyesight.
16: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3.
18: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung aspirasyon, ang kispot mo ko nung isa, Lextension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Nung nabatsagan ko nga, doon ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuin ako. Subong yan, nagkanto ko to sa ilaw balay sa bata ko. Takladon.
19: Tingnan, bago nga ang Lextension Vitamin D3.
18: Sigurado, epic.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: The secrets of health.
22: Lalala ila balatian kung imo tanawon
6: bangod lang gali sa stress, hindi bangod kay wala siya ka nakainom bulok.
11: Programa nga magahatag sa aton sang impormasyon sa pagtipig sang aton ikaayong lawas.
21: Kumbayan ang santon kag vitamin D3, ang resulta sina may anti-cancer protection
11: kanimo. The Secrets of Health, mga tips sa pagpabakod sang aton immunity kontra sa mga makalalaton nga mga masakit. The Secrets of Health, kaupo ang aton mga alternative medicine doctor, Doc Nelson Cadena kag Doc Erwin Labos. The Secrets of Health.
22: The Secret of Health. The Secret of Health.
23: Kumusta mga suking mga tagbalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa rin, pinaagi sa aton sinigang pagpangalagad, padayon kita sa inyo nagapakingbahin sa inyo sa pila sa nika natural nga mga metodo sa pagpabakod sa aton sinigang lawas para malikawan na aton na nagkarinlain sa nga mga balatian. Pero kung may mga ginabatsyag na kita sa kalawasan, ano, yari man ang aton sinigang pagpangalagad sa paghatag sa pila sa nika mga suestyon kung ano bala makapaayo, ha, makapadasig na maumpawan kita sa aton sinigang ginabatsyag sa lawas or mangin na suporta ini sa treatment nga gina gamit nyo nga daan no, sa inyo sini maginabatyag sa inyo sini nga kalawasan. Kaya syempre, pag-abot iya sa nutrisyon, reglado ginang aton sini nga pagpangalagad permi, kinagasuggest kita sa inyo sa mga food supplement nga makadugang, o kung makapuno, kag madugangan ang mga kakulangan nga kinanglanon nga mga vitamina, minerals, mga antioxidant na kinanglanon sa aton sini nga lawas. Kaya syempre, ini mga food supplement na gina kuha na ton, gina suggest na ito. Naprobado ini sa ato sa ring FDA, yung Food and Drug Administration. Damo naman, nakatilaw sa ni, nakatesting sa ni, kaya nabenepisyohan sa ni. And of course, padayon kita sa ni nga mag-share sa inyo. Magadugang na, ako magadugang pagit sa nahibalo.

0: isa na naman ka topiko. Ang aton sila nga pag-aulistoryahan, kag, kuha na, focus kita sa isa ka ginatawag parte sa aton sila nga lawas. Nga naga, I mean, sa sistema sa aton sila nga lawas nga nagabulig para madefensahan kita sa ni batok sa makalalaton nga badatian. Pero antes sila, no? Ayun, may mga concern ka mo sa ni sa ikaing lawas, may muna lang isend rin sa aton sila nga text hotline 0928-287-4637. Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, ululupod naman kita sa nang edisyon sa aton sininga pagpangalagad sa paghatag sa inyo, no, sa dugang sininga mga ihibalo o sa nahibalaan nyo ng adaan ukon pagpahibalo sa mga gusto pagin mahibalaan sa ibang sininga hanungod iya sa pagpabakod sa aton sininga lawas. Ang aton sa nga pag-istoryahan,
1: the secret of health.
0: Sa nag-edisyon sa aton sa nga pagpangalaga, namong pagpabakod sa aton sa nga immune system. Para malikawan ng infeksyon, ang aton immune system, aton pabakuron.
1: The secret of health.
0: Ang infeksyon nga initi, tuga ini sa mga parasitiko, tuga ini sa mga kagaw, fungi, bacteria, viruses, madumduman nato na labas pagro sa aton sa pamensaron na nagligad lang naton sa nga pandemic ang coronavirus nga about it damo kada naga sala-sala sa to ginakulang ang ako nagminahal ang alcohol tungod sa pagdisinfect sa aton sa nga lawas or sa aton sa nga panit ginakulang sa ni ang face mask ha, para nga makatabon kita sa aton sa nga guya, hindi kita pagpagwaon sa aton sa dipanimalay para nga malikawan nga kita sa niya ang malatunan ukon makalaton man kita. That's why gina-recommend ganino ang pag-quarantine sa aton. Pero, labaw pa sina, kung dugang pa sina, ha, ang pag-disinfect na ton, paggamit na ton sa mga disinfectant, pagbutang na ton sa maskara, kung mask sa aton sa niya guya para hindi kita makalaton o hindi makita sa niya latunan, isa magali sa dapat naton fokusan sa pag-abot sa sa ginatawag nutrisyon nga nagabulig pabakod sa aton sa nga immune system. Kay mapabakod lamang naton ng aton sa nga immune system pinaagi sa ginatawag regular nga nourishment. Mintinaro naton ang pagpakaon, pagsagod sa aton sa nga immune system. Pero bigo kong nano, pila sa mga ginahimo kali naton may labot sa pagluya sa aton sa nga immune system. Nga amo kung tani nagagwardya sa aton, ano ba lang, ispektaro naton? Kung ang aton sa nga defensa, kung ang aton sa nga ginatawag, suppose nagagwardya sa aton, nagaprotect sa aton, na nagaluya. Tikuni prone kita sa nino, nga masudlan sa ni sa mga balatian, kag malatnan sa ni sa balatian. Ano ba lang mga may labot sa nino sa paghina sa aton sa nga immune system? Number one, kung masami ka mo sa ni nagapulaw, ha, kulang ka mo sa tulog. Sunod sa pagtuon, yan itong mga tao nga masami kulang sa tulog, sa gabi, ay sa amat-amat nagapaluya sa ilang sa nga resistensya. Batok sa ni sa sakit. Kadamo sa mga ginatawag posible na itong batsagon kung kulang kita permiso sa tulog. Ang ibang sa ni nagakabalaka. Ang ibang sa ni daw ginanerbiyos na. I mean, nagakabalaka, balang ano, why man sing sigurado sa niya kabagdanan. Pero tungod nga may imbalances kita sa aton sa resulod sang lawas. Ibang sa ni talaga kanto sa ginanerbiyos na, anxiety, hasta nga nagkakanto sa depression. Kung mapabayaan pagid, nga nagakulang o kung kulang permeng aton sa niya tulog. Labot pa, nagahina ang aton sa nga resistensya. Kikisa din sa manutaran sa mga ginatawag kulang perme sa tulog, ang ila sa nga panulok. Ha? Ang iban sini may oversensitivity sini sa ginatawag kasanag. Kasanag pa lang na, way palabot sini sa silak sang adlaw. Ang iban sini nagalabo ang ila sini nga ginatawag panulukan. Hindi na sila sini makahimutad o kung makahimurot maayo. Tungod ina sa kakulang sini sa pagtulog. Tilabot pa nagataas atong risgo sini sa insulin resistance. Ti magluwas gali sa nagaluya aton immune system gali kadamo pa sang posible sini makondisyon mga balatian nga aton sini ma ginatawag maangkon o kun amat-amat guba sa aton sini nga lawas. Both tungod ini sa ginatawag makalalaton kag ginatawag lifestyle o kun acquired aton sini nga mga problema sa sulod

0: Ang lawas tungod sa aton sa ni hindi amo nga pagginawi, isa sa ni amo ang pagpulaw. Pero balikan ta bala, confirmi ka man nagapulaw sa ni naga problema ang aton sa nga mata. Tilabot pa kung kulang pagidini sa nutrisyon, kasubong sa ni sang kapida naton sa pagkaon sang utanon o kung nakaon makitautan, hindi man husto posibleng aton sa nga pag-prepare, like nagakaon ka man tod sang karot pero ganakaon naman nga hilaw, hindi mo makuha dirang beta-carotene. Kung may ara man sang beta-carotene ina, kung ayaw man ginabutangan sa ni sang good fat, hindi man ma-absorb tanan kag maayos ang aton sa nga lawas. Ha? Pero kung halimbawa, nagiinom ka mo sa isang Visionex Plus Soft Gel Capsule, hindi lang beta-carotene ang ginapasulod naton sa aton sa ringalawas. Kami ara pag ina isang lutein, zeaxanthin, magluwas sa beta-carotene, tag vitamin E, nga nagapabakod sa aton sa ringalawas. Idugang pag ina naton kung nagapangita kita sa mga pamaagi, nga magnaming aton sa ringatulog, amat-amat na ganami man ang aton sa ringapandulukan. Testingin nyo bala, ha? Inom ka mo Visionex Plus Soft Gel Capsule, pagkatapos, try nyo nga yung mga technique dira para magnami nyo sa nga pagtulog, ano? Tulog sa temprano. Dasig mo ulihan ang mata. Bisan nagaburon pa ina siya. Kadamo kita sa isang ginpa, tilawan. Magluwas siya sa may mga malala, kagiman pag yun problema na iya sa mata. Yeah, Visionex Plus, ha? Visionex Plus Soft Gel Capsule. Isa na ton kung ma-recommend sa inyo. Ara, yeah, specific sa aton sa nga mata. Number two, ang masaming pagka-stress, nagapahina man sa aton sa nga immune system. Ang tuman, nagpadayon nga pagka-stress sa isa katao, kung chronic stress, nagapadako sang chance sa paghina sa immune system. Bangod niya makapanubo ini sang antigen nga nag-activate sang lymphocytes, nga nag-aaway batok sa nisa infection. Di problema gid eh. Kung stress ka permi, nag-resulta man ani sa ginatawag hindi mahamuok nga pagtulog o hindi ka makatulog sa nisang maayo. Pero may kung nano, isa sang pwede naton himuon sa ni kung nagka-stress kita bla, masami, try naton ang as much as possible sa gabi o kung sa serum pahapon na timprano pang aton sa nga pagpanyapon para nga may nagkaigo sa nga gap ang aton sa nga tiyan sa aton nga pagpanyapon kag sa aton sa nga pagtulog. Pagkatapos pwede ka mo sa niya, tip ko sa inyo, ha? Pwede ka mo makagamit sa ni pagpamanyos sang Santhon Plus Herbal Oil. Nga man, ang Santhon Plus Herbal Oil nagabulig ni pa-relax sa aton. Ang problem sa kadamaan sa ni kung nga hindi sila makatulog mayo, kay hindi sila relaxed sa hapon pakadto sa ni sa serum. Di ma-expect nga magmuok mo sa nga tulog. Samantala, ang Santhon Plus Herbal Oil ka-relaxing sa ni. Ang iya sa ni nga scent pala nga daan, ano, kadto o kon once mo simutan na ton dira sa aton sa ring olfactory system naganami aton sa ni pamatyag nagatawhay aton panguna-una once manami pamatyag mo nagatawhay imo sa ni panguna-una dali nagarelax imo sa ning mga muscles imo sa ni mga kaunuran dali ka sa ni mag kalma. In fact, ang aromatherapy gani ginatawag makabulig madasig kita sa ning maparelax kag maumpawan sa nabatyag naton yung mga discomfort sa lawas. Mas madasig pa ini kaysa sa mga tumar naton nga mga kapsula. Pero syempre, kung nagatumar kita sa kapsula, lain naman niya ang mekanismo sa iya sa ring pamaagi sa benepisyo sa aton sa ring lawas. Ang punto lang naton nga like nagagamit kamo sa isang Santhon Plus Herbal Oil, sa scent pa lang niya pag simoto pa lang naga-relax ka dayon. So kung relax ka, kapin pa kun may nagamulo masahe dira sa mga bana kung nara si Mrs. nga nagadulo na pulay dira o kung si Mrs. Man, ginahilot-hilot ni Mr. Dira, gamit ang Santhon Plus Herbal Oil, nagabulig sa manami na aton sa nga pagtulog. Number three, paano ginapaluya ang aton sa nga immune system? Kita mismo nagahimo sa na, kung masami kita sa ni, nagapangakig, kagwala sa lugar sa nga pagkaakig sa masami. Ah, sino dira ang permiya nagapangakig? Dumduman ko sa nga topiko sa iban sa nga mga program na ton nga may nag-message sa ton siya, Dok, nanay yun. Kadaliso, magapangakig. Siguro kayo may makita man nga daw hindi amo sa ton sila maginabuhat. No? Mungkin mga nanay, may mga instances nga kadaliso na ton gina-remind kita sa mga dapat kag hindi dapat na ton sa himuon para man sa ton sa nga kaayuhan. Pero kung ay sa lugar na nga pagpangakig gano, basis ni sa pagtuon, masami nga nag-release gali sang adrenaline kag cortisol nga ton sa nga lawas. Kung masami kita sa emosyonal pirmi kita sa ni akig. Kago nagapadayon, mahimo nga magpataas ang risgo sa autoimmune disease kagiban pagkita sa ni nga infection. Yung iban sa ni gamay lang diferensya o kung para ganit sa iban, duway man sa diferensya, masaling, uy, nangakig man to siya man. Inabangod nga, ginatawaga, ang isa sinasang kausa man, ti, kulang ka sa tulog. Stress ka pirmi. Nagakuan siya naman, nagunubuoy mo sinipasensya, may labot pa ko, halimbawa, may imbalances pa sa hormone, kasubong siya kung ara ka sa pagmenopause or postmenopausal na, kung tapos na mo siya nga pagmenopause. Pero basis sa pagtuon, even nga ara pa lang siya ginatawag pagperimenopause, nga sa kababae, may pamaglabot sa pagmenopause, may mabatsagan nga mga sintomas sini, sa ginatawag imbalances sa iya sini nga, hormone, ha? Isan-isang aton sa niya, nga ginatawag bulubantayan man yung mga lalaki sa mga asawa naton, sa mga utod naton, yung mga kababayanhan. Kaya ang ginatawag bala fluctuation sa estrogen and progesterone, nagresulta in isang pagkaalabuton man eh, ha? Sa aton sa niya mga tagpalamati. Magluwas pa, sa ginatawag, iban pagit sa niya mga factor na kung magtilingob-tingob, di daw, na ginatawag dugangan pagid ang pag-irritable sa isang katao. Lalaki man, especially sa mga kababayanan, makabulig base sa pagtuon sa ni ang soya bean. Kaya nga man, ang soya bean may aragal isang isoflavone. Phytoestrogen na ni makabulig especially sa kababayanan kung may fluctuation kamo sa ni sa estrogen and progesterone, nagresulta ini sa ginatawag pabaylo-baylo naton sa ni nga modo pagka-irritable sa ni. That's why iban sa ni nga mga bana, kabalo na sila kung ano yung lahimuon. Kung medyo nag-olumpisa na ganyan sumisis, daraan sa pagmenopause, doon di na maintindihan nung kaisa. Nang palakton niya ka, pero hindi man gusto nga maglakat ka. Tapos kung ara ka na, natakaan mo sa itsura mo. Ang iban sa naging nabaklan na lang nila sa Santhon Plus Coffee Mix. Ang aman, ang Santhon Plus Coffee Mix, isa sa mayor ng ingredientes ni is soya bean powder. Ah, nagabulig siya tungod sa phytoestrogen para nga mahagan-hagan ang emosyon sa isang katao, ang masamisa din nga pagpangakig, especially kung uay na sa lugar. Kaya naganarish pa ni Saturn sa nga lawas tungod sa mga vitamins and minerals nga rin dari, labot pa, may fiber, may protein nga nagabulig para makabatsag kita sa isang kabusog, hindi kita matentar sa nga masami magkima-kima. Bintaha, why inisang caffeine, so pwede makainom sa nga kabataan, 5 katuig sa nga pataas. Pila lamang ini ha, sa mga ginahimo naton nga nagapaluya sa aton immune system, kulang sa tulog, siyempre permi kita nagapulaw, masami nga pagka-stress, masami nga pagpangakig, especially kung uay na sa lugar. Pero may mga kinahanglanon mangaling kita para mapabakod ang aton sa immune system. Kung may nagapaluya, may pwede mangaling kita mahimo nga makapabakod man sa aton sa immune system. Ano ba na ini? Ini amo ang neutrina or nutrients nga para kita makatukod sa ginatawag mabakod nga immune system, may pamahog man sang infection, may pandemic man ukon na wala. Ano ba lang ini mga bitamina kag mga kinahanglanon sang aton sa nga lawas para mapabakod aton immune system? Number 1 diri amo ang ACE vitamin, vitamin A, vitamin C and vitamin E. Nga man, ano ginahimo nila sa rin? Nagabulig ni sila regulate sa aton sa defense mechanism. Defense mechanism sa aton sa nag-alawas, nag-stimulate sa rin ang antibody formation. That's why may makita kita ng mga vitamina, bala? Mga minerales, bala nga, may kombinasyon sa vitamin A, vitamin C, vitamin E. Tungod nga, ang nagpabakod sila sa aton immune system, nag-neutralize ang free radicals, nagabulig pabakod sa aton sa immune system, batok sa niya sa infection. That's why gina-recommend gina aton, ano, ang regular sa niya pagtumar sa aton sa niya, Santhon Plus Herbal Capsule. Kaya nga man, ang Santhon Plus Herbal Capsule, may ara sang sangkap sini nga mga utanon kag prutas nga nagabulig para nga mapun-an ang mga nutrients ukon ma-provide ang mga nutrients sa kinanglanon sa pagpabakod sa aton sa nga immune system. Isa diri no, amo ang iya sini nga sangkap nga balunggay. Ang balunggay may beta-carotene nga dan ini nga gina-convert sa aton sa nga lawas sa ginatawag vitamin A. Ang balunggay may vitamin C man ini kag may vitamin E man ang balunggay. That's why ni-recommend na ito ng regular adlaw-adlaw nga pagtumar sa isang Santhon Plus Herbal Capsule. Kag manotice naman gani, no? Basta pala kaon kamuutan, especially balunggay, gabakod inyo sa nga lawas sa magnas ang kilala ko ba? Hindi lang dok lawas ang nagabaskog mo, pati ang sa ubos-ubos ang pusod. Nagabaskog man ko, no? pinagi sa pagtumarga rin sa Santhon plus herbal capsule, mabuligan kita mapabakod mga aton sa nga immune system. Dagod may aras sa vitamin A, vitamin C, and vitamin E. Sunod ni kinang lanon para magpabakod sa aton immune system, amo sa nga iron. Ini isa ka importante man na kinang lanon para sa produksyon sang lymphocytes na nagapangapin sa aton batok sa nisa infection. Magluwas pa sini kinang laman aton ng zinc. Sunod sa Ohio State University, ang zinc nagabulig para makontrol sa niyang infection. Kagabi niyo kung nano, base sa pagtuon, may tanom gali nga may ara sang ginatawag beta-carotene nga mas madamo pagkaysa sa carrot. May ara sa sang vitamin C nga mas madamo pagkaysa sa orange. May vitamin E nga mas madamo pagkaysa sa almonds. Kag may ara man sa ginatawag zinc. Kagabi niyo kung nano, sunod sa Journal of Pharmacy and Bio-Allied Sciences, sa pag-usisa sa phytochemical kag pharmacological characteristics sa sining tanom para to kibo ng medicinal values values sini nasapuan nga ang ining tanom may ara sang immunomodulatory effect, nagabulig regulate, nagabulig balance, nagabulig normalize sang immune system, maabtik nga immune response sa tion sa isang kinahanglanon, agud baratian may angon sa infection aton ma likawan. Ano bala ining tanom? Amo ini ang moringa o kon balungay. Nga ibalik naton isa sa mayor nga sangkap sa aton sir nga Santhon Plus Herbal Capsule. Kagati, ara ng vitamin A, ara naman ang vitamin C, ara naman ang vitamin E. Kag mas manami kung nagainom kita sa isang Santhon Plus Herbal Capsule, hindi naton pagkarimtan ang aton sir nga vitamin D3 o kung ang premium D3 soft gel capsule naton para sa pagbalanse man sa aton sir nga immune system. Kaya naman, ang immune cells naton may ara sang vitamin D receptors. So, maka-respond gid sila sa ginatawag nga vitamin D. Ang vitamin D nagabulig regulate sa aton sarili nga immune responses nga mahimo maka-stimulate sa produksyon sini sang antimicrobial peptides. Pilas sini sang antimicrobial peptides sa amo ang Cathelicidin. Ang cathelicidin yun, natural antimicrobial protein yun, isa sa ginatawag ginagamit sa aton sarili nga lawas bilang natural germ fighter defense. Isa galit sa nagagwardya sa aton para madepensahan kita batok sa nisa kagaw. Nasa yung manami, kung nagainom kita sa nisang Santhon plus herbal capsule, may ara makita sa nisa pagpasilak sa adlaw. O kung nagani pagtumar sa aton sarili nga premium D3 soft gel capsule. Amanami pagid kay ang aton sir nga premium D3 soft gel capsule, may upod ini sa ginatawag fat. O kon na good fat kasubong sinisang VCO. Nga ang VCO may ara sang lauric acid. Nga ang lauric acid may ara sang antimicrobial activity. Ang VCO nagabulig para nga ma-convert ang pila sini kag ginatawag kaunuran o kon ang ginatawag mga compound dira kasubong sinisang monolaurin nga may ara sang antimicrobial activity sunod sinisang mga pagtuon. Buta balon, kon may ara kita sang VCO or virgin coconut oil sa aton sa ring lawas, ginabuligan gali sa nga mangin hindi paborable sa mga kagaw nga mag-start dira sa aton sa ring lawas. Pareho bala sa aton bala, kung di kita komportable sa kalugar, hindi kita mapahamtang dira, di ba? Nag-aalyak ta, ngita ta sa lugar nga, kung sa din komportable kita. Kaya mo na ginahimo sa VCO para hindi mangin komportable ang kagaw dira, aalyak sila, ibang sinipamat yun, ginupod ina, sige na tawag aton sa nga premium D3 soft gel capsule. Labot pa ang mga vitamina nga fat soluble dira sa aton sini nga Santhon plus herbal capsule like vitamin A, vitamin E ang maabsorb pagid sa aton sini nga lawas. Lakip na ang vitamin K kun halin ini sa iba naton sini mga sources o kun mga ginakaon naton. Pila ka beses ang pamangkot dere ang pagtumar sang Santhon Plus Herbal Capsule kag Premium D3. Bisan twice daily lang pagtumar nyo sa din, no? Sa kada adlaw. Twice daily sa kada adlaw. Dua ka beses sa kada adlaw. Sa aga kag sa hapon ang pagtumar sini. Pero binmuhong na, no? May isa ko ka ma-suggest sa inyo. Kung dali ba, kulang man ka mo sini sa pagpasilak sa law, pero mahiligon ka mo sini mag-inom sang coffee. Ang isa nga ma-suggest ko sa inyo sini, ang pag-inom sini sang premium D3 coffee mix. Nga man, ang premium D3 coffee mix, kada mo sa benepisyo sa aton sa ringa lawas. Kaya bilan mong benepisyo sa mga ginainom, mga ginakaon naton, or mga ginatumar naton, ng mga nagkakapsula, nakasalalay ina sa ginatawag synergistic effect. Ini mga nagabinuligay, nagakasinanto ng mga sangkap, dira sa aton sa mga ginainom o kon mga ginatumar. Like for example, ang combo sa isang balungay, ang combo sa isang sunthones, kagang combo sa vitamin D3, manami gali ini para nga mapabilin or ma-improve ang aton sa nga insulin sensitivity. And mind you, base sa pagtuon, ang isa sa pinakamanami sa nga sunthones sa kuwaan aton, para sa ginatawag benepisyo sa lawas, ang halin sa panit sang mangustin, which is, dira mismo ginkuha ang santhon nga ini, nga ginupod sa aton sa nga premium D3 coffee mix. Para makalikaw kita sini sa insulin resistance, makalikaw kita sa pre-diabetes to full-blown type 2 diabetes kun aton ina mapabayaan, nga kadamo sang komplikasyon sina. Kung may diabetes ka, mahimo ka mabulag, mahimo maguba imo kidneys, iban pagid niya parte sa imo sa ringa lawas. Kag nagabulig pa ni papagsik sa aton na ang aton sa ringa premium D3 coffee mix. Ang good news, isa sa gingamit sa ringa pampatamis, amo ang stevia. So, samtang nagapahunay-hunay ka mo dira between meals, like mga alas 10 sa aga, alas 2 sa hapon, kilala ko ganis niya, Dok, himuan ko papagpapag ang puno blas ng kawayan tupad sang balay, kag mga alas 2 gani sa hapon, dala ko na, panginahangin ko na, dala ko sa konser nga, premium D3 coffee mix ba? O siya ka magpulo panihol, bisan daw sungaw-sungaw lang. Doka nami, gitsa nga konser nga pamatsyag. Available ini ha, sa nagapinamangkot sa mga butika o parmasya nga mga suki ninyo o kung malapit sa inyo sa ni nga mga lugar. Pero kung nalibawa, diri ka mo sa ni sa syudad sa Iloilo, ani even sa mga taga-probinsya sa Iloilo, pwede ka mo makakadto dira sa Yes to Health Wellness Center, makabakal sa complete set sa sining mga product na mention na tondri para sa inyo ikayong lawas or pagdugang sa supply nyo sa sa mga nagagamit na nga daan. Magluwas pa, may libre pagin na konsultasyon dira, kaya dira ang aton sa alternative medicine consultant nga magahatag sa isa din libre nga serbisyo sa inyo sa mga concern sa ikaayong lawas. Bukas sila, alin Domingo tubto Biyernes, alas 9 ang takna sa aga, tubto alas 5 ang takna sa hapon. Kung dira ka mo sa Negros Island region, kanto ka mo dira sa Yes to Health Store, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Tabok lang gita ni sila sa Marayo Bank. Amo man, ala Domingo, hasta Biyernes, 9 a.m. to 5 p.m. Or hindi gani, gusto ka mo sini magbakal online, pwede ka mo sini makabakal sila sa official store. Kung may TikTok or Shopee account ka mo, isearch sila sa inyong search box, Yes to Health Inc. 2011. Dira ang tanan niyo nga produkto, pwede niyo i-add to cart or proceed to order, kag hulaton niyo na lang i-deliver sa inyo sa tagsa-tagsa ka mga panimalay. The secret of health. Basta may palagas wa ka mga palamangkutanon, mahimo na lang i-send diri sa atong text line 0928-287-4637. Sa nga pinamangkot sa atong siya, dog-dog, amat-amat naman init, amat-amat ng pangalisngaw para may akonser nga. Lawas, anong ma-recommend mo, Dok? Kag may pwede bala gamiton sini like habon. At huwag kagin magsala sa imo sa nipamangkutan. Kami ma-recommend kita sa imo. Ang isa ka sangkap nga makabulig tinlo sa aton sa ring lawas, amo sini ang ginatawag bayabas. Nagabulig ini limpyo sa aton sa ring lawas. Tamo sa una ko may mga hulugasan kita, may mga ginatawag katol-katol, may mga skin problem kita, laga lang kita sa daon sa bayabas pagkatapos aton ipaligo or ipahid naton dira dala tinlo sa parte sa ring apektado. Madasig mo ang pawan. Which is susubong ang aton sa ring Sunthone Plus Herbal Soap, isa sa mayor nga sangkap sa imong bayabas. That's why damo naka-appreciate kaya ang mga katol-katol sila panit, ang ibang sa pabalik-balik na gani, nabuligan niya na umpawan, nagamat-amat hamis. Kagang may mga body odor gid nga iban, ano? Masaling nga dok, nahagan-hagan gid man ang pagpangalisngaw, pag-usbong sa akon sa ilok. Kag may ara gid nga nag-report sa aton nga nadula gid ang ila sini nga baho sa ilok. Though sometimes depende sa aton sini nga ginakaon, depende sa aton sini nga ginatuwag mga pangginawi pagid, may ara gid man time nga magsungaw pagiman o kon magsalir pagiman ina liwat. May ara gani kita sini kilala nagsiling mao siya dok ang santhon gali may bayabas bulong sa baho ilok. Asi ati makasiling magali kita dok nga ang bayabas bulong sa baho ilok nga daw nagasipit man sang luto nga bayabas. Makabulig ang aton sa nga santhon plus herbal soap sa nagpamangkot sa aton. Dalas dasan na lang pati sa inyo sa nga guya, kojik, kag ginatawag glutathione, makabulig sa mga dark spots dira, mga ginatawag pinalian dira sa punggod para ma sa lalaman ka puti o kung nang kahamis ang aton sa nga panit sa guya, pwede pati sa liyo gamiton, pwede ginisabot kon gamiton man, gamit ka mo sa Claire Skin Herbal Soap. So, butong balon, pwede sa guya, liog, butkon, clear skin herbal soap. Sa nabilin niya parte sa nga ton lawas, hasta sa tiil na ton, pwede kita makagamit sa ni sang santhon plus herbal soap. Dok, akong ginahimo kung magsakit-sakit akong sa niya tuhod kaghawak. Ginabanyusan ko sang santhon plus herbal oil. Pero may time dok nga doon nagasigigid ang sakit niya, tingin na imnan ko man sang sasda pain. Okay lang ina, Doc? Yes, okay, kid. Actually, muna ginahimo sang iban, kundi madala sa banyos like santhon plus herbal oil, tumaran nila sang sasda pain para madasig mong pawan ang palanakit kag mga busog sa lawas ngayla sini mabatyagan. Kag sa aton sini mga tagpalamati, no? Nga, especially mga way nato madangatan sa pagbasa nyo sini mga palamangkutanon, bati pulo pasensya, kid. Pero kina, kolabos na naman kita sa aton sini nga oras sa aton sini nga pagpangalagan. Parantes kita sini temporaryo nga magpaalam, ba mga nag-upod sa aton dri, sa aton sini nga Facebook live. Si Sir Mayok Cabana, pa-shout out lang sa Bangga Ikadios Leon Iloilo, kag sa Sitio Pagas Leon Iloilo, kag sa Barangay Tagsing Leon Iloilo. At yun na shout out ka budra, nga nagapamati mga suki na ton, halin kay Sir Mayok Katarsang Kandado Cabana. May Mary de Cabar, bati kumusta si Ma Mary? Higop-higop, guro kapida mo. Mayonis Ma Mary, believe ko mo. Ang panulok kasi ni Mintinadogid. Klaro ang panulok sini. Dira sa Florida, USA, no? Si Ma'am Mary. Si Ma'am Angelita Gonzalez, good evening. Nag-greet sigali kay Ma'am Mary Rica Barba, friend guro ni sila. Ma'am Charlene Alegria, good evening doc, watching live from Kabatuan. Si Ban Pagid sini mga nag-upod sa aton Facebook live, thank you gid. Kag sa nag-upod sa aton through radio sa DYRI RMN Iloilo. Kamay mga bisan paano nakabulig-bulig sa liwat ang aton sa pagpangalagad sa inyo sa mga tinguha sa pagpasanyog sa inyo sa nga ikayong lawas. Pagbulong sa balatian, kag kung paano nato na ni mahimo malikawan. Subaybayan ang masunod naton sa nga talakayan, same time, same station para sa dugang pagidsani nga mga kaayuhan. Sa kinaandan, ang inyo certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa pagpaayo kag paglikaw sa banatian, disiplina ang kinahanglan.
1: Inyo na batian ang Secrets of Health kaupod sa atong mga alternative medicine doctor, Dr. Nelson Cadena kag Dr. Erwin Lapus. Madamo nga salamat, tugtog sa liwan.
2: This newscast is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
3: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Halin sa pinakamataas nga bukid.
7: Ah, kamusta nga?
6: O sa pinakamaliyo man nga isla.
7: Nag-graduate na ako.
6: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
8: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
9: O pag-uwi na ko ka. go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. For DTI Fair Trade Permit Number FTB26024, excuse of 2026.
10: Nagapalagdurong bala ang imo panuluka.
11: Magalingin bala ang imo nga uha.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
10: Kasi may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
12: D3Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
13: D3Bio.
14: Ang D3Bio.
13: Yung may VCO.
14: Ang VCO.
13: Yung may D3.
14: Matakas, magabuti ka.
13: Mighty C.
14: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
13: Mighty C.
14: Mabaka sa mga
13: butika.
16: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol. Eh. Kag tumar ka na sang Nans Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pang balatian.
13: Nans Herbal Capsule.
16: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula.
13: Mabakal sa mga butika.
17: Samson Gold Coffee Mix.
18: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw. Good thing may Samson Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen ug guta tayong kape.
17: Samson Gold Coffee Mix.
19: Nagkape ka na,
17: nanakas,
19: at gaganda ka pa.
17: Samson Plus Gold.
20: Ako gali si Sherry.
21: Pwede gid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
22: Naghambal sa ako nga imnan ko kuno sang Samson Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
17: Samson Plus Gold.
19: Mas pinalakas,
17: pinagaling,
19: pinahusay.
17: Samson Plus Gold.
14: Sa mga butika.
23: Good morning.

0: Kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio na makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mabakal.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas, makabut ka.
1: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
2: Super Fiber.
3: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong atyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong nga atyan. Salamat gid sa Super Fiber.
2: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika. Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
4: And Dr. Suzette.
5: Ito po si Dr. Bernion.
6: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
8: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Welcome sa palatuntunan. Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsules kag ang Evergreen Coffee Mix. Ako man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
7: Isa na naman ka maayong adlaw para sa tanan. Handong kugid ang ikaayong lawas naton. Istorya naman naton ang isa na naman kabalatian o kung kondisyon sang aton lawas. Nga daw, pag-ulang ganit, unik kabati mo, tawag sining kabalatian, anaphylaxis. Anaphylaxis, amoy ning terrible, kag life-threatening allergic reaction. Nga madasig ang pag-develop sini. Ang other term sini is anaphylactic shock. Ang mga sintoma o kung mga signs, para sabi isang palangatol nga panit, palamula, rashes, tapos nagkapalanghabal-habal, kapalanghubag-hubag, kapalamulang mata, lips, kamot, tiil, dumalipong ka, no? Nagkahabal-habal, nagkapalanghubag, ang imo sining habok-habok, ang imo sining ba-ba, ang imong tilaok o kung dila. Nga kung sa din makadulot in isang mabudlay nga paginhawa o kung pagtulon. Daw hindi maintindihan nga pagpalanakit, nagalingin ulo mo, daw masuka ka, nagaka-collapse ka, gakalipong ka. Terrible yung klase balatian. O ti wala na damo storya, pa-doktor na ni, emergency ka na sini, magamusin eh. Raok naman ni doktor, magamusin eh. Ang anaphylaxis resulta in isang mapigaw nga immune system sa aton sinikalawasan. Nag-react o kung nag-overreact ini sa mga pagkaon kung mga substances nga nagasulod sa atong kalawasan, reaction sang mga allergens. Dasig lang ni mag-develop, kag-ina-trigger ini sa mga insect stings, peanuts, mga gatas, seafoods, kag mga bulong o kung mga antibiotics. Tiyadari rin naman ni nagasulod ang produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin. Una, ini nga mga produkto nagapabakod sa aton sininga immune system. Amo na nga malayo ka sa mga allergies. Isa-isaon nato ang mga sangkap nga makabulig sa aton sa sininga balatian. Hingagawon ko lang ni ang vitamin C. Amo ini nagapabakod sa aton immune system. Ting vitamin C makita mo ini sa halos tanan nga mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee mix. Ang turmeric may antioxidant kag anti-inflammatory properties. May kinaiya ini sa pagbulong sa mga nagahubag-hubag sa aton kalawasan. Talented man ang balunggay nga ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule nga po sa din ini siya nagaamlig sa aton panit kag buhok. Protektado ka pa sa infeksyon sa panit kag dugangan pagidsang saluyot o kon tugabang may vitamin B2 ini kilala as riboflavin. Nga papel sini nagamaintain sang level sang collagen nga nagabulig ini papagros sa aton panit. Ang amarguso ko ng palaya, medyo pait-pait lang pero isa man sa mga nagapamuno sa mga balatian sa panit naton, mga scabies, mga palangatol, mga psoriasis, ringworm, kag iban pang mga balatian sa panit. Wheatgrass, hindi man yung pawigit to. Sunod sa pagtuon ng duga sang wheatgrass, isa kamaayong pagtinlo sa aton sininga panit. Ang pagtuon na kasiling ini puno sang vitamina A, B complex, C, E, kag vitamin K. Bastante pa sa protina. Tari pa kita mo, barley grass. Oh. Kapasanyog man isang ikayong lawas, immune system, kag may selenium ini, nga nagapakinis, kag nagahatag sang flawless nga panit. Di kinahalungan, kinaproteksyon na ng panit na to. Dugang talang proteksyon, tapagalini sa ultraviolet rays. Hangin nga may dalang mga higko, kag magapabilin nga healthy ang aton panit. Matanday man ang vitamin C, ari ini siya present man sa halos tanan ng mga sangkap sang duha ka produkto ni Doc Kiko. Kung bastante kasi sa vitamin C nagakanang-kanang panit mo. Tungod man sang collagen nga nagapapagros kag nagapanami sang aton panit. Kag nagapanghawid man ang mangustin, hindi man magpawigit, manggaranon man sa vitamin C. Kabalo naman kita kung ano ang mahimo sang vitamin C sa aton lawas.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
4: Maayong adlaw! Kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
5: Ay, nako, iho. Grabe ginang labo. May katarata ko nung ako. Feeling sang doktor daw pareho sang gabon na pirmi lang nagatabong sa akong mata. Pero salamat, gid, kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko. Kagpagkatapos ang tatlo kabulan, dako, gid, nga pagbago. Pagbugtaw ko, daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
9: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang alala, ang iBerry hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uli ng sakit.
10: iBerry for a clear and healthy eyesight.
0: Cellphone Plus Gold.
11: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Cellphone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Rodel. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Cellphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Cellphone Plus Gold.
13: Ako gali si Bal, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Cellphone Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Cellphone Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
0: Cellphone Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
14: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kuno inom sa Cellphone Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Isang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
0: Cellphone Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
15: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verify ito with Alpha, Beta at Gamma Mangustin. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule. Dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Be extraordinary with MX3. D3 Bio.
18: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
17: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Mabakal sa mga Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Anika, dayan ko mangi, gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
17: Mighty C, mabaka sa mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy gatay, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas ng antioxidant. Nga amo naman, ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masal Ligat Epektibo DTX 500.
20: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
21: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Yun ang quality yan. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
23: Life Extension. Vitamin D3.
24: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
23: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
25: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back, the new allure. FHM, a playtime company.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
28: This Time Check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
29: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpaninlo sang aton panimalay, kagpalibot, gubo natun, kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kag pangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal sa liwat. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
30: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
31: Charm Fabcon, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bangon ng Charm.
32: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
30: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
32: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mag-abot ka.
1: GTX 500. Sa ating Grace, paglimutan.
2: Ako, may sakit nga diabetes.
3: Sila ang imo nga gininom nga kapsula.
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. Subo.
2: Mabakal na ka mo. Sa GTX 500. Namigit ini sa aron nga lawas.
0: GTX 500. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi, mas ami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
6: Evergreen Herbal Capsule.
7: Ako kasi si Capsule, isang batwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
6: Mangtumars ang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
8: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
10: Vita D Plus Coffee Mix.
11: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
12: Hey, so Dr. Marpa, kag satanan, may nga.
10: Vita D Plus Coffee Mix.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
8: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
13: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Samsung Plus Gold.
2: Ako si Roy, bangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol na tilawan ko tumara. Samsung Plus Gold, loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold. Samsung Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Samsung Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Ang oras na mabiyan dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, 20 minutos na ang nakaligat sa takdang alas 10 ang gabi.

0: sa Sangkanginan Emergency Hotline 10 Lugan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon san pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan san kagabihon. RMN Patrol 774.

0: 774.
1: Maayong gabi naman sa atong sini mga pinalangga nga mga tampalabati. Nagapangalagad na naman ang inyo palatuntunan na bagahon magarotig iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Lodis na kita karon niya now. Pitsa 5 na kita mga kabiyan entrada manya Lunes sa siling bulan sang Oktobre tuig 2026.
0: RMN Patrol 774.
1: Medyo mapangpang parahon sa palibot sa syudad. Kaposible mo man ni mga kabiyanan ang panahon sa palibot kagkapi na mga kabiyan sa mga interior sa mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo.
0: RMN Patrol 774.
1: Nagabi-abi na kita sa ato sining mga suki, sa ato sining mga tagpalabati. Labi na mga kabiyanan sa ato sining mga kulturan sa mga kababayan tanga mga OFWs. Mga marinero, seafarer, kagsumuman mga kabiyanan sa aton sining mga balikbayan, mga kabiyanan kundi makamuparti sa kalibutan, welcome na sa inyo palatuntunan.
0: RMN Patrol 774.
1: Labi na sa nagalagon sa aton sa Facebook page ng RMN Iloilo. Kagsempre mga kabiyanan sa mga nagabantay sa ila sining mga radio set, nagapamati kag na subuman sa mga nag-travel, gapamati sila ila, sa ila sining mga car stereo sa aton sining frequency sa 774 kHz.
0: RMN Patrol 774.
1: Mayong gabi sa aton sining mga kabiyanan nga mga Marites kag sa mga Marisol, sa mga Murat kag sa mga Labsong.
0: RMN Patrol 774.
1: Saan ba naman ang mga sulsuliro kag sulsulira o?
0: RMN Patrol 774.
1: Mayong gabi man sa atong sininga best friend, si Kapitan Marcia Puha. How are you, ma'am?
0: RMN Patrol 774.
1: Here naman ako, where na you?
0: RMN Patrol 774.
1: Preparar ka naman na. Kay hunusun ko naman kalag mo.
0: RMN Patrol 774.
1: Amo man sa ato siring mga kauturan nga mga nagapapanti sa mga kabanuanan sa probinsya sang Iloilo. Pero may iban nga mga banwa ginaulan-ulan sang bisan manigpis tuon. Pero mga kabiyan, mayon na lang ni. Kay subong mga kabiyan nga panahon daw malapit na kita sa transisyon, no? From Habagat to Amihan.
0: RMN Patrol 774.
1: Dari naman kita mga kabiyan mag-antos my heart na atong sini mga kabiyanan kainiton sa atong panahon. Kay panugod na ni mga kabiyanan sa extreme El Nino.
0: RMN Patrol 774.
1: Strong El Nino mga kabiyanan according sa atong sini nga pag-asa magasugod na sa bulan sa Oktobre until June 2027.
0: RMN Patrol 774.
1: Ang pinakakuan ini mga kabiyanan, mainit pag ini sa mga nagliligad itong mga kabiyanan niya mga nag-score kita sa mga heat index. Wow, kaluluoy naman ni mga kabiyanan kasalig sa mga bubon.
0: RMN Patrol 774.
1: Sa mga nagakwa sa ilang mga kabiyanan niya mga panghugas, ano sa mga ila sining mga nagkalinlaing yung mga bubon kay mga kabiyan di balipod sa sining kainit sa sobra mga kabiyan na nga heat index sa nagligad yan itong mga kabiyanan susto halo sa mga bubon sa Iloilo nagkalahubsan.
0: RMN Patrol 774.
1: Muni ka panumdum gin mga kabiyanan nga magkinot kita sang ano ni sang tubig as early mga kabiyanan kaysa Luzon area. Sus ginamat-amat ato nga gina may mga advisory na mga kabiyanan yung mga dam sa Metro Manila kay posible mga kabiyanan magasaper man sila sang rasyon-rasyon man bangod kay hindi malipod posible nga mahubsan ang tanan yung mga dam bangod sa sining strong El Nino nga ma-experience naton diri sa Pilipinas.
0: RMN Patrol 774.
1: Pamulya naman ta sini mga kabayan sa mga bulubog now. Kamo ni ko nga ang mga kabayan gahimo magkita sa mga tree planting diring Arimen Iloilo para makabulig in the future. Manugani nga ginaganyat man sang aton sini nga mga LGU nga mapananom man kamo. Bao ang amon na lugar tos Northern Iloilo. Dawa na na nasapak mga kabayanan sa mga LGU. Kaya ang halos tanang mga bukid aton nga naga halos ginamaisa na ginakaingin na napabayan man sa mga ihuli putin ng mga local governmento.
0: RRMN Patrol 774.
1: Man kaya sila man ang kapital sa mga naga tanong mga kabiyanan no naga oo oh, nagatanong sa mga mais kagakaingin no.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bot mga kabayanan na ano na ni padaboton sa nga tontong mga
0: RRMN Patrol 774.
1: Oh, naging nagkakaduluan problema ang aton komunidad.
0: RRMN Patrol 774.
1: Halos na lang mga kabayanan problema.
0: RRMN Patrol 774.
1: Okay, ari naman no, problema naman ba sa mga nagahangla naman mga kabayan na sa presyo sang gatong?
0: RRMN Patrol 774.
1: Hey, mayon ni mga kabayan na niyang mga nagagamit sang diesel, kaya maluwas nga daw nagka big time rollback. Ariyo ba nubo pagid ang ilang mga kabayan nga presyo, estimated oil price movement, buwas nga adlaw Martes?
0: RRMN Patrol 774.
1: Okay, mga kabayan ng diesel, sulog ilang diesel maganubo mga kabayan ng 1 peso and 120 centavos. Ang balanta ni Dugadugay.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ululo po naman kita mga kabayan sa sulod sa 2 ka oras sa papangalaga dari sa inyo palatuntunan. Kagsag yapon ang inyo kubos ng alagad Radyo Man Rodel Fulio Nagado. Liwat nga nagasiling sa inyo. Welcome aboard.
0: RRMN Patrol 774.

0: Yan nga, salesman mga kabiyanan sang Pepsi.
1: RMN Patrol 774.
0: Ay, matuon na lang tayo mga kabiyanan kapot sa Manibila sang Wilbaro, Buisit.
1: RMN Patrol 774.
0: Tura-tura, kagbao-bao na lang ni kasamang John Hartwell ni nga tuntunan na magamuni nga sakyanta na lang. Ay, ambot nga pahaklasi sang lugar ni nga.
1: RMN Patrol 774.
0: Ay, hindi na ni maintindihan. Ini sa presyo pa lang sang gatong kada simana ha. Bot na ano naman matabo ni sa sulod naman niya sa Martes.
1: RMN Patrol 774.
0: Pero mga kabiyanan ang masubo-subo sini, maluwas sa mga sinakaay sa presyo sang gatong. Bot yung matuloy ni mga kabiyanan information nga ang mga European countries. Magkuhan mga kabiyanan no? May information dari nga ang G7 magamiting no kagambalan ba parte mga kabiyanan sa nagatimbuok nga presyo sa mga petrolyo worldwide.
1: RMN Patrol 774.
0: Sunod mga kabiyanan ng European countries magkuhan mga kabiyanan no magapain sang 100,000 o 100 million ka barrels mga kabiyanan sang petrolyo para mga kabiyanan mahibsan ang mga problema worldwide sa mga nagasalalaka mga kabiyanan nga presyo sang gatong maluwas gilang sa tipan nga permilang nagapanaog buisit.
1: RMN Patrol 774.
0: Ay ambot mga kabiyanan may mga tanawang tani kung maka-trespasser ini mga kabiyanan plano sang G7 mga kabiyanan ng mga European countries na magapain sang 100 million da ano ni barrel sang petrolyo para maibsan mga kabiyanan ang presyo sang nagatimbuok na petrolyo worldwide.
1: RMN Patrol 774.
0: Pero ang lagtok naman niya Iran mga kabiyanan daga pamahog naman kung hindi pagtumanon sang Amerika ang iya sininga gintugan sa ila sininga conference ang ila sining mga kabayan kasugtanan ipasira yan naman kunong Strait of Hormuz.
1: RMN Patrol 774.
0: Alak mo na pasirahan nyo na isaksak sa baga nyo.
1: RMN Patrol 774.
0: Ipreparahan ta maluwas sa ining problema sa gatong. Oh, may mga pila kita mga kabiyanan diri, ka mga information man preparahan ta ni. Labi na mga kabiyanan sa mga kauturan ta naman ay abaw. Maluwas sa mga prime commodities nga mga kabiyanan magasalalaka ini. Antes ang Christmas mga kabiyanan kag New Year.
1: RMN Patrol 774.
0: Kaya hindi malipod mga kabiyanan naga fluctuate ang inflation. Ang mga nagapagsaka halin sa ulutanon, pagkadto sa mga kinanglanon sa mantika, kape, kag ano pa.
1: RMN Patrol 774.
0: Ang nagabarato gila nga pwede mo maayuan, ang presyo sang babayi sa aruyo.
1: RMN Patrol 774.
0: Kaya sunod sa report mga kabiyan sa Department of Agriculture, are, preparahan ta na ni. Amat-amat naman magasaka ang presyo sang mga karni.
1: RMN Patrol 774.
0: Karni sang baboy, karni sang baka. Maluwas nga mga kabiyanan nagabarato ang karni sa aruyo.
1: RMN Patrol 774.
0: Di, expectar naman ni mga kabiyanan bangod kay kung hindi na ni maagapan ang presyo kag sinakaay sa presyo sang langis. Ano pa ang expectaron ta ni? Bisan utan mga kabiyang tugabang. Sus.
1: RMN Patrol 774.
0: Ang ginapanghatag na ni sa uma, subong mga kapresyo yaw din mga intindihan.
1: RMN Patrol 774.
0: So una binugkos pa ni, subong na kinilo ng mga kabiyan na posibleng mga baligyaan na yun. Amo na ganis ling ko, sa una binilog pa ning ukra, subong plastic-plastic na. Sa una mga kabiyanan, tagsitinta pa ang kilo. Subong nag-asaka na 150. Mga kabiyanan, presyo sang okra. Di ang okra nila, dako pang pitoy sang amo.
1: RMN

0: 774.
1: Bullshit.
0: RMN Patrol 774.
1: Ano pa kung kaisa magbakal ka magkaong ka, susunod kimi-kimian mo man. Ang tunga sa haaga, ang tunga sa udto.
0: RMN Patrol 774.
1: Di presyo sang isda mo man.
0: RMN Patrol 774.
1: Subong mga kabian presyo sa isda. Sus, dolap uton niya ng presyo iya sang karni sang baboy. Ang presyo naman sa karni sa baboy, taga 240. Di, suno sa report, mga kabian na magasakap eh, samta nagailapit na ang bulan sang Disyembre, preparasyon para sa Christmas, nagamagadalagan sa presyo suno sa, sa Department of Agriculture, mga kabian na ang presyo dari sa Western Visayas, magadalagan sa 400 plus.
0: RRMN Patrol 774.
1: Isubong presyohan na isi 280, mga kabianan sang baboy, imposible magadalagan ini kung malapit na ang na Disyembre sa 440.
0: RRMN Patrol 774.
1: Inisuno mga kabianan sang Department of Agriculture Region 6 ang presyo sini sa Western Visayas.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di may presyo man mga kabianan ng manubo, 120, dari sa banwa sang Dumangas.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagabaligya ba na ng mga talipapa? Pero na, preparar ka lang. Kaya manti ang mga edad ng mga kabianan nga nabaligya nila tag 120, magulang pa mga kabianan sa edad ni Juan Ponce Enrile.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nga kung lagaon mo mga kabianan, una patunaw ang pressure cooker sang sa karni nila.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mauna pa ya humok mga kabianan, daluhasi mo sang sa karni sang ginabaligya das Dumangas. Oh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay mga kabianan, di na kumagandong pa nga mag... Pan mga kabianan nga mag pabunga-bunga sang inyo Christmas sa preparation mga kabianan sa Noche Buena nyo sa December 24 kag 31.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaluluoy lang ni mga kabianan, pobre ni mga nagaremedyo generalo. Ay, mga nagasikad-sikad ni. Agad na kontento naman lang mga kabing ana, naman ni sila dildila na isang asin ha.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kag magkama mga kabianan sang ginamos.
0: RRMN Patrol 774.
1: Eh, pabunga-bunga ka pa, mapahamon-hamon ka malang kung na mga kabianan niya ang imo sinikinitaan mga kabianan. Sakto lang sa isa ka kilo bugas kag isa ka tunga sa kilo, hindi gani 1/4 kilo mga kabianan niya palaksiwan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Importante nga nag-aululupod ka mo sa Noche Buena, bisan mga murumanter na lang ka mo na sang, ano ganin niyo? Sang pan mga kabianan, kag murumantikilyahan niyo lang ha.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ando, medyo po ko propigado giti. Mantener ka mo na ham and egg eh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ulti mga makawat ng mga politiko, ti mayoy, kabay pa magkaladun lang ng mga buisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sabi na mga kabianan sa mga nag... nanuna ni mga klase sa mga opisyal ha, pero ha, nagalingin gilulo ko sa mga butante mga kabianan. Piliun pa nila nga pila na ka mga bisis mga kabianan kontrobersyal sa kinawatay lang. Namiad pa na sila magpili o mga ganggunggit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, ambot na ano na yung mga utok nila nga tagtagan na sila masinintimos nga ang ginansya mga kabianan kang hakbot sa mga politiko. Sus, why gani mag-tipik mga kabianan sa kamaringking ang ginapanghatag nila daw ginuo kag santos ang pananawa nila dayon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, ambot mga kabianan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa piyakabahin mga kabianan, may paluap ang kita karon. tutukan tani mga kabiyanan ining isa ka transport leader mga kabiyanan nga ginserbihan sang search warrant dira sa may barangay Takasaro na recover mga kabiyan sa bukag armas. So,
0: RMN Patrol 774.
1: Anong hugot ni sang ihudiputi niya ng mga kabiyanan niya pigin na ano yan ni tanan niya mga media? Anong sinong kontra yan ni sa media man?
0: RMN Patrol 774.
1: Dinalasa itanan mga taga-media. Anong hugot niya sini mga kabiyanan nga nagkasakit buot yung sa media?
0: RMN Patrol 774.
1: Lain pa ni mga kabiyanan ganghal nga klase sang transport leader. Pakita-kita ya pagin mga kabiyan sa Facebook ang iya sining armas. Sabi ko, nalaman yung mga kakurog atay sa mga tao sa iya armas.
0: RMN Patrol 774.
1: Ang pamangkot, galupok na.
0: RMN Patrol 774.
1: Yan na nagasugid man mga kabiyanan na maisog maniki transport leader, frontliner yung mga kabiyanan sa mga aktivista.
0: RMN Patrol 774.
1: Patikal-tikal ka mga kabiyanan, tagduha ka bilog armas mo. Sus, marakagusip nga tao. Teka, nagkuha yung parte niya. Nakakita agad sa isang katapat niya.
0: RMN Patrol 774.
1: E, kung na-contra ka abe sa media, i-report pa ni. Nano pagigurong got-got niya siya mga kabiyan kung hindi pag-i-report niya nga gin-arestar siya. Nano pagigurong got-got niya pag-i-report niya kung nanong natabo siya kung why media to. Pasinikwata sa kagapi na ginapatuwad na ni Suli.
0: RMN Patrol 774.
1: Salamat sa may mga media na nga nagka-cover to.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ilaw tirawan niya gin mga kabiyanan ang mga pulis ta nga sus.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ugata niya gin mga taga RPDEU.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ito nga pamangkot lang kita nga may mga recovery yung mga drugs. Oh. May mga disposable lighter saya. Pagtapos may mga fuel. May tutor pa. Ay wow.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pamangkot lang kita, transport leader. Garo ro.
0: RRMN Patrol 774.
1: Siguro mga kabiyang impos-pos yan yung armas. Saan nakilutang na guro kag bangag man?
0: RRMN Patrol 774.
1: Eh, abiya guro man, kuhan ang pulis, makurog ang atay niya kay Kisyo mga kabiyang transport leader. Oh, te, nabisto nyo na ang inyong nga transport leader, oh. Nag-upot marijuana, druga.
0: RRMN Patrol 774.
1: Huwag man takabalo mga kabiyanan. Kung bala nag-aruro-rogi man ang inyong kwad. Pero ano yung purpose yun eh? Ano yun? Imuon mo siyo? Balay niya mga kabiyanan ng butangan niya sa mga money para no? Souvenir?
0: RRMN Patrol 774.
1: So kalayo man?
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi mga kabiyanan ang suspect karon. I-check na nga duga-duga ang update sa nga information mga kabiyanan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa piya kabayan mga kabiyanan, hindi bilang mga rambol-rambol, nagligan to kapot to sa Pasay City, mga rambulanay mga kabiyanan, daw kinakastiguhan ini ang isa ka lalaki, isa ka minor, galing mga kabiyanan, diskubrihan sang ulihi mga kabiyanan, ngang ining minor, mga kabiyanan, bangod sang kagahod, na lingan man ng upodya, kay tukante mga kabiyanan, kung mag-inom, mag-inim nanay ng mga grupo, kag mga barkada, why say agambag?
0: RRMN Patrol 774.
1: Ti, amonim sa nag kadapat man kag katapat niya, na kung kaisa mga kabiyan pa, wala alam bala, di mga sangit tinaing ginatawag?
0: RRMN Patrol 774.
1: Naintindihan taman ng ibang mga nagapangunyade, ano man ang kaisa lang, ugod din ang hagaran ka, tapos mga kabtabuan man niya piyesta, ngara ka man, inabala mga kabiyanan niya daw, hindi man siling hungod, pero imo yung daw ginakarir mo na, nga kung ara mga barkada, pagkanto ka tumasugbo ka lang, tapos unahon mong sumsuman, nga ginahimo mga kabiyan pulutan, imo yung ginahimo mo yung hapunan, why ka pa ambag buisit,
0: RRMN Patrol 774.
1: Si Melagar, kaya kinadulang ulo mo?
0: RRMN Patrol 774.
1: Katilaw ka pa guro, dinuguan. Katilaw ka na dinuguan niya, Dragon, why?
0: RRMN Patrol 774.
1: Nadumduman ko din nga sa skuhan, mga kabiyana, ng mga... Man man yung aragi dyan, mga tambay kong kaisa? Ay, manang hindi ko kainchindi kung kaysa mga kabiyana ng mga klase sa utok lang ng mga... Inang style lang kung kaysa may nag-inom grupo-grupo. Barkada mo man ha. Galing kang isa ginahuya man sa guro, kay permi na munuhan. Pero ba di, bala mo naman mga patay huya?
0: RRMN Patrol 774.
1: Mapakabalam laguya. Tapos balabay-labay. Panako na kontento kung ano kalawig mga kabiyan imdanay sa mga barkada niya. Amo man ang duga-duga balik-balik niya. Gahulat niya agdahon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di, sino man abi kung agdahon mo mga kabiyan ang kitiraho niya unang sumsuman niyo? Why man sa ambag?
0: RRMN Patrol 774.
1: Tapos ang kilala ko na dudlagi siya. Kaso pinatilaw isa sa dinuguan nga dragon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pwerteng usap yung mga kabiyan. Doon magkalakakas ng ngipon yung mga kabiyan sa usang. Inanuli ko tigama niya. At dinuguan ng dragon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Natingala man ang ihudi putin niya. May dragon niya dinuguan. Ay, may ara.
0: RRMN Patrol 774.
1: Amo ni guru matig-ato, no? Oo, amo na gani matigar kay dragon. Sus, baragaw niya ulihi. Pag sa kabalo, dragon to, mga kabiyanan, proti dragon galing at sinilas.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sinimpon sa mga tulisan, mga upo niya kay. Amo na nga, dapat niya mga leksyon niya matunanin sa mga sang-itinae, bala? Kagtapos mga nagainom, bisan ang bagwala, muna yung mga nagakabagay sila, kagamuna yung lingwahe yung maintindihan sa mga ihuli puti nila.
0: RRMN Patrol 774.
1: Diyan mo, pinatilaw ni guru mga dinokulto sa Pasig City, mga kabiyanan kay kada inom nila daway sa iambag, kagaho pang maghubog man, way man gasto, pero mga kabihubogan ni daw yalang tanan wakal. Kaya ano pa yung abi kung ikaw nga barkada niya sini?
0: RRMN Patrol 774.
1: May lagar kayo, doko lang nagyan niya. Iba dyan eh, ibuslog kapas bubon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, ambot.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya muna, leksyon para sa mga wala ambag mag-inom-inom.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mamani kung kaysa sa mga sang-itinayo, nga kung sa kaysa mga kabiyan, nagdahon mo na, wala mabalik-balik pa, machipo-chiko pa, hindi pa kontento mga kabiyan, hulaman niya pa kwarta ang tag-iya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Yabi, nanon na, hindi pa kayo hindi tulukon ang buisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Yun na karir naman sa mga animal nila.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, ambot mga kabiyanan. Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan ang hidib lang natalupang dante ng kaso sa isa ka 30. Diba, ganda nagkakatabo ni mga kabiyanan. Isa ka kaso dari sa isa ka Chinese National.
0: RRMN Patrol 774.
1: Matapos ni mga kabiyanan, natukiban na disgrasya lang. Agun wayabi ni mga disgrasya mga kabiyanan. Kag wala mga ospital, sus maragagusip mga kabiyanan. Nadiskubrihan nga may 17 iya mga kabiyanan ka mga nubya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang Dasig ta sini kasamang dyan? Bundo lang sang ihuli putin niya mano?
0: RRMN Patrol 774.
1: Kay isa kalalaki sa China ang nagtrending matapos mga kabiyanan niya maksidente. Bangod mga kabiyanan, kag ini natukiban nga hindi lamang isa, duha, tatlo, 17 gid mga kabilog isa ni nga uyab.
0: RRMN Patrol 774.
1: So ining lalaka, lalaki, ining lalaki mga kabilog sa Changsha, China, ang naaksidente mga kabiyanan kagilayon nga gindala sa ospital. So matapos nga nasambit nga aksidente mga kabiyanan, ginkontak sang ospital ang mga tawo nga yara sa mga kabiyan sa iya sini nga punbok kag sa iya sini nga kontak nga cellphone. Sus mga kabiyanan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tiki pinangkontak man sang ospital, isa-isa mga kabiyanan nang ara sa punbok. Sus, isa-isa man mga kabiyanan nga nagalabutan ang mga babayi nga nagpakilala mga kabiyan nga nobya sang sining biktima.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa nga magkilita ay ang mga babayi, mga kabiyanan, susdatukiban nila mga kabiyanan, isa lang kauraro gali ang ila, sini nga dapat araduhon tani.
0: RRMN Patrol 774.
1: 30 nga uraro mga kabiyanan, 17 na plano yung kaliho, no?
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa uli mga kabiyanan, sa kalayong alabutan, sus mga kabiyanan, kibot man ang ospital nga 17 ka mga babayi ang nagkadto mga kabiyanan kang nag alantaw mga kabiyanan sa ilan nobyo nga na ospital.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hey, kung ikaw abing girlfriend niya sini, magtalabuay ka mo itong 17 ka mga kabilog, anong plano niyo nga 17 sa sining inyo lang naagawan nga isa ka lawas mga kabiyanan?
0: RRMN Patrol 774.
1: Eh, alagawan nyo isang katulaan nga lawas? Di gani mga kabiyan, ululupod magkamumakali sa isang uraruya?
0: RRMN Patrol 774.
1: Eh, way pa ni mabalaan mga kabiyan kung anong plano sa mga 17 ka mga babae. Pero 30 kasamang dyan, no? Bundol niya lang ang mga kabiyanan ng Dasig na mo ni kasamang John Hartwell, no?
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero may mga experience kita niya mga lokal dari mga kabiyanan sa Iloilo. Ano dumduman ko sa una mga ginaagawan, patay na mga kabiyanan ang ila sininga bana. Sang ulihin na balaan mga kabiyanan, sus, tag-apat kabilog ng gaagaw sa bangkay.
0: RRMN Patrol 774.
1: Lain-lain pa lugar.
0: RRMN Patrol 774.
1: Una mga kabiyan, hindi kita magsala, may mga kaso ni sa Gimaras. Mga kabiyan, tatlo gi kabilog asawa. Mga kabiyanan iya sining live-in. Sus, nagkadululungan kadto mga kabiyan punerarya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Naglalabot mga kabiyan hasta sa ulihi sa barangay. No, ginareklamo gid mga kabiyanan sang nagaupod nga babayi. Pero wag kali ka malaw mga kabiyanan ang ining ang ginaupod sa sining lalaki sa sining napatay mga kabiyanan. Sus, may original gali. Bit-bit mga kabiyan, marriage contract.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang malain pagid kay may ara pagid nga babayi, naghalin kundi kita magsala sa Buanga, basta Mindanao. Sus, may bit-bit man siya mga kabiyanan nga marriage contract.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kerting abilidad mga kabiyanan, patay na nami pagipat yun.
0: RRMN Patrol 774.
1: Eh, kung ikaw abing asawa sini, ikaw yung nag-upod ni mga kabiyan, anong bibabatsyagawin mo? Ikaw man abing girlfriend sini mga kabiyan, may kompetensya ka? Hindi lang kaya isa doha, 17, 16 yung kompetensya mo?
0: RRMN Patrol 774.
1: Sobra pa sa iya mga kabiyanan sa Muslim to nga nagpangasawa, tatlo na ho. Dala si Moto Vlog.
0: RMN Patrol 774.
1: Kagati mga Muslim yung mga kabiyan, mintrasanto yung manggaranon, may mga da maibayad ay niya nga dori. Magkasugot at buruyot.
0: RMN Patrol 774.
1: Gusto man sila mga kabiyanan na pangasawa? Pero nakita ko ba ng mga kabiyanan ining ulihin nga napakasali ni si Moto Vlog, si Jesly? Mga kabiyanan, ikumparar mo sa una, ikaduhang asawa niya si ni. Bali, katatlo na siya eh. Mga matahom na mga artista, iyang mga babae maputi.
0: RMN Patrol 774.
1: Ah, dahil layo-layo mga kabiyanan kay Jesly eh. Ang yasining kwan, ang itsura niya. Pagtapos mga kabiyanan, daw artistahin. Ang luwan yung ka mga kabiyanan, ang number 1 kag number 2.
0: RMN Patrol 774.
1: Sa bagay, entitled niya mga Muslim. Pero hindi kung ikaw mga kabiyanan, abi babae, kaya hindi malipod. Hindi lang kasi Moto Vlog. Mga kabiyanan kapang asawa ni nga tampila kabilog, mga kabiyanan asawa sa Muslim, dumduman nyo si Alma Moreno, ang iya sinigagin pamana, do Marawi City Mayor, before mga kabiyanan sang Marawi City.
0: RMN Patrol 774.
1: Ti, kung ikaw abi mga kabiyanan nga Muslim, grabe mga kabiyanan kartada, mga kabiyanan ni Alma Moreno, isa pa lang makabiyan ka panapas ang dugad, sus mereka gusip.
0: RMN Patrol 774.
1: Pero in fairness mga kabiyanan sa kay Alma Moreno, mahilig sa mga kabiyanan mga amigo, saan kita pang nag-upod kay Mantik President isa sa Councilors League of the Philippines, nagkontrahan na ni sila mga kabiyanan sa ito ni sang ano niyo sang mayor sang kita magsar sang Tagum.
0: RMN Patrol 774.
1: Abogado mga kabiyanan, so kipila ka bisis nga kun sa mag may ara nga convention, may election, so ga ang delegation sa Iloilo sad to ulupod kami. Ay, upod pa kami itong mga kabiyan ni late Joshua Alim, ang mga councilor di sa Iloilo sa among tinga term.
0: RMN Patrol 774.
1: In fairness mga kabiyanan, palangga ni Alma Moreno ang mga delegation from Iloilo City.
0: RMN Patrol 774.
1: May mga gathering ng mga kabiyanan nga daw socialization akong gabi. Pinapangitay, ginatawag yung sa microphone. Saan ba yung mga delegation ng Iloilo City? Dito sa maupon sa inom-inom.
0: RMN Patrol 774.
1: Grabe mga kabiyanan nga amo kadaan sang isa, sang artista. Pagkatapos mga kabiyanan, kung makainom na ganit, surusag ilang yung dugan. Isus, mereka gusit.
0: RMN Patrol 774.
1: Maupod mo si Alma Moreno sa isa kagabi-abi. Sus, pagkaaga, guro, finding sang suko sa imo, ang death, ang imo sining cause of death, suffocation secondary to.
0: RMN Patrol 774.
1: Strangulation.
0: RMN Patrol 774.
1: Ang mo kasamang John Hartwell, ipton ka sa iya sa lingalugang, sus, maraga, malumos ka, guro.
0: RMN Patrol 774.
1: Di magpalapit lang sa imo, ma. Maluwas, mga kabiyanan. Mahamot, grabing perfume yan ni Alma Moreno nga nagaupod sa amon, inom. Pagkatapos, mga kabiyanan, magkakuang-kuang, makajislitros na. Ayaw pa, mga kabiyan, pawala lang sa iya, bisa nagasalagid ng iyang mga nagagurist na ng iya sa t-shirt. Walang sakalag sa iya sang artista.
0: RMN Patrol 774.
1: Dugan pa lang mga kabiyanan, asit na mo. Amula na galing, kung ikaw maupod sa isa kagabi, hindi ka gid magmeter pa idalom, kay liabilities na ina.
0: RMN Patrol 774.
1: Ay, ang bot nga nagkanto kita kay Alma Moreno ng istorya tani.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya mo na, pinamang katuwing to nga upo-upo ni isang sinugaling mayor sa Marawi sa to before ng under siege ma. Mga kabiyan na, ano mo niyang nag-hold sa iya?
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, pwerte mga kabiyan na sa mga artista nga nakita ko. Grabe gamang kartada sa klase sa babae. Galing ka daw nagsulusubra, nagilang sa una. Daw kwan pala na ng kapayas. Ang dugan. Subo nga, Jesus Maricao Gusip daw kalubay na yan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi na malakot mga kabiyanan sa Lauya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Jesus Maricao Gusip. Ano na tuod man ang itong asawa sang na pamana ni Motobla? Mataho mga kabiyana, mataas pa. Mga matangos ang ilong. Daw hindi yung mga kabiyanan nga nasiling mo Pilipina. Daw may rasa yung foreigner.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagalibog lang ulo ko mga kabiyana kung kaysa ang ulo ko yung dako ha.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ikaw mo ni Abi mga kabiyan pang asawon mo. Halimbawa, abim sarangan mo abing anong kabilog? Ay abaw, daw kanta ni Milda Papin eh. Isang linggong pag-ibig, ino, you know, samang dyan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Lain ang Lunes, lain ang Martes. Pauway nyo mama, Domingo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay ambot, Lunes man subong ah, pahangin naman lang ta.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, sus, Marika Gusip.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan, hindi pa perte pagiging talent niya sa isa ni ka.
0: RRMN Patrol 774.
1: Isa ka 50 years old, bulag ang mata, nag-drive mga kabiyansang salakyan, nga wala pa sang lisensya, te. Kuha nyo na.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pwerte nga talent mga kabiyanan sang lalaki. Yan mo nga matapos nga, maswerte pa. Mahilang gani mga kabiyanan nga way sa payang nga nag-easy-easy ti Manukabe, highway, 100 miles, ang iasin nga pag-drive mga kabiyanan sa Huddersfield, England.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di bala mo naman mga kabiyanan nga pila ka ba siguro mga six lane guro yung mga makarsada nila dito. Ini mga kabiyanan nga gadalagan siya. Kag ang kalawigon mga kabiyanan sa travel niya 100 miles.
0: RRMN Patrol 774.
1: Isa mga highway patrol mga kabiyanan nga ara naga tambay isa ini kamaswerte mga kabiyanan nga ginakabig sa isa ka 50 anyos nga bulag ha? Bulag sa mata hindi kay bulag sa asawa ha?
0: RRMN Patrol 774.
1: Nga lalaki mga kabiyan dito sa England hindi matapos nga nagdrive sang salakyan mga kabiyanan sa kalayuon nga 150 miles. Mga kabiyanan bisan nga wala siya sang lisensya kag mga kabiyanan nakainom pa, pirte.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi rin mga kabiyan nga ginpahayag na talupang dan sa mga highway police officer nga nagpatrolya sa M6 motorway ang ining kasalakyan na mga kabiyanan nga Opel Meriva nga naga-isi-isi ang dalagan. May lang gani mga kabiyan na way sa sang nasugata nga tricycad.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kag mga naga kariton mga kabiyanan nga nagapangita basura.
0: RRMN Patrol 774.
1: So, pinsar sa mga police officer mga kabiyanan nga nagadakop sila sang isa ka reckless driver apang mga kabiyanan sa information na nga Ilang nga nakuha mga kabiyan nang maluwas diri ang ining 50 years old nga nakainom kundi wala pa sang lisensya kag ang pinaka malala wala sang pananawan o kun bulag ang mata.
0: RMN Patrol 774.
1: So ginako man ni mga kabiyan nang sang driver nga si Anthony Hall nga nag-drive siya nga nakainom kag wala sang driver's license. Sige, putin niyo.
0: RMN Patrol 774.
1: Nagwaslik puder ang animalistik yo.
0: RMN Patrol 774.
1: Sa mga Pilipinas ni General Manigurong tatay niya. So ginako naman sa driver nga mga kabiyan nakainom sa kag wala sang driver's license. Bangon sa pagka-desperado tugas ang problema sa panimalay, kag pinansal kung sa diluyag sininga makalikaw sa mabudlay nga sitwasyon ti abi.
0: RMN Patrol 774.
1: Kini mga kabiyan sa pihak, sa nga sininga pag-drive yung bulag, ubog kag wala sang driver's license, maswerte sa mga police officer nga kinisi hall mga kabiyan wala ini madisgrasya bisan pa masubra nga 100 miles ang nadalagan sa iya sining nga salakyan. Inano ya tuman mga kabiyan, sunado yang kwan dalan.
0: RMN Patrol 774.
1: Dirti budlay-budlay kuha pa kasamang diyan eh.
0: RMN Patrol 774.
1: Eh, kuha nyo na mga bilidan na.
0: RMN Patrol 774.
1: Ay, Maria kagusip mga kabiyan na noon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Eh, kumusta na kita na? Kapitan mo, Marcia po, ha?
0: RRMN Patrol 774.
1: Okay ka lang?
0: RRMN Patrol 774.
1: Sige, tapos-taposon ta ni Anay. I shall return.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nung naghipos ka na daw?
0: RRMN Patrol 774.
1: Sige. Standby. Mga kabiyanan, standby sa mga report na sang ato sining mga reporter. Kaya ipaluap na ni karong mga kabiyanan ang ining gin-issuan sang search warrant sa isa ka-transport leader. Mga kabiyanan, nakuhaan pa sang armas. Bang Maria kagusip po. Ang pamangkot mga kabiyanan, lisensyado ba na ini?
0: RRMN Patrol 774.
1: Kag ang malala pa din mga kabiyan, nakuhaan pa sa isang pila ka mga drug paraphernalia.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabiyan, nandira sa may takas haro. Standby sa detalye sa niya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaginig ang puso na ginadulo naman sa inyo mga kabiyanan, gamit kita sa Mega Man Herbal Capsule. Kaya mo na yung number one yung kapsula pang lalaki sa Biluga, Panay Island, kag Gimaras. Kay man ang Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa mga papulaw, nagapapagsik ka nagadugang sa resistensya sa isa kalalaki. Kay man ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay purong herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maca, kagoni, gutuin. Safe sa heart, kay wala ini mga kabiyanan sang side effect. Mag-inom sang Mega Man duha ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kadaadlaw kang nag-inom, pwede man isa lang kadaadlaw. Kay man, basta nag-Mega Man, hindi kagid mo ang kemisis mo ukon kay partner mo. Tandaan mga mister, happy wife, happy life. Mega Man Herbal Capsule, mabakala sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras. Equality product ni Tita Arlene kag sang HebsMed Pharma Corporation, aprobado sang FDA o kung sa Food and Drug Administration. Kani sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na now na.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang oras na diri sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, kag oras sa Bilog na Pilipinas, 9 minutos na nakaligad sa tak ng alas 11 sang gabi.
2: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadaw at law ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
3: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Sampon Plus Gold.
5: Ako si Roy, kanko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas na kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Sampon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akon sining fatty liver.
3: Sampon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sampon Plus Gold. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
6: Ako si Bersel Dacromayan.
7: Ako si Jovin Lara.
8: Si Rose Caparangan.
9: Maher mo yun na agisan do.
7: Babsing Vietingo. Kaya pasalamat ako sa Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
10: Nagayong mamatyag ko.
11: Bilipid ako sa Dr. Pinoy, Squalene.
12: Ipikipo ini kaayo.
13: Grabe gali ang powers ng Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
3: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Nagapasaka sang concentration, alertness, kag memory retention. Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Oxygen is vital sa aton immune system. D3 Bio.
14: O si Karen, nadamog insang akon hair fall, hindi man namin akon puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag nagkinis ang akon puti.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kamakang sumanguti ka. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
15: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kag sabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C, mababaka sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naggamay ang akong
3: D3 Bio. Ang D3 gumay Visio. Visio gumay D3. D3 Bio.
17: Checklist. D3 Bio may lauric acid.
18: Okay.
17: Ang lauric acid mismo pa lang, no, could clean your internal organs without converting pa lang.
18: Patyo niya ang kagaw halin sa baba, pakadto sa tiyan, pakadto sa tinaig.
17: Ang malaki yan yung gusto.
18: Wala na sa?
17: Why not sa plain
18: D3? Ara lang na sa D3 Bio ang lauric acid. The family of MCT. Grabe, Sir Boy, no?
3: D3 Bio.
18: Perdi ka na da. Plain D3 lang yung mag-inainom. Pero kung D3 Bio, may lauric acid ka. Halin pa sa baba, patay ang kagaw. Abot sa tiyan, patay ang kagaw. Pag-abot sa tinaig, patay ang mga bad bacteria. Perte sa
17: way
18: patay ang magstorya sa sulod. Sa imo lang digestive system pa lang.
3: D3 Bio.
17: Kung ikaw gatumar sang D3 Bio, pag abot sang D3 Bio sa imo chan.
3: D3 Bio.
17: Ang imo dira nga parietal cells sa imo nga chan.
18: Parietal
17: cells or ang mga selula. Mga selula sa imo chan.
3: D3 Bio.
17: Mas stimulate na sila mag-produce ang chloride. Ang chloride, amo ni siya ang
3: D3 Bio.
17: Gapanami sang imong digestion sa tiyan, layo ka sa imong ginatawag nga dyspepsia. Plus kung pagtumar nimo sang D3 Bio, ginpusa mo na sa imong baba pa lang.
3: D3 Bio.
17: Pag nagdalhay na siya sa imong esophagus, kag kung ikaw may acid reflux, pag nagsaka ang acid reflux mo sa imong esophagus, protection na da sang D3 Bio ang imong esophagus.
3: D3 Bio.
17: Nga hindi pagsunugon sang acid.
18: Perte, no?
3: D3 Bio.
18: Wala na sa plain D3.
3: D3 Bio.
19: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makapulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
18: D3 Bio, may potential nga mag-cure sa ara cancer. May cancer. Paano? It's true keto diet. Ano himuon ko para mag-fight ni siya? Ang cancer, Sir GP, Sir Boy, ang paborito nila glucose or glucose. Sugars.
17: Same man sa inflammation.
18: The more nagdamo ka ginakaon sugars, the more namian ang cancer cells. Ako ni Moon, pagutman ko. I will practice intermittent fasting. 12 to 14 hours, hindi ko ya magkaon. So wala na pagkaon ang cancer cells.
3: D3 Bio.
18: Pag after 14 hours, hindi pag ko magkaon kanon. Mainom ko damo, D3 Bio. Ang purpose ato, para may energy ko through ketones nga ara sa D3 Bio. Hindi ko na makita sa plain D3 ang ketones. Ang ketones, amo nang mahatag na ko si energy, si cancer cells, kuha na to, gahinga-hinga na to, problema na to. Uway pagkaon, hindi man siya namin magkaon ketones, isa kasawa lang kuha.
17: Sa ketones.
18: So matabo, mapatay ang cancer cells, buhi ka, may energy ka, patay si cancer cells.
20: Uway ka na lipungan sa jita mo.
18: Unlike kung plain lang ang D3, ang plain lang ang D3 is, Kagtuon niya yung immune system, pabakudo niya para mag-fight sa, no?
17: Sa cancer.
18: Sa cancer. Mm. Awayay kung D3. Pero kung D3 Bio, ginpagutman mo lang ang cancer cells, patay na.
6: D3 Bio!
8: Ang D3 Bio, ya, ang ngimo niya, ginpatay niya ang source of cancer.
18: Mm. Correct.
8: Ang vitamin D3, ya, ginaway niya
18: awayo na ang cancer.
8: Awayon
18: niya ang cancer.
8: So, din bala matap na ang cancer kung kwaon mo ang gamot, kung awayon mong sanga. Siyempre, ang gamot, gubuton mo para magdula ang cancer.
18: Mas namigid yung hindi wala na awayay, sir.
8: Oh, no,
18: pagutmi lang ba lang? Pagutmi lang ang cancer cells. Hindi na mo kinanglan awayon. Hindi na mo kinanglan awayon mong cancer. Pagutmi lang ang cancer cells. Paano?
6: D3 Bio.
18: True ketones of D3 Bio.
17: Kagisa pa, Doc, kung ang imo cancer cells, ginapakaon mo kalamay, sarang ni siya makabato si imo immune system.
18: Pero kung, mas ganamo sila mo.
17: Pero kung ga D3 Bio kaya, ginastarve mo siya, hindi na siya kabato sa imo immune system nga nag-alam.
6: D3 Bio!
17: Tungod ang D3 Bio, may ketones kag D3.
18: Correct.
6: D3 Bio! D3 Bio!
10: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Suma, naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamitsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
12: Mga buti ka!
6: D3 Bio! D3 Bio!
20: Health News! Para sa duga nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
21: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Farex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
22: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
24: Vita D Plus Coffee Mix.
25: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kapika na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
26: Hey, so Dr. Marpa, kag sa kanan, may nga.
24: Vita D Plus Coffee Mix.
27: Life Extension, Vitamin D3.
28: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
27: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
29: Ang mahig ko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
30: Olingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
31: Unilab quality yan.
30: Vitamin B complex, the generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Mugali si Bibi, masamay ko bina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, sabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C! Mababaka sa mga butika. D3

0: Three Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas, magabuti ka.
1: GTX 500. Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes.
2: Sila ang imong ginginom na kapsula.
1: Duwa ka tesis na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. Sugo.
1: Mabakal na ka mo. Sa GTX 500. E, namigit ini sa aton nga lawas.
0: GTX 500.
3: Ako si Richard, isa ka principal driver. Nang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatapos, mga butika.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si GB.
4: Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyag ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlo-adlaw. Nang mag-aan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Kainigidyang sabor sang Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
6: Ako si Eunice, may ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Samsung Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
2: Samsung Plus Gold.
7: Mas pinalakas,
2: pinagaling,
7: pinahusay.
2: Samsung Plus Gold.
7: Sa mga butika.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung iyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
9: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
12: Charm, Fab, Car, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lo, sa pangon ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Bangbang kumaka-bloom sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS!
2: Samsung Plus Gold.
6: Ako si Eunice, may ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Samsung Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
2: Samsung Plus Gold.
7: Mas pinalakas,
2: pinagaling,
7: pinahusay.
2: Samsung Plus Gold.
7: Sa mga butika.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Samsung Gold Coffee Mix.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na,
2: lalakas
7: at gaganda ka pa.
15: Ang oras na mabiyan dari sa Arimen, Iloilo, Philippine Standard Time. 23 minutos na nagkaligad sa taktang alas 11 sang gabi.
16: RMN Patrol 774.
15: Panahin ko muna kapamati mga kabiyanan dari sa inyo palatutunan sa RMN Patrol 774.
16: RMN Patrol 774.
15: Samtang daligin ang mga kabiyanan para sa aton sa mga nagpasakop para sa aton sa mga tuktok litsyon manok kaprumo o alerto na kamuda kay mga kabiyanan na hindi na mapaktang yung mga tinion ang aton sa mga tuktok team. Mga kabiyanan, gold pilang nga mag panuktok sa inyo sini nga baray sa mga matunog nga nagapamati mga kabiyanan sa tanan nga program sang RMN Iloilo.
16: RMN Patrol 774.
15: So simple lang mga kabiyanan nga mechanic ni para sa aton sini nga pamalasakop sa mga kabiyanan, labi na sa aton sini nga mga kaupod nga mga radyo man. So, yari na naman ang makalilingaw kag makabulusog mga kabiyang promo sang RMN Iloilo. Ang Tok Tok Tok Lichon Manok promo. Kaya kada panoktok mga kabiyang sa basta sa RMN Iloilo, ikaw nagkatutok ka may 1.5 liter nga soft drinks kag Lichon Manok. Simple lang ang ato sininga mechanics. Patunuga lang ang inyo sininga mga radyo nga naga-tune in sa RMN Iloilo para pagpanoktok sang aramin na tuktok team, mga kabiyang gilayon mo nga maluok ang 1.5 liter nga soft drinks kag Lichon Manok. Tuktok-tok Lichon Manok promo Kada mga gabing panuktok, basta sa RMN Iloilo, nakatutok may 1.5 liter mga gabing soft drinks kaglitson manok. Isa ka pagpasalamat sa RMN Iloilo sa inyong nga mainit nga pagsuporta nga bilang mga loyal listeners sa RMN Iloilo.
16: RMN Patrol 774.
15: So na mo man nga enjoy mga kabiyan sa alba ng ilas ni mga kabiyan ng sulod anan.
16: RMN Patrol 774.
15: So para mga kabiyanan, sa mga pumalasok nga gusto nga matuktukan ninyo sa nga balay, so pamati ka mo patulugan nyo lang radyo ah, kasimple nga klase sang mechanics mga kabiyan.
16: RMN Patrol 774.
15: Pag sa ato naman yung mga blood donors, mga kabiyanan, para sa ato naman, another nga noble nga project sa RMN Iloilo, o po din mga kabiyanan sa aton sa nga mga partner.
16: RMN Patrol 774.
15: Sorry mga kabiyanan ng ato sa nga another nga proyekto mga kabiyanan sa nga bulan sang Oktobre. Dugo ko para kay Lula kag Lolo. So mga kasama, gusto mo bala nga makahimo sang isa ka heroic act? Luyag mo bala nga magsalbar sang kabuhi sang aton sining utod? So magupon mga kabiyan sa mabinuligon kag mapuslanon nga kahiwatan subong nga bulan. Ini ang dugo ko para kay Lola kag Lolo. Isa ka blood donation drive mga kabiyanan nga gin tingog nga pwersa sang National Commission of Senior Citizens o kon NCSC Regional Office 6 sa Philippine Red Cross Iloilo chapter kag sang inyo ginapamatian mga kabiyan nga RMN Iloilo kag 95.1 IFM ang idol kong FM mga kabiyanan. Tandaan ninyo ang pizza sininga kahiwatan mga kabiyan na gailapit nga October 25, 2026. Domingo ni nga dawa ang inyo isa ka bag sang dugo dako nga buwas damlag kag paglaom para sa aton mga lola kag lolo. Ang mangin successful blood donors mga kabiyanan may token nga babaton kag snacks sa mga kabiyanan. So magdala sang pamilya kag barkada, magupod mga kabiyanan kag magdonar, mga kabiyanan kag mangin bida. Dugo ko para kay Lola kag Lolo. October 25 Domingo in mga kabiyanan ng adlaw sa SM City Iloilo. So kita ay kita dito mga kabiyanan para sa sininga noble nga proyekto sang RMN Iloilo kag sang 95.5 IFM ang idol yon nga FM.
16: RMN Patrol 774.
15: Nag-standby na mga kabiyan sa linya naton. Upod sa kay Radyo Man Flo Navarrete, update ni mga kabiyanan sa siring kaso ni isang isa mga kabiyanan ka transport leader nga nadakpan mga kabiyanan sang ukong ginaserbihan sang search warrant ang iya siring balay kag mga kabiyanan nakuaan sang armas kag mga drug paraphernalias.
16: RMN Patrol 774.
15: Isa ni ka transport leader sa Iloilo City nga naga panghangkat kag pamahog sa to sa mga media dari kuha igi ng party niya.
16: RMN Patrol 774.
15: Ini mga kabiyanan maisog mo't may hugot ni sa media. Iway guro mga kabiyanan na kubiran ng iya ni gusto mo ni kung kaisa sa mga aktivista. Hindi man tanana, iba na mula kita nga masaway-saway, hindi mo gani pag-upda ng ilan siya ng project, nagahuslo na sila lang sa ilang mga panit.
16: RMN Patrol 774.
15: Alam mo na yung subject mga kabiyanan, si Warren Ganguso, 37 years old, mga kabiyanan sa Takas, oh. Presidente sang NU2 PUB Phase Out Coalition kag Transport Manibela Panay United.
16: RMN Patrol 774.
15: Kuwanta mo lang palawap mga kabiyanan na upod sa kaya Radyo Man Plo sa silingan matiniyon.
3: DYRI Radyo Man Report.
15: Kasamang Plo.
17: Radyo Man Plo, no, na dakpan din si Warren Ganguso, no? Ang isa ka chairman sang transport group no? Radyo man Rodel upo ninyong presidente ng Transport Manila Panay United, no? May na-recover

0: man the Rent Security Agency nga ginaman niyo ni alias Mark, 34 anyos ang nagbatututan. Samtang lakit diri sa mga sakay, among sanday alias Rafael, 34 anyos sa barangay Bangkal, Tigbawan, Iloilo, si alias Erwin, ligal ang edad nga amo ang nagapabigin sa Federico Roman Tirador Senior Memorial District Hospital sa Haniway, Iloilo, matapos na nataagom sang pila sa iyang likod. Sino kay Police Captain Alvin Salmonite sa Haniway Municipal Police Station nga padulong kuntan ni ang ginasakyan ng armored van sa Banwasang Lambuna o no, sang inali na lang nga nakatapak sa bolt ang pangunang guma kag nagalupok na no, si Bangod sini nagabaliskad ang ilang salakyan nga nagresulta sa pagkapila sang isa nila kapasayro kagadugang pa ni Salmon na duha ka mga sakay wala wala nagindala sa ospital. Yari si Police Captain Alwin Salmon ang ipi sa Haniway Municipal Police Station.
1: Oo, may armored card kagina, no? Tarang itatong patong going ni siya palambuna ng area pala.
2: Mano siya tinatanay sa rao?
1: May siguro ang official function ka duty Manila nung galing kay pag-abot sa area ang pagkang insidente no nakatapak ang guma nila no tupol siguro or something talawis no and then na plat ang guma and then wala na makontrol ka driver nag-serve until such time na nagkaya.
2: Pila ang sakay sa armored van sir?
1: Tatlo sila.
2: Kuhay mo naman pilasan sir?
1: Wala oh ang isa lang nga pasahero gintala sa Haniway Hospital pero ano man ang at least ma-meet for medical treatment lang man.
2: Din nga kuma, sir? Partisan kuma, sir? Ang nag-dusbot, sir?
1: Well, kung hindi ko magsala, doon sa tubang, wala mo?
2: Tubang? Wala or to?
1: Hindi ko sigurado, sir, no? Kay ang sa derebe, ang ano ko, sa cellphone, dinatawagan mo. Pero basta
0: si Police sa Captain Salmon, sang Haniway Municipal Police Station, no? Ti ang napilasan, minor man lang tong pilasa iya sininga likod, pero ti kinandan gid kasi nalapot ang iya sininga spinal column, radio minor del tisway, nga ginadala siya sa ospital. Naubos gid kuha sa mga suspect ang 26 ka inubulang manok sa barangay Tipulo, Duenas, Iloilo, sa Setyembre 26. Sa impormasyon nga nakuha sa Ngareme ni Rilo, ang mga manok ang ginbutang sa ila farm sa mga lugar. Ginpayag pang may salakyan ang mga suspetsado na ginkargahan sa mga manok na ginpangkuha nila sa may nasabitan nga farm. No? Kagakaroon, padayon pa ang investigasyon sa Duenas Municipal Police Station angot sa sining insidente sa pagpangawat sang inubulang na manok. No? Kaga sa report nga nabato naton na hindi lang manok ang ginakuha nila, malakit na ang pilasa ng mga kasapatan kang isang kanding radyoman na rodel. No? So, ay padirisan identity ang mga kapulisan naton dira sa Medellin Municipal Police Station angot sa sining pagkakuha sa inubulang na manok. Amo ni madulong naton nga balita subong nga gabi nga ginadulong sinyo sang kaluan sang nans health non-super plus capsule. Ang non-super plus capsule kay may ara ini sang mangustin, guyabano, malunggay para sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsit nga lawas adlaw-adlaw. Non-herbal capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Proteksyonan ng lawas sa natural nga pamagi, pili ang non-super plus, the anti-cancer food supplement, kagsubong man non-slenament oil, may saturitis, rayuma, varicose, palamintoy, palamanol, palanakit sa kalawasan, may ipitin na paralisar ng mga kaugatan. Pili man ito nga plus ang mga nagaubo, palanakit sa liog, naundan niya mabalikag sa mga nagadago o pilas, iyay ni patugunon, pontaton, bubuhi lang sa non-slenament oil. Produkto ini ni Tita Arlene sa Herbsmed Pharma Corporation, kag mabakal sa mga butika sa bilog na isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Kag Tatoy's Manukan and Seafoods may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa distrito sang Mandaryao. Ang ina sini nga main sa Santo Niño Sur Arevalo. All in managed by Nay Consio Consing Espinosa kay Nitay Honorato Tatoy Espinosa. Tatoy's Manukan and

0: Cartoons. Kasama mo sa DYRI, RMN Iguilo, Radyo Man Flow, Consumo Navarrete, Katak RMN.
1: RMN Patrol 774.
2: Salamat sa report ni Radyo Man Flow Navarrete. Magiging kapulsyon mga kabayan, ginadulungan sa inyo gamit kita sa Life Extension Vitamin D3. Kagapataasong tanga ato siling vitamin D3 level sa ato siling rugo para magkabato kita sa anumang niya klase sa balatian, ilabi na gin sa makamamatay nga kanser. Mag-inom at least duha ka kapsula sa Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors dari sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakala sa tanan niyo mga branches ng Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyo mga lugar. Magbisita lang ka mag-avail sang libre nga medical sa consultation kaoporang ila sining mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglalapang inyo mga balatian kag magdako ang mga galastuhon sa mga hospital. Gani, magkadto lang sa Life Extension Clinic kanhantang sa lower ground floor, Robinson's Mall, G. De Leon Street, Iloilo City. May arama sila sa Tagbacaro, Erie Street, Poblacion Estancia, Iloilo, Simeon Aguirre Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kag ang pinagkabag-o sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Kaupo sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic. The Science of Longer Life.
1: RMN Patrol 774.
2: Makuha kita sang update sa mga kabiyanan sa Ganguso. Ining na subject sa search warrant. Mga kabiyan sa may Takasaro, ng mga kabiyanan na transport leader ini. Ari mga kabiyanan development kag follow-up sini. Aton mga kabiyanan na kwaon upon sa kay Radyo Man Lynette Fernandez Yulatris.
1: DYRI Radyo Man report.
3: Ginserbihan sang duha ginserbihan.
2: Anong ginserbi?
3: Ginserbihan sang duha ka magkatuhay nga search warrant ang isa ka transport leader kag road safety advocate sa Iloilo City sa iya ginatineran nga boarding house sa Barangay Takasaro subong nga gab-i Razuman Rodel. Ang subject ginkilala kay Warren Gangoso, 37 anyos, kag nagaserbi bilang chairman sang Transport Manibela Panay United. Ang iya ni nga ba, ang iya ni nga ginatineran boarding house siya duha ka panelgan nga boarding house. Lapad man siya actually kay ang nasambit ni nga boarding house sa muman ay nagaserbi nga opisina sang ilang transport group. Sa aton nga interview diri kay Police Captain Dennis Los Banyes, ang team leader sang Regional Police Drug Enforcement Unit ukon RPDEU 6 nga amo ang nagpatigayon sa operasyon nga nagdangat sa duha tub-tub tatlo ka semana ang ila pag-monitor sa hulag sang subject antes ini nga nadakpan. Pahayag ni Los Banyes nga na-trace nila si Gangosa bangod nga masami ini nga nagapakita sang iyang mga armas ilabi na sa social media nagapost siya permi sang mga laragway sang iyang armas sa diin ginagamit niya pa ini agod magpamahog sa pila ka mga tawo ilabi na gid sa media kay kun madumduman sang aton mga karadyoman siya ni ang nagpabutsyag sang kaakig o kunaakig sa media bangod sa report to na sang ligat sang nagligad angot sa sang overloading to bala Razuman Rodel ang nag-overload tong at jeep sa Lambunaw.
2: Lambunaw.
3: Oo, tinaghambal ni LTFRB 6 ang makabulig sa isyu sang transport kon transportasyon ang pagpatuman sang local public transport route plan o kon LPTRP sa Iloilo nga amo ni ang ginkaakig niya wala man gani gin detalye gid kun nga anaakig siya pero mo to nagapost na siya sa mga picture sa pusil nga hambalo niya nga tiroho niya kun dayunon gid ang
2: tikalon gani hambog
3: pero may gina siya ginagapos tapos ga pamahog siya kun dayunon gid may tirohon gid siya so mo to na monitor sang kapulisan ang iyang hulag pagi man sa iyang mga social media posts. So sa pag-implementar ni sang search warrant, tinadakpan siya nga sa ground floor mo kay dira siya sa nag-iinom-inom siya sa isala nila sa ground floor. So sa pag-service sang search warrant, una nga nakuha sa ground floor sang iya ginarentahan nga boarding house ang duha ka mga armas, isa ni ka caliber .45 pistol kag 9mm nga pusil nga lunsay may mga unod nga bala kag mga magazine. Amo ni nga mga pusil ang ginapost na ni sa Facebook, so na-recover na to sa ground floor. Sa nag-search naman ang mga otoridad o kunang katapos ng RPDU sa second floor, kay tiduha gani ka panalga ng iyang ginarantahan ng boarding house, dito naman na-recover ang duha ka plastic sachet sa ginapahayag illegal nga droga nga nagabugat sa 1 gramo kag may 6,800 pesos nga market value, mga lighter kag foil kay suno kay Police Captain Los Banias nga user ni sang illegal nga droga ang subject. So totoong mga may mga foil sa mga lighter, pero wala man siya kuno gabaligya, mula nagaling gagamit gid sa sang illegal nga droga kay kaina ganito.
2: So, transport leader garo ro.
3: Amo na gani kay base bala pati ni sa iyang mga members na ano yan
2: nila. Ano ni mga miyembro nila, labi na si Elmer Floro, nga daw sala ni sila gani ka organization, mga frontliner sa mga aktivista.
3: Na mga sila nang magkaupod na sa mga kausa na nila nga pag ginaduso nila nga kausa.
2: May magjaway proses sa lawayon manggali. Ang lain pa kay nagaruro pa siya, may mga paraphernalia, may mga na-recover nga no to. Disposable lighter.
3: May mga
2: owl,
3: lighter, may mga foil.
2: Kagtuter.
3: Dito na to sa second floor na recover sa kwarto. Dito sa guruga tulog sa muna nga kwarto. Kaya
2: diba dito sa guruga kwan, garuro, kag dito sa nagapatsisyon?
3: Dito sa guruga session. Kaya ti duha to ka kwarto sa babaw. Ang isa, ang kwarto niya siguro kag isa yung daw medyo opisina.
2: Pero yan. Sila lang nga magpamilya ang nag-star? Wala na sa ibanda nga liwan nga nag-board man nabi o na no?
3: Wala. Iya lang gid ni nga ginrentahan. Dako siya nga balay. Dako.
2: Wala nga lang tanay pasibangdang karong sa mga barangay official nga nag-upo sila na ro. Repetition. Wala siya ulogi lang siya na.
3: Oo. Kag daw hindi. Kung lang tawon mo, hindi mo man madudahan kay ti opisina siya. Amo nag-serving ang opisina nila sa iyang transport group. Dira sila siguro ga-meeting. Kung may mara sila sa mga patigayunan nga rally. Kay ti siya niyang ga-spearhead, ga-panguna. Kung may mga rally, bala Radyo Man Rodel.
2: Dira sa atong nag-iisog sa pa-yasin nga pag-post-post na di. Kaya before na mag-post na di siya, basi kung high na siya nga daan, nakaruro na.
3: Posible man na Radyo Man Rodel kay kaina gani.
2: So, hindi na siya may istorya. Media, ne? Sino nung ginatomo niya rin ang media kag mga taga LTIP RB?
3: Hindi ni sa aton sa iba ning estasyon Radyo Man Rodel nga na nakaaway niya gid na dito gid siya mismo nag-comment sa ilang
2: dito sa kwan sa Facebook lang nag-comment way atong katakag katuan na lang kag post da kanya kung gusto niya. Maranga pakita na lang ni nambog lang kag pakita-kita lang may armas siya. Okay. Leader kay Moya sa mga frontliner sa mga aktivista amo na gali garuro.
3: Ti kay bisan amo na yung ginubraya, ti ko nagtuga man inas ng kakugma, ti labi na sa mga katapo man sa media, nga iyaman nga ginapamahog.
2: Tidra man naguro sa ilang lugar, yun na nadlok man guro yung mga tao na siya, kay may mga siguro, I don't know kung nagpinalupok man siya na.
3: Daw wala man kita nakuha.
2: Why's report?
3: Daw wala man kita sa nakuha ng record
2: so,
3: sa barangay
2: nga. So pahog lang may armas siya, muna nga permiya, posting-posting, eh, kung sino nga kiga niya, sinong kontra niya, nagapost-post na lang sa armas niya.
3: Pero
2: may alisin siya kuno ta kasamang kwan kasamang ninet.
3: Ti sunod sa iya kay ina kay tindoy di siya gani Radyo Man Rodel may interview siguro naka session sa antes ang operasyon. Kaila nagambal man siya nga lisensyado man kuno ang iyang armas, pero pag check man sa aton mga otoridad wala man inisang mga lisensya. Yari bala pa matian naton ang interview sa media kay Police Captain Dennis Los Banias, ang team leader sa RPDU 6.
4: May implementar kita during search warrant against kay Warren alias Warren. Chairman siya sang Panay United kwan United si isa ko organization. So Panay Negros 37 years old kag pumuluyo diri. So aton kwan gin implement search warrant valid wa ni kabilog with search warrant una, search warrant number SW39-46-26 for violation of RA-965. Then, second search warrant, with search warrant number SW39-47-2026 for violation of Republic number 10501 or illegal possession of arms and ammunition, sir. So, during the conduct of thorough investigation, police several casing and surveillance with our trusted asset. So, na monitor naton kag na-find out naton nga always ini nga event sa social media nga nagapakita sa iyang pusil. So, through social media. And then na monitor ginaton naman naton nga engage sa illegal drugs as user. So, muna almost 2 to 3 weeks ang pagmaterialize naton sa time nga na matrasya nato, apply kita search warrant, and then at the same time na implement nato ang search warrant.
5: Siguro kasi, Mr., may mga event siya nga kaso.
4: So, as of now, ongoing nato ng pag-conduct sa thorough investigation siya. So, ginakuha pa nato kung may mga address siya ng mga previous ng mga case.
5: Based sa monitoring, sir, user lang sa legal drugs?
4: Yes, ma'am.
5: Ano recovery sa
4: sir? So, may recovery, 2 pieces yet still transparent plastic sachet containing white crystalline substance suspected shabu, then 1 unit caliber 45 pistol and magazine with 6 pieces live ammunitions, 1 unit caliber 9mm pistol with magazine inserted loaded of 8 pieces live ammunition and other nga mga subversive documents.
6: Sir, ang drugs sir din yun na-recover sa
4: So, based natin nga pag-search, na-recover ang drugs sa second floor, sir. So, yung recovery natin na kwan na illegal drugs, more or less 1 gram o suspected siya, with standard drug price, 6,800 pesos.
3: Ang kabahin sang pahayag ni Police Captain Dennis Los Banias, ang team leader sang RPDEO 6. So sa subong, preso na si Ganggoso kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act.
2: Luwas sabi kay Ganggoso ni, may upon pag isa sa sulod sang balay ay ara sa search warrant, wala na.
3: Wala, siya lang ni Rajuman Rodel ang yara sa search warrant.
2: Sang ginsulod, sang ginsearch, isa lang siya sa sulod balay niya kung may mga membro sa pamilya. Ya.
3: Siya lang to isa, Rajuman Rodel.
2: Okay, sige.
3: Mm-mm. So magapangatubang niya siya sa kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 ugon ang paghupot sa illegal nga armas luthang kag Republic Act 9165 ugon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita nagikan sa patrol kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radzuman, Leneth Fernandez Sulatriz, Tatak RMN.
1: RMN Patrol 774.
2: Salamat man sa report ni Radzuman, Leneth Fernandez Sulatriz. Mga kabiyanan, so morning premium na nakuha ni Ganggoso. May pagpagkatikalon man.
1: RMN Patrol 774.
2: Ambog mga kabiyan, may kontra siya. Pakita-kita yung armas niya. Kuha yung parte, ang parte niya. Eh, ano ang abing mga kredibilidad mo na nga magaganyat ka sa mga iba na nga maupod sa inyo grupo? Eh, ikaw yan, nag-ro-ro.
1: RRMN Patrol 774.
2: Ay, wow. Hi.
1: RRMN Patrol 774.
2: Natikalon ka gagambog. Ari, makuha mo gina yung mga premium mo. Eh, tanawa, kuha yung agad.
1: RRMN Patrol 774.
2: Naisog man mga gabihan na kunara sa media pero anang ganadakop na o. So tanga, way kaihi ang ihudiputin niya o.
1: RRMN Patrol 774.
2: Hindi po doon, hindi man madutlan bala ang animalya.
1: RRMN Patrol 774.
2: Katugate, morning leader niya.
1: RRMN Patrol 774.
2: Maupon pa kamo, maupon pa kamo de. Makumbinsi pa kamo nila si Ringana. Agang nag-aulopo, di ka duda. Kita ba siya kung nag-aruro, managaiguro? Ba siya upon sila patisyon?
1: RRMN Patrol 774.
2: Eh, ano mag-comment na rin ni Ilmel Flo, Puro?
1: RRMN Patrol 774.
2: Kita ka ululopon, makumunin nga marcha?
1: RRMN Patrol 774.
2: Pero tika-tika, along kagambong ang klase sa tao.
1: RRMN Patrol 774.
2: Gani iba niya nag-ipos, lagari may tangkidigira, tangkidigira kagabasuka, oh.
1: RRMN Patrol 774.
2: Salamat yun sa report, mga kabiyan. Follow-up na to, ah. Sa kaso ni mga kabiyan na ni Gangguso, ang transport leader na dakpan, garuuro, may armas.
1: RRMN Patrol 774.
2: Lagi na verify the way panilisensya, kalisensya sa guro sa kay nanayay.
1: RRMN Patrol 774.
2: Ini kapulsor, mga kabiyan, ginadaluman sa inyo, gamit kita sa D3 Bio Food Supplement. Kaysa inigan natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Epektibo ginatap na sa D3 Bio ang mga virus nga nagapantrangkaso o mga mikrobyo nga nagapahilanan pero may madabo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kay man ang D3 Bio magaranon sa medium chain triglycerides nga nagaburig pabakod sa mga resistensya sang ato siling lawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Kag siyempre mga kabiyan, gatag man sa luga nga inariya ang D3 Bio sa ato siling lawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtudaw sa mga pagkaon, kapag depensa batok sa mga balatian. Nagabulig man sa pagbuhin sa timbang paagi sa pagpadasig sa metabolismo sa ato siling lawas. Kag siyempre mga kabiyanan, tanang niya benepisyo sa ramaangkon paagi sa pagsuplemento sang D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Trangkaso, hilanat kag ubo, relax i D3 Bio.
1: RRMN Patrol 774.
2: Hubog nga mangihi lang kuntani na hulog sa bubon sa Carles, perti pagid niya talent iya, perdiya patong taga England do.
1: RRMN Patrol 774.
2: Detalye sini sa upon sa kay Radyo Man Marjorie Herbo Miani.
1: DYRI Radyo Man Report.
7: Ining bahin na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio ang aton pangontra kag proteksyon sa tanan ng mga viruses kag bakterya. Klinika D3 Bio may power combination sang vitamin D3 para sa mapag-on nga immune system kag virgin coconut oil o kon VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Mangihi lang kuntani apang nahulog sa bubon ng isa ka lalaki sa Barangay Dayhagan, Carles, Domingo sang gabi, October 4. Sunog kay SFO3 Noli Enriquez, Farm Marshal, sang BFP Carles. Nga nakabaton sila sa tawag na may lalaki nga nahulog sa bubon, kabangdanan nga gilayon sila nga nagresponde. Pahayag ni Enriquez nga base sa ila pag-imbestigar, halin sa ilim na ng biktima nga si alias Jay kag nagpangita sang lugar nga maihian apang wala ini maglaom nga mahulog siya sa bubon nga ginabanta 8-10 katapak sa ila barangay. Dugang pa ni Enriquez nga medyo nadugayan sila sa pag-rescue sa biktima bangod kulang sila sa kagamitan apang ila man ini gilayon na solusyonan. Maswerte naman si Jay bangod nakaangkon lang ini sang minor nga pilas sa tangkugo kag wala sang tubig ang bubon sang ini ang nahulog. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Marjorie Herbo Miane Tatak RMN. Klinika D3 Bio ang aton pangontra kag proteksyon sa tanan ng mga viruses kag bakterya. Klinika D3 Bio may power combination sang vitamin D3 para sa mapag-on ng immune system kag virgin coconut oil o kag VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus.
1: RRMN Patrol 774.
2: Salamat man sa report ni Radyo Man Marjorie Herbo Miani. Ini ka po so nang gidaduluman sa inyo gamit kita sang DTX 500. Kaya mo ning sabat sa imo sining problema sa atay. Masami ka bala mga kabiyang nga nagatiga, masami bala may hangin ang imo sining atyang kabasi may diferensya nang imo sining nga liver. Gani mag DTX 500 ka na. Kaya man ang DTX 500 ay may polycosanol kag iban pa nga mga phytochemicals nga nagaling sa extract sa sugarcane. Kag ini na pamatulan sa pagtuon nga epektibo pangontra sa mga toxins nga nagadahalit kag nagaguba sang aton atay. Kaya man ang DTX 500 ay may powerful extract halin sa amargoso kag sugarcane. Epektibo sa pagkontrolar sang imo mataas nga blood sugar bangod sang diabetes. Hindi talaga, hindi na papadugay pa. Mga kabiyanan gani, mag DTX 500 ka na. Updanyo na lang sa MyTC. Kaya ang mighty C ang alkaline vitamin C makabulig sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa maraming kombinasyon, mabakala sa mga butika kag ini produkto di kalidad ni Doc Ramil Oy.
1: RMN Patrol 774.
2: Gawad sa ka-awardees, nagaserbing nga inspirasyon para sa productivity kag kasampaton sa mga mangunguma kag mga mangisda. Yaring detalye nga report, upod sa kay Radyo Man, Joel Franco.
1: TYRI, Radyo Man, report!
8: Gabahin niyo dala sa inyong kaluwan sang Santhon Plus Herbal Capsule. Ang Santhon Plus Herbal Capsule puno sa anti-inflammatory compounds sa antioxidant properties kaya ginapakupos ang mga naghulubang na parte sa aton nga lawas. Santhon Plus Herbal Capsule na pamatudaan sa mga sientipiko nga makabuling pakupos sa mga naghulubang na arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, kag madabo pa. Santhon Plus Herbal Capsule makatap na sa madamo ng mga balatian. Nagaserbi nga inspirasyon ang gawad sa ka-winners sa mga manguma kag mangisda agod mas maging productive kag sampaton sa produksyon sa pagkaon. Suno kay Department of Agriculture o kundi A6 Regional Executive Director Dennis Arpia ang tuigan nga padungog ng serving nga platform kung mapasandayag ang mga local community champions. Pahig ni Arpia ginapakita sa mga winners kung anong mahimo malambot nga kadalagaan sa ila na tungdan nga sektor sa panguma. Nagkapati si Arpia nga ang ginapadungan pila lamang sa madamo nga mga manguma kag mga isda sa rehiyon nga may tumalagsahon nga dedikasyon sa produksyon. Ang usiniginaganyat sang DA Regional Executive Director ang iban pa nga magwag suportaran ang kolaborasyon kag itiglawas ang ilang komunidad sa regional kag national competitions. Kaya sang aga gidpadunggan sa Department of Agriculture ang awardees para sa calendar year 2026 Regional Gawad Saka. Pakilala ini sa outstanding individuals, organizations sa local agriculture council sa Bugos nga rehiyon sila contribution sa food security and rural development. Ang tuigan Gawad Saka among pinakamataas nga pagpadungog ginhatag sang DA sa exemplary farmers, fisher folks kag institutional partners na nagpakita sa innovation, productivity and community leadership sa agri-fishery sector. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man, Joel Franco, Tattak RMN. Ang ininga bahin gidala sa iyong kaluwan sa Santhon Plus Herbal Capsule, produkto sa Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center, mabakal sa mga drugstores and pharmacies malapit sa inyong lugar.
1: RMN Patrol 774.
2: Salamat man sa kay Radyo Man, Joel Franco. Oh, nakabos-kabosi kita. Kasi by the bill kasubong Inday Marcia, ha?
1: RMN Patrol 774.
2: Kada mo na utang kung adaan sa akong nga mga pano, mga sinakpan, mga gabi na lipas ang Sabado. Sige, sige, tagata ka chansa. Pauway kagin maayo, day, ha?
1: RMN Patrol 774.
2: Igana mo naman resistensya mo buwas, ha? Kaya makuha naman kita, maginuyuray naman kita diri sa aton program, ha?
1: RMN Patrol 774.
2: Oh, it will kasubong nagaantanay katsansa nga makaginhawa.
1: RMN Patrol 774.
2: Kaya buwas dus-dusong ko naman ang kalag mo.
1: RMN Patrol 774.
2: Yung babayag ko niya na yung utang ko. Nagligad pa na yung sabadong inutang ngayon. May interest na ni Gani, oh.
1: RMN Patrol 774.
2: Sige, sige, sige, sige. Oh, mga kwansong gudation naman ni mga na solsoliro ni mga kabiyana, no? Mga Marites kag mga Marisol.
1: RMN Patrol 774.
2: Nauna gini si Inday Margie Cobillas. Nandang umpisay na, umpisay na, umpisay na.
1: RRMN Patrol 774.
2: Paginawaon ta sa anay day.
1: RRMN Patrol 774.
2: Watch kay dus-dus anay naman kami ng kadwa. Ginapasalamatan ta lang. Thank you guys sa mga naga-online sa aton. Si Sai Hilgos Alexander. Present sa Mercy Harjil Agado. Present man. Si Bernadette Caba. Arnel Saunoy. Mga kabiyan na bang mga kumpare ko doon, nalipatan ko na ako. Si Pare Romar Martires, mga kabiyan ng Barangay Kagawad sa San Pedro Molo. Kaga sumuman mga kabiyanan si Toto Mateo sa Mateo Car Center. Si Kwan, Pare Motok sa RA Car Center o Car Display. Isa masalaan na nga akong tag-iya sa sinang imo nga car display nga na kay R.A. Rodel Agando.
1: RMN Patrol 774.
2: Natami yata man, kumpare ko na mga kapit San Antonio Molo, si Paria Berta Torres. Thank you, kid, ha? So, buman si Tristan Abonado de Asis, present man, B-Boy Okum Bitoy Lim, si Jai Ministros, si Odi Rilig, so buman si Casmery Ricabar, kaga so buman mga kabiyanan, nari na siya, si Inday Margie Cobillas, mga kabiyanan, present man, si Ids Mohal, kaga subuman mga kabiyanan si Gispal, kaga subuman si Bindisel Parinas, kaga subuman mga kabiyanan si Dai Telepar, Pipar, si Alice Friedrich, present man siya, kaga subuman si Dai Susana Siskar, kaga present man si Dai Flor Kahilig, Isabel Palmares Bia Bagsain, okay, tapos si Arir Duluso, present man siya, kagasubuman mga kabiyanan si Bimbo Penuela, Ariman kag subuman mga kabiyanan na Yulina Arancillo Alcorin, kaga subuman si Roger Robles Sabilyoga, Margarita Espijo Maramento, Ariman present man siya, si classmate ni Inday Margie Cobillas, si mate Imbong Silo Beres, si Cambiags present man, Margarito Espijo Maramento, kag siyempre mga kabiyanan si Florencia Sukaldito Kalimpaya rin, ha. Kag subuman si Florencia Sukaldito, Maria Rubica Nonicato, present man siya, no, sa watching from Mission Road, Lumalinda, California, USA. Kag ang mga si Marianne Moreno, present man siya, kaga subuman mga kabiyanan si Ma'am Lin, okay, si Kagawad Noel Coscoluela, present man, kaga subuman mga kabiyanan si Gregorio de la Cruz Katarin, kaga Nani Binlero Kabichayda, Kagawad Coscoluela, present man, kag siyempre mga kabiyanan si Susan Siskar, Baltasar Agado Brad, o yalong da sa Saudi Arabia, ha? Okay, sa okay, tapos-tapos na. Why na ko utang, ha?
1: RMN Patrol 774.
2: Eh, ano mo na kinalapaw na kita sa Latin? Was naman, ha? Akaroon naman sa gabi.
1: RMN Patrol 774.
2: Alas 12:03 na mga kabiyanan, Martes ng adlaw. So salamat kita sa inyo po dari sa ato sa ringa papangalaga, dari sa inyo palatuntunan. Imbiyak man sa ato sa ringa technical partner, Radyo Man John Hartwell Tuwala. Ina naman ninyo ang Corman, Radyo Man Rodel Fulion Agado. Tatak! RMN.
9: The National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
10: Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Go!
13: kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
14: Mula noon hanggang ngayon.
15: All you need is Pride. All you need is Pride.
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
18: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa ko madulaan gana magtuon, sakit pa na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
20: Pagsubong kanami sa kon paminsaro.
18: Mighty C, mabakas sa mga butika.
21: GTX 500.
22: Si Edin Grace paglimutan.
23: Ako may sakit nga diabetes.
24: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
22: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
24: Wow.
22: Mabakal na kamo. Sa GTX 500 nami gid ini sa aron nga lawas.
18: GTX 500. D3 Bio with Physio.
25: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas tapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
18: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
26: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
27: You need toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Ban, pero may lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Supple Plus Gold.
3: Ako si JL, pagpangumang pangabuhian ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balsa kong pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Mutungagin.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule. Kag subong, aton pamatian si Doc Hiko.
2: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
1: Mabakal sa mga butika.
3: At 50, your body may look young outside.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung giyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa D-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang BBTU, mag-Farex B araw-araw.
3: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maung ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa pagliho.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. Playtime!

0: heavy duty katin no sa kada palid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Mega Man Gold Coffee Mix.
3: Partner.
2: Gusto mo ba ang natural na energy booster? Yari na ang perfect na kombinasyon sang power kag energy.
1: Mega Man Gold Coffee Mix.
2: May ginseng,
1: tungkat ani,
2: maca,
1: kag so
2: palmetto.
1: Mga natural na ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix.
2: Yara na sa mga butika.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
5: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa bangon ng Charm.
6: Charm, Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
4: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Mahinga ka mga karadjuman. Tatak RMN time. Alas 12.23.
10: Tatak RMN.
11: Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
12: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
13: Alas 12 na, mga karadyuman. Preparar na sa programang kinagigiliwan kag ginapamatian kada kaaggahon. Ang Morning Talk Show ng Bayan, RMN, isugid kay Tiyoy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamacho, kaghamot-hamot pa nga manughanot, Tiyoy Pancho. Sa programa, isugid kay Tiyoy sa RMN Iloilo.

0: kulaw nga may katawa kag kasing-kasing.
1: Isugid kay Tiyoy.
2: Mga nga mga kasama! Hello mga karatsumani! Good morning! Buenos dias! Guten Morgen! Ohayo! Gusaymas! Ay, thank you. Welcome sa programa Isugid kay Tiyoy, Martes ng edisyon, kada siksak inadlawhay. Ari na kita sa ika-anum nga adlaw sang Oktubre, tuiga 2026. Yes, it's a Tuesday. Ang daming ganap, lalo na ang presyo sa gasolina, presyo sa krudo, presyo sa produktong petrolyo. Aragoy, Tiyoy, may masaka, may manubo, pante lang niyang ganubo. Welcome sa morning talk show ng Bayan. Kung sinin, pwede kita sinasadya-sadya para sa ato mga kauturan. Luzon, Visayas, and Mindanao, ladies and gentlemen, gays, lesbians, and transgender, ano man ang imong relihiyon, single, asawa, bulag, may kirina, may kirino, welcome na welcome ka dito. Senior citizen, PWD. Welcome na welcome ka dito. Dali lang git, ano na yung audio please? Ang Facebook na may audio, di ba? Okay, ma'am Alice, basi signal nyo na da sa may, ano, Switzerland, sa may Austria. May audio yoy please. May audio man, di ba? Munang on air. Basi sa imo signal na. Basi ginpa-translate mo sa Chinese. Alas 12:31, kamusta ang aton mga pinalangga diri sa 180 ka mga kabarangayan sa palibot sa syudad, kamusta inyo barangay? Kay ining wala na sang barangay and sang gunian kabataan eleksyon. Tek, kamusta inyo mga barangay? May nag-ulag-ulag man nga mga barangay officials?

Sumo, kamusta ti Wygid? Wygid ba ti ah? Eh, amugid man na eh. Amugid ang batasan sa mga tao. No, mahambal sila nga ti nga ama. Nga sa aking patabulig sa barangay nga postpone man ang barangay kagsanggunian kamataan election. Hindi na nyo makita ang tagsa-tagsa kabatasan sang isa ka tao labinigid na mapadalagan tani. Kay kung may tuyo ka gidman, ano may tuyo ka nga magpadalagan, subong pa lang. Hindi mo na paghulato ng campaign period. Subong pa lang. Kampanya ka na da, bulibot-libot ka na sa barangay, bulig-bulig ka na. Ang bulig man na sang tagihalin sa imong tagihposoon, hindi nga ang ginapaminsan mo kung paano mo balik ang gastos. Sa atong mga kauturan, sa kilid sa kadagatan, sa kabundukan, manayanaya itong simpo, pero dala sa may probinsya sa Guimaras ko, no? Nagapangilat, may mga pag-ulan man, lapta-lapta ka pag-ulan. Na-experience yan, diri sa syudad sa Iloilo. So, halong langit sa atong mga drivers, ha? Sa atong mga grab drivers, mga taxi driver, radio manibela driver, sa atong mga jeepney drivers. So, wala na tradisyonal sumong jeep na sumong. Nadakpan to si Parikoy nyo. May posel, kag may druga. Dito nga kantugali inyo budget. Mayo pa sa no. Paro ro lang. Nagtang ka mo, biyahe-biyahe. May pa-strike-strike pa. Ni Malia, may druga pa. Sa aton mga suki, dira sa aton Component City, Syudad Sampasi, and Tubtub, Malabutan. Sa aton nga nagalanog na signal, we are broadcasting nationwide and worldwide. We are broadcasting on air. Kag off air. Sa Facebook, YouTube, RMN application, mabatian ang aton programa. Ilabinigid sa radio. 774. Kamusta sa mga nagapamate, oh? Sa 774. Makita nyo sa aton nga Facebook page sa DYRI RMN Iloilo. Kadamo na sa nagdaog sa aton nga tok-tok-tok. Lechong manok promo. Damo nagapamakot. Paano kami kambit sa lechong manok, yoy? Ay, tamaan kahapos. Tamaan kahapos. Kung nagapamati ka gidman, no, kung nagapamati ka sa RMN Iloilo, ang himuon mo lang is tunog-tunog lang ang imong radyo kay basi ikaw lang ang nakabati sa radyo mo. Tunog-tunog agamay. Pero kung ara na sa sugwa sa balay nyo ang inyong radyo, labinigid sa mga tiyanggi, no? sa mga 24-hour nga mga sari-sari store, sa mga balaligyaan, no, tunog-tunog lang gamay. Kaya mechanics nato ni taman ka simple kung nagapamati ka sa RMN Iloilo. Kag kung malabayan ka sa aton nga RMN team nga nagalibot sa tagsa-tagsa ka mga barangay, sa 180 ka mga kabarangayan, matik na parekoy. Daog ka sa nga lechong manok, mainit-init nga lechong manok. Kag 1.5 liter na soft drink sa aton nga nagapadayon na tok-tok-tok lechong manok promo. Layo pa ang Pasko, pero nagapanagtag na kita pang Noche Buena ninyo. Lechong manok. Next lechong manok ka na mitor. Nung nek, huwag ito na. Kag 1.5 liter na soft drink. So tunog-tunog lang. Natisan o malabay, biskan ako. Wala ako kabalo kung diin makadto, no? Para hindi madaya, no? Para wala sang dinayaay. Malibot, basta malibot lang sila nga malibot ng aton nga RMN News team. Tingpa, buenas-buenas, gataya kagani sa imong luto. Nagataya kagani STL nga, mapaktan mo madaog kahaw. Pabuenas-buenas lang yan eh. Pero inihandog pa sa salamat din eh sa aton mga loyal listeners. So, padayon lang ha. Mamamati sa radio and we are broadcasting nationwide mga kasama sa aton nga Facebook page and worldwide sa DYRI RMN Iloilo. Palihog na lang ha. Palihog lang. Palihog. I-like, i-share ang programa isugid kay Tiyoy. Kaya dira nyo bantayan ang mga may init ng mga balita. Kapadaton sa News Center, Rajuman Rezi Danios Bordon. Sa YouTube at RMN Iloilo Official and sa ating RMN app, i-download lang sa inyong iTunes Play Store ang RMN Iloilo. Kapadaton sa transmitter, Rajuman Chifatoy Alia. At ang aking technical partner, Rajuman Jason Renzi Cabatania. Sa radio, yara kita sa 774. Kamusta sa aton mga kapulisan ng MPU-ICPO PRO6. Ang aton

0: Mga militar sa nakalain-lain yung mga detachments ng atong Philippine Coast Guard, ang mga Bureau of Fire Protection gabay lang, no? Wala sa may magluntad ng mga untoward incident, wala may magluntad ng masunog. So maging vigilant kita, no? Ang mga nagapulaw-pulaw, maging vigilante kita, no? Libot-libot kita sa tagsa-tagsa natong pangapanimalay. Check naton, basta may nakasaksak da, o basta may nabilin ka mo da sa inyong dapugan, o may nabilin ka mo nga mga kandila sa inyong mga santo nila, o mga LPG nyo naka-abre pa ba, o ang LPG namon kalima ko chikon kada gabi, kaya man nagtaas naman ang presyo sa LPG. Ah, kalima ko kabisis na kabila ko kabisis mag-check kung kasi ganin mapabukal tubig o tapakya na kay mabukal na dugay-dugay. Sa ato mga barangay officials, barangay Tanod, sa nakalain-lain yung mga barangay dili sa syudad, yung mga kabanwahanan, maingaga. Sa ato mga CBO, no, barangay health workers naton, sa mga manunudlo, ang ato yung mga bayani, ang ato mga teachers. Kamusta ang World Teachers Day? Kamusta ang pag sa ulog ninyo? Sang Teachers Day kagapon, damugid mga naging emosyonal naton yung mga maestro. Maka kila ma'am kag sila sir, damo naging emosyonal kay why sila nag laom nga ang ilang mga estudyante, no? May mga sorpresa pati ang inyong mga ginikanan. You are always loved. And salamat sa inyong serbisyo sa aton mga bayani. Palakpakan ta ang ating mga teachers. Sa una, mabala mo sa eskwelahan. Basta Teacher's Day sa una. Ah, huwag wala babaton nga gip. Amo nang kapanakit. Nga, why ko regalo sa estudyante ko? Sabi ko, ma'am, paano ka gano'ng regalo kita? Estudyante mo, ginabakol mo? Pero salamat sa mga nagbakol nga mga maestro. Kag mga maestra kay Teo Pancho. You just made me stronger. And believe in myself. And talking about teacher, kita ay kami sang akon nga teacher sa college. Duwa ka teacher, duwa ka instructor ko sa college, si Adam Jason. Nagalakat-akat ko sa isa ka mall. Niya, Pancho! Tawag sa akong Pancho! Pancho! Why ko nagsapak, kaya kilala ko si sir. Sa isa nagatundo sa University of San Agustin, sa computer nyo da, si ma'am. No, ang sa may, atatlo galing siya sa John B. Na sa John B, sa computer man sa John B. Hindi ko lang paghambal kung molo o rebalo, pero laban-laban, gari sa may molo mo. Kagang isa, John B., ang isa University of San Agustin, kag isa taga UI, siguro National World Teachers Day. Ang mga magka-batch sang una sa amon nga eskwelahan, no, nakita ay sila do semi-reunion, tatlo, may mga ibanto ka mga hindi ko nakilala. Tawag, oy, Pancho! Tawag sa akong Pancho ko, ha? Ah, ko, sir, may estudyante ka nga Pancho sa una, ha? Niya, lumakan! Galing, nagapamati, galing aking mga akong mga maestro, mga instructor, ano? Sang una, salamat! Pati college ko, inabakol ko sa maestro mo. Salawayon mo. Pag-exam, lumakad, di naman tong test paper, ginpa, photocopy mo naman. Tingala sila, tanan nga, bats na mo, pasar. Kwaong ko itong ano, kwaong ko itong ginlock nila nga test paper ah. Pa-xerox ko ah, langka ko nga classmate, pina-xerox siya kaging baligya sa may estudyante. Ngunit din, kopyatam niya, ha? Why na, nabaligya ito? Tanan nga kadungulan lang. Dumduman ko sa nga akong mga maestra. Pero pinamangkot ko, ma'am, sino to gani ang, pinakaalam sa aton niya? Si, sino man? Hindi madumduman sa akong mga instructor ang pinakaalam kag pinakabuot ng mga estudyante. Ang nakilala ya kami ng mga dungol. Bayad-ayad nga aga sa aking mga instructor, mga teachers, oh. Mga nagapamati galay sa programa. Mga senior na sila subong. It's so nice to see you, ma'am, sir. And salamat sa memories. Salamat sa pagdumdum. No, salamat sa mga fun memories nga gin-share nyo sa ako. Sakit ko galay sa ulo, sa college ko. No? Pero okay lang ah. Kita nyo, basta nakasugata na ka mo sa mga salaway ng estudyante. Mamal ka mga, ay, why? Nikinupura kay lumakad. sa aton mga gwardiya nga nakaplastar na may dayad gid nga aga sa inyo kag mga ang aton nga mga traffic aides no nga bag-ulang puli ni second shift ni alas G's room kag sa mga call center representatives basta bugtao kada kagahon ang yara sa nakalain-lain nga mga merkado publiko diri sa syudad kag probinsya ang aton mga manguhuma mangingisda basta bugtao basta kagahon may kaupod ka diri sa RMN Iloilo. Ako po si Rajuman Michael Marquez Lumakad.
1: Tatak! RMN!
0: Tiyoy! Pancho for short and welcome na sa programa!
2: Sugid kay Tiyoy!
0: Sa aton nga Christmas countdown timer! 79 days na lang! Pasko na!
3: Nagsaya sa inyo'y ihati.
0: Kadasig sa inadlaw, 79 days na lang mga classmates. Christmas na Christmas na. In behalf of RMN Iloilo. In behalf sa inyo mga hiyado kag hiyada. Kiyoy Pancho, unagatamyaw. Merry Christmas everybody! Ang sarap ng Pasko sa Pinas. Ngayon sa ato mga balita, nagmang impormasyon ni Lulong sa inyo. Tuod galito hambal ni Trillanes nga may joint account si President, former President Rodrigo Duterte kag si Vice President Sara Duterte. Grabe, binilyon nga kwarta. Kanugon sa taxpayers money, no? Kung matuod ini, kanugon sa kwarta sa pungsod Pilipinas. Gina pangawat lang, no? Why get that? Pero sa ato mga kauturan, halong ngayon, halong-halong lang gid kita kay nasiling ko na ganito, uso subong ang ini mga COVID-like symptoms, ano? Ang ining kataro sa may pungsod Japan, no, giniigo ini sila ng nationwide flu outbreak. Kalabanan to, nakapavaccine man. No, kalabanan, nagpa-injection man, pa-inject man sang anti-flu vaccine, ano? Pero ang Japan subong, nagapangatumang sang nationwide influenza outbreak. Pagkatapos ang average number sa mga pasyente ang na-monitor sa mga medical institution, naglapaw, mga kasama, naglapaw sa epidemic threshold sa 47 ka prefectures. So, no, ini sa Health Ministry sang Japan. So, gin-igo na naman sila sang influenza, no, influenza outbreak sa pungsod Japan. Ang Okinawa, Japan. Wala ko nagpamuyayaw kaysa Ilocano daw pamuyayaw ni Okinawa. Ah, Okinawa. Hindi ni pamuyayaw ha. Pungso, ano ni lugar ni sa Japan? Okinawa. Ang Okinawa nga nakaraka-record ini, no? Sang pinakamataas nga rate sang influenza symptom, flu outbreak. Samtang ang Saitama, Ibaraki, Aichi, no? And ang Gifu, naka-post man isang elevated figure. Ang authorities are now urging basic precautions such as hand washing and neck covering mouth samtang nagaubo kag ang pagsulob na sang face mask. So sa tundre sa pungsod Pilipinas, no? Pag halong-halong lang gid kita, ibalik naton, no, nunugay naman kita dinamak. Mayo pa kito sa may, hindi man mayo, pero ang aton nga ginaway, bla, sa may COVID, di bla? Halos kada katakapot mo, mang alkohol kagid. Baka gwa ka man, maano kagid, manghinaw kagid, kabot mo nga may habon. Halin ka sa gwa, halin ka sa ubra, halin ka sa lagaw-lagaw. Pagpuli mo, ano ginuhin mo? Hubahon mo ang bayo mo, di bla? Hubahon mo. Makadiretso ka sa palaliguan, sa inyong kasilyas, maligo kagid niya. Antes ka magkupo sa inyong kabataan, antes ka mag-contact sa inyong asawa, di ba? Ang ano kagid, ma-disinfect kagid. Subong, ah, nagbalik naman ang sinaprat kag dinamak ka. Halin sa gwa, diretso na lang tulog, why na ligo-ligo, why na hinauhinaw sang kamot. Eh, amugid ni. Eh, dapat pagalong-halong kita, Japan, Asian country na, ang Japan. Amot sa Japan, tagtulog now na subong daw, hindi pa man, no? Nga nag-igo naman ini sila sang, asang flu outbreak, mga kasama. So paghalong-halong lang kita, kung medyo madamo ang tao, no, malagawan nato, medyo madamo-damo ang tao, like City Proper, hindi man siguro malain ina nga magsulob kita sang face mask. Kung ginakataro kita, ginaubo kita, ginasipon kita, na mas mayo nga sulob man kita sang face mask para hindi kita kalaton sa iban nga tao. Kag kung may trangkaso ka, hindi kisagay bimbang kay misis. May sipon ka na gani, ginasipon ka na, ginaubo ka, malit-tulit ka pa kay misis. Naano ka, hindi kikapugong. Para sa pasuloba si Mrs. Face Mask, agapatalikda lang. Hello, hello sa aton mga OFWs working and living abroad. Paghalong man ka mo, mga aton mga OFWs na makayong bahin sa kalibutan, ha? Kay panugsulod ang December, manug winter na naman, manug tagtulugnaw na naman dira sa inyong lugar. So amon yung pagtuhaw sa mga nagkalain-lain ng mga balatian. Diri sa Pilipinas, sa balatian, tagtulugnaw, tagbululusong. Amon ang pirmi yung balatian din, damo gabululusong. Kung tugnaw. Nami pang lansang lang abi. Sa mga balita at impormasyon na tipon sa ating news center, mga interesting na mga balita. Palo pahuway kita na sa iban ng mga balik-balik ng mga balita. Pero ini na balik-balik. Sa mga labinigit sa mga bag-ubog tao, nagdangat ko no, no nagdangat ko no, ini nga kinakibot nato. Dapaminsar kita adlaw-adlaw din ta makwasang aton nga galastuson ta si tag adlaw-adlaw. Pambayad kuryente, pambayad sa tubig, pagbayad sa internet, pambayad sa shishit nga Spain. Pambayad sa G-credit, no? Amo nang ginalibog naton ulo, pambayad naton sa mga bills naton, ano? Pero bow, nagdangat ko no sa 4.6 billion pesos, sa 4.6 billion pesos ang nalakip sa reported transactions nga naangot kay Vice President Sara Duterte. Kagbana sini nga si Attorney Man Scarpio halin 2006 to 2026, isa pa din na flag no nakita sa isa ka post. Ing nadumduman nyo ining inig magnetic lifter no nagaunod sa pila ka gramo, pila ka kilo sang shabu. Daw naka daw 19 nalipat na ko pero karon madumduman ko na. Ang ginasuspitsahan ko nung si Attorney Man Scarpio tong transaksyon bow ining 44.6 billion no. Ang ini nga datos, ini ang base sa ginpresentar nga summary of records. Sang hindi mo ni mapeke. No, hindi mo ni mapeke ang anti-money laundering council o ginatawag nilang AMLAC. Naman naging present sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sakop sa ining records ang 666. What a bad number. 666. Demonic number, no? Diri mo, this is consequence na diri nagtupa sa 666. What a demonic number. Sakop sang record ang 666 ka covered transaction reports, kag 55 kag suspicious no transactions report. Mahilig man ang aton nga Vice Presidente sa ano, mahilig may ini sa fictitious no, pati ngalan gani puro fictitious. Ti ano pa bi ang bag-o kay puro na lang fictitious ini. Fictitious man. Sorry for the P and for the F. Ginkumpirmar man sang Anti-Money Laundering Council or AMLAC. Nga, amo nang liwat-liwat ni former Senator Antonio Trillanes. Duman nyo to nga ato to sa may hearing. Nagtambong sa hearing si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kaga tumanto si Antonio Trillanes si nagsubtray. Ay, sa pakikita dyan. Dumduman yun eh. Nga abrihan na to tani. No, abrihan na tani to. Ang abrihan na to tani ang ano ni Duterte. Back account ni former President Tatay Digong. Buksan mo, buksan mo, buksan mo. Batuhin kita mamaya dyan eh. Dumduman nyo to, dumduman nyo to. So, ginkumpirmar sang Anti-Money Laundering Council or AMLAC nga may joint BPI account sanday Vice President Sara Duterte tag-amay sini na si former President Rodrigo Duterte amo ginaliwat ginaliwat niwat ni Senator Antonio Trillanes nga ginatawag na butigon.
1: Attack RMA.
0: Bayaran. Na ginabaydan lang kuno pero ari suno sa AMLAC. Suno kay AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura nga may gin-withdraw nga 9.1 million sa nasambit nga account pagi sa single transaction san o ini Abril 2013 kadamo sa mga ginala nagalalastra nga mga kwarta sa pungsod Pilipinas ano pa ni paano pa rin nato ni mapunggan ining mga bilyon-bilyon nga kwarta nga ginakawat sa pungsod Pilipinas man?
1: Tatak RMN.
0: Umingay din mga kasama sa ika-33 nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos ihain ng prosecution ng kanilang formal offer kung ano ang nais nilang patunayan sa testimonya ni AMLAC Executive Director Attorney Ronel U. Buenaventura sa pamamagitan ni Prosecution Counsel May Divinagracia. Sunod-sunod na inilatag ang 11 matters na nais nilang patunayan gamit ang AMLAC records sa testimonya ni Buenaventura. Yari ang mga pinaka-explosibo, pinaka-explosive na mga puntos. 4.4 billion na transaksyon. Ayon sa prosecution, 4.4 billion pesos ang kabug-usan ng halaga ng transaksyon na inulat sa AMLAC na dumaan sa accounts ni Vice President Sara Duterte at Attorney Manases Manscarpio. Sugod 2007, tob-tob 2025. 1.6 billion ang nagsulod, 1.3 billion ang lumabas. May sinulod, may naguan. Siling-siling sa prosecution na may at least 1.6 billion na natukoy na pumasok at 1.3 billion na lumabas sa account sa mag-asawa habang may 1.4 billion pang hindi matukoy kung pumasok o lumabas. Binanggit din ng prosecution na walang cash na idiniklara sa sal-in ni Sara. Sugod 2020, tob-tob 2024, ang pamangkot na saan ang kwarta ng Pilipinas, inyong linastra. Lubong na ta sa utang, kinawatan mo pa. Nagakanta-kanta ko subong. Kay man na today, basi nalipatan nyo, October 6, birthday ni Tatay Pirot. Tatay Pirot! Nasaan ka pumunta? Birthday ni Tatay Pirot, lad! Happy, happy birthday, Tatay Pirot, ha? Gaga karon mga kasama, sa aton mga senior citizens sa La Paz, ipoy-ipoy lang kamo ha. May power updates man kita, may maluntad ng mga brownout subong adlaw sa Martes, October 6 sa may Haniway. Alimudyan, paboritong Alimudyan ha. Santa Barbara. Kaga dira sa may Sibunag, Guimaras, may mga power updates kita. Kaga karon bantayan ang Visayas power crisis. Kaya nanging masingki ang pagsabtanay nanday Iloilo City Congresswoman Jamjam Baronda tagtiglawas ang National Grid Corporation of the Philippines na si Attorney Cynthia Alabanza sa ginpatigayon niya joint congressional public hearing angot sa Visayas power crisis sa Bacolod City. Hepe sang pikaw na si Mr. Nerio Luhan ginsirbihan sang show cause order sang HRMDO Kapitolyo ini angot sa reklamo sa iya social media post. What's next, Gob? Pag sa mga driver ta, wala binigid ang mga pasaway ng mga driver. Ang traffic enforcement sa syudad, ginhugtan sang ICPO. Ang mga kapulisan, mahatag sang TOP. No? Sa mga pasaway ng driver, tingala ko sa amon to sa may Arevalo, Molo, kadamo sa mga nagalabay, mga nagadrive ng mga motorsiklo nga wala helmet. Tingala ko gamotor ang polis, may ginalagas mo po ni kay, ano niya, yung bypass? It's not fair. Lagso niya gamotor, ha, dira sa may kalumpang molo. Pag dito sa may norte, balikili, linagas ang polis niya nagasakay motorsiklo. Linagas niyang duwa ka ang nagamotor, duwa sakay. Also, wala helmet, ginpapundo. Pagpapundo sa polis, ah, mahan na ticket, ah, tanan-tanan ng mga nag-drive sa motor nga wala helmet, dungan sila parking. So halong kamo, damungin dapat, amungin niya nga itong mga kapulisan. Hindi lang mga, kaya mga bunanay, mga tinirohay ini, hindi lang mga checkpoint ni. Dapat kung nag-duty ka mo sa dalano, tanan nga masakop nyo ah. Ang mga pati ng mga ordinansa, labi na gid ining mga nagapanghaboy basura, pwede gid ining mo nagadrive sa mga barangay road nga wala helmet, ining mga minor de edad, pakita gid na nahugot ang aton kapulisan. Ay kung kisang nagahugot lang sir ang paha. And balita international, no, masubo-subo ining balita kay ang Iran, no, ang pungsod Iran, hindi pagbuksan liwat ang Strait of Hormuz kun hindi matuman sang Estados Unidos ang ilang ang mga ginaplastar nga kondisyon. At sa aton mga driver, bantayan, may pagsaka kita sa presyo sang gatong subong nga adlaw. Ang aton mga balita kay impormasyon aton nidulong sa inyo, bulubantayan man karon kay mapakanta, mapajoke time kita. So temprano pa kita nga nag-aagda sa ato ng mga kawuturan, ilabinigad ng aton mga joker, sina nanay, tatay, lolo't lola. Hindi ka maguya-huya, mag-intra ka mo sa aton nga it's joke time. Kay managtag kita sa mga papremyo para sa inyo. Dari sa programang kinagigiliwan kada kagahon, ang programa isugid kay Tiyoy. And karon bantayan man ang aton nga Papa Gkag, ang kwento ng buhay.
1: Tatak RMN.
0: Latanan nina diri lang sa programa sang RMN Iloilo kada kagahon.
2: Sugid kay Tiyoy.
0: Tamang oras, alas 12:58. Antes sa aton kuwao ng aton nga weather update, no? Subong nga Martes. Ini nga bahin, buylog nga ginadulong sa aton, no? Sa nga Santon Plus Herbal Capsule, nahadlok kabla sa Bukol, ang imo nga sis o kung tumor sa imo lawas, nagadakko na ina. Ini ba lang benign or malignant? Hindi na pagpadugaya pa. Mag-inom sang Santon Plus Herbal Capsule na pamatud-an sa mga eksperto nga makabulig tunaw sa mga breast cysts, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter kag iban pa. Santon Plus Herbal Capsule, ginabuligan ng imolawas para hindi matubuan sa mga bukol, cyst kag iban pa gid ng mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado kag may alibyo. Babakal sa mga botika malapit sa inyo nga mga lugar. Ang Santon Plus Herbal Capsule, gina-endorso ini sa mga eksperto. Labinigit para sa may mga UTI o urinary tract infection, kidney infection, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea, kag skin disease. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado kag may alibyo. Mabakal sa Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center. Pwede man kamo magkadto sa Klinika de Alternativo para magpakonsulta. Libre, wala bayad. Gamit ang Health Analyzer Machine. Ining Health Analyzer Machine, hikapon mo lang ini, no, mabalaan kung ano ang mahina mo nga vital organ. Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center nga makitaan sa number 125A Yang Building, Yulo Street, City Proper, sa tubang sang Midtown Hotel. Klinika de Alternativo sa Antique, makitaan sa Wantiong Building at Ubanggaysano Capital. Sa Guimaras, the Alternative Medicine Center, Heran Building, Barangay San Miguel, Jordan, Guimaras, malapit lang ini. Sa St. Joseph School, pamatigid sa mga advices sa mga doctors of alternative medicine kung ano ang pwede, kung ano ang hindi pwede kanon. Kaya makasasala, mga kasama, ang aton nga va-va. Dulong manini sa aton sang Santon plus coffee mix, may kape ka na, may bulong ka pa, yari na ang saboroso, manamit, mahamot, kag masustansya nga kape, Santon plus coffee mix, may kape ka na, may bulong ka pa, may sangkap na soya, xanthones, kag malunggay. Amoy niyang caffeine-free coffee. Gani hindi magsulab ang imo nga sulok-sulok. Kape para sa tanan, bata, tigulang, pwede gid. Santon plus coffee mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Mabakal sa mga sukin yung mga butika. Kag sa Yes to Health Wellness Center sa 125A ang building, Yulu Street, City Proper. Initanan, produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy. Karon tamyo-tamyo kita sa aton mga classmates. Weather update kita, nay, kay daw kagabi daw nag-inulan na naman. May lapta-lapta nga pag-ulan, mga kasama. And natuod gid man bala nga goodbye habagat na? Goodbye habagat season na ba? Check naton with our friends from Pag-asa.
1: RMN News, panahon.
0: Kapod naton na subong kagahon sa Pag-asa, Engineer Rolly Cuenca. Engineer Rolly, good morning.
4: Yes sir, good morning sir. Kag sa aton man nga mga tagpalamati, amon naton latest weather update sa subong adlaw, October 6, year 2026. Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nag-epekto sa Palawan kag Mindanao. Dili sa aton sa Western Visayas, generally magulugulong mo natong kalangitan kag may mga lapta-lapta nga mga pagulanulan pagpangilat pa nag-uobdala sining ITCZ. Mahinatubtob kasarangan naton nga hangin, gikan na bagat na nakatungdan, magadalain ni sila sa makanay, tubtob kasarangan nga mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton nga sa 24 to 30 degrees Celsius. Adlaw naton, magabotlak, 5:38 subong aga. Yagaman natin ang latest weather update alin di sa Ililo Pag-asa, Rolly Cuenca.
0: Engineer Rolly, mayong aga.
4: Sir, may.
0: Ining na-experience siya natin diri sa syudad nung labi na ining gabi nga nag-lapta-lapta nga pag-ulan due to the ITCZ man gyapon ni Engineer Rolly?
4: Yes, sir. ITCZ sa gyapon, sir.
0: Ang ining typhoon nga si bagyong si Chu Huan na nakapalayo na gid ini, no, layo-layo, pagkanto na sa Pungso, Japan. Pero maapektuhan, pag-apektado man gyapon kita sa trout ini.
4: As of now, sir, based sa aton nga forecast sa subong nga kagabihon, wala naman siya nag-epekto sa anuman nga bahin sang pungsod natin, sir.
0: Kag wala makita may na-monitor subong na edding weather disturbance?
4: Yes, sir. As of now, wala pa naman, sir.
0: And kagina early morning, yesterday, I'm sorry, no, Lunes, nabasa ko sa post ng RMN Iloilo na nagdeklarar na kuno ang Pag-asa sang goodbye habagat season. Is this true, Engineer Rolly?
4: Yes sir, sakto na sir. So nagtapos na gid man ang season naton sa habagat season naton. Mm-hmm. So as of now nasa transition period na kita towards amihan season.
0: So amihan to temprano pang aton amihan, pero daw hindi man naton guro mabatyagan ini until magalapit na lang ang January, generally.
4: Yes sir. So when it comes sa malamig, so medyo malamig sa gihapon, especially ang kagahon naton.
0: Mm-hmm.
4: But mas malamig pag inya siya, usually ang peak naton diri pagabot na sa January to February.
0: Yes, January, February. So wala nang habagat subong, Engineer Rolly, goodbye habagat, arin na transition kita sa amihan. Does this mean nga madiri na naton ma-experience ang epekto sang Super El Nino?
4: Yes sir, possible na sir, no, but as of now nasa strong El Nino pa lang kita, no, pero before mag-end ining tuig naton, possible nga mangin very strong pa ini siya, no. So ang ma-experience siya naton sa subong since nag-end ng habagat is medyo mag-lessen na, no, ang mga rainfall naton, no. So dira na naton matamat batyagan ang paghina no sa mga pagulan naton, but at the same time yung mga pagulan sa Gyapon dalas yung mga localized, but amo lang na siya hindi sa parehas ang habagat naton nga mas damol ang mga pag-ulan
0: ito. So diri na mahalong-halong kita, diri naman guro Engineer Rolly naton ma-monitor na makita sang heat index. Ang problema sa aton ng mga kauturan nga mga mangunguma, diri na guro mabatyagan inisad ni transition Engineer Rolly.
4: Yes sir, sa pagina sir no, so mas magalala pag ini siya towards the tag-ilinit naton gino pagabotan na sa sir sang mga March.
0: Mm-hmm.
4: Yes sir, sa sunod nga year no, so subong mataamat pa lang na siya no, pero mas malala ang iyang epekto pagabot pagin sang tag-ilinit naton since nga na forecast naton nga possibly pa ini siya mag persist no up to the first quarter sang or first half sang year 2027.
0: So summer na plus El Nino, o diri na guro masulod ng super El Nino, diri na gid ang paghandaan. Sa subong Engineer Rolly, ano ang imong mga panugyan, reminders sa atong mga kauturan nga yari na dapat nagapreparar na kita, how prepared our government is sa pagsulod sang El Nino. Anong panugyan mo sa atong mga kauturan, Engineer Rolly, nga nagapamati subong sa RMN, labi na gid ang atong mga senior?
4: Yes sir, no, so sa mga senior naton kag sa mga especially sa mga may masakit no, sa especially sa ano na sir, sa mga heat related diseases.
0: Mm-hmm.
4: So gapanugyan gid kita no nga aton sila bantayan no, since nga medyo ga-transition ang panyempo naton no, so galain-lain na siya, so sang may tendency nga maulan din pagka aga, medyo mainit, pagkahapon medyo malamig naman, so medyo ga-transition pa ang panyempo naton especially ang temperatura naton, so mas prone gid ini sila sa mga hilanat na, and then pag-abot na sang tag-ilinit naton no, towards the El Nino naton, so mas mangin mainit pagit ang mabatsagan nato no, so aton sila monitoron kag magkaon lang kita no, or pabaskogon nato ng aton nga resistensya.
0: Tani magamuning super El Nino, tani cancel ang rotational brownout no. Ang ining brownout Engineer Rolly, tani cancel na lang kumaga El Nino, ti El Nino na, na super El Nino na ma-brownout pa, nakupo. Sige, with this, Engineer Rolly, salamat gid. Good morning and halong kamuda, Engineer Rolly Cuenca.
4: Yes, sir. Thank you, kagmayang agaman, sir.
1: RMN News, panahon.
0: Salamat gid, Engineer Rolly Cuenca. So yan, buluban tayo na ito ng habagat. Why na habagat? Aba, wari ng tag-ilinit! Tag-biliti naman ang init ni... Laki tingala ko, why may nagpakasala mo nga binulan kay Pertigayin. Pero diri man mabuhi no, with this super El Nino being paminsar ka man sang negosyo no, diri da mo man negosyo kung tag-ilinit no, ang aton yung mga beach resorts o mga resorts, ang aton mga beaches no, ang mga coffee shop nga air condition, ang ice cream no, mga cooling mga ano, may wala di shaved cream di mo, ice cream, mga ice candy, amo ni mga maging trending naman subong batag ilinit di ba, ang ining mga luab. Kumahilig ka pa sa mga RTW, amo ni mga cotton no, cotton ng mga bayo. Adjust na kita eh. Mga kasama, mga chargeable nga mga electric fans, no? Ang mga stand fan nga solar and the chargeable kag solar. Di ba, amon yung mga negosyo eh. Dapat yung paminsar man kita. Na hindi lang, ay, naku, problema. Hindi na yung problema, paminsarunta ni solusyon sa problema ta. Kung paano ta makakwarta legal. Amon ni dapat nang ginapaminsar. So kung may talent ka sa pag-ubra sang halo-halo. Diba, mga halo-halo, mga scramble, mga palamig sa Manila, ang sagugo lamang tawag na palamig. No, sa palamig. Amo ni ang mga fruit shakes, ano, mga fruit juices, mga melon. Wala abedi sa aton sang ano eh, wala may gabaligya sang lemonade.
1: Tatak! RMN.
0: Yaka social. Paano naging social na lemon man na nakabuta mo kalamay? Lemonade. sa Vietnam, no, pwerte ka init pagkatunamon to, no, sa pagkatunamon Vietnam. Super init gid yasi na humid nga klase nga init. Pero natikibot ko to, may nagabaligya to sang lime, no, it's lemon is yellow and lime ang green na blood, dako nga suwa pero asumaslong pagid na. Baligya sila lime juice, no. Ang lime pugaon lad mga 2-3 ka lime sa baso nga gamay daw baso sang yari ginatawag nato nga Nescafe bla gamay nga baso pugaon ng lime butangan sang tubig no? May ice na may gamay nga ice tubig no kag butangan nila sang asin
1: tatak RM
0: salt puwerte ka init ka pa ni malas puwerte ka init pag inom mo sang lime juice no kag may asin matsag mo doon pahid lang ang init sa lawas mo no? Pat may mga amomanta din, no? May mga lemonade kita, may mga lime juice, ano, may mga passion fruit juice. Amo ni kung maminsar ka man ng negosyo, di apply na ito sa mga iban nga pungsod, kaya nag-click gani sa iban nga pungsod. Pero walang makakatalo sa ating paborito na buko juice. Sa amon to, basi ma-order ka mo buko, lube, botong. Bawo, amo to ang tag-chilimpo sa Guimaras kay sobra siyen ka puno to sang lube. So, pag-along lang yun sa ato mga driver man, ha? Sa ato mga driver, ini mga umaubas sa tag-ilinit, di rin na mauso ang car wash. No, may mga ano ganin pambuga na tubig. Ano tawag na ganin, Jason, ang ginabugahan? Tawag ka pambuga, tubig? Ano tawag na ganin? Shhh, gispray? Ano tawag na ganin? Ang ginaspray sa tubig mo ako magkarwas ka, ano tawag na? Anong hairspray? Sa buhok na. Naglibog manulong ni Jason. Mahigda na sa rin. Ang mga car wash, amo nang uso, umauso ni. Tag-ilinit, kay kalhalos kalabanan niya tao, mapakarwas ni. Kaya para hindi sila uyang kwarta, may mga tire black ka na, may mga turtle wax ka lang na, detailed, mga kwarta ka ni. Sa summer, basta summer, minsan-minsan na mo, ano pwede negosyon. Ice coffee. Wow! Ang sarap ng ice coffee! Sino mapa-ice coffee kay Tay Pancho, daban? Ang ating balitang panahon ng Waton Weather Update, builog na ginadulong sa aton sang Klinika D3 Bio ni Doc Ramil Uy. Kay ining Klinika D3 Bio, damo ini mga health benefits, no? Ang mahatag sa aton sang D3 Bio. Summer, taga-tarang kasuman ina. Gatrang kaso. Kabala, niyotang kaso kabala nga may upod nga ubo si Pon kag planakit sa lawas. Nagataas ang imo hilanat. Sobra tatlo na kadlaw kag wala kay kahibalo kung ano ang ginatunaan sang imo nga trangkaso. Nagakato lang imo tutunlan. Barado ang imo nga kurapa nga ilong kag wala ka na sang panabor sa nga wilwig mo nga baba. Basi may viral infection ka na. No? So relax lang mga pare ko, no? Mag-inom sa nga Klinika D3 Bio. Ang D3 Bio may medium chain triglycerides ini nga halin sa extra virgin coconut oil nga ingrediente sini na nagahimo nga monoglycerides na monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Kag kumapresyo sa aton lawas, no? Ang monolaurin kaupot sang iban pa ng mga monoglycerides. Kangay sang monocaprilin kag monocaprin. Ini ang mga pinaka-epektibo nga natural nga paagi sa pagpatay kag pagtapna sa mga mikrobyo, virus, bacteria man na, or fungi man ina, nga nagatugas ang pagtrangkaso, ubo, sipon, kag hilanat mo. Sa may mga acid reflux, no, ginaalsa pero may acid, no, gakasunog ang inyo tutunlan. Sa may mga tonsil, mahinang immune system, mga chabi-chabi naton mga kauturan, mag-inom ka mo sa Klinika D3 Bio. Kami sang kapining extra virgin coconut oil, makabulig ni hapin sa inyong tutunlan, makapatay sa mga kagaw sa inyong at ginatunaan sang tonsil nyo na leptrocaucus na nagapadasig sang atong metabolismo kag nagahatagpan ini sang insigida nga enerhiya. Klinika D3 Bio, proteksyon sigurado sa D3 Bio, ang imong natural nga antiviral kag antibacterial specialist.
2: Isugid kay Tiyoy.
0: Mabakal sa mga sukin yung mga botika kag sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, libre manda ang pa-check up kaupod ang mga doctors of alternative medicine. Kanto ilang ang mga clinic nila nga nahamtang sa lower ground floor ng sa Robinson's Mall. No, kilid sang Robinson's Mall. Hindi ka na magsunod sa Robinson's Mall sa Haro. Antes asar to kung gatuba ka sa Robinson's Haro sa right side mo, kilid sang entrance sang St. Robert's International Academy. Sa Salvation Street sa siyudad sang Pasig, Barangay Baybay Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kagad dira sa may Apologista Street, Sara Iloilo. Dira nyo man mabakal ang mga produkto de kalidad ni Dr. Ramil Uy, kasubong sang DTX 500, PureC and Clinica D3 Bio.
1: Tatak! RMN.
0: Ay, arang tawagalida sa pampiswit-piswit sa tubig, tiyoy, kompresor na. Sa may mga gusto magnegosyo, sang karwas-karwas, pwede gini na yan. Ginapang limpyo gani, talaba na. Kompresor, di ba? Pwede ni. May mga ex-parking space ka, pwede ka mo nakakarwas-karwas. Ah. Galing ang problema, galida, tubig. Hindi ka makuha tubig. Kahit taga kulang gali ang tubig. Ay, hindi na magkarwas. Kahit kulang ka sa tubig. Pero kung bastante ang tubig, pwede. May nga ganay, tamiyo kita na sa ato mga classmates, yung mga nagpamati na subong. Kanami, ito sang view sa may ginsend sa ako ni Sir Romeo Manaay Jr. Oh. Kanami, sang view sa may Greenland, ang ilang akawaan. Look, ga-green. Tingala ko Greenland, kay green, no? Oh. Amo niyang daw ang mga lugar sa mga nakalantaw kamo sa The Vikings, no? Amo ini ang view, amazing sir, no? Naka kahiligsa, no? Na wala naton ma-witness, no? Si Sir Romeo Manaay Jr., what a view. Yo ay pala yung bigot bitamyaw kay Romer Presno and Reynald Manaay sa may barangay Kabanbanan Uton. Paldota namin yung negosyo, libre lang ice. Gani kay icebreaker ang imo. Ano? Icebreaker ang imo ginasakyan. Baligya ka ice! Pero dako ina nga bulig ako may ref ka mo, kung may freezer ka mo this coming tag-ilinit season, El Nino season. Yes, damo ga bakal ice eh, no? Te isipab lang, baligya ice sa may Gimaraso, tag 4 pesos. Ang tag piso, naging mo 2, subong 4 pesos na. Kung nagabaligya ka, pulo ka bilog sa 4, may 40 ka. Kung may 20 ka, may 80 ka. Oh, te, do the math. Pila ginabayad mo sa kuryente mo, makahapin-hapin inaya ang pagbaligyan mo sang ice, nag ice candy sa pambayad sang bills ninyo. Amnabla ko may problema, solusyon, paminsar ka mo bala. Mayong nga agad, tiyoy, watching. Always, there is may barangay Danao Haniway sa Bestware, Madera, Armada, Alihero, Duerme, Brusilio family. Nagapamati ang bal ni Sir Broadpet Madera, Bestware. Morning man kay Ma'am Margie Cubillas, Ma'am Susan Pieces Car, Madam Alice Friedrich, hello kay Mel Gitter Gargaran, Ma'am Mary Ricabar, Ma'am Mary Lou Villalobos, good morning, Recto Abelio Vicente, si Nonoy Silubrico, Mukaw Pulunan, watching from London. Hello sir, morning. Si Florencia Sukalito Kalimpay, Sir M. Bong Celubere, Sir Jess Palma, ingaga. Kagawad Dina Hermano and Ma'am Delsa Hermano, Ma'am Christopher Morris, mayong aga Bembo Penuela sa Tigbawan, ara si Nanay Lorna Vasquez, si Ma'am Fe Española, good morning, si Inday Sanggimaras, morning tiyoy, nakatutok na sa programa, baskog ulan din sa Gimaras, gani? Nakita ko gina, daugapang nag-uub ng pangilat din sa bahayin sa Gimaras eh. Halong langgid ha. Mama Maria Ruby Canonicato, good morning, Audie Ryle. Si Ma'am Marilu Villalobos sa Lubin Store, salamat na Tatay Ensyong Kamiling kagkapapang Berting. Kay Nanay Flor, kahilig Snooki Galon, mayang aga. Hello, hello man kay Mukaw Pulunan. Ayan. Sa Barrio Obrero, nagapamati na sa aton si Sir Recto, Recto Abelio Vicente. Ma'am Mercedita Almirante, good morning. Sir Bernie Erpalua. Gregorio de la Cruz Catrain sa Rose Pharmacy. E. Lopez Branch sa May Haro. Si Jose Leo Obligar, Nanay Charlene Alegria, si Bimbo Penuela, Bavien Anakan, Vinmar Deliera, Noypi Da Fiesta, si Gresandria Kerubin, Rial Lagamon, Rose Marie Banez, thank you and good morning. Kay Ma'am Avec Paez Esmeralda, Gladys Storke Orbe, Sir Dicoy, Katalan Lampreya, Ma'am Edna Lampreya, good morning. Si Janine Lacson, Kagawad, Robert Rivera, Madam Alice Friedrich, good morning, may sounds na. Si Ma'am Rona Mahandukon, Lori Alhero Goriseta, Edna Mohal, Ayan, Bon Alvarez, kag si Lovie Zaparaiso. Thank you sa talantanan nato ng mga classmates.
1: Tatak! RMN
0: nga nagapamati subong. And balik kita na sa mga balita kag mga impormasyon nga natipon sa aton yung news center para at least updated kamo sa mga balita, no? Sa aton yung mga driver subong nga Martes, may pagsaka, may araman pagnubo. No, nami unahon ta ang nagnubo ang diesel, no? Ang subong nga Martes, matake effect na ina ang oil adjustments, no, sa presyo o presyo sang gatong, no? Subong nga October 6. Ang presyo sang krudo maganubo, 1 peso and 30 centavos, 1.30 ang inubo sa presyo sang krudo. Kada litro, 1.30. Ang kerosene magasaka sang 3 pesos 30 centavos. Ang gasolina, baw masaka naman lapit 2 ka pesos na. Lapit 2 ka pesos naman ang isaka sang gasolina. Magasaka ang presyo sang gasolina sa 1.93 o 1 peso and 93 centavos.
5: Nagoy, Choy!
0: Langka, way ko na patugong. Okay, galing. Paano takapatugong kay... Wala man kita maitugong. Si Ma'am, uy, si Ma'am Debbie Segura Medrano. Hello, Ma'am Debbie. Daw nahidlaw ta si Muaw. Daw, where have you been? Ma'am Bernadette Labis Peshon, kay Ma'am Gladys Peshon, good morning. Kay Ma'am Inday Mary Luis Tellore Patino, Ma'am Evelyn Gigax, Ma'am Bonnie Hoffner, hello. Si Nanay Betty, Nanay Bebotsky, Nanay Nene, Nanay Flor, Nanay Apong, Nanay Susan, Nanay Luz Viminda, kay Nanay Virgie, nagapamati sila. Sa ibang pagid naton ng mga balita nasyonal, ning 4.4 billion transaction, 41 million withdrawal, may mga remittance pa halin sa China, no, hinerap ini mga kasama sa ika-33 nga impeachment trial sang aton vice presidente. Amo nang ginatumod man ni former Senator Antonio Trillanes na ining mga remittances halin sa China, ini kuno halin man ini kuno mga drug money. And sa liwat sa aton mga kauturan, ha, ginapananaw sang pag-asa nga magalawig tubtob sa first half sang tuig 2027 ang pag-apekto sang mabaskog na El Nino sa isla sang Panay kag bug-os nga Pilipinas, no? Patag ni naragdaw nga biskan na kinaanda na ang Super El Nino, ang ginagamit nga termino, very strong El Nino naman ang ila technical nga tawag diri. Suno sa iya ang ining climate pattern mahimo magdala sang dry condition, dry spell kag drought mga karadyuman. Suno sa weather specialist nga sa Panay, ang antike kag porsyon sang aklan pa lamang ang naga-experience subong sang dry condition kag posible sa masunod nga bulan sang Nobyembre pa Makabatyag sini ang Iloilo. Dugang pa niya nga base sa ila current forecast, ginalantaw nga sa bulan sang Marso 2027 pa ma-experiensyahan ang drought sa bilog na isa sang Panay kag sa halos tanan nga lugar sa Pilipinas. Diri na ma-experiensyahan ang pagtimbuok na naman, no? Sang aton nga heat index. Sa ibang pagit naton nga balita, liwat nga inaresto ang vlogger na si Norman Mangisin o mas kilala rin bilang Francis Leo Marcos.
1: Tatak! RMN.
0: Inaresto sa isang hotel sa Paranaque City kagapon Oktubre 5 kag ini ang ginkumpirmar ni Napolcom Commissioner Rafael Calinisan ang pagkakahuli kay Mangisin tungod sa 3 counts ng cyber libel. Isinagawa ang pag-aresto ng CIDG sa koordinasyon sang Napolcom. Kung inyo madumduman na preso man ini si Francis Leo Marcos ang Pebrero tungod sa kaso nga unjust vexation, pero nakagwa ini siya, no, nakapiansa ini siya para sa yang temporaryo nga kahilwayan.
1: Tatak RMN.
0: Why nagid na dudla pero tikalon gyapon na. And mga kasama, ang ining Visayas power crisis hearing, nangin masingke ang pagsabtanay nanday Iloilo City Congresswoman Jamjam Baronda kagtiglawas ang National Grid Corporation of the Philippines na si Attorney Cynthia Albanaza sa ginpatigayon nga joint congressional public hearing angot sa Visayas power crisis dito giniwat sa Bacolod City.
1: Tatak RMN.
0: Ginhangkat sa aton nga kongresista, no, ginhangkat ni Congresswoman Baronda ang NGCP nga magpagwa sa maathag, amo ni tikinanglan maathag nga timeline kag actionable measures para sa malapnagon na problema sa kuryente diri sa aton sa Visayas, mga kasama. Gin-question man ni Baronda ang posisyon nga gin-presentar ni Energy Secretary Sharon Garin kag naghingyo sang kathagan sa tikang sang gobyerno agud masolusyonan ang padayon nga problema sang sa grid. Tiambal ni ko ni Energy Secretary Garin na delay ko no ang pag-abot sang ilang mga baterya. Ano unta niyang baterya? Ginhambalan sa hearing sang mga mamalidha, government agencies, grid operators, generators, kag iban pagid ng mga stakeholders ang pila ka mga tikang agud ma-improve, no, ma-improvear ang reliability sang supply sang kuryente sa Visayas. So mayon kay may nagapush dapat ini nga gusto man ipatag sang aton nga kongresista na dapat may power dang aton nga Department of Energy, no, antes gani magpa preventive maintenance ang isa ka power supplier, lisensya sila anay kag dapat ara sa kalendar nila ini, hindi man nga forced of maintenance. Ano, naguba? Wala sila materialis na ibulos na yon? Mahulat sila sa bulan-bulan? Ano klase ng provider kung mag-amo na? Dapat kung ikaw provider, kag sa imo kami nag-sa imo lang ginasalig ang sa inyo mo lang ginasalig, sa inyo lang ginasalig ang kuryente, di ba dapat na may mga backup plan ka mo, no? May ara ka mo na sa mga extra nyo mga spare parts, kasi ano pa kamahal, dapat may extra ka mo sina. Hindi nga pirmi irason kaway pakabot ang spare part. Anong labot namo sa spare part? Anong labot namo, naguba ka mo? Kay ka mo, may labot ka mo kung hindi kami magbayad? May ara eh. Wala man nagamintis ang pagbayad sa aton mga konsumidor. Bulan-bulan, biskan ano gani ka pagsaka, ano gani ang ginatago-tago na sa aton mga bill, wala reklamo. Kay necessity ini, kinanglan ini sa mga pamuluyo. Without a doubt, hindi na magreklamo baydan para hindi mautdan kuryente. Tapos kamo pa marason nga may preventive maintenance kamo, amo na nakahapos. O kung base gusto niya na manipularon, no, ang pungsod Pilipinas, din sa Visayas pagit, no, base may toyo kamo, no, base hindi akong tsaba kamo. Ang mga, ining mga power plants nato, naga akong tsaba ini sila. Nga man, eh, sinong major stockholder da, di ba mga incheck? Si mga incheck, matamat na lagi na angko ng pungsod Pilipinas. Base pati ang kurente, ang kono na naman nila na eh. Basi iswap nila ni nga hindi kami magpakurinti na ihatag anay sa amon to ang extra nung extra yung isla kay gaang ka bukurinti. Dapat ini ginapressure ni dapat wala untat na ini nga bumbahan na ito. No, ano ang konkreto nga plano ninyo? Hindi puros pasalig, basi may brown out. Ah, may brown out gede. Sa ibang pagid nato nga balita no sa mga nagasunod dire. No, kay Mr. DIY. Ginkumpirmar ni Provincial Legal Officer Attorney Dennis Ventilacion nga ginpapanaugan na sang show cause order si Mr. Nereyo Luhan, Hepe sang Provincial Information and Community Affairs

0: ginadagdagan ka mo ini para mag-explain, giving you 48 hours kaga 72 ni. Ini ang legal, no legal na direktiba nga nag-require sa isa ka tao nga mag-explicar o kung mag-appear agud pasabton sa reklamo kung nga hindi siya paghatagan sang adverse action o kung penalidad. Sa madumduman, nagdala sang sulat si City Councilor Jose Maria Nene de la Liana kay Iloilo Governor Toto Defensor nga ginareklamo ang social media post ni Luhan nga iya ginakabig na ginaguba ang syudad sang Iloilo.
1: Tatak! RMN.
0: Yeah. Basim, hey, basim, mahambali. Hey, ako niya personal nga po. Ipirmi mo nang rason ni Sir Luan. Ako niya personal nga po. Ako nang ni po sa bala. Freedom of speech niya. Ako niya. Ayos, sir. And sa aton mga driver nga mga pasaway, abaw ari na. Ginhugtan sang Iloilo City Police Office ang traffic enforcement sa syudad sang Iloilo. Suno kay Police Colonel Wilbert Parilla, direktor sang ICPO, nga ginmanduan na sini ang Traffic Enforcement Unit or TEU kag mga hepe nga hugtan ang pagpatuman sa mga traffic rules sa ilang mga nasakupan. Pahayag pa ni Parilla nga ginpahibaluman nila ang mga driver sa mga bus, public utility jeeps or PUJs kag taxi kaga ginapanumdom nga magsunod sa traffic rules sa syudad bangod subong semana mangdakop na sila kag manghatag na sang temporary operator's permit o TOP.
1: Tatak! RMN.
0: Dugang pa ni Parilla nga kalabanan sa ilatikitan amo ang mga pasaway nga driver nga nagadulog, no, nagadulog kung diin lamang biskan na hindi loading maload. Ang no loading and unloading dira sila yung mapunduya. Ang mga driver pag ito na pasaway ining nagaparking o nagapundo sa pedestrian lane. Ining nagapundo sa corner gid. Mga nilikuan bla nakulbaan sila nga ma overtaken. Amo na dapat pag sir idugang di. Mga driver nga ginahimo nga paradahan ang guwa sang terminal kag ang ginatawag nga tamang bihis. Galing sir, ining tamang bihis. Kumagambal kita ya, tamang bihis. Di paano na bihis sir, kung mag super El Nino na or very strong El Nino? No, puwerte ka init, ano ni sila, masalapatos init na? Ini mga buluhaton ang naghatag sang dugang huol sa tiyon sang kaagahon kag peak hour sa syudad. Dapat suno kay Parilla nga nakabayo sang insakto ang mga driver kung wala sila sang uniforme kaangay sang sky blue nga t-shirt kag hindi dapat nga naka-sleeveless, naka-shorts kag naka-tsinelas samtang naga-drive bagod masami nga madamo ang bisita gikan sa iban nga lugar ang nagapadulong sa syudad. Pagpatpat ni Parilla nga mabugat ang penalidad kung maisyuhan ka sang TOP o kung maisyuhan sang TOP ang mga driver. Ang mga may angsod pagid sir kay kung sasakit ba sa ilong bla kung may angsod ang driver kay makuha-kuha plate bla nagabaw gapanimao tong jeep. And sa balita nato nasyonal, mga kasama, masubo-subo ini. Kay ginanunsyo sang Iran na Parliament Speaker Mohammad Bakir Kalibaf nga hindi nila pagbuksan liwat ang Strait of Hormuz kung hindi masunod ang sang Estados Unidos ang ila pito no 7 nga mga kondisyon nga ginplastar sa ila kasugtanan na sang Hunyo. Ginpresentar sang Iran ang proposal sa tion sang UN General Assembly sa diin nagapakit nga buksan lang liwat ang Strait of Hormuz Waterway kag mabalik sa normal ang maritime passage kung matutuloy.

0: human nila ang mga kondisyones nga ila nga ginpunto. Hambal gani ni Matt Monroe, to dream the impossible dream. The impossible dream. Both parties, hindi nila gusto nga maga sugtanay. Ay, sus, ginainto nyo pa kami. Kaga congratulations gali sa ato ng mga senior citizen. 1,800 nga mga senior citizen, no? Sa Lapas, Lapus District, nakabato na gali sang subsidy payout kagapon, no? October 5. No, sunod kay Mayor Riza Treñas. 1,800 senior citizens gikan sa Lapas kag Lapus Districts ang nakabaton sang subsidy payout kagapon. Ginpakigbahin man ni Mayor Treñas nga may free medicine sila, no, mga bulong through Medicine Plus kag may libre nga check-up and laboratory assistance pagi sa Haplos program sang aton nga syudad. Magadiyon pa si Mayor Riza Treñas sa mga programa nga makahatag kaayuhan sa aton mga pumluyo, especially sa aton mga pinalangga nga mga senior citizens. Well-loved gid ka mo ni Mayor Riza Treñas ba sa aton yung mga katigulangan, no, ang aton nga Haplos program, no, pa-register ka mo dang aton nga Medicines Plus, no, para sa aton senior citizen PWD. Halitan nyo ini para maka bulig-bulig man sa inyo sa inyong laboratory, libre nga bulong ang inyong check-up weekly, check-up mga kasama.
1: Tatak RMN.
0: Kaya talking of senior citizen, no, sa pagsaulog ta sang Elderly Filipino Week, nagtingob sang puwersa ang National Commission of Senior Citizens or NCSC Regional Office 6 sa pagpamuno ni Regional Director Rara Ganzon, Philippine Red Cross Iloilo Chapter, kagang inyo pinalangga nga RMN Iloilo kag IFM 95.1 para sa isa ka blood donation activity. Dugo ko para kay Lola kag Lolo. Dali na, ululupod kita nga magdonar sang dugo sa dugo ko para kay Lola kag Lolo. The date, October 25, 2026, Domingo nga adlaw, hiwaton ini sa Government Service Express ng SM City Iloilo. Ang tagsa katulo sang inyong dugo, magahatag sang dugang nga kabuhi kagapaglaom para sa aton nga mga katigulangan. Isa ka donasyon, dugang nga tinuig para kay Lola kag Lolo. Diri lamang sa inyong ginapamatian, kaginapamatian sang kadamuan, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
0: So sa mga gusto mag-donate, ha, itakits kita, ha, October 25 ang aton nga matipon nga dugo para ini makadto sa aton mga katigulangan, sa aton mga lolo kag sa aton mga lola. Alaw na 40 ini nga bahin buylog nga nga nadiluong sa aton sang NANS Super Plus Capsule.
2: NANS Super Plus Capsule, manggaranon sa antioxidants. Anong naging epekto sa imo lawas sang pirmi ka na nagainom sang NANS Super Plus Capsule?
3: May problema ako sa korason kag taas man ako nga blood pressure. Pero sang adlaw-adlaw ako nga nagagamit sang NANS Super Plus Capsule, nataga na libyo ang akon ginabatyag kag nagnormal na ang akon nga blood pressure. Thank you gid sa NANS Super Plus Capsule.
2: Napatian, user ta sang NANS Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement.
0: Mga kasama, ang new and improved NANS Super Plus, mas gin pa epektibo, mas gin pa baskog, gintingob ang mangustin, guyabano, and malunggay para sa mabaskog na resistensya, dugang enerhiya, kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NANS Herbal Capsule or NANS Super Plus, natural ininga proteksyon sa lawas, manggaranon, man sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy, kag pagpangluyas ang lawas, available na po ang NANS Super Plus Plus sa mga butika sa bilog na Isla Sampanay kag probinsya sang Gimaras. Nanza Super Plus, proteksyona ng lawas sa natural nga pamaagi. Pilia Nanza Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni Tita Arlene sa Herbs Med Pharma Corporation and ang Nanza Liniment Oil.
1: Tatak! RMN.
0: Ang pinaka-epektibo nga balanyos, no, para sa pranakit sang kalawasan, ilabinigit para sa aton mga katigulangan, sa aton mga senior citizen, rheuma, arthritis, varicose, daw nagapamuloy-puy, pamalay-puy, pamuloy-puy ang inyong alawas, manyos-manyos lang. Sang Nans Liniment Oil. Permiki lang ginatsumpong sang imong rheuma, arthritis, o nagabiti ang imong varicose, testingan mo na yun. Manyos ka sang Nans Liniment Oil. Para sa imong mga katikati, hindi na katikati, arikis na na. Manyo silang sa Nans Liniment Oil. Maayon ang imo nga aring kingking. Mga lanag, no, sa aton mga kulturan ng mga mangunguma, Nans Liniment Oil nyo lang. Pero may kailang ginabiring, may mga tusok-tusok, may arakas ang migraine o stiff neck na unay ang pagtulog mo. Nans Liniment Oil. Sa aton mga kulturan, para mo kang tulog, Nans Liniment Oil. Epektibo man ini na insect repellent. But sa lingon, kung mamanyos ka sa Nans Liniment Oil, hindi kagid mapagkagtun. Hindi kapagpalapitan sa mga sapat-sapat, mga langaw, lamok, eh, likaw ka pa sa dengue, likaw pa kulera. Maging wise, Nans Liniment Oil, produkto de kalidad ni Tita Arlene, sang Herbs Med Pharma Corporation. Babakal nyo na sa mga butika. Tiyoy, ang gasolina taas. Yes, ma'am, ang Mamarilo Villalobos. Ang gasolina mataas 1 peso and 93 centavos. Kag ang diesel manubo 1 peso and 30 centavos 1.30.
1: Tatak! RMN!
0: So mix, subong mix. Amadamay nga aga kay Ma'am Alice Friedrich, Rona Mahandukon, Lori Aljero Goriseta, ang balinanay Lorna Vasquez, Daniel Ganyon Taborno Jr. Ang mga classmates na da sa may tabay, no, may agagid sa inyo, way kumakuha ang mga tagpalamati na ito doon mga katigulangan sa may Kadagmayan Norte, no, dira sa may nagasuporta sa Team Tabay, softball, mayong aga sa inyo ha. Si Nanay dira ang Kata Family sa may bypass, mayong aga. Sa may North Baluarte Molo, ining mga nagabaluto o sa mga puto, mga kakanin, mga kutsinta, mayong aga sa inyo. Si Ma'am Gemma Pendon, bugtaw na. And Ma'am Marivic Cercado. Hello, Ma'am Marivic. Hidlaw, mantaka ni mo. May nakabugtaw si Ma'am Marivic Cercado. Hello po. Welcome, Ma'am Marivic Cercado. Kay Ma'am Lorena Rabin, Ma'am Jode Taragon Jucades, Ma'am Grace Soberano Durende Sudusta, Angel Cuevas, Ma'am Mafe Pedregosa Andaya, good morning. Rose Britos Dalisay, teo hindi ka on-air sa Radyo Haw, palag. Nagligad pa kita nga sinima sa mana, Ma'am Rose Britos Dalisay, nga nagbalik sa radyo 774. Nano ara on air kita, Ma'am Rose Britos Dalisay. Apostrado Erwin, mayong aga. Ready na mga kasama, yari na ang ating power update. Ala una 46. Ay sa mga viewers na sa Facebook, palihugbi i-like, share and i-follow ha. Kung pwede, ang programa isugid kay Tiyoy para ma-inform atong mga classmates. Kagahambalan nyo sila na on-air na kita, mabatian na kita sa radyo 774 sa inyong lilisuan. Ay, sorry. Ma-check ko ano yung atong yan. Cellphone ba si may nag-telex na sa aton? Tiyoy, san o ang audition? Ah, Buwas nga adlaw audition para sa Tawag ng Tanggalan. Buwas pa nga adlaw. Mayong aga, Tiyoy, ginatamyo ko gali si Arvin Coronia, Janet Sales, kag Remy Arroyo from MJ sang Gimaras. Uy, Tatay Baril. Tatay Baril Kahilig, may nga aga sinyo da. Good morning, T.A. Pancho Tamio. Ko lang si Raymond Dakyadaw, Tata Gonzales Heto Ogalinola, Totong Francisco kag Jaime Takuyan, halin kay Bano sang Gimbal. Sa mga taga Manguna, Jerry Andicoy, pang mayong aga, San Onyo mang kami na pahampangon, paring Jerry. Morning, T.A. si Ma'am Aini, Tamio ko lang tanan ng mga nakakilala sa akon. Happy Teacher's Day sa mga maestra sa SJSCES kag sa TNHS. Thank you, Ma'am Ai. Hello kay Ma'am Adele, kay Ma'am sa Japan, kay Ma'am Lani. Si Ma'am Donna Aguayon Feldman, may pagkapiolo, mayong aga. Si Madam Alice sa Tamyo, Nanay Lorna, God bless, pirmi. Sige. Sige, yari na, power update, ano? Sa mga taga-Haniway, oh, Haniway, Tiyay! Tiyay, isang Haniway mo, Tiyay, mga taga-Haniway, ari na, brown out sa inyo. October 6 kita, subong adlaw, first Tuesday para sa bulan sang Oktubre. Alas 9 sang aga, that's 9 a.m. to 4 p.m. Pito ka oras, alas 9, tubtub alas 4 sang hapon, apektado sa Haniway ang Mangil, Manakabak, Karigangan, kag Bangga Filmed.
1: Tatak, RMN.
0: Sa Haniway, liwat, Mangil ba o Mangil? Mangil, mayok ang hindi naging T. Mangil, Manakabak, Karigangan, kag Bangga Filmed. Subong nga Martes, 8 ka oras nga brownout dira sa may Alimudyan. Alas 8 sang aga, tubtub alas 4 sang hapon. Ang Sitio Ubos, Barangay Balabago, Alimudyan. Sa liwat, Sitio Ubos sa Barangay Balabago, Alimudyan. Alas 8 sang aga, tubtub alas 4 sang hapon. Santa Barbara, alas 8 sang aga, tubtub alas 4 sang hapon. 8 a.m. to 4 p.m. sa Santa Barbara, apektado sang 8 ka oras nga brownout ang Cafe, Binangkilan, Kanipayan, Mambuyo, Bitaog Taytay, Umambog, Barasan Este, Tigtig, Kalabowa Este, kag ang porsyon lang sang Miraga, Gibuangan. Liwaton ta, apektado sa Santa Barbara. Sang 8 ka oras nga brownout ang Cafe, Binangkilan, Kanipayan, Mambuyo, Bitaog Taytay, Umambog, Barasan Este, Tigtig, Kalabowa Weste, kag ang porsyon sang Miraga Gibuangan. Ayan lang ba? And sa Gimaras, no? Ang Sibunag, Gimaras, alas 8 sang aga, tubtub alas 4:30. Sang hapon, 8:30 to 4:30 p.m., apektado ang porsyon sang Sibunag, ining Dasal, and ang porsyon sang Maabay, Sibunag, crossing pakadto sa Dasal. Amo na maka-experyensya sang power update subong nga adlaw sang Martes. Power update, mga kasama! Para updated ka mo sa simpo, kag sa brownout, kag tanan-tanan nga mga nagilatabo. Diri lang sa morning talk show ng bayan, isugid kay Tiyoy. Ma'am Amber, present na siya ho. Si Tita Sor Haresco, mayong aga si mo, Tita Sor Haresco. Kay Tita Arlene, dira sa may Chicago, mayong aga. Si, hello po ba? Hello, pwede mo ba ako i-shout? Hoy! Amo na, Ma'am Erica Joy Latosa. Pwede mo ba ako i-shout? Hoy! Shout out. Hindi na shout out pa mga DJ lang na, Ma'am Erica Joy Latosa. Pa mga FM na, yo DJ, shout out me. Sure, kata mo na lang si Tiyo, katon mo lang si Tiyo. Itigulang naman ta. Amiyoyoy, tamyawa ko be. Nun. Loud and clear. Hello and good morning kay Ma'am Erica Joy Latosa. Alauna, 52. Sa aton mga classmates, kung may mga kwento ka ng buhay, kwento pinagdadaanan mo, no, sa iyong buhay, kwento sa bana mo, asawa mo, boyfriend, girlfriend mo, sa pamilya mo, ano man ang klase ng problema, no, itawag lang kay Tiyoy Pancho. Pwede na ito ang istorya na nagkalain-lain ninyo mga problema, mga eksperyensya ninyo, o mga gusto nyo i-share ng mga good ideas, the positive ideas, like sa negosyo, anong mayusundan niya negosyo subong, ang pwede mo ilaygay sa aton mga kauturan ng mga mangunguma, mga mangingisda, subong goodbye na kita sa habagat, di ba? Manugsulod na ang El Nino and Super El Nino sa first half, no? Next year, anong Mayo nyo nga gusto i-suggest sa ato mga kulturan yung mga mangunguma, mga mangingisda, noong inyong mga tips, ano? Para mag-damo pagidang ilang ang mga humay o Mayo nga pagpananim. Pwedeng istoryahan, pati ang mga love story. Pero ang sex problem ninyo, kada Webes lang na. Kababalaghan story sa mga nakakatakot ng mga kwento ng buhay ninyo, kada Biyernes lang yan sa ating kwentong kababalaghan. Buwas nga adlaw, Miyerkules, kagsa Sabado, tawag ng tanggalan audition.
4: Wala ka bala iPhone 16 Pro Max sa kan SUV? Wala sang problema. Sing lang para may pang notch sa buwana ka. Tawag ng tanggalan Season 7. Sino ayan ang magat-champion sininga tuig? Pantayan ang paindis-indis sang mga songers. Sino ang magwawagi at sino ang magpapaalam? Pantayan sa longest on-air singing contest ng bayan. Tawag ng tanggalan Season 7. Sa programa Isugid kay Tiyoy sang RMN Iloilo.
1: Yes! Tatak! RMN.
0: So I'll expect you tomorrow, no, sa mga gusto mag-intra, magpa-audition sa tawag ng tanggalan. Pau, kung makasulod ka sa ato nga grand finals, sigurado may pang noche buena ka na. This is our own way of saying Merry Christmas. And this is also our own way of helping ang aton nga mga buligan, ang aton nga mga loyal listeners. Pero dapat mayo man ang imo nga mga piyesa, may pinapraktisan mo git ang imo nga kanta. So buwas audition, namiun yung gitang audition, kayang audition. You only have 2 chances, 2 lang ka chance para makasulod ka mo sa aton nga elimination round. Elimination round, tipuno na aton tanan, ibutang ta sa papel, likit-likiton ta, gabot-gabutan ta, in any order, kung sino mapilian, amo na ang sambuwa. Sa kada sambuwa, may mataktak, kag may masaka. Until matrim down na naton, makakita na kita sang top 5 naton, and then we go sa aton nga grand finals. Basta madala ka sa aton nga grand finals, sure win ka na. So every Wednesday and every Saturday, foundation, kanta-kanta, maga sinadya kita. So ready na kita sa kwento ng buhay. Ang ating kwento ng buhay, dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, mga kasama, ang doctors recommended and most prescribed ini na Vitamin D3 brand. Kag inay ang ini ang number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, nanay, tatay, bata, tigulang, na binigit sa aton mga lolo't lola. Pataason ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian, ilabi na gid na makamamatay na cancer, makabulig man ini sa cardiovascular disease, respiratory tract infection, sa inyong high blood diabetes, kung ano pa gid nga mga balatian. mag-inom kita at least duwa, no, two soft gels sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Tandaan, dapat may tatak na LE ang soft gel na nga ginabakal mo. Kag para sigurado ka sa Life Extension Clinic and Pharmacy kabakal. Ang Life Extension Vitamin D3, ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sang mga medical doctors sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Aprobado sang FDA USA kag Philippine FDA, numero 1 super vitamin, miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3. Imno nato ini kada aga no, pagkatapos pamahaw, no, dapat in don't drink it on an empty stomach. Dapat nakapamahaw ka gid, then inom ka duwa ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Sigurado makabulig na mapataas ang vitamin D3 level sa imo nga dugo. Mabakal sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag kung may ginabatyag ikaw, hindi mo na pagpadugayon, hindi mo na paghulaton nga maglala pag imo nga balatian kag magdako ang galasuson sa ospital. Samtang temprano magbisita sa Life Extension Clinic na hamtang sa lower ground floor ng Robinson's Mall, J. De Leon Street, Tagbakharo, Barangay Poblasyon, Zone 1, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasig, SM City, Iloilo, lower ground floor lapit sa escalator, Bangga Dama Santa Barbara sa Santos Arcade, JC Zolueta Uton, natubanggid lamang sang Iglesia ni Cristo, San Miguel Jordan Guimaras sa Kabangkalan, Negros Island Region, Kabangkalan, Tubang Makdo, Lacson Street sa Bacolod, SM City man sa Bacolod City, Tobias Fournier Street sa Antique, kag Arnaldo Boulevard, Rojas City, Capistan. Daana, Life Extension Vitamin D3.
1: Tatak RMN.
0: Ala una, 59 na.
5: May problema ka? Basta hindi lang kuta, laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasapak, wala ka ginatawgan, or wala siya nagpabatsyag pa? Mga totoong kwento ng buhay aton pamatian, diri sa numero uno nga programa kada kagahon, RMN, isugid kay Tiyoy Pancho.
6: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha na kakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako si Zel Beth, short for Beth. 27 years old sa siyudad sang Paghigugma, Iloilo City. Isa ako ka empleyada, Papa G. May nobyo ako, kag siya si Drake. Kung pagpalangga lang ang istoryahan, palangga kuman siya katama. Pero budlay magali kung tuman mo kapalangga ang isa katawo, Papa G. Nagasalig. Masami na lang, abi ko, malimtan sang nobyo ko kung barkada kag bilyard ang paghahambalan. Hindi gali. Kadtuan kag makikita lang siya sakon kung tapos siya sang barkada niya. In short, yes, Papa G. Daw nagapangimo na ako sa iya mga barkada.
1: Nami eh. Kadtuan mo ko diya kay tapos ka na sa mga barkada mo? Tapos sa billiards? Ano oras na? Alas 10 sa gabi yo. Din pa ta ni ma-date si Niyaman? Din pa ta ma-celebrate ang second anniversary naton? Kado halos talang niya kalanan, sarado na niya guro?
2: Oh, Beth. Oh, babe. Kalma lang bala. Anniversary tabla subong. Pwede. Hindi ta mag-away?
1: Paano hindi ta mag-away? Kay imbes nga ako naman kung taning hatagan mo sang tion. Mas mo pa yagi na pasulabi mga barkada mo? Kag ang peste nga billiards na! Katala ka na, Drake! Sulit-sulit na lang! Kinano ko na
2: Babe, kalma pa na. Mabatian ta nila ni mama mo.
1: Abi mo ka madala-dala mo ako sa mga halok mo nga ina? He! Ulo mo! Abi mo? Natakaan na kita ko sa imo, Drake! Kung hindi talang kapalangga, madugay na nakagin bulagan!
2: Ay, Beth.
1: Oh. Oh? Ano ginangisi-ngisi mo? Ay, nakos mo ako. Animal yun, oh. Pinakos mo ako sa hugot. Ami ba'y iko?
2: Amo ginabalang na namian ko sa imo, babe mo. Palangga mo gina ko. Gani hindi ka magkabalaka. Nagasunggod ka sa mga barkada ko kag sa paghampang ko sang billiards. Hindi ka magkabalaka, ha? Dalon ko ikaw buwas sa sinha. Makabanding mo man sila. Para ba lang hindi magrintoy ang utok mo? Hmm? Oh. Okay?
1: Drake!
0: Aware si Drake nga nagapangimon ako sa mga barkada niya kag sa paghampang bilyard. Gani pagkadason nga adlaw, Papa G, gindala niya ako sa masami niya ginatambayan upod sa iyang mga barkada. Ginpakilala niya ako sa mga ini nga nobya niya kag dira. Nakilala ko si Julie nga nobya ni Laron. Kag pareho ko, Papa G, masami man siya nga nagaugta sa nobyo niya bangod sang amusini nga biyahe.
3: Ay! Paano na? Ikaw naman ko?
4: Eh, mayo rin na, no? Kaya ginupod ka ni Drake. May kaupod ako din nga. Naburinga na sang halak ang tulog sa mga barkada nila.
1: Ano pa? Abi mo? Ginfranga ko nang kayo si Drake eh. Kadaw namin nalang balabulagan, ha?
4: Really?
1: Yes! Hey, pero ambot ah. Ambot. Kung nga hindi ko pa mahimo-himo. Nabisit ako sa hearted mind ko, ah. Kala ka dikta nga bulagan ng animalistic niya. Pero wala akong naginapati.
4: Wala, ha? Abi mo, feeling ko, maging close kita. Sabong pa ng gani. I like you na, eh.
1: Oh, ha?
0: Papa G, amo ato ang ginsuguran sang tanan. Nangin mag-close kami ni Julie. Ginpangayon niya ang number kag Facebook account ko. Kag masami na kami nga nag-upod sa ilan ni Drake Tambay. Kag nag-separate table na kami para makachika-chika man eh. Asta nga, isa kami sana. Wala kita kong mag-expect, Papa G, nga nagtawag siya sa akon kag nakainom pa. Kag
1: nakatawag ka man, Jules. Ano may problema? Ikaw mo sinating mo, ha? Nakainom ka?
5: Kamay lang, ah.
1: Ay, te. Ano ka? Nag-away bala ka mo ni Laron, ha? Tell me.
5: Kuan, ginungod ko nga mag-inom para nga maambal ni sa imo.
1: Ha? Iambal niya?
5: Kuan, Beth. Sorry to say this, pero I like you.
1: Hmm. Ha? Buhi niya, oh. Nagnawakal mo man.
5: Ambot. Basta kayo sa dalayo na itong ipag-upod. Doon nahulog ng buot ko sa imo. Hindi na yung storya, inubog ya. Tutuod niya. Katuan na ka tapos sa inyo, ha. Gusto kong may storya ang makita ka personally, ha? Bye! Love you!
1: Ano? Ay, buuin ka karoon na... Oh. Julie? Hello? Julie? Ma, hindi. Tin-off na niya. Ala, ano ini man? Nakadasig sa pitik sang dugan ko. Oh shit, hindi. Ano ining nabatsyagan ko? Pamatsyag ko daw. Daw kinakilig ako sa ginhamba ni Julie. Ala, anong buot sa lingon sini?

Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha na kakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga prodigious agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: kibot kita ko Papa J mo nga wala ko kayo mag-expect nga ihambal niya ina sa akon. Ano man? Tumbax ni siya? Di paano siya si Laron? Kag paano ang nubyo ko, si Drake? Pero ako, ang Papa J, to be honest, hindi ko maintindihan ang ginabatsyag kong ini, pero doon ginakilig man ako sa iyang naging panghambal sa akon. Ambot ha? Hindi ko ma-explain. Pero pagkaaga sina, wala ako maglaom nga makadtogin man siya sa balay, kag insakto gid, wala ang akon magiginikanan. Gani?
1: Buing ka bala, Jules? Ginakibot mo ko ah. Paano mo natutulan ang balay namon?
2: Ante, nalipat ka na. Gidulong ka na ang modelo ni Laron sa tong natamaan ka hubog si Drake. Hindi bala?
1: Ah, oo, gali, no?
2: Di ano, hindi mo kani pagpasadlon?
1: Oo, gali. Eh, dali ka, salud. Anong gusto mo kanon kag Imnon? Kay mo anta ka. Julie, ginauyatan mo ako sa kamot. Nga ah.
2: Ano man? Dugi na kulbaan ka. Gusto ko kanonin ang pearly mo. Kagusto ko nga Imnon ang tuka mo.
1: Shit! Anong ginabuhat mo, Julie? Kinadilapan mong dulunggan ko. Nga mo sini. Tadagainit ako.
2: Hindi ba lang gusto na natin bulagan ang mga nobita? Why not? Tapikon kita na lang. Para nga wala na kita sa utasan.
1: Maya!
2: Katami isang liog mo.
1: Julie! Ano?
2: Beth, gusto talagang konsubong.
1: Shit! Kapi mo naging kuha na nga. Shit! Ay, kasunod ang todlo mo sa lampirong ko ba? Shit, Julie!

0: Kag natuslokan gid ako Papa G, sang tinion nga ina ni Julie.
1: Shit! Oh, shit ka, Julie! Dinamit ka na yung kasang sakit, Rick! Maghampang sa kama! Oh, shit! Oh, samtang ginadalapan mong bulkan ko, kag ginasup-sup ang pasas ko, kinatuslok sa talamang perli ko! Oh, shit! Shit ka, Julie! Oh, dinamitan ako! Julie! Oh! Oh! Oh!

0: Natabugid pa paji ang hindi dapat matabo. Kagyes, natuslukan gid ako sa mga tudlo ni Julie. Kagakuon ko paji. Hindi ko ma-explain ang butangina. Pero dumas na nimian pa ako kay Julie sang saka Drake. Ginako niya sa akon nga luyag niya nga magtumboy para sa akon. Kapag kagasin na.
1: What? Natabo ka mo ni Julie? Ang tumbak siya!
2: Sungad!
1: Ay, hala. Nakibot kami. Dali lang, ha? Paano nga natabo kay... Nagpatol ka man?
2: Ay, hindi ko gani mahangpan mga dahi. Basta kay... Nanamian ka, nanamitan ako sa iya magdala sa kama. Sa dalayo namon nga, chatay daw. Doon nahulog naman ang buot ko mula kay Julie.
3: Anong siling mo?
2: Drake?
3: Ano itong nabatian ko? Wala niyo matalupangdan nga nagapadulong na ko. Gani, nabatian kong tanan. Kadamak-damak sa inyo. Nahi mo mga magpatol sa pareho mo nga. Nobya pa kaabyan ko, Beth.
2: Drake, let me explain.
3: No! No need, Beth. Siguruhon kong mahuyaan ka mo sa ginbuhat nyo. Baboy! Mga damak-damak! Hoy, break na ta, ha? Ginakahuya ko nga nanginubya ko ikaw! Ginakahuya ko ikaw, Beth!
2: Drake!
0: Nabatian ni Drake ang tanan kag nakigbulagid siya matuod sa akong papatsi. Ang malayan pa kay isa kasimana lang matuod ang nagigad. Naglain ang pamatsyag ko kag sa magpiti ako, positive. Nagabusong ako kag si Drake ang amay. Ano blang maayo kong buhaton, papatsi? Nagalibog ang akong ulo. Laygayiman niyo ako, ako gali si Beth. Zelbeth, San Iloilo City. Madamuging salamat and more power to your program.
4: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
5: Lumalabas ang aming pagkalalaki at merong magkakandang
6: pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs, cash prize, kag ACS gift.
7: Isugid kay Tiyoy. Mga hinaing ng puso. Mga kwentong nakatago.
8: Ilabas mo na.
7: Para lumuwag ang inyong pinagdadaanan. Bigyang lunas ang mga dinaramdam. Isugid kay Tiyoy.
9: Okay nga nga mga kasama, Tatak RMN time, alas 2:15.
10: Tatak RMN.
9: Hiningabahin tulong sa aton sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island. Kag probinsya sang Guimaras, Mega Man Herbal Capsule naghatag resistensya kay mister. Sa paglabing-labing kay misis, nagabato ini sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro herbal ang iyang ingrediente. May sangkap na tongkat ali, may ginseng, may maca, may horny goat weed. Safe sa heart, walang side effect. Mga kasama, hindi kagid magpalpitate. Mag-inom na duwa ka kapsula ang Mega Man, nantes ka mo maglabing-labing kay misis. Pwede man isa, nagabulig din ipakupos ang aton nga prostate. Basta nag-Mega Man ka, tatay, tandaan, hindi kagid mahuyan kay misis mo kung kay partner mo. Tandaan mga mister, pag happy ang wife, happy ang life. Para to spice up your sex life, Mega Man Herbal Capsule babakal sa mga butika. Sa Panay Island, Cagimaras, quality product ni Tita Arlene sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA o kan Food and Drug Administration, Mega Man! Hindi ka nikatulog. Kay samtang nagahigda ka, pao nagatisko. Mapapakanta ka kay Mrs. na one-way ticket, one-way ticket. Sige, sa mga gusto maglagay kay Beth, mga damak, damak ka to. Morning sa mga nagpamati sa ato, andira sa may West Habog, Habog Molo. Arada si Sir Noli Francisco, Erica Joy Latoza, Jeffrey Hunter Jimena, Enalyn Villarreal, kay Rosal Ninita, Sir Stephen Fanega. Hoy mga damak! Humbly Ma'am Alice Friedrich. Diyan magtanong mayang agaman. Si Mark Tristan Diasis, nakatutok si Ma'am Maria Ruby Canonicato. Thank you, Ma'am Maria Ruby Canonicato. Good morning sa imo. Pag-read si Kapromi Roni, paguntalan sa pararasurtig bawan kay Sir Turbo Mateo. Dala sa may molo. Makadto ko da, Sir Turbo. Karoon na, nung Mateo. Makadto ko da. May gusto ko mapakayo sa inyong mga salakyan. May guba salakyan nyo. May mga kinanglang ka mga latero, pintor. Ah. Kadto niya lang sinong Mateo Naragdaw sa may molo. Gatamyaw si Gold Star, si Andre Canonicato.
8: Tatak, RMN.
9: Sige, laygay-laygay portion na kita para kay Beth. Sino si Jesse Legaspi. Morning, Teo. Salamat kay nakabalik ka na sa kahanginan. Na-miss ko gid ang programa mo. Kay pirmi ko nagabugtaw sa ining kada oras ang kagahon. Si Jesse Vego, taga Land Heights Subdivision, Phase 2, Barangay Quezon, Arevalo, Iloilo City. Uy, taga dira si Tiyo ko ah. Mut kung kilala mo si Tiyo ko da, si mga Dabaw. Si Tito Rolando Dabaw. Di ba taga dira Land Heights? Lolit Fundal, si Beth. Amo na yung mga problema sa mga pamatanon, no? Ang wala sila things in common. Kalabanan, dapat may things in common, di ba? Mahilig sa billiard-billiard ang lalaki. Di ang babae, more compact. No? Hindi sa gusto sa lagaw-lagaw. Gusto niya home-home lang. Home girl. Lain ang ilang mga hobbies, lain ang hilig nila. Siyempre, may mga clash, may mga pagsiselos, di ba? Kaya most of the time, ang mga lalaki, kung di nang sadya, di ba, kami mga lalaki, amugid na eh. Samtang bata pa, kung di nang sadya, digto kami yan. Sadya barkada, sadya ang hampanganay billiard, may mga ML o kung ano-ano pa na mga hobbies ang lalaki, hindi masakyan sa babae, ti inaway gid na iya. Ang balang lalaki, ti bulagan ko mga barkada ko, ti why pa kita, hindi ta pa why pa ta ka makilala. Amo na pirmi rason, di ba? Why ta pa ka makilala ya, barkada ko na upod niya ya. Masakit man ini sa magasing irog sa mga magmiguhay, di ba? Papiliun mo ang imo nga boyfriend o imo nga girlfriend between what kinagisnan niya, what she likes, no? And who he loves or who or she who she or he loves, di ba? Amo na may mga clash permi dira ya, dira may conflict permi. Kaya hindi mag-intindihan ay gusto nila kung boyfriend, dapat sa boyfriend lang focus. Sa girlfriend, so girlfriend ang focus. So kung kisa, ang ining relasyon, it gets very suffocating na permi lang amo na upod mo. Di wala ka na sang time sa iban. Lain iniya kung may asawa o may bana ka na. Kaya inaya, pinakaslan mo na niya. Updanay na ka mo na niya. So dapat pagpakasal mo pa lang, dira na pahiwatig na ina. Kung nagpakasal ka, may ginpili ka na. May ginpili ka na nga updan. So goodbye sa mga barkada. Goodbye sa mga bisyo. Ilabi na kita pambabayo. Goodbye sa imo nga mga panahon. and focus ka na sa family, di ba? Dapat may pinili. Pero budlay ining boyfriend, girlfriend, kag sino naghambal nga damak ina? Mas damak na ikaw ang nagakuti sa kaugalingon mo. Nagid kuti mo kaugalingon mo, makaong ka, huwag ka nang hinaw kamot, amon ang damak. I-anhon mo na yan kay same-sex gali ang naluyaga nila nga duwa. Hindi man may pagka lesbian gali ining babayi. Te si Beth pumatol, te meaning partly lesbian din siya. Kay pumatol siya sa same sex, di ba? Lain man ang lalaki, hambal pumatol sa hulamon ko anay, hulamon ko ay tinaga. Wala man kita ga-discriminate. No, ano man kita, very fair makita sa aton mga LGBTQ family. Nga kung mga malalaki, mga agi-agi man, hindi, pangwarta na yun. Pero sa babae, te, pumatol siya, wala man sa nakwartahan ko sa babae. Te, gusto niya, luyag niya. Kaya man, gusto niya na magbulag guro ini sa bulag sa lalaki, amo nang hinihimo niya nga rason. Te, karon binulagan niya na, pagbulag niya, te, busong sa ate, salasalasa. Good morning, Tiyo Hembal ni Ma'am Amber. At Tiyo, tito mo gali si Lando Dabao. Kay single pa lang ko, dira kami tambay sa Ilabalay. Kagkilala niya ko sa name ko, Mimi. Kay phase 1 balay ko. Kaga sila sa phase 2. Actually, ang pariente ko da, hindi sinong Lando. Ang pariente ko da, ang iyang asawa, si Auntie Teresa. Amo nang akon nga tiya nga taga Antique, taga sindi si Balom, taga Hamtik at Hamtik, taga Barbasa Antique. Na amo nang pariente ko Ma'am Amber si Auntie Teresa. Teresa munan, hindi sinong Lando. Pero parehas man kami nagain. Sige mo noon ko sa kung makita na ay kami Ma'am Amber alias Mimi. Tiyoy, kung ako kay Beth, te, wala ka naman damahimo kung hindi prank ako ng imo nga boyfriend nga nagabusong ka, hindi mo na siya mapugos ni. Kay para sa iya, te, lain niya pananaw ini sa imo nga nagdinamak ikaw. Pero tutuod, tiyoy, kay Beth, nagdinamak agad mo. Girlfriend pa sa nga iyang amigo, mortal sin ina eh. Basta magmiguhay gani, no, paresang imo nga boyfriend, ma'am mga amigo, sobra pa na sa utod ang ilang pananaw sa isa kag isa. They like brothers, like sisters, syempre gusto man nila protektahan ang isa kag isa. Galing dira, you've crossed the line, Beth. No, pinatula mo, ginpatulan mo ang girlfriend pa sa iyang tropa. Kaya may relasyon pa ka mo nang nagpakuhit ka na. Bauti, yoy, amugid ang mga kabataan. Tabugso-bugso talaga ng mga damdamin. Wala ka pa gani makasigurado to sa isa ka lalaki. Naglumpat ka naman digto sa kapwa mo babae. Mangkuta lang ba si Sabto niyang bata mo? Hello, good morning.
11: Ngayon pang.
9: Oh, papangmiling may nga ka. Din ka?
11: Nangapeo, anay.
9: Din ka?
11: Ilo ko ba?
9: Din ka na?
11: Ilo ka na? Oo, hari ko din.
9: Ah, okay. Oh, ano malagad ta?
11: Malay, gaita kay Bet. Eh, prangkaw niya to ang iyang amigo nga nagbusong siya. Hindi na to balik. Yung tibira niya to ang tumboy. Hindi yung bulagan sa iyang nubyo. Kaya tungkol si Imo. Iba si Sputaran na si Tumboy, yung bata mo kay. Luyag mo talaga kung makabata nga hindi iya eh. Para mo, upod na lang ka mo.
9: Yan mo na.
11: Kasi mo naging marang iyo. Oo, para nga hindi mo kipagpulog bata mo kay. Sala naging nakanako.
9: Galing iya ya, tinanamian siya sa ginihimo to sa babae sa iya. Pero pamangkot kung may. Pa may gugma man sa eh, di ba? May pagpalangga man sa yan sa babae o sexual lang ang iyang naluyagan to sa babae. Te, sa bagay, basta first time, basta una, namit kita, basta first time mo, di ba? First time mo sa inom, first time mo sa pagdaog sa luto, o first time mo nagdaog sa panahor, o basta first time, namit kita ng first time memorable. Pero kung sige-sige, manamian kayahan sila.
11: Si bahaya ha, basta tumboy yan, makakuha na, madisidwergi na yan. Ay, may agali ko nga, iyo, suna, rawaya tumboy, sumuli, nanukodin siya. Ngita, kitiya yung migaya man.
9: Abali ang tiyo mo, ang asawa yat, to nagtumboy.
11: Oo, pwede mo bataan lang.
9: Ah, pero may kabataan na pero nagtumboy ang babae.
11: O tumboy na daan, ngayon pang asawa ya.
9: Ah, tumboy na nga daan, ngayon pang asawa ya. Tinag-balik niyang babae sa luyag ya gini, no? No? Feeling nila, lalaki man sa'yo, oh. Di ba?
11: Gano'n eh, muna ang feeling nila.
9: O, tiba mo na feeling nila, di ba? Basta lalaki gin sila, natrap lang sila sa lawas ng babae. Ito, nakabata na sa pero hambal siguro, hindi gin sa kabugtaw, no? Hindi gin sa makamulalo nga, hindi gin siya pwede sa ako. Hindi niyang life na gusto ko. Gusto ko ya, ako ang lalaki ya.
11: Mga na yun. Kaya muna itayakan mo.
9: Tiba ko makita sila sa bata, ya. Ang tumboy na, ang asawa ni tiyo, ang asawa sa tiyo mo. Kung makita ay sila, ang mga bata upod yaman.
11: Kaya patay na sila, dua to.
9: Ah, pero ang mga kabataan, nag-upod sa nanay o nag-upod sa tatay?
11: Upod kayo tatay, tatay naman, kaya mga dagko naman.
9: Kaya anong tawag na kay nanay nila, tatay man?
11: Ama eh.
9: Titomboy mo, de. Pa! Tatay mo, de. Tomboy to, di ba? Tomboy mo. Ano tawag mo dati? Siyempre, tatay!
11: Mama.
9: Ah, mama.
11: At daw si Buyet dahil sa mga klaraw. Kira niya, nagbalik nila si Trioy ko. Damo ka, gid mas okay ko na sa radyo.
9: Ah, basta mga senior, ato niya.
11: Oo. Mga na, beta, eh, para wala ka ng problema, yan sa magbalik migo mo. Eh, ito, damo siya daan barkada, eh, nag-iimo ka pa siyang kablaskugan, ha. Yun, ano na yung duwa sa aking tumboy lang ang miga mo.
9: Mas makipatani, ganing, kung wala, hambal na hindi yan luway sa luyag, to, ananawadaan na sa gana sa lalaki, eh, bulagan mo, eh, di ba? Kapos mo lang siguro siya, bulagan mo, way ka na, hindi mo na, way ka na luyag, to, natakaan ka na sa batasan niya, tiner ka pa, tani, bulagan mo na lang, tani.
11: Eh, hindi mo na ito yung mapabulag siya, mga amigo, to, sa bilyar to, eh. Hindi na ito yung magaling.
9: Luyag niya, magpa-doorbell mo.
2: Ting, ting.
9: Gusto niya, doorbell ang maging doorbell siya. Pakuti mo, di ba? Ting, ting.
11: Kung yan naman balingoy?
9: Balingoy, oh, eh. Bala mo nga...
11: Balingoy?
9: Kung aga, manang ginapamahaw ko mo, balingoy, saging, kamote. Di ba?
11: Ay, huwag tayo sa kuibin niya.
9: Abi ko may ara.
11: Ay, lakas ko doon. Yung lakas ko doon, kaya...
9: Sa
11: naubos naman gaon.

0: Doon may ginad. Pag may itong pao na bukan.
1: Hidlaw na ko sa tinabal. Sige pang, salamat gid.
0: Salamat pang.
1: Salamat gid kay Papang Miling. So bet daw ha kalabanan guro. Kalabanan guro amo nang ilaygay si Momo. Kay nagalinang kakabe bet mo. Wala ka nang magagawa bet eh. Kung hindi bet-beten mo yung bata mo eh. Siguro, chimpo maniguro para makabasa ta sang kwento ng buhay. No, may basahon ta nga kwento ng buhay. Pero antes ang kwento ng buhay sa mga bugtaw dati bulig-buligan tanay, ang mga natuyo na subong mga kasama. Sa mga gusto mag-intra sa aton pampang, cellphone load ang inyo madagaan. Sa gusto mag-intra, tawgin ako!
2: Nahubsan ka naman sang load? Reparar na ang imo jokes nga ginakadlawan, ginasuyaan pero ginakadlawan sang iban. Itawag kay Choy Pancho kag i-share ang imo joke. It's joke time! Yahoo! Kung mapakadlaw mo kami, may cellphone ka na. Hala, sige tawag na kang magsinadya. Diri lang sa Morning Talk Show ng Bayan. Isugid kay Tiyoy.
1: Yari na ang oras para makulukad daw naman kita ako may maintra. Pero kung wala may maintra ay salamat ako nang niyang cellphone load timing o expire na akong load. Sa mga gusto mag-intra, tawagin ako sa 0933

0: And I agree. Napabunyagot na ako na nat.
1: Hmm.
0: Ano ang iyang alam, sir? Isuso.
1: Ha?
0: Hindi na pwede, sir.
1: Anong alam?
0: Wala ba ang alam na isuso?
1: Isuso? Hmm, daw sa lakyan, no? No? Daw truck? Hmm.
0: Wala sa ngalan na, wala sa ngalan na isuso, sir. Basta isuso ang ngalan ko, padre. Hindi gali na pwede, tayo ngalain na isang talakyan.
1: Mm.
0: Ang hindi na pangasadya rin, ngalan sa tao.
1: Mm.
0: Basta isuso niya ang ngalan, sir. Isuso niya ang gusto ko.
1: Mm.
0: Hey, mamu, wala ka ba nilit ang isuso? Ano ang ibon niya sa iya? Isuli na akong krudo.
1: Pwede, pwede. Amiya, kung gusto mo kitang ngalan sa bata mo, isuso, ano yung bunyag ta? Gasolina o krudo? O gas krudo, mahal man. Saka ang krudo ang naglubos mo, ang gasolina pa, umal-mahal pa rin. Pero mga kaparean man na, hindi man na, joke lang eh, joke lang. Hindi pa pagtuod-tuod ha? Ay, may nag-chat na yun niya, bangao, hindi mamangkot ang pare na kung anong alan. Joke time lang ni, eh. Seryoso, git ka mo ha? Mayang aga man kay Jeffrey Hibyunada, Lolit Fundal, nagpamati sa aton through Radio 774, Mama Melanie Harjolin, good morning. Kay Nanay Lorna, Nanay Lydia Tamelo, kagmanang Teresita Puertas. Happy listening, hambal ni Kagawad Noel Coscolwell.
2: Tatak, RMM.
1: Oh, wala na may maintry. Hatag na natin kay Nestor na eh. Ah, tibala ka mo. Kung gusto nyo ihatag natin kay Nestor ang cellphone load, ate, wala na sa may matawag. Pero kung may gusto magkontra, manya hindi pwede. Kuhaon ko ng load. Taugin ako. Now na. Samtang nagahulat-hulat kita. No, base nagahulat-hulat ka man sang imong pagpamuhin. Budlay ng hulat sa pagpamuhin. Sobra duwa ka adlaw na. Why? Kapag ikapamuhin, delikado na. Constipated ikaw. Kung may constipation ka. Tandaan ang constipation, iloy-iloy ina sa mga balat yan. Kung constipated ka o hindi regular daw sa menstruation sa babae, irregular ka. Inom ka sang super fiber, ang pinaka-epektibo nga paninlo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Kagagod ba amligan ang aton colon kontra sa constipation. Hello, good morning.
3: Good morning, Joy.
1: Oh, sino ni?
3: Marilo, Joy.
1: Oh, Marilo. Yes, may intra ka?
3: Uh-uh.
1: Oh, sige.
3: Oh, just try ko lang, Joy.
1: Sige, kay, kung hindi ka makadaog sa iban nga pahampang, base, diri ka po na. So, online damo-damo ta pahampang. Sigurado makadaog yun ka mo. Sige, ang kalaban mo, kasamang Nestor, makontra si mo, Marilo, banat.
3: Isa to ka daw si Yoy, may duha ka bulag to yung nag-attend sa seminar.
1: Hmm.
3: E, pagsaka nila dito sa may isa ka hotel, nag-serve gayon siya ang kwan, ang waiter. Ang iyagin serve, supas, tapos may sinapay niya toasted bread, kag may juice.
1: Hmm.
3: Sige, hindi ka kita ang bulag ni isa, nikap niya. Niya angay, tinapay, tapos ari-ari ko sara. Tilawan ko, bigot anong ilangan, inserve. Pag tilaw niya, ay, alam man naman, doon ka mag-ataw. It's lugay-lugay at kay ang sara. Mag-ataw, gitos niya, karoon lang, ah, mainit-init pa. Lugay-lugay nagpalapit ang waiter. Ay, mama, may tissue paper para mamang ko sara. Mag-inload mo, mama. Sorry. Kuha ang liyog, kuha ang isang bulag. Pag-abot ng isang kabulag, niya, sabi mo, okay, kahuluya. Makumugin lugar ko ang kutsara, may tissue paper, gali. Nagamba lang isang kabulag niya, sige lang, Mar. Ay, imagine na lang,
1: Marilo. Ay, sige lang, Mar. True story, gali ni Mar, Marilo.
3: Yeah, sige lang, Mar. Imagine na lang, isupi ang ano na, pansit mulo.

0: Wala na, Tiyoy.
1: True story, galito kay Marupod, galito ni Marilo. Sige lang, imagine na lang ang tissue pansit mall. Ang mga experience sa atong mga blind ahay. Ang atong mga iba ni mga blind to experience man ina, di ba? Sa dason, kaya magkapot ako tsara, ikap-kapon lang ni ama tissue ni. Sige, dua pa lang. Oh, sige, gusto mag-intra. Tawagan ako, tawagin ako. Ay, so, ano pang ginahulat nyo? Hello, good morning.
2: Hello. Hello.
1: Mayong aga, sino ni?
2: Si Nestor sa Bacolod.
1: Oh, bubabi, Nestor. Hidlaw man to si mo ba? Nestor, dua ka Nestor niya. Mga judges, dua ka Nestor niya. Ang contestant number 3, Nestor ng Bacolod. Sige, tayo Nestor, banat.
2: Dito yun, may ano, blamang mag-iloy ka ganok. Ang asawa ay kang batay ang daw dalagi sabla. Nagapaway-away sila. Ang bana, gaya tungkol sa punta sa ilang asit. Ang iyang asawa, kulon sa iyang ano, nga paa. Ang ilabatan, lagita sa ilatilan. May nagsat.
1: May nag ano?
2: Sinbasa, may nagsat ba sa silpon?
1: Oo. Oh.
2: Sinbasa sa bata iya. Love, I miss you, I love you. Sana po sama kita ay man. Sila ni sang tatay. Uy, kabata pa gana isin mo. Mga I miss you, I love you. Mende niya akong silpon pa, imo niya. Pagkabalos na siya, tindugan siya din sa isin, pulo-pulo na. Ya, dari telepon ni bakar ni bakar ya.
1: Contestant number 3, Nestor Sambacolod. Ay, tatay, blangka pag ito tatay. Ibo, galito, love. Hindi niya akong cellphone tayo, ibo niya. Hello, good morning, contestant number 4. Hello?
3: Hello, good morning.
1: Good morning, mayong aga. Sino ni?
3: Si Tibor Tiyoy.
1: Oh, Tibor ni Widlaw. Wala kay Tibor ba? Bago ka lang Tibor show, bago ka lang katawag, haw?
3: Naguba silpong ko, Tiyoy.
1: Ah, pero balaan mo na nga on-air na kita. Nagligad pa si Mana.
3: Oo, sang Lunes.
1: Lunes, oo, nagligad si Mana. No, September 28, Baumayo, kahibalaan mo na. Sige, Tibor, banat, contestant number 4, Tibor.
3: May tagiabla, Tiyoy, isang ido. Tiyoy, kapalangga ng ido, ya.
1: Oo. Oh.
3: Napatay.
1: Napatay ido?
3: Gusto ya kami na bagoy lubong ang ido ya, pamisahan niya. Nagkanto siya sa kumbinto. Ginaubra ang kumbinto. Sila niya sa sekretarya niya, pa-schedule ko sa misa sa ido ko kay ng pamisahan ko maglubong. Sila yung siyang sikwital. Yan, hindi na pwede yung saan yung ito. Yan kayo, ito na yan. Why nakalag? Siya, na, may kalag mo na guros niyang ito. Ti, palangga ko na tamang ito ko sila niya mo. Ti, gusto ko niya saan. Sikwital, yan, hindi na yan pwede. Ah. Sila niya, niya ti, matani, mamot ko sila niya, simil ko sa kumbintong nila pa ubra kung misahan niyang ido ko. So, siya mo malanggali na kagina pa, huwag ka magambal nga katulikuli ng ido mo.

0: Jesus, may gawin ng kon ka na. Kon nga katulik ko, galiido mo. Kanya-kanyang paraan. Hello, good morning, contestant number 5.
1: Hello.
0: Oh, morning, sino ni?
1: Okay.
0: Sino ni?
1: Makoy.
0: Sino?
1: Makoy.
0: Makoy?
1: Oo.
0: Oh, Makoy, kichapi kang hita na isang mayo-mayo nga signal dabi. Makoy, kini ko tututun signal mo.
2: Hmm.
1: Hello, Choy.
0: Ara-ara man gali. Di yung kikitawag sa mong Makoy.
1: Yan daw, Choy.
0: Ayos. O, sige. Makoy, banat.
1: Parang dapre ako.
0: Ha?
1: Alam mo, free one. May kaibol ako karon pre.
0: Hmm.
1: May siya ko, no, ang iyang ngalan.
0: May siya. Mm.
1: May siya ang iyang ngalan.
0: Mm.
1: May siya ang iyang ngalan. Pre, Juan, masisi siya ay na magdayaw, pre.
0: Hmm.
1: O kung si Sharon kunita ang iyong mukaibol.
0: Hmm.
1: Ngapit, gudubul, nagseryoso ang iyong unang pre.
0: Hmm.
1: Siya galit, pre. Siya galit, pre, Juan. Ang akong kaibol. Sino, pre? Si Junisha, pre. Si Junisha. Galit, pre.
0: Siya. Siya mo, siya. Salamat gay kay Papang Makoy. Punigaw panumbalik ang aton mga suki sa kahanginan. Bala na nila ni. Palaptahan ang balita. Nga nakabalik na on air ang programa Isugit Kito. Asa diri lang, anay, lima lang para hindi mabudlay ng aton mga judges. Sa mga judges, may lima kita ka-contestants. Inyo na ni ang desisyon, hindi na akon. Sino ang duha naton padagon? Kaya daw, mayo mga joke nila. Halos tanan, ano? Halos tanan, mayo ang joke na doon nakakadlaw man. Doon nakuha man ng toyo sa ibang... Ay, dalingit, may malagas pa. O sige, anum. Duha lang kwaon ta, duha lang. Are, nagpagpalaga sa aton nga ika-anum nga contestant. Hello, Mayong Aga.
3: Hello, Mayong Aga.
0: Oh, Mayong Aga man, sino ni...
3: Ella.
0: Ay, Ma'am Ella. Yes, Ella. Banat.
3: Sa kanya, adlaw sa ito na Domingo Tiyoy.
0: Hmm.
3: Nagsimba si Juan.
0: Nagsimba si Juan. Hmm.
3: Tapos, nauli siya sa Mika, pero nakaabot pa siya sa wali kang pare.
0: Hmm.
3: Bagsang pare, hindi kami sili niya magpanahon.
0: Mm.
3: Kay malaing ina na bisyo.
0: Mm.
3: Tapos, nang ilabi na gitli niya ilang bulang.
0: Mm.
3: Nang ikamusli niya ng mga Kristiyanos. Si magpanahon, ilabi na gitli kulang kay nalain niya.
0: Mm.
3: At sabag si Juan, kasi niya si Padre, si Pedro Gani, may manok.
0: Si Pedro Gani, San Pedro Gani, may manok. Kaya ang manok niya, kaya pambulang, ilihawo na. So mga kasama, anom, salamat git. Palakpakan tanay. Salamat ang aton anom ka mga contestants. So sa anom, mga judges, sino judges? Kamutanan ah! Sino ang nakapakadlaw sa inyo? Gay ko sang duwa ka ngalan or shorter na lang. Duwa ka numero. Sang gusto na nyo padag-on naton sang cellphone load. First contestant, number 1, Nestor. Number 2, Marilu. Number 3, Nestor ng Bacolod. Number 4, Tibor. Number 5, Makoy. Yan ang atong last contestant, si Kasamang Ella. Duha lang ha, duha lang. Kagang kada tao, ka isa lang beses kaboto. Ang aton nga it's joke time, dulong sa aton sang super fiber, hindi na lang ulango kung duwa ka adlaw, tatlo ka adlaw kamo nga wala pa kapamuhin baw hindi na ina joke, seryoso na ina iya. Kay base tunaan ini sang colon cancer or colorectal cancer. Mga kasama, mag-inom sang super fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, kaga produkto de kalidad sang Life Extension Philippines. Super fiber ini ang solusyon sa hindi regular nga pagapamuhin agun hindi magtinerang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubos sang aton immune system kag pagkatuga sa balatian sa lawas. Mag-inom kita sang super fiber kada gabi, antes kita manyapon, na antes manyapon isa ka oras antes kita manyapon, and para sigurado ang resulta kada aga pagkatapos pamahaw, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 kagang Super Fiber, mga produkto na kalidad sa Life Extension Philippines na mabakal man sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, available din po sa inyong mga suking mga botika.
2: Tatak RMN.
0: Alas 2:49 na.
4: May pinasahi ka bala nga istorya nga gusto mo i-share? Nakasentro man ina sa pagpanikasog, paglaom, pagbangon o kun paghinulsol, Tiyoy Pancho got you! Let your story inspire others! Comment down your number on DYRIRMN Iloilo Facebook Live. Kay base ang imo nga istorya na, ang sunod nga pamatian kagpagga sa ginanunan. Kwento ng buhay mo sa isugid kay Tiyoy. Kaupod si Tiyoy Pancho. Pabugal ang imo istorya. Ini nga pahibalo ginadulong sa inyo ni WVSU intern Darlene Berdan.
0: Mahingaga sa ato mga pinalingga mga suke, labi na gina mga bugtaw na subong nga matamat na Martes nga adlaw, isa naman ka bagong adlaw pag sa inyo nga obra, mga pag-eskwela, sa aton nga pagpangisda, sa inyo pagpanguma, kag sa aton mga iloy ng tahanan. Kini amat-amat naman bugtaw, maninda, maluto, matikurar, no, mahikutar sa mga kalanon, no, kag mga obra sa balay. Mayong aga sa inyo, ah. Sa aton mga street sweepers, aga pa nabugtaw sa aton mga bolantero at bolantera dala sa Iloilo Terminal Market kag sa naginilain ng mga merkado publiko. Mayong aga Sir Johnny Figuro dala sa may Figuro Meat Shop sa Iloilo Terminal Market. Mayad-ayad gid nga aga para sa press kang karning baboy, karning baka. Figuro. Ma'am Marilo Villalobos dala sa may Tindalapas Luben Store para sa mga dress chicken. Mare Junela Servando ng Servando's Dress Chicken. Ruben Di Palobos, kagang mga kapihan, arus kalduhan, linagaan, hamburgiran, pati ang mga butika, pharmacy, nabugtaw, sumong. Mayong aga, kagang mga rolling pandisalta, mayong aga sa inyo. Ito ay mayong aga si Bianca ni, o yung grand champion nato last year. Bianca Robin sa La Carlota City, Negros Occidental. Yoy, mahalad ko buwas antes magsugod ang tawag ng tanggalan. Ayos, acknowledge kasamang Bianca. Buwas, buwas, buwas, no problema. Basta halad, inaya. Ang mahalad sa aton buwas, hindi ni basta-basta. Ang aton na, ang mahalad buwas sa pag-abre sang tawag ng tanggalan audition, ang aton nga grand champion sa tawag ng tanggalan season 6, Bianca Rubin. Okay, Bianca, no problem. Ari naman ng sige, patuloy lang at continue lang padala mga votes ninyo, ha, mga boto ninyo. Adri sa aton nga message, sa aton nga Facebook page DYRIRMN Iloilo, sa mga gusto i-PM sa akin, pwede man, no problem. Boto lang, the more votes the better. Ang may pinakadamo nga boto, siya madaog. Sir Jespal, mayong aga sa imo, kamusta ka Sir Jespal? Sir Ruter Infante mayong aga. Sir Kim Yvonne Ferrares kay Buds Jr. Sir Noel Jimenea. Sir Bots Gorilla. Sir Marlon Franco Supremo. Sir Shokoy Shokokoy. Kay Sir Jose Julio Spinuela. Sir Gilfred Dionio Dudes. Kay Ma'am Jocelyne, mga Pilyora. And the Piudena family. Good morning sa inyo tanan-tanan. Sa ating mga loyal listeners. May problema kita, tayo problem niya eksperyensyahan ini isang mag-asawa. Ah, may problema si Sonia. Basahon tang iyang kwento ng buhay. Pwede nyo man laygayan. And I'm quite sure noon na masakyan nyo gid ini. Siguro na eksperyensyahan pagani ni isang iban ng mga asawa ang kwento ng buhay ni Sonia. Uy, Ma'am Margie Cubillas, I'm back after the Yossi break. Yoy, mayong aga. Tawga na lang ako nga si Sonia, taga dire sa syudad man sang Iloilo, no? Nagapalapit ako sa inyo, no, nagasulat ako sa inyo. Kay man sa subong, wala na ko kabalo kung paano ko dalun ining sitwasyon namon nga mag-asawa. May duwa naman kami kakabataan na Tiyoy Punch. Diri sa balay, no? Sang, diri sa balay, mga bata pa nga akong nga mga kabataan. Ang isa grade 1, ang isa waipa, no? Diri pa lang sa akong Tiyoy. Masugod na ino siya sa nursery by next year. Mayo-mayo man ang amon nga pangabuhi Tiyoy. May mga kami ang mga ginakulang. Masiling nga ang mga kinahanglan sa akong mga kabataan. Ang kinanlan namon sa sulod balay, pagkaon, way man problema. Way na ko gin paubra sa akon nga bana tungod nga gusto niya na maging full-time ako nga mother and full-time wife ako sa akon nga pamilya. And wala ko gin hinulsulan Tiyoy. Mas ginpili ko gin man ini nga maging full-time mother ako sa duwa ko kakabataan. And I enjoy ako Tiyoy of being a mother. And I also enjoyed being a wife sang una. Nagsuko din yung problema Tiyoy sang na-promote. Na-promote ang akon nga bana. Late last year. No, na-promote ang akon nga bana. Kag dakugin din ang bulig sa amon. Wala man siling Tiyoy nga nagapambabae o may bisyo ang akon nga bana. Occasionally, mukisa, nag-inom-inom siya pero wala na sa barkada. No, kung mag-inom siya, diri sa balay, no? Every weekend, ari man siya pirmi. Nag-tumakong kami kung isa kay sa parents ko, kay ugangan ko. Anyway, man kami problema, Tiyoy, isang una. Pero sa subong Tiyoy daw puwerte kabugat sang pressure sang trabaho sang akon nga mister. Kag naintindihan ko gid ina Tiyoy with sa iyang bag-o nga proposition comes a great responsibility man. Naintindihan ko man Tiyoy nga kada puli niya kapoy siya, no? Pero kung kis a Tiyoy masakit, no? Ang masakit diri Tiyoy is kung magpuli siya daw siya sa akon niya Tiyoy. Ano man? Daw sa akon niya ginapaupok ang kaakig niya. Kung may problema siya sa opisina, ining wala mo niya settle sa iyang mga tinauguro Tiyoy, magabot sa balay daw akong ginapasingkian niya. Sakon siya nagpagwas ang kalain sa buot niya. Kung kisa, yari na siya, Tiyoy, nagasugod na siya nga, mamangkot lang ko kung kamusang ubra, nagasulosingal na siya sakon, Tiyoy, kung saan kasinggit. Pero again, ginaintindi ko nga, tungod siguro sa ubra niya, tamaan ka pressure, no? Pati ako, nga hindi niya man empleyado, hindi niya man tinao, sakon niya ginapagwa ang kainit sang ulo niya. Pag kada puli ya sa balay, biskan gamay lang ang mga bagay, Tiyoy. Gamay nga bagay, parte-parte sa kabataan, wala maubrang assignment, wala pa kapanibin. Saan yung mga gagmay lang gintiyoy nga mga butang? Permian lang ako, gagina, singalan. In short, permian ako ginasinggitan. O ginapataasan sa tingog. Kung sa palangga, tiyoy, palangga, palangga, kugidamban ako. Kag hindi ko gusto nga makipag-away o makipatulan siya o makipag-away sa iya, tiyoy. Tungod si ni tiyoy, nagahipos-hipos na lang ako, tiyoy. Nagapahipos, magsinggit siya, wala ko sa ginabalikan sang singgit. Ginahipos ko lang, ginahipsan ko na lang, tiyoy, para wala na lang sang gamo. Ugaling, tiyoy, nabatyagan ko, no? Matamat ko na nga nabatyagan. Na nakakatakan ako, tiyoy, kag nakapoy na ko, tiyoy, sa batasan sang akon nga bana. Kung kisa magtulog kami, atis kaya magtulog, ginahambalan ko siya nga ginasinggitan mo ko. Nag-explain man siya nga, mainit lang ko ng ulo niya, may wala siya matapos, o may mga tao, tiyoy, nga nadakpa niya, nagapangawat sa kumpanya. Isaling man ko siya nga, tiin mo na yung problema ya. Why man ko daya nadala sa problema mo? Kung nga na ginasinggitan mo ako. Dugay-dugay, tiyoy. Imbis ka tayo yun, tani, lagas ko, tani, tiyoy nga, matayo yun ang amon matalunsay, matauhay, istoryanay. Gulpi na lang sa masinggit. E kung ano-ano lang ihambal niya. Tiyoy, amon na yung akon nga problema kung gusto idangop sa inyo. Paano ko inisa maistorya sang maayuman para ma-realize ang akon nga bana nga nagakasakitan na ako? Paano ko ni mahambal siya, tiyoy, nga hindi kami magsinggitanay? Na hindi sa mag-alsa naman sang tingog niya? Ano, tiyoy? Batsagan ko, tiyoy, daw pati ako ng asawa niya ngayari sa balay nga nagapalangga tiyoy sa iya. Batsagan ko nga pati ako nagadugang sa pressure sa akon nga bana sa iyang opisina. Gabay lang tiyoy nga may nagapamati man sa akon nga problema. E nagapangabay ko kung may mailaygay ka mo nagapamati gid ako subong nga adlaw sa programa isugid kay tiyoy. Pamati gid ako sa akon nga RMN apps kay samtang nagahigda ako, tiyoy. Noong akon nga bana, noong naka-headset lang ako, tiyoy. Kaya kung kisa, tiyoy, hindi ko mapunggan. Samtang nakatulog ang bana, ako nagatulog idang luha ko, tiyoy. Nagakasakitan na gid ako, tiyoy, sa iya pinamatasan subo. Madamo gid nga salamat si mo, tiyoy. Kaga sa mga tagpalamati sang RMN, mabuhay ang programa isugid kay tiyoy. Lovingly yours, Sonia.
4: May pinasahik ka ba lang istorya nga gusto mo i-share? Nakasentro man ina sa pagpanikasog, paglaom, pagbangon o kun paghinulsol, Tiyoy Pancho got you! Let your story inspire others! Comment down your number on DYRIRMN Iloilo Facebook Live. Kay base ang imo nga istorya na ang sunod nga pamatian kag pagbasa ginanunan. Kwento ng buhay mo sa isugid kay Tiyoy. Kaupod si Tiyoy Pancho. Ipabugal ang imo istorya. Ini nga pahibalo ginadulong sa inyo ni WVSU intern Dordine Berdan.
0: Mahingaga sa aton mga classmates, sa mga nagpamati sa aton sa programa Isugid kay Tio, ay problema ni Sonia, problema sa mag-asawa. Ngayari ang bana, bao, puro lang singgit, puro singal. Ang problema sa opisina, ang problema ya sa trabaho, ginadala pati sa sulod sang ila panimalay. Masakit ina iya. Kaya ang balay nga ginatawag, no, amo nang aton nga safe haven, amo nang aton nga shelter, dira kita nga seek protection. Pero pati ang nagaprotektar sa imo, pati ang imo nga kakamping, ginakontra mo na. May caller kita. Hello, mayangaga.
5: Hello, good morning. Mayangaga, Joy.
0: Oh, si... Sino gani?
5: Tita Jane.
0: Tita Jane! Hidlaw na ako ba, Tita Jane? May mayo, kaya nakabalik ka man.
5: I miss you, Tiyoy. I miss you too.
0: So, saan mo na ba, Baluan nga, nakabalik na kita sa radyo?
5: Before pa nagbalik ikaw, before 3 days, nakabalo na ako.
0: Ay, very good, very good. Sige, Tajin, ari na, may problema mag-asawa. Amo na yung lalaki, banang, amo na yung alsa sa tingog yan, singgit na sa, para sa yaguro, hindi singgit, pero singgit na gini, singal na sa, singala niya na, ang iyang asawa, Tajin.
5: So, good morning sa imo, Sonia. Una ko lang ni Joy magtanaw, do hindi na di ka dapat nga himuon sinisang bana sa iya asawa. So, dapat ang problema sa opisina, hindi pagdaloon sa balay. Problema sa balay, hindi pagdaloon sa opisina, di ba? So, sa ako na pagtanaw, Sonia, do hindi na di bagay nga pulo pasundan mo lang ni ang mayo sini-meeting mo ni Sonia. Nang mo ay bala opisina, mga tapos simba, kung Domingo, siling mo mamasyal sa to sa iya ni Ugangan or imo man nga parents, bala? Istorya ha sa mayo ang bana mo. Siling mo daw hindi na ni mayo, kaya ginakasakitan ako. Ano mo sa iya, paintindi mo, ipagwa mo ang imo kain sa buot. Kaya kung tago-tagoon lang ni niya, tiyoy. Mahulog ni sa wala, maguba ni sila kadlaw ang ila pangaboy. Kasi sinuot nga, ano pa ng doma niya sa emosyon niya, ido? Hindi pwede siling mo nga, pirmi mo lang kuya singalan. Kung hindi kaya ka sarang sa posisyon mo sa opisina, so hindi ka mag, ano, hindi ka mag, siling nga ako na-promote siya, pasalamat man ta niya ang asawa. Pero ang pamatasan niya, nag-promote man siya, ang lain. Kay nahimo, ya kay mo, ya nga daw ido, nga sing alan ka lang perme, bisan mayo na ang ginaano mo sa iya,
0: basi,
5: ginahimo.
0: Basi matyagan sa mbana, do tinao ya man lang, singgitan niya, orderan niya, di ba, manduan niya, daw mapati ang asawa niya daw, pati ang naman differentiate na ang asawa niya, hindi mo na ya empleyado ya, hindi mo na tinao ya, asawa mo na, dapat ang balay, na dapat ang aton nga balay, amo na yung lugar kung diin nga pwede na makapahuway kita sa mayo, makarelax kita, diri kita nag-istoryahanay sa mga problema, hindi ni dapat ang balay nga, balay mo, kulbaan ka, kagdira ka pa nagkakasakitan sa kaugalingon mo nga balay, Tijin, di ba?
5: Amo na ganit, yun hindi pwede ang ginahimo ganit sa asawa. Asawa mo na naiya mo. Muna bala siling bala nga ang asawa-asawa. Kasakit kag kalipay ara siya sa imo mag-aubay. Pero ang punto, kung wala ka ginakabing na asawa, nga hindi mo siya mapaintindi, dayo niya singal, daw hindi na may pwede, itry mo sunya di kagtuan sa ila opisina kay makapanugin na ila nga kaupdanan sa imo kung anong problema. May mga kuha ka ginala nga ideya or basi bala tiyoy, basi may babae siya natakaan sa mga subang sa imo itsura, sunya, anuman.
0: May rason.
5: Oo, kung nakuli abon, kuni siya pungko, takaan ka sa akon, takaan ka mag-istorya sa akon, takaan ka sa itsura ko, nalawayan ka sa akon, ihambal, hindi kuya ido, asawa mo ko. Kung asawa ang pagkabig mo sa akon, hindi mo ko pagsilisinggitan. Kaya hindi, kuya, no, why kuya nag-asawa sa imo nga silisinggitan mo lang, kuya, iloy ako sa kabataan mo. Hindi pwede. Hindi niya to opisina nga ang tanan mong empleyado, manduan mo kagsilisinggitan. Ito na ako, ambot lang. Why takasun niya ginatuloan, pero pangita ka sa ideya, kagtuwi sa iya opisina, hindi ka lang makumukok sa balay, malikom sa iya. For example, may mga seminar ko din siya makadtungway sa opisina. Mamangkot ka sa kopdanan niya. Kay basi, bala, ay dahilan ka pangita lang isa sang away para hindi mo sa malambing. Imaginan mo kung ilambing mo, isurahan mamayo, dugay-dugay, singal. Malay mo to niya. Basi, may guwapa, may sanga siksing, gusto lambing mo. Amo na yung mga scientist ang mga lalaki. Kung my number to in the sunya, tandaan mo, hindi ka magturo pa singgit lang bato, hindi pwede, sunod-sunodan, palangga ta kasiling mo, pero ang pagpalangga, kung may limitasyon, hindi mo ko empleyada, Simple yan do, tandaan mo na. Amo lang na inday sunya ka simple. Nugay, pero pa martir. Kaya napatay na subong ang martir. Mm. Wala na ginabuki. Mudlay ito yung tanso, magsundanay sa sulod ng balay, magupganay, hindi ka mag-insindihan na, itigam mo. Muna bala, hindi ka na magpakamartir, inday sinya, kabay nga may maintindihan ikaw.
0: Wala na inday sinya,
5: Joy. Good morning sa tanan-tanan nga nagapamasi, ilaginagin sa imo. Halong-halong lang, firme, and God bless. Thank you.
0: Ate, sige. Okay, ang Balganis ang may nag-PM di mo. Yung dapat inaya kay Sonia, kung mag-istorya ka sa bana mo, hindi mga halin sa obra. Pabayaan mo sana'y mag-abot sa obra. Pabayi sana'y kung anong iyang mga ginahimo da. Maligo sa manibin sa pabayi sana'y patawahi sana'y hindi sambal niya mastorya ka da. Pag-abot ka sa obra, bayi na sa'yo kung may pamakot sa simo, huo ka lang. Hindi mo ane pag sa pukon, basalin sa obra, patawahi eh, sanay. Hello, good morning.
6: Good morning.
0: Hmm, si Tiyay, yes, Tiyay.
6: Advice ko kay Mang Sonia.
0: Hmm.
6: Ang kay Mang Sonia, alang, sabay mo film housewife, no? Kung ako sa imo, magbalik ka sa obra, Tiyoy, ah. Kaya isang wala kong taisa na, dahilan lang sa lalaki lang ama, ano, kay, may, yung wala pa na sa kahandok niyo, yung magsusigal, kayo ba, sambal na sa iya, kung kalingon niya, kahandok na siya magsabat, eh, siyempre, kung hindi ko na siya pagsabat ko, nadlock na siya ng ilip mga taraan, sweldo, na siya matataan, siyang support ang kamataan. Dahilan lang na yan, at kaya ko man balit, ubra, kung ka, ay, ubra ko man dati, ubra ka. Tapos, ang kung pagsibig-sibig lang na sa kataan, gabay na kalit kaya sing alam ka, ang balik kapangita lang kang banglana na. Balik ka sa obra, balon ang iyo nga, kung may mga ano, pangitaan sa mabatay na sa iyong kabataan, huwag obra ka para pariyo ka mga may obra. Hindi na siya maano sa iyo, kasi siyempre taasang iya nga, ano siya po sa, company. So, dahil lang niya lang kapoy siya, na-pressure siya sa mga tao. Balik ka sa obra, kung may ikaala, kapag kalingon niya obra, matahap mo na siya sa iyo pag singa-singa kasi pariho man sa mo may ano mo, may income. Kung tayo sa, kung ang asawa ko may professional na itinunan ka man, hindi ka magpabilin sa malaya. Hindi, yan manamin na asawa pa, may professional pa, pabilin ka sa malaya. Kung umbra ka, tagaan sa chance na kay bata ka pa. Kaya daw, tagaan mo man sa anong kabataan mo nga, malagaw-lagaw. May rason ka na maglahagan sa iya. Oh, pariho na kita, may umbra, matagaan na natin, at insya na kabataan natin kung noot and malagaw kita na magpamilya. Pero kung sila lang may umbra, rasonan ka lang yan, yan, yan, apoy ako, wala, same time, hindi ako kay sindi, kaya wala ka umbra. Kaya mas layo naman, balik ka sa umbra, kung may umbra ka sa opisina, amo lang na mga balik sa iya, tiyo yan. Ang good morning na lang sa tanong-tanan ako.
0: Salamat, Gid. Ambal man ni Gregorio de la Cruz Catherine Bausonia, baka si Laban-Laban, may third party involved na. Sakto malita din, baka si may Humberto Nabla. Dapat hindi Gid madula sa mag-asawahay ang respeto sa isa kag isa. Talk to him, istoryahin sa Sonia. Istoryahin sa Dayon. Ang ambala mo, nasakitan ka na Gid sa pamatasan na ginapakita niya sa imo. Hindi man pagpamahog, no? Hindi pagpahugo ng bana mo. Kamu nasakitan na Gid, kuya? Ako, misis ko, nasakitan na Gid sa ginobra mo, ya? Kung hindi pag iniyama, halin, kundi sa malay, makanto. Kuto kay nanay, kag tatay to, ya? Digto, kami may start to, ya? Hindi man pagpamahog, because but that would be, that is a reality. Kung nasakitan ka na, ginatorture ka na da sa sulod sa balay mo, amo na, balik-balik ka, balik-balik daw, matsaga mo daw, trapo ka na lang, pagtratar sa imong banas mo daw, trapo ka na lang. May pagani sulugoon kay ginalihog mo mo, di ba? Mga kabulig, ginalihog mo pa na, ginabaydan mo sila para magbulig, mga helper, ginabaydan mo na, pero kapalihog ka pa na, because you show respect for your fellow people, for your fellow person. Respeto ka. Ang bana mo, ikaw asawa, ikaw nag-atipan sa kabataan, ikaw nag-dumalad sa balay. No? Wala respeto sa imong bana, kinanlan sa wake up call. Wake up call. John Paul Organia, mayong aga man sa imo. Ang imo nga pag-ipos-ipos ni, okay man ni Tanya ang pag-ipos-ipos mo, galing ang imo nga pag-ipos-ipos ni, no? hindi ni wala ni wala ni ginatsakto ang sala, wala ni gina insakto ang sala. Sala ginang ginahimo iya, galing gino hipsan mo lang na pirmi, tiyagan sambana mo, no, insakto ang iya ginaubra. Hindi mo pwede makorek, no, ang batasan sang imong abana nga nagahipos-hipos ka lang. Kung nagasinggit sa storyahe siya, sabat ka sang mayo, no? Mayo nga panabat nga wala kagaal sa santingog. Stick to the point, hindi ka magkurba-kurba, mambal ka nga, sang una to, nagligyan to, hindi. Stick on the facts, sa ginahambal niya, sa ginapakita niya si Mosubong. Kung nagpataas ang tingog, hindi mo pagtaason. Kalmahi ang kaugalingon mo. Kaya man kung kalmado ka, no, sa pag-istorya, in any forum, basta kalmado ka, makapaminsar ka inisang mayo. No? Kung kalmado ka mag-istorya. Ang mga nagasingit, emosyon ina nila niya. Puro emosyon kung kisa may mahambal sila da nga hindi insakto, kaya nagpadala sila sa emosyon. Hindi ka makipag-istorya sa iya kung init ang ulo niya. No, likawan mo sana'y pabulubog na o kada. Halin sa obra, hindi. Siguro better istoryahan, di ba? Kalabanan siya may nalaygay sa aton ng mga classmate kung makabugta o kamukha agahon. O early morning, pagbugtaw nyo, alas 6, alas 7, alas 8, pagbugtaw nyo, pamahaw. Sorry ha. No, sorry ha. Wala anay cellphone, wala anay kaptanay cellphone. Kaya basi may makita sa cellphone niya, may report sa obrahon, tinadit sila. Akon, basta weekend. No? Sang una, pero sa subong, basta weekend. Basta day off ko, which is Saturday morning, mga alas pa, off ko di Sabado, day off ko na Domingo, wala ko naga cellphone. Because I want to dedicate my time. I already dedicated my time, no, diri sa istasyon, Lunes pa kato Sabado. Sa day off, do ma cellphone ka pa. Gusto ko na ma-enjoy, no, ang company. Yung presensya sa akon nga pamilya ko. Gusto ko man ma-enjoy nila ang presensya ko, hindi nga permi lang tutok-tutok cellphone, huwag ka man nakuha ang puro chismis na ma-scroll-scroll ka, ma-like, scroll, ma-comment, happy birthday, happy new year, Merry Christmas. Dapat pamilya-pamilya, dapat tandaan ina sa mga bana man. Hindi ka sagay basol. Gusto niya hindi kasagay basol. Nga, nagasinggit siya, nagasinggit tayo, nasakit tayo, hindi kasagay basol. Imbis nga hambalo mo nga, pirmi ka na ginasigawan, no? Pirmi hambal ka ginasinggitan, imbis nga hambal mo na nga, pirmi mo ako ginasinggitan. Testingan mo, mahambal niya daw, reverse psych blah. Nahambalan mo siya nga, naintindihan ko nga, stress ka sa imo nga ubra. Pero gusto ko lang, gusto ta kasuportahan. Pero paano ta ka masuportahan? Nunoy o totoo kung sinungalan, ibanaon mo. No? Paano ta ka masuportahan kung pirmi mo lang ko ginasinggitan? Ipabatsyag siya, ipabalo siya na asawa mo ako. Kakampi mo ako sa tanan nga gira sang aton nga bukabuhi nga mag-asawa, opdanay kita. Kakamping kita ya. Hindi kita kontrahanay. Apinanay kita. Galing, paano ta kaapinan? Mamangkot ko si mo. Parte sa obra, singgitan mo na lang ko. Sino maapin si mo nga sagay kasinggit? Gamo sa sang oras. Kung mga bansa nga magwasa, ipabaisa na ipagwasa. Paliwaliwa sa pabaisa ya. Pabaisa. Madumduman niya ina samtang kumahambal mo na madumduman niya man ina. Siguro matagos man sa iya nga tagipusong kag sa iya nga utok ang imo ginhambal. Yes, ang aton nga bana, ang inyo nga bana, ang mga asawa, no, magkakampiyan, hindi yan magkaaway. Sa laban ng buhay, kamo mag-asawa, duha kamo ini. No, ang nagapanglakaton, kamo niya maka-overcome, no, sa tanan-tanan nga problema sa buhay nyo, kamo nga duha. Wala na sang iban. Hungita bala pere sang sakang pera sakang para hindi siya maakit sa isip mo, base amo ng kulang sa bana mo. Ano? Hungi tabla permi sa kang niya. Si Ben. Ma'am Don Aguayan Feldman, hello to all. Si Emelando Miniel, may nga ka tiyo'y punch kag sa tanan nga mga listeners. Nalipay gid ako, nakabalik ka, nasa ere, kay may pamatian ako, kalingawan kada aga. RMN, kag ikaw ang ginapamatian ko. Salamat. Ang lalaki, ang bali Sir Bench Paranpan, pagustuhan mo lang, pero may bimbang, wala kami mga problema. Edgar Morales ay kanal. May nga. Hamba ni Ma'am Margie, wala respeto nga bana. May saltek guru ulo yan na tiyo. Hindi, kalabanan. Amo ng mga bana, no? Kung may ubra, tiyaga mo daw lukduho nila tanan. Ang obra mo, ang ginabaydan sa obra mo, 8 oras. Tandaan nyo na, ah, ang ginabaydan sa obra ninyo, 8 oras. Kung mag-file ka overtime, tipagusto ka. Pero regular is 8 hours a day, 6 days a week, or 48-hour work week. So kung 8 oras lang ang ginabayad si mo sa kumpanya ni mo, pag abot mo sa balay, shut off na ang obra, focus ka sa pamilya. Kay biskan ano ba ang obra-obra mo sa balay, ang 8 oras mo lang ang ginabaydan. Yun ang ma-advise ko, hambal ni Ma'am Gemma Pendon kay Sonia Tiyoy. Kung magwakal iya bana, hipos ka lang anay. Pero pag maglakat na siya sa work niya, message mo siya. Not through messenger o text. Hambalan mo siya ang tanan-tanan nga nabatyagan mo. Tanan nga pagkapaglain kabatasan niya. Kay lain ang ginabasa Tiyoy sa nga gaatubangay ka mo. Kaysa message mo siya, atakihon. Hindi na siya kapangakig kay ginabasa niya lang ang message mo, and I thank you. Pero kung nag-message ka, Sonia, o mga nag-message sa mga asawa o bana, palihog, hindi ka mo mag-usar na capital letters. Kaya ako nag-message ko kay misis ko, tiway ko madala ang tipara ko. Di hindi ko gawa makita sang unang message sa isa ka cellphone. Di siyempre, capital letters mo gid na yan, i-bold mo para makita mo gid. Sos pagpuli ko sa balay. Singgitan ko ni Misim. Anong sala ko? Ako, anong sala ko? Nga ginaaway mo ko. Nga ginasinggitan mo ko. Hambali Misis, ha? Nga ginasinggitan mo ko. Galibog man ulo ko nga. Paano kita masinggitan? Kay way man kita nag-istoryanan. Ginpabasa niya message. Arao! Ginasinggitan mo ko. Ha? Paano kita paano ta ka nasinggitan sa message? Kay message na, kay all caps na naka-capital letters, tanan. Tipo ko, ay ko nagsinggitan sa mangkot ko sa ambal ko sa mangkot ang bata ko, babae, si Marnel. Kunil. Marnel, ano nang ginambal ni mama mo man nga ginasinggitan ko? Ginbasa ni Marnel, ni bata ko. Be, cellphone, be. Kinuha ni Marnel, bata ko ang babae, ang cellphone niya nga. Ginasinggitan mo gin sa paguro. Nga nga ang ginasinggitan. Kay capital letters na naman ko. Ay sus! Why ko kamaan? Why ko kabalong ako mag capital letters gali? Singgit na gin na kay gina-emphasize mo. Why? Ah! Why ko madala ako ng tipara? Na ako mag-message ka mo. Kaya hindi ka mo mag-usar na all capital letters ka. Eh, mabangdan ka mo nga nagasinggit ka mo sa text. May singgit gali sa message, no? Ke barbaridad! Alas 3:20 na! Tama na to, tama to. Pero antes kita magtakop, mga kasama, ang aton nga winner, ang napilian sa aton nga It's Joke Time! Congratulations and salamat sa mga nagboto. Congratulations, contestant number 3 and contestant number 4. Sila niyan napilian, pinakadabo nga boto. Nestor ng Bacolod and si kasamang Tibor. Congratulations. Buas audition, tawag ng tanggalan, tempranuhan tapay ni. Mga kasama, antes kita magtakop, hindi magkalipat, mag-inom sang numero uno nga kape. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee numero uno. Kay man, 14-in-1 Herbal Coffee, wala na sa may makatupong pangaiban.
2: Tatak, RMN.
0: Kung mag 15-in-1 sila, imposible na yan. 14-in-1 Herbal Coffee, kitungod may 14 ining mga ingrediente. May isang kape ninyo collagen, mangosteen, malunggay, garcinia cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, gotu kola, maca root, may ginseng, and may kape. Ginpatamis ang stevia, gagagin pa namin ang non-dairy creamer. Basta nagakapihin nyo ka, 14-in-1 Herbal Coffee, adlaw-adlaw. Kilala ini nga nagapahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanamis ang aton nga pagpamuhin, nagaparelax ang aton na huna-huna-huna, ka nagapautay sang pulaw. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee, sa pangabuhi nyo, Kape Henyo! Kung may problema kag pirmi kilang ginasinggatan, Kape Henyo! Wala ka kwarta, Kape Henyo! Mabakal sa mga suki niyo mga botika, kaga pwede makabisita sa Zamara Shop Iping Sang sa Rabia Optical sa Mary Mart Mall Activity Center. Kung di nyo mabakal ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee, dira nyo man mabakal ang Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos na may vitamin C, makabulig din sa inyong mga katikati. Nagapanami sa pumamuhok sang tulog, kay may rosemary oil. Nagapatubo sang buhok, kay may ara siya sang aloe vera. Kag sa mga ginasipon, Soft Touch Wonder Oil. Banyos, kay madulang pungkot sang ilong nyo, tungod nga may eucalyptus. Soft Touch Wonder Oil, kag Kape Henyo, try nyo na!
2: Tatak! RMN!
0: Sa ngalan sa aking technical partner na si Radyo Man na Jason Renzi Cabatania and sa transmitter Radyo Man Chief Atoli Alia, I'll call it today. This is Tio Pancho. See you again tomorrow. Have a beautiful Tuesday. God bless you. Ciao!

mo sa mga pagpanghangkat na ginatubang namin. Pasailoha kami o amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo. Initanan ang ginasambit kag napangayo

Maayad-ayad nga aga, good morning, mayong aga sa ato nga mga suki na tagpalamati sa ato nga programa Kadalaghan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa ato Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kag sa duha naton ka maambong kag mapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Good morning man sa mga partners naton sa local government units, aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians, kag farmer leaders nga nagaupod sa aton nga programa. Sa mga netizens naton, di man kamo nga pungsod na pahamtang subong, kabay nga nasa mayog ikaw mga kahimtangan, kag keep safe, always good sa inyong tanan. Sa gihapon, ako ini inyo kasubong nga mangunguma James. Ugatis ang mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. Kahapon nga adlaw, ginkilala gid sang Department of Agriculture Western Visayas ang mga awardees sa sining tuig calendar year 2026 sang Regional Gawad Saka. Ini bilang pagpadungog naton sa outstanding individuals, organizations kag local agricultural technicians, assisting technicians naton sa Bugos nga Western Visayas sa ila contribution sa food security kag rural development. Ang tuigan nga gawad saka amo di ang pinakamataas nga pagpadungog nga ginahatag sang aton departamento, Department of Agriculture, sa exemplary farmers, fisherfolk kag institutional partners naton nga nagapakita sang innovation, productivity kag community leadership sa agri-fishery sector. Gintambungan gid sang aton nga Regional Executive Director Dennis Arpia, kaupod ang aton Regional Technical Director for Operations and Extension RTD Maria Teresa Solis, kag upod man si Ma'am Antoinette Arceo sang Agricultural Training Institute Central Office, upod si Regional Director Maan Ramos, kaupod ang aton nga Regional Manager man sang PCIC for Western Visayas, Dr. Myrtle Alcazar, no, kag nagtambong man ang aton City Agriculturist, no, Sir Inigo Galingkalao, kag ang aton nga Acting Provincial Agriculturist Sir Jeron Magbanwa, kag ang aton nga Regional Agri-Fishery Council Chairperson Sir Ben Mundihar. Yari ang aton nga mga gintagaan sang pagpasidungog sa sining 2026 Regional Gawad Saka winners naton. Sa rice sector, panginbulahan sa Communal Irrigation System CIS, si Loco Irrigators Association sang Sara Iloilo, samtang sa Irrigators Association for National Irrigation System o kon NIS, panginbulahan sa Lakasan Irrigators Association sang Liganes Iloilo nga gin opdan gid sang aton municipal agriculturist Ma'am Diane Marie Limbang, no, kaupod ang aton nga assisting technicians, no, samtang nagbaton man sang pagpasidungog ang Small Water Irrigation System Association, ang Mapili Farmers Association sang San Enrique Iloilo. Sa aton corn and high value crops, upstanding corn based farmer naton Mr. Rex T. Valdez Tamon sang Patnongon Antique, outstanding coconut farmer Mr. Ramon Lasco sang Banga Aklan, kag high value crops for vegetables Sir Ed Roderick Canyoto sang Badyangan Iloilo. Sa aton nga high value crops, plantation crops, Mr. Gerard Caminya sang Spring Bloom Farm, no, dira sa Sibunag Gimalas, no. Sa ato

0: on livestock and urban agriculture nga mga awardees, panginbulahan sa small animal raiser integrated farming system, Ma'am Concepcion Carillo sang Bingawan, Iloilo. Subungman aton nga outstanding dairy Carabao raiser smallhold category, Mr. Elmer Amigable sang Sibunag, Guimaras. Gin tagaan man pagpasidungog sang urban and peri-urban, Michael Glauden, amo ang JPT Ediscape Garden sa Barangay Buntatala, Haro, Iloilo City. Sa aton fisheries, institution and cross-cutting nga mga categories, panginbulahan sa aton outstanding fisher folk, fish capture, no, kay Mrs. Gina Ongsod sang San Lorenzo, Guimaras. Kag panginbulahan man sa Fisheries and Aquatic Resources Management Council sang Banwasang Ahoy, Iloilo, ang aton Ahoy Farm Sea nga amo ang aton nga tagdaog. Samtang anangin tagdaog man Outstanding Provincial Agriculture and Fishery Council, amo ang PAFC Aklan. Kag Outstanding Municipal Agriculture and Fishery Council, amo ang Kalibo MAFC, no. Kag ginkilala kang aton nga Outstanding Rural Women, si Mrs. Reynalda Partida sang Carles, Iloilo, panginbulahan sa kay Ma'am Reynalda Partida, Outstanding Rural Women naton. We hope, no, ang atong mga tagdaog sa sining 2026 Regional Gawad Saka winners naton ang magaserbi nga inspirasyon sa aton nga mga mangunguma kag mangingisda, subong man ehemplo sa aton nga mga farmers nga sundon o kon emulate ang ilang nga mga inobasyon sa tagsa-tagsa nila ka kaumahan sa ila tagsa-tagsa ka lokalidad. Kag we hope nga madamo pa sa mga outstanding farmers ang ma-recognize naton sa aton nga pinakamataas nga pagpasidungog, ang Gawad Saka Awards, no. Kag kahapon man nga adlaw gilayon nga ginbuksan sang aton Regional Executive Director ang pagpangita naman naton sang masunod naton nga mga winners for the 2027 Gawad Saka Awards, no. Gani sa aton nga mga agricultural technicians, mga partners naton sa local government units, we hope nga may ala na kamo in mind nga mga outstanding farmers naton sa 32 tanan ka mga categories nga mahimo pasakupan sang aton nga mga individual kag institutionalized farmers groups sa aton nga pagpangita sang 2027 Gawad Saka Awardees. No, magpakigangot lang sa aton nga Gawad Saka Secretariat dili sa regional office, no, kay Ma'am Carmelita Fantilanan, subong man kay Dr. Gina Borja sa Planning and Monitoring Evaluation Division naton. We hope nga madamo sang mga potential farmer leaders naton kag farmer agripreneurs ang magapasakop sa aton 2027 search for Regional Gawad Saka Awardees nga amo ang mangin tiglawas naton sa National nga Gawad Saka Awards sa masunod nga tuig 2027. Good morning, maayad-ayad nga aga kay Sir Billy Milo Diaz sang Badyangan, Iloilo, Dr. Ayan Espada, Ma'am Arlene Esquadra, subong man Ermelando Miniel, Sir Ming, good morning, salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Kay Sir Lito Bakad, kag Ma'am Ginig Bakad, no, good morning. Kay shout out, no, kay Sir Boyet Lacson, no, kag Ma'am Cecil Lacson, dira sa Bulay Uton, Iloilo, maayad-ayad nga aga, salamat sa pag-upod sa aton programa kadalagan sang agrikultura. Gina-recommended sang Department of Agriculture Region 6 ang temporary nga pag-shift sa summer crops nga minimal lamang nga tubig ang gina-require, ini sa tunga sa pagkabalaka nga posible epekto sang Super El Nino sa masunod nga mga binolan. So no, sa aton senior agriculturist no, Sir Jimmy Eligia Jr. lakip dili amo ang pagtanom sang mais, singkamas, mani, mga root crops, munggo kag iban pa nga mga high value crops naton. May duha kasahi sang klima nga ginamonitor dili sa aton rehiyon Western Visayas sa sektor sang agrikultura sa diin. Isa dili ang climate type 1 sa diin Oktubre pa lamang tuman na kainit kag kulang na sang supply sang tubig sa ining mga type 1 climate naton. Lakip dili amo ang probinsya sang Antique kag Southern Iloilo. Rason nga nagapati man ang aton nga departamento, aton nga talapatapan nga nakahibalo na ang mga mangunguma kung ano ang dapat nga itanom sa sini nga mga binulan. Samtang gina-maximize naman sang Department of Agriculture 6 ang mga area na ideal sa gyapon nga tamnan sang humay o kun palay kun mayala bastante nga supply sang tubig apang hindi gid paglipatan nga iparehistro gid ang aton nga mga tanom nga palay sa Regional Crop Insurance Corporation o kon PCIC nga pananglit maabutan sang tuman nga tagilinit kag ma-damage ang aton nga tanom nga palay, may ala kita sang claim sa aton katuwang nga opisina ang Philippine Crop Insurance Corporation. Samtang sa kaangot nga balita, nagapadayon sa karoon ang cloud seeding operation sang Western Visayas matapos na aprubahan ang request sang aton nga departamento sa Bureau of Soils and Water Management o kon BSWM. No, dugang pa suno sa kay Sir Jimmy Elidia, aton senior agriculturist, nagsugod na ang aton nga cloud seeding sa tupang bulan sang Setyembre nga kung sa diin mayara ng mga ulan nga nangin resulta sang operasyon. Dugang pa niya, inibangod nakabalhag na ang pila ka mga talamnan sa rehiyon sang pagkabangag. Isa man ini sa iga-request naton ang mga tikang sa aton nga mga local government units diri sa aton rehiyon Western Visayas sa tunga sang pagpamahog sang Super El Nino bangod kinahanglanon sang 3 to 5 million para makapatigayon sang sining helikoton ang cloud seeding. Nahibaluan nga ang cloud seeding ang ginahimo paagi sa pag-release sang tiny particles kaangay sang silver iodide o kun asin sa moisture rich clouds sa aton kahawaan. Target nila sa karon amo ang probinsya sang Aklan kag Northern Iloilo bangod sa malawig nga tiempo nga wala pa nagaulan sa sini nga mga lokasyon. Naibaluan nga yala na sa 60% sang crops areas diri sa aton Western Visayas ang nagasalig sa tubig ulan o kon mga rainfed areas naton. Gani nagkakinahanglan gid ini sang aton nga interventions nga cloud seeding para nga ma luwas pa naton o kon ma revive pa naton ang aton nga mga existing nga mga tanom nga yala sa vegetative stage sa sining nga mga tinion. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Mansanas Glory dela sa Banwasang Maasin Iloilo kay Hilda Paniergo, Subungman kay Monico Quintano, Edilberto Monicado, kay Expedito Monicado, Adelaida Puello, kag Mercedita Liabe. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Sa tanan nga katapo sang Inabasan Farmers Association, Toyan East Farmers Association, Amirang Farmers Association, kag Siwalo Farmers Association, shout out gid sa inyo, maayad-ayad gid ang aga. Subong man kay Raybert Kapada Tugiles, no, kay Ma'am Felisa Clavel, Sir Reynold Kakon, Ma'am Jo Octaviano, no, kay Raquel Palomo, kag sa tanan nga katapos ang Kadilang Farmers Association kay Gaudencio Lagardon, kag mga katapos ang Nabalas Farmers Association, salamat sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagaan sang Agrikultura sa Kabisayan nakatundan. Dugang naton nga tagaan sa Intalopangod subong nga aga. Ginpaatag sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kon BFAR ang importansya sang mangrove, seagrass, kag coral reefs bilang mga critical habitat nga nagasuporta sa aton coastal ecosystem kag sa pagpangista. Sa aton pagpakigangot kay Director Remya Apari sang BFAR 6, iya ginpahayag nga ang tatlo ka critical habitat amo ang ginahalinan sang mga isda kag iban pa nga mga aquatic animals para magdako kag magpadayon ang ilang nga populasyon. Suno sa kay Director Apari, hindi lamang ang mga coastal communities o kon mga manugpangisda ang may responsibilidad sa pagprotektal sang mga ini kundi tanan nga pumuluyo kag stakeholders. Pahayag niya lakip sa mga aktibidad nga nagatuga sa pagkaguba sang mangrove, seagrass kag coral reef amo ang basura nga ginahaboy sa kadagatan, pagutod sa mga mangroves kag irresponsible nga mga fishing activities, pareho sang paggamit sang trawl nga makahalit sa aton coral reef. Bangod sini, padayon nga ginapasangkad sang ahensya ang nagkalain-lain nga programa, lakip na ang coastal cleanup, mangrove planting, information dissemination, kag pag-engage sa mga komunidad kag local government units para maprotektahan ang mga critical habitat. Dugang pa ni Apare, importante ang pag-preservar sang mga nasambit nga coastal and marine ecosystems bangod mapadayon ang sustainable fisheries, pangabuhi sang mga manugpangisda kag food security nga amuman ang masiguro nga may magamit pa nga fish resources ang masunod nga henerasyon. Gani gina-emphasize gid naton nga isa gid sa mga ginahalinan sa pagkaguba sang aton nga mga marine resources amo ang irresponsible naton nga paghaboy sang aton basura nga nagalabot sa kadagatan. Gani padayon ang aton nga pag-inganyo sa aton nga mga pumuluyo nga mangin responsable sa aton nga basura, i-practice naton ang segregation sang aton nga mga basura para nga hindi na maglabot sa kadagatan ang mga plastic nga mahimo makatuga sang halit sa aton nga mga marine resources kag sa aton nga mga isda. Buligan naton ang ining helikoton kaysa aton pagbinuligay, mahimo naton nga maamligan ang aton kadagatan kag aton nga marine resources diri sa aton nga Visayan Sea. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Sir Winston Francisco sang Ahoy Iloilo, subong man sa kay Sir Rick Aguilos kag Ma'am Tine Sodario Guilos, katanan nga katapo sang Guilos Fish Farm, no, kay Inday Daday, no, kag to early kasipi, no, dra sa Tata Linagaan sa Dumangas Iloilo, salamat sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagaan sang Agrikultura. Mayor Matt Palabrica, shout out gid sa imo, kaupod kay Sir Victor Castro Verde aton municipal agriculturist sang Bingawan Iloilo, kay Sir Puhol, no, sang Badyangan, no, mayad-ayad gid nga aga kag kay Sir Randy Carmen, good morning sa tanan nga katapo sang Agusipan 4-H Club, padayon lang kita sa aton nga mga helikoton sa mga youth naton dira sa Badyangan Iloilo. Sa sini nga tinion aton nga pamatian ang padayon naton nga advokasya bahin sa RSSI o kon Red Stripe Soft Scale Insect nga padayon nga ginabantayan kag nagatake sa aton nga mga tanom. natubo. Yari ang aton nga radio plug.
1: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kung Red Strip Soft Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod kag ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga ma-produce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew ukon duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag ukon sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatlo, ang pagdalag kag hinihinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong ng mga insekto nga may mapula-pula, tubtob, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagdumala o kon management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayo nga sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag ilayon nga pagsunog ukon paglubong sa mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan ukon seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kun kinahanglan gid nga magspray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani ginapangabay ang tanan nga permi maglibot kag mag-usisa sang inyo tagsa katalamnan. Kung makakita ka mo sa sini nga mga sinyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office ukon sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigong aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga manguma. Pahanumdom, halin sa opisina sang Provincial Agriculture kag Department of Agriculture, Western Visayas.
0: Yes, yamuad to ang aton nga radio plug bahin sa red stripe soft scale insect nga ginabantayan naton kag nagaatake sa tubo. Sa sini nga tinion aton nga pamatian ang aton AgriBeat reporter alin sa Department of Agriculture Western Visayas. Welcome naton si JLL Shane Ismao. J, sa imong nga report subong nga aga.
2: Para sa mga nagapanguna nga balita sa Department of Agriculture, Western Visayas. Nagapadayon ang National Food Authority o NFA sa pagpalig-on sang rice procurement, distribusyon at pagmodernisa sa mga pasilidad sini samtang ginasaulog ang ika-54 nga anibersaryo sa ahensya. Sa Nukay Agriculture Secretary Francisco Pitio Laurel Jr., padayon nga importante ang papel sang NFA sa pagsiguro nga mayara sang igok, dekalidad, kag masarangan nga presyo sang bugas para sa mga Pilipino ilabi na steon sang emerhensya kag kalamidad. Sinila nga September 18, nag-report ang NFA sang ginapaabot ng milled rice inventory na 278,444 metric tons ukon katumbas sa mga pito ka-adlaw nga kinahanglanon base sa adlaw-adlaw nga konsumo. Haring Enero tugtog September 2026, naka-procure ang ahensya sa 92,032 metric tons ng palay na ginabakal sa presyo nga 27 tugtog 30 pesos kada kilo. Sa amo mangitiun, naka-distribute ang NFA sa 207,648 metric tons ng bugas, higit ang 126,737 metric tons na gimpang paabod-apod paagi sa T20 Rice Program. Ginpahayag ni Secretary Tio Laurel nga kabahin ini sa mga programa sang NFA sa idalom sang pagdumala ni Administrator Larry Lacson nakip ang suporta sa Binting Bigas meron na ang program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gawa sa procurement, nakaservisyo ang NFA sa kapin 14,000 individual farmers ang 822 kamyembro sa Farmers Organization kag cooperatives. Nakaproseso ng ahensya sa 99% sa emergency stock request sa sulod sa ginsakto nga tion, samtang 99.986% sa gintipigan nga buffer stocks ang nagpabilin sa maayo kag consumable nga kondisyon. Ginpalapad man sa NFA ang ginakabig nga acceptable moisture contents ang palay nga ginabakal sini na sunod sa ahensya mahimo makabulig sa pagprotektar sang kita sa mga manguma. Samtang nagapadayon ang modernisasyon sa NFA, ginagurar sini ang Dumangas Green Facility sa Iloilo nga may rice mill nga may kapasidad sa 10 metric tons kada oras, ang mechanical dryer nga makaproseso tub to 240 metric tons kada adlaw. Naglaan man ang ahensya sa 10.363 billion pesos para sa 36 ka modern facilities kag rehabilitation sa 128 ka warehouses. Sa sini, 100 na ang na-repair o kuna-rehabilitate. Nakakuha man ng NFA sa 1.7 billion pesos ng Japanese yen grant para sa NFA Kauyan Rice Processing Project. Sa pihak ng bahin, naka-generate ang NFA sa ginabulubanta ng 1.1 billion pesos ng kita halin sa competitive auction sa 39,597 metric tons ng aging rice stocks. Natagan man sini ang mga bodega sa duga nga espasyo para sa masunod yung main crop palay. Kabahin pa sa modernisasyon ang pagdugang sa 150 ka delivery ka cargo trucks, 47 ka administrative vehicles, ang pagpalapad sa operasyon sa toner bag system. Ginapalig-on man sa NFA ang mga reforma sa institusyon na tip ang energy efficiency, data privacy compliance, cybersecurity, ang digital government integration. Sunod ay Secretary Tiu Laurel, ang mga inisyatibo sa NFA nagapakita sa pagtinguha sa ahensya nga maging mas epesyente, mas pinansyang maligon, kag mas responsive sa nagabag-o nga pinanganglanan sa industriya sa bugas. Sa tema ng Powering Food Security Through Innovation, ginapakita sa ika-54 nga anibersaryo sa NFA ang paghiusa sa additional nga buffer stock functions ng ahensya kag ang padayon nga pagpamuhunan sa infrastruktura, teknolohiya kag mas epesyente nga operasyon para sa food security sa kunsod. Ini si JRL Chin Esmao, nagabalita.
0: Thank you, Gidje. Sa imong balita subong aga padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs nga magparehestro sa aton Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System. Yari ang padayon naton nga pagpangagda.
3: Manguma o kung mangisda o kung nagapatigayon sa negosyo sa agri-fishery sector, kabahin ka sa kinatawag ng Farmers and Fisherfolk Enterprises. Ang Farmers and Fisherfolk Enterprises amo ang mga negosyo na ginapanag-iyahan ka ginadumala sa mga manguma o kung mangisda, individual man o kung grupo, na rehistrado sa isa sa mga masunod ni talatapan. Bahin ka man sa programa kung ikaw ang nagapasakop sa produksyon, pagproseso o kung pagpamaligya sa mga produkto sa agrikultura kag pagpangisda. Kung ikaw may ara sa micro, small o kung medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sa lokal ng produkto halin sa aton mga nguma kag nangisda, welcome ka sa PDIS! Ano pa ginagalat nyo ka-agri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso!
0: Yes, amoy ito ang palayo naton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs, magbisita lamang diri sa Department of Agriculture Western Visayas Agribusiness and Marketing Assistance Division. Kag pangitaon lamang si Ma'am Maria Cristina Rizal o kon si Ma'am Malikar Tombokon. Wala na kita sing panahon sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan na katundan. Good morning kay Ma'am May Plameras Nones, kay Sir Rick Hintolia, kay Richard Agudines, kag Armeline Joy Mospa, kay Ma'am Hussein Derota. Sa ngalan sa aton Regional Executive Director, Director Dines Arpia, kag duha naton kamaambong kagbabisan nga Regional Technical Directors, ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis, nagasiling sa inyo nga sa tagsa katapak sang aton dapadapa sa aton talamnan, amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sang aton kapisan kag ang paggamit sa research based nga teknolohiya ang manging gabay naton sa aton mauswagon nga pagpanguma. Good morning, maayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipanalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tinay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
3: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
5: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Halin sa pinakamataas nga bukid.
7: Ah, katkabas na nga.
6: O sa pinakamaliyo man nga isla.
7: Nagka-graduate na ako.
6: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
8: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
9: Papauli na ko ka!
10: Go forward together. Globe.
11: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. For DTI Fair Trade Permit Number FTB26024, see use of 2026.
12: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
13: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba?
14: Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
15: Let's do this!
14: Mag-Enervon Z Plus ka na!
16: Unilab quality yan.
11: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
18: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:11 na sa kaagahon.
19: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
11: Unang radyo, unang balita.
18: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
11: Unang radyo, unang balita.
3: Adlaw na kita sang Martes, pizza size sa bulan sang Oktubre tuig 2026. Kagsaton nga Christmas countdown, 80 dias na lang, Pasko na.
18: Kag sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyo Man Eric John Pamplona.
3: Kag ako naman si Radyo Man Benroy Bernal.
18: Sa kinaanda nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad. 42 ka mga kabanwahanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
3: Subog man sa mga kaiping at kaprobinsyanan sa bilog ng Western Visayas, kagdugtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag, maayong aga, good morning sa aton tanan.
18: Sa nagapamati sa radio, yara kita sa City City 4 sa nililisuan sang inyo mga radio. Kag sa YouTube pangitalang at RMN Iloilo Official.
3: Kagagato naman official Facebook page, please like, share, kag i-follow nyo DYRI RMN Iloilo, kag RMN Iloilo 774.
18: Gani din man kamong bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion, ilabinagid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag-welcome na sa pagpangaragad sang RMN, unang radyo, unang balita.
4: Radyo Man Eric John Pamplona, kag-Radyo Man Benroy Bernal, sa unang radyo, unang balita.
2: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
9: mga Ilonggo. Bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
18: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sang syudad gaga probinsya sang Iloilo. Radyuman Bindroy, mayong aga.
3: Mayong aga, Radyuman Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
15: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
3: Kahit karon sa aton nga Know Your History, October 6, 1990, ang iconic nga Balay Grense o kuna Victor Fernandez Gaston Ancestral House ang gininagurahan kagini ang labing una nga museum sa province of Negros Occidental.
15: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
20: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
18: Mga dalag ko na nga mga balita subong aga. Update sa nagapadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kahapon nga daw, Radyo Man Bindroy, sa impeachment trial. Ginpasugtan sang impeachment court ang anti-money laundering council nga mag-testify sa sining nasambit yang impeachment trial despite sang motion sang defense panel nga hindi pagpasugtan kung i-exclude ang witness nga si Attorney Ronel Buenaventura ang executive director sang AMLAC Radyo Man Bindroy sa pag-testify batok ya kay Vice President Sara Duterte. So ginpasugtan ini sang impeachment court kag si Attorney May Divina Gracia amo ang nag-cross-examine sa witness kag diri na expose Radyo Man Bindroy ang mga bank accounts, no, ang mga withdrawals, cash flows, no, sang ang mga account nanday Vice President Sara Duterte sang yabana nga si Attorney Man Scarpio kaga may mga joint accounts pa si former President Rodrigo Duterte kag si Vice President Sara Duterte nga kun sa rin sa isa lang kaadlaw sang March 2014 nagwithdraw sang 193 million pesos. Grabe, one day transaction lang ni Radyo Man Bindroy, no, ang ining nasambit iya nga pag-withdraw sang kwarta.
3: Kag naglabot man sa 4.6 billion ang nalakip sa reported transaction nga naangot diri si Vice President Sara Duterte kag sini nga bana nga si Attorney Man Scarpio halin 2006 based on record ini tubtob 2026 it doesn't follow nga ti 4.6 billion gid ang kwarta niya nga rada kundi ang gwa sulod sa nga kwarta Radyo Man Eric sa ila sini nga bank accounts ini base sa ginpresentar nga summary, no, sa summary sang record sang anti money laundering council o kona AMLAC sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Nasakop diri sa records ang 666 ka covered the transaction reports or CTRs kag mayara sang 55 ka suspicious transaction reports.
18: Amo na ang gin-question ni Attorney Binuan kahapon na Radyo Man Bindroy sa witness kon nga nga ginhatag niya ang total. Sila nga pwede man lang mag-report ikaw sang inflow kag outflow buti mo ang withdrawal kag ang deposit nga wala mo lang iagin total ang kabilugan nga amount. That is why nga kung nantahon mo ang report sa AMLAC Radyo Man Bindroy, sini nga tama ka dako. So gin-call niya ang atensyon ni Attorney Ronel Buenaventura. Pero ang bal ni Attorney Ronel Buenaventura, sini nga why man ako iya sa instruction nga nabaton, nga hindi ko pag i-total ini. Kasi standard operating procedure sa ila sining pag-check Radyo Man Bidroy, nga ginatotal mo gid man ang inflow kag outflow.
0: Ang guwa sulod
18: no, sang transaction sa isaya ka account Radyo Man Bidroy.
0: Oh, ti makon mo nga kung itotal mo daan, isipon mong figure bala Radyo Man Eric. 4.6 billion.
18: Makahalaw how
0: oh, ang kwarta. Tibutan tabi kay Du, kwan man pila 2016, 20 years eh, no? 20 years of transaction sa kwan, sa banko. Pero within 20 years, no? Duwa lang kamo, mag-asawa kamo, ang nagwa sulod na kwarta, billion. Hindi lang isa, duwa, 4.6 billion, close to 5 billion ang guwa sulod sang kwarta.
18: Ang iban si Radyo Man Bidroy, hindi pa ya presidency, former President Rodrigo Duterte. Hindi pa ya vice
0: president. Davao pa lang sila.
18: Oh, Davao pa lang sila Radyo Man Bidroy. Kitandaan mo, nang national figure sila. Sang 2016 na.
0: 16 pa lang.
18: Sang mag-presidente na ya si former President Rodrigo Duterte. But prior sina, may mga transactions nga 2011, 12, 13, nga 14 na kadako ang nagasurulod ng kwarta sa ilang mga accounts.
0: Kung yun eh, inyo niya personal yung accounts mo. Inyo niya nga mag-asawa yung accounts siya. Butang balon, inyo niya kwarta nga duwa. Tiyan mo na karoon, dira nagasulod ang pamangkot, kundi nagalalin ini mga kwarta. That's why nga, kung pwede lang mapunggan, punggan yun itani sa defense panel, nga ti hindi tani ni mapresentar, kiti diri ni ang mga... ang mga kwan eh, diri ni ang ginatanaw nga bugat nga ano ni nga ebidensya kun matuod ini ti matuod di manggali ang mga akusasyon against Vice President Sara Duterte nga may amount nga amo sini nga nagagwa sulod sa ila sini nga mga bank accounts. Ang pamangkot na lang tani naton sini kun paano kag di ini nagalalin basi yung explicar man niya ni Vice President Sara Duterte kay sinya sini ka pana.
18: Amo nang ginabalabagan kita ni sang defense sa council nga mapresentar ang ining mga bank accounts Radyo Man Bidroy. Okay, ti ang ginakuan nila diri ginatulod nila sini ang kuan bala ang privacy law, no? Kung sa diin
0: bank secrecy
18: ang bank secrecy law, no? Ang gina-violate kuno ang kinabatarong ni Vice President Sara Duterte kag sang iya sining bana nga si Attorney Man sa Carpio. Pero sa kwanabi sa report sa nga AMLAC abi Radyo Man Bidroy, nag-receive man ni sila iya sang mga suspicious sa transaction na reports mo. Kag kun may red flag dira Radyo Man Bidroy, gina-investigaran ini sang AMLAC. Like for example, ang ining agin pahayag kahapon na to ni Ronel Buenaventura, sila niya, may mga pila ka mga transaction sa day Vice President Sara Duterte kang iabana nga si Attorney Man Scarpio nga gin-flag for allegedly being related sa flood control scandal kag sumungman drug trafficking. Medyo masakit-sakit ni, no? Sa drug trafficking. Di kahapon, Radyo Man Bidroy, may gin-report ang AMLAC nga madamo nga mga suspicious transaction reports. Kumagambal ka suspicious sa transaction reports, nag-refer ini sa mga reports na gina-file sa mga covered institutions, sa mga transactions nga nag-exhibit sa specific red flags or irregularities under iya sa Anti-Money Laundering Act o kung AMLAC regarding man daya sang amount, no? Ang mga may kwada, may arada sang rules and regulation na dapat sundon sa mga bangko kung may makita sila dira nga mga suspicious transactions iya sa bangko Radyo Man Bidroy. May mga diri nga na covered sila nga kung saan nagalampot sa minilyon ka pesos ang amount nga gina-withdraw na sulod gin lamang sang isa iya ka
0: daw sa aton sining kasuguan 500,000 above is already suspicious, di ba? And ang manner sang withdrawal drama mambal isa pa na kabasihan kung nga ginambal nga suspicious ang imo sining transaction, so unusual. But it doesn't follow nga illegal man ha. Kaya base kung ma-explicar man, amunagan yung ginambalta nga dapat explicar ini, it doesn't follow. Kaya suspicious pa malang mo. Pero hindi pa man ay oi pa man ay conclusion nga illegal ina radyo man ni Rey.
18: Oh, pare oh, sa Grand Bacapo ni Atty. Ronald Buenaventura, sila niya sa STR dated August 1, 2024. Nga nalink diri ang abanan ni Vice President sa Duterte nga si Atty. Man Scarpio sa drug trafficking, particularly ang ining PS Bank account under sa iyang ngalan. Nga na flag down ini kag dala ini sa criminal complaint sa Juman Binroy sang nga nagalabot sa sang 2017 nga nagalabot sa 6.4 billion shabos smuggling case, no? Kwan diri akusado ini diri si Atty. Man Scarpio
0: and sa container kwan ni, no?
18: Oo, kag amo ini nga account sa Juman Binroy ang related sa siling nasambit iya nga billion pesos shabos smuggling case. Di siyempre under kwan ini, under investigation ang ining accounts nga ini. Tapos may pila man ka accounts sila Radyo Man Binroy nga until today active. Kag imagine ang balance ini is 519 million pesos. Kag may US dollar account sila nga ang maintaining balance kag ang kumbaga ang as of this broadcast time ang daily balance nila is 6,411 US dollar.
0: Ang kwan ang unod gid nga actual kaya subong, no?
18: Kumbaga ang daily balance na
0: nga ara ini subong sa ila sining bangko sa account nila Radyo Man na Eric, no? So that's why nga amo ning dapat gid explicar maayo sa nga Defense Council. Tiangot sini gin panugutan abi ni, no, nga sa nga impeachment court nga ipresentar ang foreign currency denominated accounts ni Vice President Sara Duterte. Ini matapos mag-object si Senator Judge Amy Marcos kag kay anti-money laundering council executive director Buenaventura ang witness nga ginpresentar sa House Prosecution Panel. Apang ginpanindugan ni Escudero sa extended ruling nga ang confidentiality nga ginhatag sa foreign currency deposits ang wala nag-exempt diri sa pag-report kag inquiry provision sa idalom sa Republic Act 9160 kon Anti-Money Laundering Act.
18: So in short, ang ilang US dollar accounts sa Radyo Man Binroy ang ipresentar man sa impeachment trial.
0: Oblasan ginbut ang balon sila nga oblasan ginitanan nga mga accounts sila dollar accounts or diri sa Pilipinas. Kag-kag-kag-kag-mo,
18: hindi lang ni kay Vice President Sara Duterte, kasi siya ba na nga si Atty. Man Scarpio.
0: Bilog
18: nga pamilya Duterte. Ni kay may mga joint accounts sila eh.
0: Hindi mo ma-detach, abi na. Like for example, sa BPI may ara sang joint account si Sara Duterte kag si former President Duterte. Hindi mo na ma-detach kay upon sila mo. Kung laen kung separado man tutani yan kay former President Duterte, hindi separate man to kay impeachment man niya, parala niya kay Sara. Galing kay joint sila Radyo Man Eric kag ining ila ka do ni Man Scarpio. Ti amo na ganing gina question pa sa tunga ti ano yung labot ti Man Scarpio. Ti kay upon sila gani kay mag-asarwa sila gani, isa lang sila gani. Di amo na karon nga dala ang ila sini nga mga pangalan diri Radyo Man Eric.
18: Kumanumduman mo nagligad nga Sabado nagpatigayon sa nga press conference si former Senator Antonio Trillanes the 4th nga kun tani di bla ini siya ma-witness. Pero since hindi na siya maka-witness Radyo Man Binroy, ginpresentar niya sa makatapos ang media ang iya sini nga mga kadugay na ni nga mga ginauyatan nga mga dokumento ni former Senator Antonio Trillanes the 4th. Hilabi na gin ang ining ginapahayag niya nga na-receive sang kumpanya ni Atty. Man Scarpio ang ining Cali 88 Food Corporation nga kung sa diin halin sa mainland China kag pila ka mga Hong Kong companies. Kumbaga, kwan ini mga kwarta ini nga nagasulod sa ila sini nga kumpanya nga naglabot sa 319.3 million pesos. So mga kwan ini siya mga inward financial transactions ini involving sang iya sini nga kumpanya nga ginapanigyahan Radyo Man Binroy halin sa China kag halin iya sa Hong Kong. O tambaga ni Senator Antonio Trillanes the 4th gabi sini nga vindicated na naman ako. Kaya ang ining nasambit yan nga mga records na uyatan ko, at least sa impeachment court kahapon, ang gin-confirm ini sang Amlak Radyo Man Binroy. No, kag sang pila ka mga government officials. Nga ang company or ang food company nga ginapanagyan ni Attorney Man Scarpio kag ati siyempre kung ginapanagyan ni Man Scarpio, ito ginapanagyan na ni Vice President Sarado Terte, no? Nga nagbaton sang pundo nga 319 million pesos halin iya sa China.
0: Ang purpose kaman si Nikuno nga naging tuko nila to para nga ti pagyan sang kwarta halin dito sa China, Radyo Manila.
18: And nag-export sila kuno sang kwan, nag-export wala sila sang banana chips.
0: Oh, pero actually, wala sang nagakatabo nga mo sina. Oh. Dito ko ina, purposely, para nga ang kwarta dito to make it appear nga ti illegal ang tanan. Kaya may legal nga transaction, may aras ang transaction nga ti, amo na gani, kaya importation sa banana chips. Pero sa pagkamatuod, nga ti ginapaagi ang kwarta halin dito, pakanto sa mga Duterte. Mm. So amo ina, kuno ang nagakatabo dira. So, may kwan eh, may kulang pa eh. No? Gin-confirm man isang AMLAC, pero amo na ganing ginakuan man ni Trillanes sa to, ginaaso ni Trillanes sa to, kaya gusto yaman niya pamatudan, no? Kundi naghalin, expose siya sa impeachment, kamog yung formal nga nag-imbestigar sini, kundi naghalin ang kwarta sang mga Duterte.
18: Okay, mo,
0: daran na sa masulod, tani
18: ang mo. Ang kaliit-eight, abi nga ni, ginadiscuss ni Trillanes, kasi niya, ito lang naglilambal tablang nag-export ka kwani ka banana chips pero wala blas ang minabakal nga bisan isa kasipi nga saging
0: kag isang sang, wala sang banana chips nga actual
18: pagkatapos sambal niya way mainis sa mga rank and file employees tapos din yung paid up capital sini is only 125,000 pesos from 2021 to 2025. Pero how come nga nakabaton ini sila sang amunika na ko nga amount from mainland China kag from Hong Kong nga nagalabot sa 319 million pesos.
0: Grabe no. Ti damo gid sang explicar diri sa macross diri ang kwan di bla wala ni matigang kay gapangay sa sang ample time ang defense panel para nga i-cross in a case niya gintagaan gani sang ample time.
18: Oh, kadto halos sa isa ka adlaw nga
0: sa kadlaw ang prosecution. Kay man ti mahapos ini kag amoning mabugat abi Radyo Man Eric because sambalta it involves billions of pesos, no? Kag ginapayag may mga suspicious nga transaction behind sini nga mga amounts nga ini sa bank account sang pamilya Duterte kag ni Sara Duterte. So kita mo diri nagdugay ang prosecution, so ang balsang defense kaya titagaan man kami sa nga ample time para nga ti matunan namon ni tanan kag mapisa-pisa man namon sa nga maayo ang witness gikan sa Anti-Money Laundering Council. Kasi si Trillanes ko no, may posibilidad pa nga mapresentar. Kaya ang baltagani, may missing piece eh. No? Kung nalimbawa, bit after sang cross, Radyo Man Eric, hindi nila ma-disprove ang pahayag sang kwan sang testigo sa pag direct examine sang prosecution. Oh, tiko na hindi na titi butang balon may gamatuor may somehow may ara sang kamatuoran ini. So ang kutkuton pamangkuton diri, ti karon kay matuod nga amoning kwarta nga ini nga nagasulod sa ara sa bank accounts kag nagwa sulod sa bank accounts sang mga Duterte, di nini nagalin. So basic ang balta gani, basic dira magsulod si Antonio Trillanes. Kay wala sa may makahambal sini so far, wala sa may makapamatuod sini, only Antonio Trillanes if matuod. Akusasyon pa bala na eh.
18: Oh, so medyo madalom-dalom ini kaya mo nagani hambal naton from the very start. Nga ang articles of impeachment may kang taran sa unexpected wealth. So dirigit man duro dalman si Vice President Sara Duterte.
0: Kung hindi ni Mayo sa cross, balantayan pa man eh, no? Dumapinda.
18: Kagtandaan mo ang ginapresentar palang subong ang mga transaksyon sa ilatag sa ka mga bank account. Siyempre, kung lagko na nga amount nila, pangitaan nila kung din ina ang sources niya Radyo Man Binroy.
0: Definitely.
18: Kag ginakumpare nila ina sa mga ginapang-declare ni Vice President Sara Duterte kag sa iyang abana, sila nga mga
0: salen.
18: Karon, kung pag-abot sang tiempo, kung magpararyas man ini, i-countercheck pa rin na to sa records sang Bureau of Internal Revenue kung may kasubong sina. Kumbaga, ang amount sa ilang mga kwarta, kung nag-correspond ba na dito, nag-parehas ba dito sa ginabaydan nila ng mga taxes sa Bureau of Internal Revenue.
0: Kung nag-indra mong balaan, kung legal, kung wala mo may ginatago, kung legal, siyempre gabayad ka taxes. Di ba? Tingong pinag-ibayad mo taxes,

0: ang ilang nga mga transaksyon since pa nga nagsunod sila politika sa Davao City pa lang. Wala pa mag-presidente si former President Rodrigo Duterte. Kaya wala pa mag-vice president si Vice President Sara Duterte.
1: Hindi mo niya mabutigan, alangan man may mimo laning amla kay alina bank records na tikaroon mortal sin inang daan. Langan mo imuan ng sama, ano, may imo ang bangko sang record nga muna, kagyatag sa amla.
0: Amo na nga, nagligad niya defense team, nagpamalabag ni sila nga, nga balikan mo to ya ang 10 years ago. Kay ti, nagbibigbisi presidente lang niya si Vice President Sara Duterte sang 2022 lang. Nga nga ang mga 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Kaligati, simpre during that time, Radyo Banbin Roy, kuha na siya eh, vice mayor o kag-mayor na siya eh, sa Davao City. Kung sa rin, ang mga exposing in Interianes, nagugat, kag nagumpisa, Halin Pasantos ang mayor pa lang siya. In fact, vice mayor pa lang siya sang Davao City.
1: So, makapanggi sila kay Trillanes. Pero kakita, gijabuho si Trillanes. Ang balgor si Trillanes, amo na ning madugay kung nga dinahulat. Actually, dugay na ginman eh. Nga ti, dalon ini sa formal investigation, and he is more than willing nga mag-expose ini. Galing kiti uwag yung matagaan sansa. Ti amo na ni Tani ang impeachment trial. May mga confirmation ha. Galing kay daw galutaw pa sa sabaw si Antonio Trillanes. Waswasan gini kumbaga. Amo na ning kwan mo. Last hura ni Antonio Trillanes, no? Kung makatistigo lang ni siya, ubusanay gini pirsa kung sa kwan pa ubusanay gini pirsa Radyo Manirik.
0: Oh.
1: Yawan gini sila kay
0: Trillanes. May kang taran bala sining kwan ni sining gin presentar bala sang amlak. Kundi para sa ambal ta kaina agin pasugtan sang impeachment court ngay presentar ang mga testimonies ni Atty. Ronel Buenaventura. Despite nga nagapamatok diri ang defense council. So bisan pa nga na-presentar ni kahapon si Atty. Ronel Buenaventura, sa gihapon nag-stand ang defense team nga ginakuha nila ini, ginabalabagan nila ini. That is why nga si Senator Kiko Pangilinan kahapon naghimo sa manifestation. Dalon nyo na lang to sa Korte Suprema kung gusto nyo. Parang matapos na ina or matapos na ini, no? Galing kati, muna lang punto na presentar na nakita na ini isang tao sa nga publiko. Kasi so ay nga si Atty. Binluan kahapon sa agad niya kabasol niyang defense team kapagkatapos ang nagkatapos ang media. Nga mo kung nag-report kag nag-publish sang sining amlak report Radyo Manbin Roy. Di siling sa mga senador, do apat ka mga senador kahapon ang nag-atindog kang nag-hatag sila manifestation. Nga ginapakamalaot nila si Atty. Vinluan nga kapila sulit-suliton nga nagapamahog sa witness kaya nagapamahog sa makatapos ang media nga nagareport sang sining amlak records
1: fact
0: ni na. Vice President Sara Duterte.
1: Ti facts man na, ara man na, sagad kapagidangal nga, ti ara man na, alang anon mo na.
0: Di kaya nila ya, bisan masabat pa nila kung ni Radyo Manbin Roy, ugali kiti na publish na kag naibaluan na sang tao. Tingnan mo na yung purpose.
1: Tinga nga
0: sa impeachment trial.
1: Tinga hindi mo may pag-i-publish.
0: Amo na gina kabalakan sang una nga kun may full blown trial, Radyo Manbin Roy, ma-expose ini tanan-tanan. Tingnan mo na yung purpose. Para nga ma-expose ini tanan-tanan kaya makita sang tao, ti tao na sining ba decision dali.
1: Tingnan mo na gani, nga after all, tagaan ka man sang tsansa, di ba? Nga mapapatian man ang imo sining nga bayan. Amo na gani nga balta ti tagaan man sa sang ample time. Para nga ti pisa-pisa ano to base hindi man matuod no base kon may lusot man ti kon wala amo ni handa ko nga problema da kay ti nabuyagyag na mo ti kun nabuyagyag na ina dipinsahan mo man eh ti buyagyag man gyapon ang imo sini nga dipinsa langan man taguon ang imo sini nga dipinsa hindi man pwede magwa man gyapon ano nga classic
0: kani ambal di gani sang iban nga mga nakaagi bala sa Amlak Radyo Manbin Roy nga si Atty. Ronel Buenaventura bilang Amlak Secretariat Executive Director. Covered inisya sang aton siniyang nga konstitusyon, no? Kaga kumbaga regulatory safe siya, statutory covered siya, kaga constitutionally protected siya bilang witness sa sining impeachment trial Radyo Manbin Roy. Hindi pwede inisya nga mapahog. No, base sa mga statement nga ginahambal ni Atty. Vinluan, nga mahimo ini sa kasuhan kag balikan. Hindi mo ini siya matay kay pag testify mo iya, base ya kung ano ang record.
1: Yeah.
0: ngay mo sinigya nga,

0: uyatan. Ay, ikaw yan, representative ka na sa Amlak. Si Atty. Buenaventura. Pero ang iya ginahambal iya, based on records,
1: facts na iya,
0: yan uyatan sa Amlak.
1: Kamaturan niya, kiti record niya mo.
0: Kay Kabaloka, si Atty. Ronel Buenaventura, top 10 ini sa 2018 o 2019
1: sa bar.
0: Bar exam. Nga konserente, hindi mo maasi-asidla. That is why nga nagpamangkot pa lang si Atty. Vin Luan na picture out na ni Atty. Buenaventura ang dalagan sa iyang narrative kag argumento. That is why nga gayom yuhom ini kag matanda magsabat Radyo Manbindro. Hindi mo na magwan, hindi mo na maasi-asi ni si Atty. Ronel Buenaventura.
1: Samtang Radyo Man Eric sa iban nga bahin ang kibot kita sa isang opisina ni Senator Jinggoy, pinangguba yan ang opisina.
0: Doon nakita ko ng pariyos, natabos ko na sa opisina ka mayor sa Cebu City. Bla.
1: Oo, pinangbakbak nila.
0: Tiniya, sobra pa ganyan.
1: Kaya rin ang mga tiles, ang tiles si... Basi iya man ni Guro. Basi kung...
0: Paano mag-iya na kay ang ginagasto sa...
1: Hindi ba si personal yung balang ginagasto yan eh?
0: Sinagor ka nga mag-asok kayo may personal ako.
1: Di ba si eh? Basi damo mo niya kwartas Jinggoy. Damo mo na suptan sa blood control. Sa... sinseryo malang eh. Pero ti nga...
0: Ang namanaan ko siya dala. Kung gusto mo, dala kayo makugalingon mga lamisa.
1: Duka bastusan.
0: Or appliances.
1: Do binas.
0: Pero iniya... Malam mo, opisina ini ka Senate President pro tempore.
1: Oo.
0: Malapad ini niya ang iya ka...
1: Kaya ma-assume tani din si Tito Soto. Tisa, di bala, hindi man niya private yung opisina. Yeah. Isa malang niya man ka Senate Building, di bala? Ti ululupod sila da. May mga aside nga room sa ila da, kag-opisina.
0: Di bala, kung pinanghakot yan eh, paano mo nakagawa ini sa Senate Building? Ti
1: mga personal yang gamit, siyempre hindi man napagpunggan, guro. Kaya ti personal yang gamit. Ti ba sige karton ilang tiles, guro eh. Ti nga... Nagin pinangbakbak yun yung tiles, hindi man laban-laban niya, iyan yung ka-building gurong tiles, ha?
0: Hindi niya, inaduro.
1: Or basi kung ginisla niya man guro ang tiles, ang iyaya, gin personal niya, tikaroon kay personal niya to, ti binakbak niya, ang mga dingding nagkala-pakit sang hala nila, ka, but nga gininanon lang ng opisina, do gin-murder nila yung opisina, eh do binastos ba yung klase ka, batasan ka.
0: Why naro planos, Jinggoy, balik sinado nga?
1: Why na guro eh, makabalik pa sa, guro sa tapos 2028 na, ilangan man nga, makabalik pa sa bala sa muna. Tiyan mo na nga balta, kung pabor sila, okay, pero kung hindi, tanobla ko na ano, kabastos. Ano yung labot sang
0: pinangkiltig nila?
1: Di ano yung labot sang sinado? Wala kaya respeto sa institusyon. Insulto ina sa sinado. Hindi niya para iya sa mga kapareho yung senador. Ah, sa Senado na lang, ang mga amunay nga bagay, anak ng tinapay, ang klasika, babatasan ka tao, bastos.
0: Animalistic eh. Pati nga niya, inodoro, mga light switches.
1: Yan ba nila kung gani, basigin pa-renovate? Ano pag pa-renovate? Kay ikwao na kanin ni Tito Soto, kay wala pa sa eto gani. Basigin renovate.
0: Ay, naku. Ginawanan gini yan, no? Baklas kita ng tanan.
1: Baklas!
0: O ang
1: kisamibili, no?
0: Ang sampo siya na po, for renovation, gid manguro. Kaya tiyan mo nang itsura yaw. Kaya tiyan mo na, bala,
1: di ko mapati. Kaya tiyan mo na, bulos ko, no?
0: Pati nga pati mga switch yung tiles siya, kay Jinggoy to, ah.
1: Oo, hindi man eh, do.
0: Yan niya sang opisina, sang...
1: Iya, guro, sang building, guro, eh. Iya, sang sinado, ah.
0: Hindi nga, nga, mo na iyang itsura, sang... office ni Kwan, Jinggoy.
1: Ayan ba sa kilala? Basig in renovate?
0: Check tanay mga observations sa aton sa nga patrol. Kamusta ang tang aton nga palibot? Nag-standby na Radyo Man na Marjorie Hervo Miani.
2: TYRI, Radyo Man, report!
0: Marge, mayong aga.
3: Good morning, Radyo Man Eric. Good morning, Radyo Man Binroy. Good morning sa aton nga mga kauturan. Mayong aga sa tanano, wala sang ulan subong, dali sa siyudad sang Iloilo, nagpadaya ng pagbakbak sang kartada sa tubang sang Iloilo Terminal Market. Subong nga aga,
1: na-renovate duro ah.
3: Liga na lang makaagi ka sa kung
1: bakal ka to, kan, lawanit kay maparinubit ah.
3: kita mo ang anong tunga sang kartada, di ba ginbakbak, kuminabilin sa wala ka sa too. Kahapon, makalabay pa kami sa wala, subong too na lang din. Kay base naga, oro expander, dito na naga.
1: Kay, para mo na sa kayuhan ah.
0: Kayuhan nila. Sorry for the inconvenience.
1: Yan, para mo na sa kayuhan nila.
0: Para magkanto ko mo sa SM, kuli nami na.
1: No, SM na emo.
3: Ate, okay ko na ah. Nag-check kita sang presyo sang baboy subong agar Rajuman Eric Rajuman Benroy dira sa may Edwin Reyes Meat Shop sa diin ang ilang aliempo subong tay 300 per kilo maskara 240 per kilo karne puro uno 380 per kilo lalagaon or bulalo 350 per kilo tiil baboy 240 tiil baka 220 kasudlan baboy 180 kasudlan karne 220 ang panit sang baka 180 panit sang baboy regular 270 kag baboy boneless 280 ang ginaling 270 per kilo. Sa madulong naton diri nga balita, wala pa na pasakaan sang kaso ang ining manghud nga nagpatay sa iyang magulang no dira sa kompanya Central Molo kahapon ini bangod nga ginahulat pa ang resulta sang autopsy. Rajuman Eric Rajuman Benroy suno diri kay Police Captain Ryan Cristinot kahapon nga nagpahayag ang pamilya magulutod bala nga nagdesisyon sila nga pailan kaso ang ilang manghud nga nagpatay sa ilang magulang para mahatagan sa hustisya ang natabo sa ilang nga magulang Rajuman Eric Rajuman Benroy pero lang taw naton kun mahingagaw nila subong adlaw ang pagpasaka sang kaso. Sa dugang naton nga balita, mangihi lang kun tani apang nahulog sa bubon ang isa ka lalaki sa Barangay Dayhagan Carles sa Domingo sang gabi. Sunod diri kay SFO3 Noli Enriquez, Farm Marshal sang BFP Carles nga nakabaton sila sa tawag nga may lalaki nga nahulog sa bubon kabangdanan nga gilayon sila nga nagresponde. Payag pa sini nga base sa ilang investigasyon halin sa ilimnan ining biktima nga si Alice J kag nagpangita sa lugar nga maihian apang dabangod nga hubog gid ini wala ini maglaom nga mahulog siya sa bubon nga ginabanta 8-10 katapak sa ilang barangay ang bubon Rajuman Eric Rajuman Benroy ang isa lang na bala katamburong ang wala nang kataason siguro do na out balance sa bala nadagdag swerte lang ang bubon wala tubig ang tubig sang bubon mga ano lang mga one feet lang gid bala ang kadalumon so kay kon medyo damo tong tubig tinalumos gito siya siguro pero kay ti medyo ano gyud man abi sa champo mga 1 feet lang gid ang bubon ang kadalumon ang sang dalumon tubig ah pero ang kadalumon niya 8 to 10 feet no nagasiningitan ini siya sa dalom ay lapit lang ni sa mga puloy-an that is why nga nakatawag sang bulig ang mga pumuluyo, no? Pag-rescue dali, medyo na dali lang gamay. Kay kulang sa kagamitan siya parang BFP naton. Pero ti na solusyonan ini, nakuha man siya gila yun, kagati nakaangkon lang sang minor nga kapilasan sa iya lawas sa iya nga tangkugo. Bangod sang iya, nga pag kakulog dugin sa way pa niya sa asawa niya, hindi maglakat, galing kiti nakainom bala. Kahabangdanan nga, ang nangyari lang ko din sa bubon, nahulog. Pero na-rescue naman, nadapatan,
0: sabi ko nga, pansagan sa bubon, nag-sunggod.
4: Sunggod pa rin mo nga, singgit yung tabong! Ay, Bar Yusef, nga kanabuknamo sa mahulogan. Pwede ka mahubahulog sa kaingod mo balay. Nga sa bubon, gid. Marge? Oh, din ka na?
0: Nautod siya. Mumatoblado din tong report man bala nga ang babae nagsunod sa lodging house lain ang iya nasudlan imbis sa kwarto nila sang boyfriend niya ang nasudlan niya kwarto sang rumboy o te natabo siya sang rumboy kasi kumbaga ang rumboy ya may manok na nagsunod matuka mo
4: o te ano nagsala lang o
0: nagsala ko ng babae kay Mar Yusef Santisimang problema kay ginakusar siya sa babae right
4: Nasalaan mo nga nubiyo mong rumboy?
0: Nasalaan niya nga nubiyo yung rumboy?
4: Manapin hinugay ka.
0: Ay, nako. Ay, masikon ga dururos matay sa kaurumbon lang. Lain na kwartong iyan na sudlan.
4: Tiyo mo man iyo. Mayo lang ganit kayo. Wala ka mahulog sa yahong. Budlay to ko niya.
0: Ano ba siya?
4: Okay na, sige lang.
0: Kontak, ati, sige. Okay naman na.
4: Okay na.
0: Salamat kayo kay Radyoman Marjorie Hervo Miani. By the way, makwanggali subong ang presyo sa diesel
4: ma-rollback.
0: Pero ang gasolina, masaka, Radyoman Detroit.
4: Ang LPG, kamusta LPG, naman?
0: Pirando si Otso.
4: Ang 11, apilagin na,
0: 18 pesos per kilo.
4: Ti subong, ang 11 kilos,
0: 1,419. Amo na lang presyo subong.
1: Oh. Anak ng tinapay ang klase, makabalik ta sini sa kahoy, maginamon eh.
0: Mm.
1: Grabe nga presyo to, no?
0: Oh. Sige, munang kwan subong, munang kamaturan subong eh. Realidad ini nga ginatubang sang aton nga pungsod. Ang ini nga bahay na sang aton nga pagpangalagad doon na sa inyo sang Nan sa Corn Coffee. Bisan tanang aton aga pag sa pag-inom sang Nan sa Corn Coffee, kag experiensyan ta ang mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kun regular ang aton nga paggamit sini. Nagaboost sang aton nga immune system, nagapromote sang weight loss sa mga overweight nga palaba, sang aton nga resistensya, nagapataas sang aton nga energy kag nagamintinar sang proper blood sugar levels, nagapa-improve man sang blood circulation kag nag-alleviate man sang problema ta sa digestion. Kaga siyempre nang kisano hindi kita bala matunawan nagabutod aton chan imni nyo na sang Nan's Corn Coffee. Kaya detoxify niya ang aton nga lawas ka nag-elevate man sa problema ta sa migraine ilabi na gid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mabakal nyo sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay kagdira sa provinsya sang Guimaras. Standby ha, pagbalik na dugay-dugay mga darag ko ng mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:50 na sa kaagahon.
2: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung iyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness. This newscast is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
7: D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. Goodbye.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
3: Yung may PCO!
4: Ang PCO!
3: Yung may D3!
4: Mga buti ka!
5: Gigans!

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mga buti ka.
2: Sample Plus Gold.
5: Ako galing si Sherry.
6: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
5: Pinaghambal sa akon na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nakupos na ang mga hubag ko.
2: Santon Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Santon Plus Gold.
4: Sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Nainggidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3,
4: yung may Vizio.
2: Ang Vizio,
4: yung may D3.
2: D3 Bio.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
10: Charm, Fab, Con. Pang pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang. Sa bango na Charm.
11: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy ko lub.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako galing si Ariel, nagkanto si Reki sa nagligad, sikisaki, pidya katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kadlaw, tula ang sakit sa akong tutumlan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
13: Mga kasimanwa, sa tiyon sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa 3 kaadlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubit kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
14: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Gigan

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ether Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niyong mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony agad. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsaluot siya kayang badya doko, amo nang ako niyong ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niyong pamatsyagan ang dad.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Capsule.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Remind Herbal Capsule.
7: Pagkaon sa aton utok, may ginggo biloba nga nagapakampyon memoria, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity, nagapadula sang pagkamanipaton.
6: Remind Herbal Capsule.
7: Duha, tumtob tatlo ka kapsula kada adlaw.
6: Remind Herbal Capsule.
7: Also available.
6: Remind Choco Mix.
8: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
8: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: Life Extension, Vitamin D3.
12: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
13: Ikinan, nagilimaras, 62. Ginhospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang uto ko, nga dugo. Nakumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension, D3. Ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko, gini niya.
11: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
14: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
16: Ako si Roy. Kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Na tilawan ko. Tumara ang Santon Plus Gold. Tatlo ka beses kadaadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
14: Santon Plus Gold. Mas pinanakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold.
17: Nagadulom nga panganod. Nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS.
11: Evergreen Herbal Capsule.
22: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong nga arthritis.
11: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
23: Ohoy!
0: Kidney Care Time!
2: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, Sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, dahil nagapasalamat ko sa Kidney Care.
10: You care? We care! Kidney Care!
23: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
24: Estudyante ka ba lang sige lang, laptop ukon cellphone?
25: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
26: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
24: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
25: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
26: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
24: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
27: Alas 5.3 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
28: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
27: Standby na sa mga balita nga natipon sa RMN News Center. Ang iningabahin durong na sa inyo sa DTX sa 500. Ang sabat sa imo problema sa atay. Masami ka ba lang nga nagatigab? Masami ba lang nga may hangin ang imo nga tiyan? Base may diferensya na ang imo nga liver. Mag DTX sa 500 ka. Ang DTX sa 500 ang may puliko sa noro iban pa nga mga phytochemicals nga nagalin sa extracts ng disugar da sugar cane. Napamatunan sa pagtuon ng epektibo nga pangontra sa mga toxins nga nagahalit nga nagaguba sa imong atay. Hindi na magpadugay pa, mag DTX sa 500 ka. Kag siyempre, kung naga DTX sa 500 ka, pare si ina sang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Napamatunan sa mga eksperto nga may natural ining antihistamine properties. Nagabulig para sa pagkontrolar sang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Mighty C kag DTX sa 500 manami ini nga kombinasyon mabakal sa mga butika produkto ni Doc Ramil Uy. Unang balita mga karadyuman, individual lang title sing panagtag sang DAR sa masobra 25,000 ka mga ARB sa Western Visayas. Kasama mo sa balita Radyuman, Mon Kapalihan.
28: DYRI Radyuman.
29: Tinuloy ang inyong report. Colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin agud hindi magtiner ang higo sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
30: Nagdabot sa 25,237 ka individual and titles ang target sang Department of Agrarian Reform o CONDAR Western Visayas nga igapanagtag sa mga agrarian reform beneficiaries sa rehiyon Subungadlaw, Oktubre 6. Sunok kay DAR Western Visayas Acting Regional Director Anthony Aristuque, kalakip sini ang ginabanta 40,000 hektarya sang agricultural land bilang kabahin sang 89,000 hektarya na target sang rehiyon nga makumpleto tub-tub Disyembre sa tuig 2028. Patigayunon ini paagi sa support to parcelization of lands for individual titling o con-split project na suportado sang World Bank sa tuig 2026. Yara sa 2,746 kakloas ang target nga maparehistro kag mahatag sa mga benepisyaryo. Suno sa DAR, yara na sa 90% sa mga target na landholding sa rehiyon ang nagpaidalom na sa field validation, samtang ang nabilin nga target para sa 2027 kag 2028 ang magkakompleto sa 89,000 hektar na obligasyon sang rehiyon. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN,
29: ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics, kag mga butika malapit sa inyo lugar.
28: Tatak RMN.
27: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ang ginapangita kag ginakaidawan sang tanan bangod nga maramit na mahamot pa. Ini ang kargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas, ang pinakabago ang kape nga sigurado makakapi ka bisan tuang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Risi Mushroom Extra kag Mangustin Fruit Extract. Ang tagsa ka sa sales ni may unod pagid nga 200 ayo nga puro kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga The Miracle Vitamin Hormone. Vita D Plus sa coffee mix, inilang inibasta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal na ini sa mga groceries kag sa mga supermarkets kag siyempre sa mga butika marapit sa inyo nga mga lugar. Vita D Plus sa coffee mix.
0: DTX 500, mataas ba lang presyon sa imo dugo? Ikaw bala ang may hypertension? Base mataas ang sugar mo, base may diabetes, kakagura ka magkaibalo, ang mataas nga blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, ka nagapalapuyot sa dugo. Inang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension ako na high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagresulta sa pagkabulag, pagkadamage ang kidneys, kagmadamo nga komplikasyon, kanga nagilamang sa stroke, heart disease, inipag-ayos ang pilas, pagkautod sa tiil, kagbisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag-DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 may charantinalin sa marguso nga nagamimixing insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 kadadlaw, nagapanami sang tulog, nagatap na sang hyperacidity, jarred fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kagmadamo pang nga iban. Gani, mag-DTX 500, gani mag-DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Parisan mo sang may TC, dugay ka na wala nag-aantos, ang katol-katol sa panit problema mo, wala pilas, dugay magayo, mag-may TC ang alkaline nga vitamin C, magkabulig sa pagtap na sang tanan ng mga skin diseases, kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Oy. Samtang balita naman sa pulis, minor nga magahod kag wala nagamot sa ilimnan, gintapungol sang iya kapdanan sa siyudad sang Pasi. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miani.
1: TYRI Radyo Man Report.
3: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinakarekomendado nga vitamin hormones sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve. Mabakal sa mga Life Extension clinics kag sa mga butikas sa inyong lugar. Nagtinapungulay ang grupo sa mga pamatan-on sa barangay Poblasyon Ilaya, Pasay City, Domingo sang kaagahon, Oktubre 4, inibangod sang kahulugbon. Sunod kay Police Lieutenant Colonel German Magbanwa, Hepe sang Pasay City PNP, nga base sa ilay investigasyon, halin sa fiestahan ang grupo sa pamatan-on kay nagkadto sa isa ka convenience store agud mag-inom. Pahayag pa ni Magbanwa nga bangod tuman kagahod sang isa nila kaupod, kag wala nag-amot sa ilimnan, nag-ilinaway ang mga iniya. Gilayon nga nagresponde ang mga polis kung saliin duha ang legal ang pangidaron ang natigayon nga madakpan, samtang gin-turnover naman sa Municipal Social Welfare and Development Office ang duha ka minor de edad ang mga involved ang lunsay residente sa Pasay City. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN. D3, the doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand in the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines.
1: Tatak RMN.
0: Mega Man Herbal Capsule, number one nga kapsula pang lalaki sa bilog na panayailan kagimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule, nagatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente, maitong katali ginseng makakagorni goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya, may ara. Gani, mag-inom sa Mega Man, duha ka kapsula bago maglabing-labing. Pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island, Kagimaras. Quality product ni Tita Arlene, Kags Herbs Med Pharma Corporation.

0: para na sa Ikog Tawo Society kaga team Megaman.
1: Kag Unica kakak team eh.
0: May Unica kakak team na ginaw.
1: Unica kakak maporma pala ko no ambal sang klalata.
2: Ano ko ito?
1: Ipangalan ko gani. Kaya pa kayo sa gestion mo. Unica kakak eh. Unica kakak group ah.
0: Oo. Di kampiyon na kay Monta nga federation bataran nga mga association tingbon kagya siyempre kon may Mega Man herbal food supplement capsule na nagkakapsula may aramang kita na nakakape ang Mega Man Gold the Coffee Mix. Amoy niyang kape para sa matuod-tuod nga mga lalaki. Nagkapatindog sa inyo mga ikog tawo ka nagahatag sang dugang nga resistensya. Kaya siyempre nagamlig man sang inyo nga mga prostate para hindi magdako kung magubag kayang prostate problem. Kung napabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold the Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner o kung kay misis. Sa tiyon sa inyo nga paga labing-labing. Tested and proven ang mga sangkap niya. May ginseng, tungkat-ali, makakag, supalmito. Ang supalmito, kilala ini nga nag-amlig sa prostate sang mga lalaki. Kaya siyempre, manamit ang sabor niya, si misis, si mister, si misis, si partner, pwede makainom. Hindi lang man ipampatindog liya sa ikong tao, kundi naghatag manidugang resistensya para hindi ikaw pagtuyohon or pagkapuyon sa imo nga obra. Mega Man Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, kag mamakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Alas 5:13 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad ang ini nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinaka-epektibo nga panindo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kag gud mamligan ang aton kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyo kolon pag sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kag para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos sa pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniyapon, gamit ka mo Super Fiber. Pabakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagid nga balita, balita naman nagikan sa Iloilo City Hall. Mice Alliance nagapanugyan sa mga turista nga timprano pa mag-book sang hotel para sa Dinagyang 2027. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco.
3: City Hall Reports.
4: Ang ini nga bahin ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benepisyo nga atong makuha kung regular nga atong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpabakod sa katong immune system. Nagpromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpalabas sa imo resistensya. Nagpataas sa imo energy. Nagmaintinar sa proper blood sugar levels. Nagpa-improve sa blood circulation. Nag-alleviate sa imo indigestion problems. Nagpanubo sa pagbuton sa imo tiyan. Nag-detoxify sa imo lawas. Nagpabulig padula ang migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee produkto sa Herbs Med Pharma Corporation aprobado sa FDA kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
5: Ginapanugyan sa Mice Alliance sa mga turista nga magpabook sang mas temprano sa ilang hotel rooms sa gusto magbisita sa Dinagyang 2027. Sudo kay Ms. Natalie Lim, chairperson sang Iloilo Mice Alliance, may bastanting hotel rooms ang syudad sang Iloilo apang bangod sa kadamoon sa gusto magkadaw sa Dinagyang Festival. Nagkakaubusan ang akomodasyon. Sa bagong pulisa sa mga hotel, maka-require sang reservation fee ang mga hotel sa senda kaadlaw antes ang arrival. Inibinapag-amling sa mga local hotels batok sa last minute cancellations kung wala nagapakita ang turista. Inahingyo man ni Lim sa mga turista na likawan ang double booking bangod makapekyo ini sa ibang turista kag local hotels. Pasalig ni Lim, may 5,000 hotel rooms nga accredited ang Department of Tourism sa syudad sang Iloilo. Pag-abot sang 2027, maluwas pa sa mga condominium units na ginapaagi sa Airbnb. Hiwato ng highlights sa Dinagyang Festival sa Enero 23 sa 24-2027. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
4: Mga bahin gidala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee produkto sa Herbs Med Pharma Corporation aprobado sa FDA kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
3: Tatak RMN.
0: Ari nang new and improved Nance Super Plus, mas gin pa epektibo kag mas gin pa maskog.
6: Nance Super Plus Capsule, bulong sa kapoy, kag nagahatag resistensya.
7: Anong imo experience sa pag-inom sang NANS Super Plus Capsule?
8: Call center agent ako, sir. Kag syempre, permi nagapulaw sa trabaho. Pero umpisa sa nagamit ako sa NANS Super Plus Capsule, wala na ako ginatuyo. Kag bisan hasta maaga ang duty, mapagsik na ang akon pamatsyag.
7: Napatian, user ta sang NANS Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement.
0: Tatak RMN. Nabatian yung user ta nan sa Super Plus sa Capsule. Gintingob ini nga mangustin, guya bano kag malunggay para sa masabas kog resistensya, dugang nga inerya kag masapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan sa Super Plus sa Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabas kog nga kurason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sa nga lawas. Available gid ini sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
9: Tag mag NANS Liniment Oil kay number 1 maninga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras. Ang NANS Liniment Oil lagaha tag protection kontra dengue, malaria kag iban pang kabalatian, dala sang lamok, mosquito repellent kani safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sing imo sining nga balay. My name Tree Extract ka para performance sa citronella nagahatag protection sa expose naton nga mga panit. Gani mag NANS Liniment Oil maayo man kontra sa skin problems kangay sang arkis, alap apalipungan, an eczema katol-katol sa panit kag iban pang mga skin problems. NANS Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit, kag all natural ang ingrediente. Ang NANS Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Samtang dugang pa nga mga balita sa Kapitolyo Provincial, nangin na tuman kamalipayon ang 120 kapanimalay kag mga estudyante sa Barangay Tapikan San Joaquin, Iloilo, bangod nakaangko na sila sa nga matinlo nga tubig kag ilim nun. Ini matapos nga inagurahan na ang 4 million solar powered water system project nga ginatag ni Governor Tuto Defensor kag ginimplementar sang Provincial Engineer's Office. Magatag inisang nga matinlo nga tubig sa tag sa kapanimalay, kalakip ang mga estudyante kag manunudlo sa nga Tapikan Elementary Schools. Lubos ang pagpasalamat ni punong barangay Nufuente sa proyekto nga ginatag ni Governor Defensor bangod madugay na ini nga ginahandom nga mahatagan sang katumanan. Ginpaig sang gobernador nga magabulig siya sa mga barangay sa probinsya sa paghatag sang pondo para sa pagpatukod, maintenance kag repair sang ila water system projects.
0: Tatak RMN.
9: Kaga ini nga bayin dala sa inyo sang Super Fiber. Pinakabago kag epektibo nga produkto para sa indiregular ko normal nga pagpagwa sang aton mga higko. Gidi mo ini pagi sa nagkalain-lain kag puro nga ingredient nga nagalin sa oat fiber with fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple, pectin, cordyceps, mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries. Agud taggan sa nagakaigo nga pagamlig ang aton chan colon kag bilog kag gastrointestinal tract o kon gut para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa tiyan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, nga pagkatugas ang cancer sa colon. Super fiber epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal ini sa mga butika.
0: Kagaminsay na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang liver o kunatay, isa sa pinakaimportante nga body organ nga responsable sa pagpagwa sa mga higko o toxins sa aton sining lawas. Para mamintinar ang mapag-on nga atay, kinanglanman ang healthy nga lifestyle. Kamudera, hindi nyo na paghulata nga makaangkon sa problema sa atay kag magaresulta sa kamatayon. Yari na ang masarigan nga produkto nga may kapasidad nga pabaskogon ang atay ninyo. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginatinduan sang Dr. Pinoy ang aton nga atay kay ginapabakod pa. Ginasilig ang toxin sa ugat nga mo ang ginahalinan sang balatian. Ang hepatitis, cirrhosis kag cancer sa atay pwede malikawan pagi sa adlaw-adlaw nga pagtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Deoxygen Capsule. Yara lang sa mga butika sa Banate, sa Bacting Pharmacy, Tidios Pharmacy, Deb Pharmacy, Happy Med Pharmacy, NBG Pharmacy, kag Hoke Pharmacy. Kandara sa Barotac Veo, sa Edis Pharmacy, Gems Pharmacy, LTAB Pharmacy, Jovi Pharmacy, Ved Pharmacy, Medis Pharmacy, kag sa Faith Pharmacy. Kag sa mga butika man sa mga banwa nga malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Asqualin Capsule. Pag-asa ta, ara na. Son, way pa. Way pa. Check ta ang balita naman sa Patag sang Hinampang. Balita sa Patag sang Hinampang, Los Angeles Clippers ginlutos ang Golden State Warriors sa nagaparayon nga preseason game 104-101. Kasama mo sa balita, Radyo Man Florentino Navarrete.
10: RMN News Sports.
11: Ang balita sa sports, ginadulong sinyo sang kaluan sang new and improved Nan Super Plus. Maskin pa ipitibo kag maskin pabaskog. Gintingobang mangustina, guyabano malunggay para sa mas mabaskog resistensya. Dugang enerhiya kag mas mapagsik na lawas ang lawadlaw. Nan Super Plus Capsule. Natural na proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskog na korason. Bulig kontra sa kapoy, kag palang luya sang lawas. Ginluto sang Los Angeles Clippers ang Golden State Warriors 104-101 sa ilasang buwa sa NBA preseason game October 5. Nagpanguna sa kadalagan sang Clippers si Anay former Los Angeles Lakers star Rui Hachimura. Pagi siya 21 points kag 5 rebounds. Nagbulig man sang Darius Garland kag Keaton Wagler sang tag 15 points samtang 10 points kag 2 rebounds ang ginkamada ni Stephen Curry para sa nalutos na Warriors. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, pili ang Nan Super Plus the anti-cancer food supplement available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flow Consumo Navarrete, Tatak RMN.
10: Tatak RMN.
12: RMN News Panahon.
0: Check ta pinakauli nga lakat sang panahon upod sa pag-asa Iloilo punta Ruli Quincarol. Mayong aga.
13: Yes sir, mayang aga sir, kag sa aton man yung mga tagpalamati. Amo naton latest story update sa Subong Adlaw, October 6, year 2026. Sa karon, Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nag-aepekto sa Palawan, Visayas, kag Mindanao. Bangon sini si Sema, dili sa aton sa Western Visayas, maka-experience kita sa nga generally magulugol umo naton kalangitan. Kag may mga lapta-lapta nga mga pugulan-ulan, pagpangilat pa nag-oob dala sining ITCZ. May natutob kasarangan naton nga hangin, gikan na bagat na nakatungdan pa nakatungdan. Magadalain ni sila sa makanay, tutob kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton, nila sa 24 to 32 degrees Celsius. Adlaw naton, magabutlak, kalas 5.38, magatuno din siya, kalas 5.37, buwas sa aga. Kagamon naton, latest weather update, rin di sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca.
12: RMN News, Panahon!
0: Maramo gid nga salamat Rolly Quinca nagikan sa Pag-asa Iloilo. Ari na pila ka puro kay pinaka epektibo nga panghaplas herbal ang Nan's Liniment Oil. Mayo gid ini sa arthritis, sa rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit kana paralisar nga mga kaugatan. Mga pwede man ini nga panghaplas sa mga nagaubo, panakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga surok-surok kag sa nagadugo nga mga pilas. Once mapilas ka, simpre madugo na, bubuoy diretso Nan's Liniment Oil sa pilas gid para ang dugo sa pilas matugon gid dayon. Kag sa mga lugar nga may aras sang cases sang dengue, kamuda nga wala pa dengue ni pagulat nga makagat ka sang lamok ka posible amo nagadala sang virus sang dengue. May sangkap nga name 3 kilala kag epektibo nga mosquito repellent. Mabakal nyo ini sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation.
9: Mayong aga sa aton nga mga farmers, mga mangunguma naton. Exciting gid ini kay ang Iloilo New Agri kag kubuta. Nagapasalamat sa inyo nga pagpangabudlay gani makigbayad sa kubuta kagapay sa mangunguma para sa masanang agrikultura. Raffle promo ini para gini sa inyo. Sansa mo nga magdaog sang kubuta farm equipments kag siyempre mga brand new ini. Ang imuon mo simple lang kung kinanglan mo magbakal sang genuine spare parts, bakal ka na nga daan kay para makakuha ka pa sang raffle coupon kung magbakal ka dira sa Iloilo New Agri. Sa every 3,000 mo nga ginbakal, isa ina ka raffle coupon. Tikong damo nga 3,000, damo man nga raffle coupon. Ang coupon sulatan mo na sa ngalan, contact number, kag official receipt number, kag ihulog sa ilang mga drop boxes ara sa ilang mga stores. Kag syempre, ang raffle draw sa December 5, sinangatuig sa INA Farmers Learning Site and Agri Farm sa Barangay Cuyawan, Kalsada Barota, Nuevo, Iloilo. Ang grand prize, isa ini ka traktura, brand new nga traktura. Ang second prize isa ka rice transplanter, kag ang third prize isa naman ini ka special power tiller. Gani magpasakop sa raffle promo sang kumuta kag Iloilo New Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated.
14: Tatak.
9: Silo attorney pamangkot sang tagpalamati kon bala ano ang pwede ipasaka nga kaso sa minor di edad nga lalaki nga nagpangimulo sang minor di edad man nga babayi. Kasama mo sa balita Radyo Man Joylin para Onda.
15: Hello, attorney.
16: Ano bala ang antibodies? Ang antibodies ang ginaobra sang immune system para nga magtap na sa mga virus kag bacteria nga halit sa lawas. Sa simple nga istorya, ang antibodies amo ang army nga frontliner sang immune system para nga proteksyonan ang lawas batok sa balatian. Nakahibalo ka bala nga ang mayor nga trabaho sang Dr. Pinoy's Choline Capsule amo ang magpadamo sang antibodies? Ginapabaskog sang Dr. Pinoy ang imo nga bone marrow bangod diri ginaobra ang antibodies para nga i-maintainar ang mabaskog nga immune system. Amo ina nga pinasahi ang Dr. Pinoy sa tanan nga suplemento sa merkado. Bangod si Dr. Pinoy langgid ang may alkyl glycerols na kinahanglan sang bone marrow para nga makahimo sang mabaskog nga antibodies. Kung nagainom ka kada adlaw sang 2-3 ka capsule sang Dr. Pinoy, sigurado nga madamo ka na sang antibodies sa lawas. Kung hindi ka gusto nga magmasakit, mag Dr. Pinoy para malikawan mo ang ubo kag trangkaso, mag Dr. Pinoy. Kung mabaskog nga immune system ang gusto mo, mag Dr. Pinoy. Dr. Pinoy tagahimo sang antibodies. Gani balatian, hindi na makaporma.
17: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala ano ang pwede mapangatubang nga kaso sang menor de edad nga suspect nga nagpanghimulos sa menor de edad man nga babayi. Attorney.
18: Under sa ato niya juvenile children in custody the law, no, or ato niya juvenile justice act, magapangatubang sila dihapon sa crime of rape, no, because considering na ang activities ang ilang krimen is considered na as a grave felony na siya, pwede sila mga, it doesn't stop the law enforcement officers from filing the case. So, ma-file sa gihapon, magapangatubang sila gihapon sa crime of rape, although ang pagtatratar sa nila kaso will be differently, no? It will, hindi sila pwede masimpon sa mga ordinary ng mga inmates, no? Pwede i-subject sila sa mga certain ng mga rehabilitation programs, no? Para nga determine that there is a chance for them at magbagong buhay sila kag ma-reform.
16: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyo Man Joylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
14: Tatak, RMN.
9: Mga kasama riyan, good news para sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo? Ang pagpalangga nga ginatawag, may aplos na mula sa puso. Ara na sa mga butika ang Soft Touch Water Oil. May lima inikindi basta-basta ng ingrediente nga ginpainalom sa maid-id nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig sa pabanaag sa panit kaya nagapakupos ang singaw, kaya nagapatubo sa amat-amat nagakaunot nga buhok. Eucalyptus nagapelayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat mayuman nga pagkontra sa arkis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection. Ang virgin coconut oil para mang kutis naton manghin gwapo kag gwapa, no? Kag ang rosemary oil nagaparelax, nagapahamuok man sang tulog kag ginadula buligan dula ang kurinot nga mga panit. Gani mag Soft Touch Wonder Oil balanyos nga may vitamin C. Bakal kamo sini sa mga butika available. Bakal kamo dira sa may Merrymart Mall, malapit sa main entrance ng Activity Center, pwede da. Kag pwede man online, i-check nyo ang FB page sa nga Soft Touch Wonder Oil.
0: Good morning na sa aton nga mga Facebook friends na gaupon subong sa aton nga pangalagad. Kasi siyempre sa mga nagpamati sa radio, ha, sa mga kabarangayan sa Kauman, Kakabukiran, maayad-ayad na nga aga sa inyo tanan-tanan. Sa kay Mary Ricabar, sa kay Lorna Aranita Pusaga, Jasmine Guerrilla Fakultad, kay Irol Derikito, dira sa Barotac Nuevo, kay Maring Jasnice, iasawa Melinda, dira sa Kuya Juan Pulo, Barotac Nuevo, good morning, Gid. Benito Aranwes, Imi Paduhinog, kag subuman sa kay Margie Cubillas. Mel Gargaran, kay subuman sa kay Lizelle Capada, kagawad Noel Coscolwila, kag subuman sa kay Lovell, Punisto Dimihilio at Tele P4 Almahenga, sakay Akimi Mihares, sakay Nerio Aklarasyon, kagasuman sakay Kagawad Buni Kalad dira sa Leon, sakay GV Kalad, good morning. Kasboy Shason dira sa May Pandak Pavia, Kapingke, good morning kid. Subuman sakay Kagawad Romar Martires dira sa May San Pedro Molo, Joanna Calvo Bordan, kagasuman sakay Catherine Bibalsomo Sakdalan. Subuman sakay Alex Defensor Tagudinay, Maria Cecilia Incahonado, kag subuman sakay Bimbo Pinwila, kag sakay Sunny Tagaygayan. Mayong agaman sakay Nathaniel Catalan, Richard Carigaba, kag subuman sakay Rosal Ninita. Subuman sakay Jasmine Galilea Fakultad, kag sakay Margarito Espijo Maraminto. Zaldi Bitoonas, kaga subuman sakay Tristan Wyatt Nagulay, good morning kid. Kaga sakay Ruda Tingson Aligaga. Kay Benben Sirbo, no, kaga mayung agaman kuno sa taga Kalaparan Arivalo sa Sirbo family. Justin Espaliardo, kaga sakay Florencia Kalimpay, amuman sakay Nunoy Silubrico. Sakay Denia Deli Jaime, kagasubuman sakay Jerome Dikilia. Good morning kid ha. Salamat sa pag-upod nyo diri sa aton nga pagpangalagad. Sakay Ricto Abilio Vicente, Nancy Pasquin Haliares, kagasakay Jeffrey Hibyunada, Ilmer Pusok, kagasubuman sakay good morning man sakay Ryan Balbona Saliro. No? Good morning, gina, sa inyo tanan-tanan.
9: Sinong Edgar Lamasa nagapamati, God ayot Arbolonyo, kay Brother Efren Shaw, nga nagapamati, kag siyempre, kay Brother Federico Guzman, dira sa May Balabago, sa May Distrito, sa nga Roting Kioman, kay Brother Bong Cathedral, kag dira man sa kay Nung Ben Tablate, kay Nung Plasing nga Escobio, sa May Igbaras, kag kay Manong Rudy kag nga nung Rudy Barsibas manang Elsa subong man kay Pari Alex Caras kag kay Ronaldo Mandulo Saga kay Pari Imok Balumi no dira sa May Pangi sa May San Dionisio Lito Binyas kag mga grupo Nonoy Cambronero Dani De La Cruz Maric Camuruño Nonoy Binyas nagapamati man subong nga aga kay Sir Rick Williams Ma'am Tain sa Aguilios, dira sa May Talusan, sa May Banua, sa Dumangas, kay Mama J. Manong Julie Navarro, nga nagpamati. Good morning, kid, sa inyo, tanan-tanan.
0: Kay pare ko Richard Kanaway, ni Yon Von Perez Pamplona, sa kay nanay niya Gemma, tatay niya Narciso. Good morning. Brad Pet Madera Bistuer, Sergio Ahino Estiva, dira sa Pughanan, Lambunaw. Sumuman sa kay James Carpe, dira sa Dumangas, kag sa kay Jan Piroto Sumagaysay sa Paho Pututan, kagawad Ernie Deza, dira sa Balonos, Anilaw, kag sumuman sa kay Ronnie Lagamon sa Mostro, kagawad Maoy de la Cruz, dira sa May

0: paano gin sa pagbiyahe mga parikod. Kay Bong Sobritudo, good morning man, kag sa kay Michael Magaluna, kay Joel Tolentino, kag suman sa kay Joel Sikugal. Good morning sa inyo, salamat sa pag-upod diri sa aton nga palatuntunan. Standby ha, pagbalik na lugay-lugay, madarag ko na nga mga balita lokal, kag siyempre mga ronda balita. Alas 5:36 na sa kaagahon.
1: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
3: Naku, DJ. Matuod gid na. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw na routine.
2: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
4: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may aras ang 10 mg na lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: D3 Pio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Pio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Pio.
6: Ang D3 Pio.
4: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
4: Yung may D3.
6: Mga butka.
7: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
8: Charm Fab Con.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangkong kumakabloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
10: Supple Plus Gold.
11: Ako gali si Bal, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
10: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako gali si Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo, kaya inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
13: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
4: Mighty C,
10: mabaka sa mga butika.

0: rekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis?
1: Sige, pre, ah! Mahingagaw ko, anay, baka sa Dr. Pinoy sa butika, pre!
2: Dr. Pinoy's Quinine Capsule! Mabakal sa mga butika!
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis
4: mo! DTX 500!
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Sample Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawad lang ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
5: Sample Plus Gold.
7: Makal sa mga butika.

0: Polycotton, Semenjak, Manupit, Sahamaino, Mubat It, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, World Class Quality.
1: ACS.
2: Southon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. GTX 500.
5: Si Edding Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes.
6: Sila ang imo nga gininom nga kapsula.
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar sugo.
6: Wow.
5: Mabakal na kamo. Detex 500 na migit ini sa aron nga lawas.
2: Detex 500.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World Class Quality.
1: ACS.
2: Mighty C. Alkaline. Nga Vitamin C.
11: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Indigit ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. Iti bugit katama.
2: Mighty C. Mabaka mga butika.
12: Nagadulom nga panganod. Nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay, kaglikawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances, kaglikawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kagpaghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
13: Alas 5.44 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
14: Rajuman Eric John Pamplona.
15: Eric John Pamplona.
14: Kag Rajuman Benroy Bernal.
15: Benroy Bernal.
14: Back to back sa unang radyo, unang balita.
16: Life Extension Vitamin D3. Pataasan ng vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian, labi na makamamatay nga cancer. Maginom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa siyudad kag probinsya. Ang numero 1, the Super Vitamin with Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches ang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libre nga medical consultation ko po ng mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na paghulata nga maglala ang balatian nyo kag magdako pang inyo galastuson sa ospital. Gani magkadto sa Life Extension Clinic samtang sa may lower ground floor Robinson Small J, De Leon Street, Tunad sang Iloilo, Tagbakli Street, sang araw poblasyon sa may istansya, Simeon Nagler Street sa Pasay, SM City, Iloilo, Bangga Dama, Santa Barbara, kag JC Silvita Street dira sa Oton. Kaupon ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation kaupon ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
14: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
13: Mga darag ko na nga mga balita subong nga aga. Traffic enforcement sa syudad ginhugtan sang ICPO. Kapurisan, mahatag sang TOP sa mga pasaway nga drivers. Kasama mo sa balita radyo man, Marjorie Hervo Miani.
14: TYRI Radyo Man Report.
17: Ginhugtan sang Iloilo City Police Office and Traffic Enforcement sa siyudad sang Iloilo. Sunod kay Police Colonel Wilbert Parilla, Director sang ICPO, nga ginmanduan na sini ang Traffic Enforcement Unit kag mga hepe nga hugtuan ang pagpatuman sa mga traffic rules sa ilan na sakupan. Pahayag pa ni Parilla nga ginpahibalo Manila ang mga driver sa mga bus, PUJ kag taxi kag ginpahanumdum nga magsunod sa traffic rules bangod subo nga semana. Mangdakop na sila kag manghatag sang temporary operator's permit. Dugang pa ni Parilla nga kalabanan sa ila tikita na mo ang mga pasaway nga drivers nga nagadulog kundiin lang mga drivers nga ginahimo nga paradahan ang guwa sang terminal kag ang ginatawag nga tamang bihis. Ini nga mga buluhaton ang nagahatag sang dugang nga huol sa tiun sang kagahon kag peak hours sa syudad. Dapat pasuno kay parilya nga nakabayo sang insakto ang mga drivers kun wala sila sang uniforme. Kaangay sang sky blue nga t-shirt kag indi dapat nga naka-sleeveless, naka-shorts, kaya naka-chinelas samtang nag-drive. Bangod masami nga madamo nga bisita gikan sa iban nga lugar ang nagapadulong sa syudad. Pagpatpat ni parilya nga mabugat ang penalidad kun maisyuhan sang TOP ang drivers. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
14: Tatak, RMN.
13: Sa tamang bihis, daw ay nagimakot may nakita ang mga drivers nga nagaluab or nagashort or nagachinilas, Radyo Man Binroya. Andrea Guro daw ay naman kita sang isaway sa mga drivers, Tadre. Ang mga pasaway lang iya, ang ini mga nagadulog sa mga hindi durulugan. Isa may mga di pasayro nga mga sarakin nga pakita nila ka pasayro sa piyak ba nga side.
4: Dira na lang sila
13: yan. Kung sila madulog sa resto nga.
4: Amo na ganing nga tani bala, may roofing bala. Amo na request na lang kung pwede lang bala kay Colonel Garbanzos. Kag sa kwan, sa aton sa traffic management. Iduso yun bala nga may nag-roofing nga regular. Tanawin na bala modernize bala. Kung isang kabastos kanya sa iban sa ila, hindi ba ni tanan? Pero pag balaan nila yung aray ang pasayro ya, ibalabag lang dahil nila yung ila sa lakyan. Ang jeep, amo man na. Ang mga traditional, hindi man ganit, tanan ng baltaway, tamang ginatanan na sila. Pero, sus Mar Yusef na
13: klas. Damugit, sa mga kwalit natin, sa mga loading, unloading, kin natin, Radyo Man Binroy.
4: Oo.
13: Kag tapos sa mga, ngayon isdalan, ganit na ang, pwede ka kasuot.
4: Bay Area.
13: Bay Area, tawag siya na. No? Ang mga Bay Area, bilangan niyo, ngayon isa ginaparkingan, iya, i-check nyo ni Blau, kaya po niya masami. No nga problema naton kag marami ini kay kun istriktuhon ang traffic enforcement diri sa syudad. Ma teamwork sila sa titim o nga nagapatigayon sa pagclamping sa mga naga illegal parking. Marami ini kita nyo kay pwede man lang gali maka-parking sa insakto nga kalabaran sang nagligad tong way pa clamping sa magtimbang nga karsada naga-parking. Pwede man lang gali kamukahalin kag pwede man lang gali kini maparkingan.
4: Tiyan mo na yung ngambal tagani.
13: Disiplina!
4: Kinanglan, tanan. Mo na yung ngambal ta, babudlay pag iniya, ining mga nag-pick up sa pasayro, ng mga di pasayro, kaga modernize. Isa gini kadako ka problema sa aton siningadalan niya Mr. Cyril Octavio, kaga Colonel Garbanzos. I-address yun yung problema kay ambal tang iban nga mga bagay na halos na-address na naton, Dre, no? Kay nangin itsido kita. So, iksinuhon tagi din eh, kay gahuol ni sa traffic ta.
13: Sakto
4: lang. Nakuling nga bagay sa traffic
13: ta. Dili mo makita, Radyo Man Binroy, nga kung seryosuhon lang man sa nga ito sa nga mga otoridad. Ang mga sarawayon niya, masunod na malang na mo. For example, ang dira sa Havillana, sa muna, both sides nila, may parking, di ba? Hindi ka na gano'y kaaging, maagi ka na. Pero subok po, hindi malang galing nga wat ka-parking da. Kay hadlok, mas na galing nga klampingan. Kay bisan, ang ibang inapasakaan nila sa gutter. Pero hindi mangyaya po na po, hindi sa gutter. Kaya tiragyan na yan sa tao.
4: Public owned na yung paan nga lugar.
13: Ang Chikonyo, pagkitang sa Lopez Sainao, aling hindi sa may banana crackers, pagkantog ito sa Ambago. Na, dira, duro mga da, nag-parking both sides da. Dira, mamlaka mo pang klamping.
4: Sa may Simon, anong ganun na, padulhog bala? Sa may lunok dabla, padulog sa may banana crackers, no ilay ang dalan.
13: Kung ano nyo balada, tsikaan nyo pagin balada, kaya hindi mo naman managaparking da, tapos sa rin pagin natos tabok soba, pagkanto na sa Washington, nantawa dabla kay kadamo-damo sa managaparking da, pwede mo lang rin natong mapanghawanan ni, di ba? Nga subong lang ni, di ba? Well, parang matawai man sa aton sining mga kauturan. Kaya marami kinilang taon, Radyo Man Binroy, ang karsada nga mahawan.
4: Sa piyak nga bahin, transport leader sa Iloilo City, Inserbian, sang search warrant sa barangay Takla sa Haro, mga pusil kag droga na recover. Kasama mo sa balita, Radyo Man Leneth Iolatris.
14: DYRI, Radyo Man. Report.
6: Ginserbihan sa niwag ka magatuhay nga search warrant dahil sa ka-transport leader sa Iloilo City sa ganitinaran nga boarding house sa barangay Tagas Haro kagabi. Ang subject gin kilala kay Warren Gangoso, 37 anyos, kag chairman sang Transport Manibela Panay United. Sunod kay Police Captain Dennis Los Banyes, ang team leader sang Regional Police Drug Enforcement Unit, ukon RPDEU-6, nga mo ang nagpatigayon sa operasyon nga nagdangat sa duha tub-tub tatlo kasimana ang ilang pag-monitor sa hulag sang subject antes ini nadakpan. Pahayag niya nga matrace nila si Gangoso bangod masamiini nga nagapakita sa iyang mga armas ilabi na sa social media. Sa diyan ginagamit pa niya ini agud magpamahog sa pila ka mga tawo.
18: So na monitor na to ang kinapanood naton nga always ini nga event sa social media nga nagapa kita sa iyang pusil so through social media and then na monitor gina to na naton nga engaged sa illegal drugs as user so muna almost 2-3 weeks ang pagmaterialize naton sa time nga na materialize naton apply kita search warrant and then the sa time na implement naton ang search warrant.
6: Ang kabahin sa pahayag ni Police Captain Dennis Los Bañas, ang team leader sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6, ginsiling sininga ni kuha sa paghinakop sa arestado ang caliber .45 pistol, 9mm nga pusil, magazine, mga bala kag ginapahayag illegal nga droga nga nagabugat sa 1 kagramo kag may 6,800 pesos nga market value. Sa subong, preso na si Gangoso kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 ukon ang paghupot sang illegal ng armas luthang kag Republic Act 9165 ukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radzoman Lineth Fernandez Sulatriz, Tatak RMN.
19: Tatak RMN. Tatak RMN.
20: Suring klasik na tao eh. Kuging gali.
21: Agad ka pinadayaw gali ka pa-display sa mga armas niya sa social media. Huwag ganit mga lisensya. Tapos nakuhaan pa sa iya ka shabu. Ako sa ito nag-isagad ka comment kag post sa mga media. Asagad niya pamuyayaw mga GAGO kung mga media, mga bayaran. Ang sa kwanto bala, ang parte to sa isyo sang kwan bala, sa ano para wag ni? Sa bago bla nga mga ruta, bla radyo man na Binoy. Oh, kiti kwan siya mo. Chairman sang transport Manila pa na United Joseph Santisima.
20: Nagaro-ro galit imo.
21: Ano pa ang imo nga moral ascendancy sini sa pagipamuno kay garo-ro kag galit imo ya.
20: May mga lighter ya may mga druga ya ka nakuha siya. Ay Mario Joseph ka nga klase kay ti anong nawong mo pa nga ipakita sini sa kwan sa dalan ni maghambal ka to party sa transport concerns naton diri kay hambal sa police may na-recover nga. Ah, hindi lang hambal sa police. Kita, aktual nga mayara na-recover nga siya. Bo!
21: Takwaan, oh, siya ay.
20: Di, ano nini? Anon mo ni? Oh, alangan niya, hindi na pagamiton. Kaya na-recover na niya mo. Amo na yung resulta sa raid sa aton siling police. Kag may pusil ka pa imo, tendency pila kadlaw ba si Maniro, Timo? Ay, Mario Joseph kang klase katao niyo.
21: Kwani siya ang tong aparte sa mga sa isyo bla to na liga to sang LPTRP bla. No nga ti gida report bala ya sang media kon ano status sang LPTRP. Ti kuno sa agad ka dinuso kuno ti gida pa malabagan daan nila niya. Ambot anong gusto nila niya? Gusto nila ni Guro ya nga mientras tanto.
20: Ang ila yang ang ila eh.
21: Ato niya nga jeep di mong pangapagalpalon.
20: Hindi ang gusto nila mong ila nga gusto, no? Ang gusto ipatuman ang gusto nila. Oh, hindi sila ya sang hindi nila gusto. Te anyway, na raid naman na sang pulis ta, at itubangad ang kaso.
21: Kaya mo na eh, kit-kit riyas. Samtang sa iban pagid nga mga balita ka mga informasyon na Radyo Ban Binroy si Mr. Neryo Luhan ang chief no sang Picao dira sa Iloilo Provincial Capital ang dagdagan sa sukos order no ang sukos order na isa ka formal legal directive ini nga nagarequire sa iya agud to nga mag-explain o kon mag-appear agud pasabton sa reklamo kon nga indi siya pagatagan sang adverse action o kon penalidad. Ang nagpapanaog sini sa iya ang Human Resource Management and Development Office nga ginapamunuan ni Attorney Rene Coy Valencia dira sa Iloilo Provincial Capital.
20: Ginapa-explicar si Mr. Luhan as to sa reklamo against siya. Kaya ti ko may reklamo, siyempre aktuhan. Ti karon kay nakalabot, ginpalabot formal ang reklamo ni Councilor Nini Dilaliana before sa Office of the Governor. Ti kinanglan nga mag-akto sini ang Office of the Governor. Through sa iya sini nga HR, gindirect, siyempre, nga ti papanaugan sang syokos, butang balon, i-explicar ni Neryo Luhan kung nga ang ining party sa reklamo, ining nga ginareklamo siya, ti, siyempre, sabto niya na iya eh. Explicar niya eh, ang iya sining nga bayan, ang iya sining nga side. ati dipindi na sa Office of the Governor kon masabat siya na ang show cause gan sa 3 days, 3 working days, di ba? At gan sa 3 working days, agad nga masabat, ini, I'm sure, guro, buwas, aran na ng sabat ni Mr. Neri Luano.
21: Base man karun, sa matanda, magimo sabat.
20: Aw, bisan piyo nga ni Mr. Luan, ti,
21: pero kwa na niya, kaduwa na ini nga move sa Iloilo Provincial Government, ha? Kali ganito, nagpagawa sila sa reiteration sa kwanto, sa memo, subong syukos sa order.
20: Ikaw na, pinin mo, nang pa-explicaron ka, i-weigh na sa kwan niya, ang base sa sabat mo, i-weigh sa governor, kondo medyo hindi siya satisfied sa ngayon mo sining sabat, no, tiko, gid. Hindi mo ma-justify, then pasakaan ka sa formal
21: pwede nga mapasakaan ka po formal charges.
20: Oo.
21: Kaga pwede nga ti ma-administrative ka.
20: Iyo, may mga corresponding na nga disciplinary actions sa ang imo sining ginimo. Kumbaga, konsekwensya ina sa imo sala, kun may sala. Pero kung satisfied siya sa explanation ni Mr. Neri Luan, bangod sinireklamo ni Councilor Nini De La Llana, tinexplicar ya abis ang Mayo, kaya niya si Gobernador, tutiway na, di ba?
21: Galing kay imbes nga mag-contact daw nag kwan pagidyani naglala pagidyani
20: mabalaan ta
21: may mga kumpuso na subong
20: mabalaan ta ning sabat ini mabalaan ta ning sabat ni Rio Luan kag kun ano gidya ang panindugan diri kag amangin akto sa gobernador sa piyak nga bahin ang pag-asa padayon nga nagapaandam kay nagaedukar sa aton Radyo Manirik kay dry spell kita with last quarter of this year but tambalon nga maganinit ang pagtupa sang ulan it doesn't follow nga ti uway naging ulan bala no ambal ta ni ido karuntang kaugalingon ta kag ang mga nakaintindi ido karunta ang kaprihota kay hindi niya lang ulango ang El Nino base mambala ka mong ordinaryo hindi wala pa nato mabatyagan subong pero pag manabatyagan tama base kun magwiit gigita sini
21: ang hambal abi sang ibang radyo man Benoy sini nati nagligad nga mga tinuig nga hambal man nga may El Nino ti daway man
20: damo gani may
21: ang kwan dire ang point dire mas mayo nga preparado kita bisan hindi ina magabot libla sang sa magabot ina naway gigita preparasyon at this why radyo man Benoy nga nagawait kita ni pirmi kun ano ang preparasyon sang aton sini nga gobyerno. Anong preparasyon sa atong mga concerned government agencies? Kay ang pag-asa, ang DOST, ang United Nations, isa ang ilang na ginahambal Radyo Man Binroy. Very extreme, very strong.
20: Super strong.
21: Ang super El Nino. El Nino, nga itong ma-experience yan, subong iya nga tuig, kag sa first half sang masunod nga tuig. Subong October, umpisa na ni, subot silingon, October, November, December, hindi kumanyanit na ni ang pagtupa sang ulan. Kag mag-peak ini, January, February, March, kag base, malabot ini, until June, sa masunod iya nga tuig.
20: Di ang forecast nga drought is until March ti by the end of this month hambal to sa pag-asa nga ti maka forecast na sila sa extended forecast sila from April na guro at pasaka
21: ang peak kuno is March Radyo Man Binroy kag according sa pag-asa kahapon all provinces nationwide kung siningon tanan nga mga provinces
20: drought
21: sa bilog nga pungsod maka-experience sa ang drought by March.
20: Actually, basta pag-umpisa sang first quarter of 2027, may kwanay, may mga drought na nga ma-experience sa nagkilain-lain nga lugar din sa Visayas.
21: Pero ako na pala ginakaroon isang pag-asa kag sa DOST, Radyo Man Binroy, nga hindi porke El Nino ini, why nagkita sa ma-experience nga ulan? O mangimanubo ang average rainfall sa muna nga mga binulan, pero dapat mag-andaman kita kay within this period, may mga mabaskog nga pag-ulan, kag posible pagbaha. Very extreme, kumbaga, ang aton sila nga chimpo. Kung iinit, sa muna nga inadlaw, init-init gid. Kaya posible nga may magtupa man nga ulan.
20: Pero,
21: kag posible nga magtuga init.
20: Pag last, kung ano, pagtupa na guro first quarter sang 2027, ambot lang. Ginatay ka kambal kitang pag-asa, balka pag-asa, may drought na kita ma-experience yan. I don't think ka may ara pa na sang tubig kita dira, may ulan pa or bagyo, kita ka ma-experience yan, Radyo Man na.
21: Tisubong, amun ang ginambal naton, conserve water kita.
20: Paano amun ni Tani, balang
21: ginapastabla kung paano ma-conserve sang tubig.
20: Ang mga iskabahin blas ang preparasyon, pero na, food security, ginistoryahan, ta agriculture, nga wala yan nag-introduce niya sang mga short-term lang yung mga, may ara na sa mga bini, sang humay nga tiga 75, 80, tingin wala niya gin-encourage ka gin-distribute sa nga DA kung last sa nagigan panabal anta na nga may palabuto na kitang El Niño. Ti paano to pani mapreparahan kay amo na gani?
21: Sige, ang impact balan sang El Niño Rajan Benroy. Ang impact niya si di pinakarako ang impact niya sini is para sa food security.
20: Yes, food security.
21: Kung why kita sang produkto, why may makaon ang aton ng mga kauturan? O kina niyang mga may kwarta, ka mga mangganon, kiti mga groceries lang, may mga imported.
20: Mamahal, abining tanan mo.
21: Pero,
20: sigurado,
21: ang gina... aton ng mga kauturan, kiri sa Omar, Radio Benroy, na wala ganyan sang, kumbaga, may talangan, kamot, gindi na sini. Because yan, kiti drought gani, why sa mga produkto, sini nga ma...
20: Utan, wala. Tanan nga tanong wala. Oh, ti ang tani subong pa lang. Amo nang yambalta nag-harvest na kita gina kwanta na ginatipon tanan na kaginatago tanang harvesta. Ti ang nakulbaan ta siniya kaya subong pa lang niya nagatanom ang aton sining mga farmers kung nag-introduce kita tani sining mga kwan bala mga gamay lang edad nubo edad nga mga variety. Kung may preparasyon kita, kita ni subong ang second cropping, basi na puslan ta panitanan. Di kung halimbawa, ba'y tumupa ng El Niño, what, ano matabo sa second cropping? Kaya laban-laban, di ka nakatang
21: cropping. Subong ang muna, crisis na kita kadaan, mamahal ang supply sang petroleum products. Ayang China to, mabana sila sa importation. Dito na kita nagkakuha sa mga materials naton. No, ang mga human tanak lang ang mga ginabaligya ng krudo sa mga gasoline stations naton. Yung may produkto sa bugas, definitely mamahal man ang bugas. Tanan mamahal ni ay hakbo. Matubang ni ang mga Pilipino sang gutom, Radyo Man Benroy kon matabo nga magsulod gid ang ining extreme El Niño. Mamati kita user sang Life Extension na vitamin D3.
3: Life Extension, Vitamin D3.
5: At ngayon, ating pakinggan si Architect Jojo Victoria.
22: Hi, I'm Architect Jojo Victoria. I'm using Vitamin D3 for my health and I only trust Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Amo na lang pinaka-importante sa aton, dapat maayo ang aton nga lawa. Was malayo kita sa balatian. Kaya sa rawin at ako ng kwarta, basta mayo ang aton siningalawas, at least no may pambato kita. Mag-inom gid, Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang mga yung pinakarekomendado ng vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa sudad kaga provinsya sang Iloilo. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Kaya bisitahin nyo, Life Extension Medical Clinics and Pharmacy, may libre sila nga medical consultation Lunes pa kanto Sabado. Sila ginakombinar ang natural, conventional, kay nutritional medicine practice. Gamit ni kalidad, matinlo, kag science-based nga mga health products nga nagaling pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension, Vitamin D3, kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Pwede kita tiyempo din sa ito nga pagpangalagad kasama mo sa DYRI-RMN.
20: Ako si Radyo Man, Benroy Bernal.
21: Ako naman si Radyo Man, Eric John Pamplona.
23: Tatak, RMN.
24: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
23: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
25: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
26: Charm, Fab, Con, pamong kumakablum, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
27: Charm Back On with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
25: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
26: Pambang kumakablum sa Charm!
27: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
25: ACS! Ang galing! Pangmatagalan!
28: Parang tayo lang han, no?
27: Everest Appliances.
25: Babe, ano Everest decision mo in life?
28: Siyempre, building a home with you.
25: Oh.
27: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
29: Ito na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
0: We are World Connect. Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
1: Hi, I'm Margo from the Scoffisers sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests bisan stress. Go pa ka! Stress tabs!
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
9: Oras alas 6:07 sang aga.
8: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bagong atatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
10: Straight to the Point. Headliners.
9: Top stories of the day. 4.4 billion nga covered kag suspicious bank accounts na lista sa ngalan na nay Vice President Duterte kag bana sini nga si Man Scarpio santo sa AMLAC records sino sa testigo sa day 33 sang impeachment trial sa iya.
11: Kumpanya nga naling kay VP Sara kag bana nga si Man Scarpio nagabaton sang 319 million pesos gikan sa China kag Hong Kong suno sa AMLAC. Suspicious transactions ni VP Sara nga ginflag sang AMLAC naangot sa graph kag DPWH flood control issue.
9: Balita lokal, tribo Hugyaw sang airpiece timprano nga nagumpisa sang practice para handaan ang Dinagyang Festival 2027.
11: Hepe sang pikaw nga senaryo luhan giserbihan sang syoko sa order sang HRMDO angos sa reklamo sa iya social media post.
9: El Nino, posible mag-apekto sa isla Sampanay tudob sa June 2027 sunod sa pag-asa Iloilo.
11: MPIW nagapangayo sang pasensya kapag hangop sa tarang apiktado nga nagapadayo nila nga pipeline works.
9: Balita nasyonal, opisina gin-turnover ni Estrada kay Soto gin-kaksan sa tanan nga butang pati CR.
11: Sa international news, US ginkuha na ang bomber sa UK base kasunod sang ginasuspitsahan nga Iranian plot.
9: Sa negosyo, presyo sang gasolina kag kerosene nagsaka, diesel nagnubo.
11: Sa hinampang Rizal Memorial Tennis Center, i-upgrade antes ang pag-host sang WTA 250 sunod sa PSC.
9: Sa entertainment, Dennis Trillo bukas nga makiguliay kay Patrick Garcia.
11: Sa extra wow balita, si Sintanyos nga babae sa China nagbunag sa niya ikadu uha nga anak.
10: Tatak RMN.
9: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN Straight to the Point.
11: Mga garadyo man, ari kita sa adlaw na nga Martes, October 6, 2026.
9: Ako si Radyo Man Novi Guazo.
11: Radyo Man Regan Arlos.
10: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo sa Straight to the Point. Tata, RMN. RMN News, panahon.
4: Maayong aga mga karadyuman. Wala sa ginabantayan nga low pressure area o kon LPA ang pag-asa as of 5 a.m. sa buong adlaw, October 6. Dalayo naman nga nagpalayo sa Philippine Area of Responsibility o kon PAR ang bagyo nga may international name nga Chaiwan, Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ ang nagaapekto sa Palawan, Visayas kag Mindanao, ganilauman sa Western Visayas ang magalumon nga panahon sa buong adlaw, kag may tsansa man sa lapta-lapta nga pag-ulan, pagpanghilat kag pagpanaguob. Mahina at tuntob makasalangan ang huyop sang hangin sa rehiyon kay magadala sa makanay tuntob makasalangan man nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo sa buong adlaw yara sa 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:38 sininga aga kag magatunod la 5:37 karon sa hapon. Para sa RMN weather forecast, Rajaman Jaylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
6: Tatak, RMN.
9: Sa detalye sa aton nga mga balita sa top stories of the day.
11: Magkaradyo man ini maglubo sa 4.4 billion pesos nga balon sang covered kag suspicious transactions ana record sa idalom sang bank accounts na Vice President Sara Duterte kag sa iya banang nga si Manasis Scarpio suno sa Anti-Money Laundering Council o kun AMLAC Executive Director Ronel Binaventura suno sa kay Binaventura sa ika-33 nga adlaw sa impeachment trial sang Vice Presidente 1.6 trillion or 1.63 billion pesos ini ana account para sa inflow samtang 1.3 billion pesos naman sa outflows.
12: Your Honor, hindi ko po maalala exact figure po pero nasa around 6.7 billion po yung sinabit po namin noon, Your Honor. Let me clarify lang po kasi yung sinabit po namin noon, iba po yung scope po nung naging coverage po noon, yung subpoena po at that time was from 2006 to 2025 po. At saka banks lang po yung involved po doon. Yung subpoena po na na-receive po namin from this honorable court from 2007 to 2025 at lahat po ng covered persons. So hindi lang po banko. Then inote ko lang po that there was a request for correction po ng isang covered person regarding 13 CTRs filed in relation po doon. So nagkaroon po kami ng validation noon.
11: Ang kabahin sa pahayag ni AMLAC Executive Director Ronel Binaventura ginpahayag man niya nga may 5.3 billion pesos nga balor sang covered kag suspicious transactions nga naga-involve sa 15 ka mga firm kung sa din may business interest ang mag-asawa.
6: Tatak RMN.
9: Oras alas 6:13 sang aga. Ginpalabdikan ni Private Prosecutor Medy Binagracia si Defense Lawyer Mark Vinluan angot sa bar rating percentage sang witness nga si AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura. Sa hearing ginpamangkot ni Binagracia ang witness ang detalye sa pagkapasar sini sa bar exams.
13: Kailan po kayo kumuha ng bar examinations?
12: Noong 2015 pa po. Yung resulta po nakuha po noong 2016 yun.
13: Ano naman po ang naging resulta sa inyong 2015 bar examinations?
12: Nakapasa naman. I placed 10 po sa bar po noong 2015 bar po.
13: Kung pwede ko pong maitanong, Attorney Buenaventura, ano po ang inyong naging bar rating kung inyo po itong naalala?
12: 85.75 po, Your Honor.
13: 85.7. Sorry, Your Honor, naalala ko lang po. That's 5.7 percentage points more than yung 80 percentage points na nakuha nung kakilala namin ni Attorney Vinluan. Anyway, I'll move on, Your Honor.
14: Objection, Your Honor. Just move to strike out that portion of the comments. I don't think that's relevant, Your Honor.
9: Ang kabayan sa pagkwestiyon ni Private Prosecutor May Divinagracia. Kasunod sa motion ni Binluan, ginpapana sa record ang amo nga pahayag. Bisan wala direktang gimensyonar ni Divinagracia kung sino ang iya ginatumod nga abogado nga may 80% nga rating. Matandaan nga ginpabugal man sa to ni Binluan sa trial ang 80% nga rating ni VP Sara sa magkuha ini sang bar exam. Nga sunod sa iya, legal counsel, mas mataas pa sa rating sang iban nga mga abogado nga yara sa sulod sang korte. Magluwas sini luwatman nga ginmensyonar ni Divinagracia ang 11 kadlaw nga paggastos sang office of the Vice President sang confidential funds.
13: Ilang araw po bago ang supposed last day of filing ng salyan?
14: Objection, document speaks for itself.
12: Yung kung from December 31 po to December 20, that's about 11 days po yun.
13: 11 days. Para po pala yung sa confidential funds.
14: Attorney Ronald, Your Honor, speaking of the record, Your Honor. For the record, Your Honor, again, with all due respect to Attorney Mee, but she made snide remark regarding 11 days, which we deem highly improper, Your Honor. This is not a barbershop talk. These are unprofessional remarks, Your Honor. We just want to maintain the integrity of these proceedings, and they keep on repeating it, and so we just want these snide remarks, Your Honor, to be stricken off the record, Your Honor.
9: Ang kabayan sang motion ni defense lawyer Vin Luan samtang ginpanugutan ni Senate Impeachment Court presiding officer Chis Escudero ang pagpresentar sang foreign currency denominated account sa trial ini matapos mag-object si Senator Judge Amy Marcos.
3: Yes, I would like to make that objection, presiding judge, please, as it's very, very clear and well established in both the Arab and Corona impeachment that foreign currency accounts are excluded.
5: In the Corona impeachment, if that is being cited as a precedent, it was allowed. In fact, not even by AMLAC itself, but by the ombudsman presenting a document submitted to her. And the court allowed her to testify on the foreign currency deposits covered by the AMLC. Republic Act number 6246 should be looked at in line with Republic Act number 9160, especially in relation to the BSP regulations on the matter.
9: Ang kabayan sa pag-object ni Marcos kagsabat sang presiding judge.
11: Ginkumpirmar ni AMLAC Executive Director Ronel Binaventura nga nagkabaton sang 319 million pesos salin sa China kag Hong Kong ang Cali 88 Foods Corporation, ang kumpanya nga naangot kanday Vice President Sara Duterte kag bana sini nga si Manscarpio. Ini ang sabat ni Binaventura sa gipamangkot ni Private Prosecutor May Di Binagracia angot sa kabugusan nga balor sang remittances sa Cali 88 din sa China base sa covert transaction reports o kon CTR kag suspicious transaction reports o kon STR sa among nga balor 319 or 315 million or 315.93 million pesos ang naghalin sa mainland China samtang 3.39 million pesos ang halin sa Hong Kong Special Administrative Region of China.
12: Yung aggregate amount po na nakalagay sa letter C, aggregate PHP na may subtotal A, ang naka-indicate po sa aming tabular summary po ay 319,326,770.41 po, Your Honor. Based on the records, or tabular summary record, Your Honor.
13: At base din po sa summary na yan, ano po yung nature ng transaction?
12: Yung title po ng Table 5, Your Honor, is the CTRs SRs pertaining to inward remittances to Cali 88 Foods Corporation from A, China, B, other countries, Item 5, Your Honor. This is based on the letter of the prosecution, Your Honor.
11: Ang kabayan sa pahayag ni Attorney Ronel Binaventura sang AMLAC maduduman nga ginakusaran ni former Senator Antonio Trillanes IV ang mag-asawa nga nagbaton sang kwarta ni sa China pagi sa separado nga kumpanya. Gintawag ini sang kampo ni Duterte nga malisyoso kay di matuod. Sabay naman sa Chinese Embassy in Manila, ginsini nila nga sara nga naratibo ang among pahayag. Nakita man sa official AMLAC STR nga ginpresentar ang ginapahayag premium payments sa The Mercantile Insurance Corporation. Sabit nga transaksyon ginflag sang AMLAC bango sa graft and corrupt practices angos sa flood control issue sa Department of Public Works and Highways o kon DPWH na pitsan ini July 4, 2019 tubtob November 15, 2019.
9: Ginsaway sa mga Senator Judge ang sulit-sulit nga pahayag ni defense lawyer Mark Binluan nga nakalapas sa konstitusyon ang pagpresentar sang AMLAC record sa trial sang Vice President. Inapisar gin panugutan na sang presiding officer ang pagpresentar kay AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura.
14: When reporting covered or suspicious transactions to the AMLC, covered persons and their officers and employees are prohibited from communicating directly or indirectly in any manner or by any means to any person or entity, the media, the fact that a covered or suspicious transaction has been reported or is about to be reported, the contents of the report, or any other information in relation thereto. Neither may such reporting be published or aired in any manner or forms by the mass media, electronic mail, or other similar devices. In case of violation thereof, the concerned officer and employee of the covered person and media shall be held criminally liable. So under this provision, Attorney Buenaventura, pati yung media pwedeng makasuhan, correct?
9: Ang gabayan sa pahayag ni defense lawyer Mark Binluan, kasunod sini, ginangkat ni Senator Judge Kiko Pangilinan si Binluan nga dalon sa Korte Suprema ang isyu.
15: It leads us to think that maybe in the cross-examination, I don't know, the defense counsel will raise the issue of the possible criminal liability of the senator judges. I don't know. It's a matter of concern, and I just want that placed on record. We have, the Senate presiding officer has ruled, if the defense wishes to raise this issue, bring it to the Supreme Court perhaps. But raising the issue of possible criminal liability for authorized disclosure in this impeachment court, I believe, is uncalled for.
9: Ang gabayan sa pahayag ni Senator Judge Pangilinan, sabay naman ni Senator Judge Rafi Tulfo, ginpahayag niya nga kaangay na lang ginapahog ni Binluan ang witness, pati na ang media.
16: I don't see any reason bakit paulit-ulit na lang itong defense na tinatakot pa, pati media tinatakot, meron pa mga 500,000. I mean, come on. Alam naman natin ni rule na kanina ng presiding officer na allowed dito sa impeachment court yung pag-divulge ng mga information coming from AMLA. Tuloy si Lito Lapid takot na magsalita. Bala pa masano ni Lito Lapid magtanong. Tinapot niya si Lito Lapid. Come on. Kanina pa tayo. Pagod na tayong lahat. Especially the witness, and I can see, you know, yung sa prosecutor kanina pa masakit na likod niya. Give us a break, okay? Thank you, Mr. Presiding Officer. Walang takutan.
9: Ang gabayan sa pahayag ni Senator Judge Tulfo, ginatag naman ni Attorney Michael Poa, counsel sa defense team ni Duterte, nga hindi nila intensyon na magpamahog kay sinuman.
17: We regret, no, that they felt that way. Siyempre, ayaw naman natin talagang ganun. And I think naman for Attorney Binluan, that was not the intention. I think he was just reading the law and he just wanted to raise that with the witness. But again, we regret if any senator felt that way. Kasi, as you know, hindi naman talaga intention to threaten anyone. I don't know, he's in charge of his own cross-examination. But yun lang masabi ko, that we really regret if any of the senators felt that way. That really wasn't the intention, as I know, Attorney Binluan. And the defense really did not intend to threaten anyone, or at least create a perception of threatening anyone. And that, of course, includes the senator judges, the witness, and even the media. Diba? Hindi naman natin yun ang, hindi naman ganun ang intention natin.
9: Ang kabayan sa pahayag ni Attorney Michael Poa.
18: Tatak RMN.
9: Oras sa 6:22 ng aga. Break na sa balita, mga pekita. Mag-Santon Gold, Coffee Mix, ang kape nga may collagen, ginapahinay sinian timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong nga daw tigulang kita tulukon. Gani para forever young mag-Santon Gold Coffee Mix. Sa detalye sa mga balita lokal.
11: Ginpanugyanan sa may salayan sa mga turista nga magpabook sa mas timprano sa ila hotel rooms para sa dinagyang 2027. Sunog kay Ms. Natalie Lim, chairperson sa Iloilo may salayan, sa may bastante nga hotel rooms ang sudahan sa Iloilo. Apang bangod sa kadamuon sa gusto magtanaw sa dinagyang festival, nagakubusan ang akomodasyon. Kadungan sini mag-require man sa reservation fee ang mga hotel 60 kadlaw antes ang arrival. Inibilang pag-amlig man sa local hotels batok sa last minute cancellation, so kung wala nagapakitan turista. Ginahingi o manilim nga likawan ang double booking bango nagapekto ini sa ibang nga turista kag local hotels. Pasalig ni Lim, may 5,000 ka hotel rooms nga accredited sa Department of Tourism ang Sudan. Pag-abot sa 2027, maluwas pa sa mga condominium units nga ginapaagi naman sa Airbnb.
19: Of course, there will be an additional 200 more rooms in the city. From previous experience, you know, we want to do better. You know, we want to be able to take care of our tourists better. This early booking windows are already in place sa mga reservation sites. No, if you go to third-party reservations, direct digital reservations with the respective hotels and hotel groups, we already have parang you need to guarantee already 60 days before arrival. It has to be made because we don't want also the hotel to lose business. Kay, syempre meron pa rin yan mag-no-show, mag-cancel, mag-cut short ng stay. No? So we want reservations to be guaranteed. We want hotels to be protected, but we also want to protect guests. We don't want them to come na wala silang reservations and then they don't know where to go.
11: Ang kabaing sampahayag ni Miss Natalie Lim, hiwato ng highlights sa Dinagyang Festival sa Enero 23 to 24, 2027.
18: Tatak RMN.
9: Ang Straight to the Point Part 1, ginadulong sa inyo sang Santum Plus sa Herbal Capsule, puno sang anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties. Ginapakupos niya ang mga nagapalanghubag ng mga parte sa aton lawas. Santon Plus Herbal Capsule, napamatunaan sa mga siyentipiko nga makabulig pakupos sa mga nagahubag nga arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, kagbadamo pa. Santon Plus Herbal Capsule, makatap na sa madamo nga balatian, garantisado kag may alibyo. Santon Plus, mabakal sa mga butika. Gin-confirm ni Provincial Legal Officer Attorney Dennis Ventilacion nga ginpapanaugan sang show cause order si Neryo Luhan, ang chief sang Provincial Information and Community Affairs Office o CONPICAO. Sa mensahe nga ginpadala ni Attorney Ventilacion sa RMN Iloilo, iya ginpayag nga na-serve na sang Human Resource Management and Development Office ang sa pagpamuno ni Attorney Rene Coy Valencia ang order. Ang show cause order ang isa ka formal legal directive nga nag-require sa isa ka tawo nga mag-explain o kung mag-appear agud pasabton sa reklamo kung nga nga hindi siya pagatagan sang adverse action o kung penalidad. Sa madunduman, nagpadala sang sulat si City Councilor Nene Dilaliana kay Governor Toto Defensor nga ginareklamo ang social media post ni Luhan nga iya ginakabig pagpangguba sa syudad sang Iloilo.
11: Ginapananaw sa pag-asa nga magalawig tumtum sa first half sa tuig 2027 ang epekto sa babaskog nga El Nino sa Isla Samparay kaysa bugos nga Pilipinas. Sa interview sa RMN ni Iloilo kay Engineer Ronaldo Boots Naragdao, chief sa pag-asa Iloilo, ginpatag sini nga matamat na gidman nga mabatsagan subong ang init nga dala sa El Nino nga yara na ini sa strong nga level. Patag ni Naragdao nga bisan kinanda na nga super El Nino ang ginagamit nga termino. Very strong El Nino naman ang ila technical nga tawag diri.
20: Ato ni nga ila super El Nino ini, actually ang term namon sini hindi pa super kay strong pa lang ni siya, no. Ginapaabot siya actually daw nagaamat-amat tagid man siya medyo baskog, no. Sugod sini nga October at siguro malas ni siya sa mga first half sang 2027, mga June 2027.
11: Wow. Suno sa iya nga ini nga climate pattern mahimo magdala sa dry condition, dry spell, kag drought. Patag ni Naragdao nga ang dry condition nagkakaulugan sa duha ka magasunod nga binulan nga may below normal rainfall o kunyara lang sa 80 mm panubo ang nagatupa nga ulan sa isa ka lugar. Kun maglawig na ini nga kondisyon sa sulod sang 3 ka bulan, matawag na ini nga dry spell, kag kun mas magdangat pa sa 5 ka bulan, ginatawag naman ini nga drought.
20: Pagambal kita nga dry condition, medyo mulumanghod lang din sang dry spell kag drought. Dry condition ang isa ka area, let's say abi Iloilo province, maka-experience sang below normal nga rainfall condition sa 2 consecutive months. So butang balon, pag mahambal kita nga below normal condition ang ato, let's say October, November, abi sa diri sa Iloilo, may ara kita average rainfall nga sa normal condition na white El Nino, makahambutang mo abi may ara kita mga 100 millimeters of rain. Kung mahambal kita nga below normal, that is mga below mga 80 and below yang okay rainfall amount. So makonsider naton ina nga below normal.
11: Iyaman gisiling sa panay ang antike kaporsyon sang Aklan pa lamang ang naga-experience subong sang dry condition. Kagposible sa masunod nga bulan sa Nobyembre, makabatyag na sini ang Iloilo. Dugang pa niya nga base sila current forecast, ginalantaw nga sa bulan sa Marso 2027 pa, ma-experiencehan ang drought sa bilog nga isla sang panay kaghalo sa tanang nga lugar sa Pilipinas.
20: By February next year, Iloilo, Aklan, kag Antique, drought na. Ang kapis, dry spell pa. By March naman, bilog na kita diri nga isla sang Panay. Halos sa ano na, halos bilog na nga Pilipinas ini, no? Except dito sa mga eastern parts ng Mindanao, dry spell pa sila. Kita by March, drought na kita. Bilog na nga Panay, Negros Island, Cebu, bilog na.
9: Okay.
20: Sa mga Luzon.
11: Ang kabahin sa pahayag ni Engineer Ronaldo Boots Naragdaw, ang chief sa pag-asa Iloilo pahayag ni Naragdaw nga balantayan gidin ni Ilabina. Sa mga binulan sa normal na ang mga binulan nga normal na ang tuman nga kainit bangod posible nga mas mataas pagid nga heat index ang mabatsagan sang tawo.
9: Ginpakilala na sa Department of Agriculture Regional Field Office 6 ang awardees para sa current year 2026 Regional Gawad Saka. Inibilang pagpadungog sa outstanding individuals, organizations, kag local agricultural council sa Bugos ng Western Visayas, ila contributions sa food security kag rural development. Ang tuigan nga Gawad Saka amo ang pinakamataas nga pagpadungog nga ginahatag sang DA sa exemplary farmers, fisher folk kag institutional partners nga nagapakita sang innovation, productivity kag community leadership sa agri fishery sector.
18: Tatak RMN.
9: Oras alas 6:30 sang aga. Ang balita ang inyo nabatian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Sini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C alkaline na acidic ni may rab sa tiyan nga vitamin C kapabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason.
11: Nagapangayo sa paghangop kag pasensya sa publiko ang Metro Pacific Iloilo Water o kon MPIW sa mga pigtado sa nagaparayo nilang pipeline works ilabi na sa distrito Sangharo. Sunod kay Mr. Angelo David Berba, Chief Operating Officer sa MPIW, para man sa mga konsumidor ang tanan nila nga ginahimo para mas mapayong ila serbisyo. Gipayag ni Berba nga target nila nga matapos ang pipeline program sa buwan sa Disyembre bilang preparasyon sa mga epekto sa El Nino sa unang abayan sa tuig 2027. Payag pa sini nga pananglitan matapos duga nga napulo ka MLD nga sang tubig ang masave valin sa mga nagalik nga mga tubo halin sa daan nga linya sang Metro Iloilo Water District o kon MIWD. Nga naglabot na sa masubra 50 ka tuig ang edad ang pipeline program sang MPIW ang nagalakip sang 45 ka proyekto nga naglaba sang 208 km sa 100 ka barangay sa sudan kag probinsya sang Iloilo.
18: Tatak RMN.
9: Oras alas 6:32 sang aga. Ang balita ang inyo nabatian, dulong naman sang DTX 500 kag ukon sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3 ka pa. Manggaranon ini sa good cholesterol nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta, wala sang bara ng aton kaugatan, tayo yun ang sirkulasyon sang dugo, hindi mag-struggle ang aton nga dughan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Gani para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mga butika, kabisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Tribo Hugyao sang Erpis, timprano nga nag-umpisa sang practice para handaan ang dinagyang 2027. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Mon Kapalihan.
0: Temprano nga nag-umpisa sa practice ang Tribo Hugyao sang Iloilo River Plains Integrated School o kon Erpis sang Barangay Lanit Haro sa siyudad sang Iloilo para handaan ang pinakauna nila nga pagpasakop sa Dinagyang Festival sa masunod nga tuig. Sa interview sang RMN Iloilo kay Sheila Arancilio, Head Teacher 3 sang Iloilo River Plains Integrated School kag Tribe Manager sang Tribo Hugyao, apisar baguhanon sila nga tribo sa Dinagyang, nakahanda sila nga ipakita ang pinakamaayo nila nga performance subong sa mga nauna na nga tribo.
21: So ang first gini lang nga expect sa amon is we're not going to settle for less. Ma-perform gi kami sang itsakto. And hindi kami ya mag-present lang. Of course kay ari diya ang na-inspire gid sa amon diri kay ari ding amon nga mga IPs.
0: Bilang baguhanon nga tribo, aminado si Arancilio nga madamo sila sa mga challenges nga pagatubangon, ilabi na sa financial.
21: Kadamo sa challenges, sir, especially sa financial, sa budget nga ginatawag. Although nga we are very very grateful nga bisan bagpo lang kami, gingaan kami budget sang IFFI. So una ya sir, wala na ya sang first namon nga pag-intra sang arap ako sa previous school ko. Grabe niya pang inkamot amon. So amo to ya grabe gito ya challenges. So mga sir, at least may budget nga ginhatag ang IFFI nga makasugod kami.
0: Kalakipan sa challenge ang tribo, ang mga dancers nila nga magagmay. Rason nga ginbuksa nila ini sa mga interesado sa palibot sang ila komunidad. Dako naman ang pagpasalamat ni Arancilio sa pagsalig nga ginatag sa ila sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated o kon IFFI kag sa suporta sang komunidad sang Barangay Lanit kag sa Iloilo River Plains Housing Community. Hindi man bag-o sa dinagyang ang nagabugo sang ila artistic team nga wala pa sinigin hingadlan. Ang

0: Asians ukod ang mga ginakabig nga recidivists. Sunod kay Titimo Head Odarico Garbanzos nagdangat na sa 29 ka violators sila na pasakan sang kaso halis na ligid nga tuig tutup sa Hulyo subong nga tuig. Kinbuyagan ni Garbanzos nga sa ilang record mayra sa motorista nga makalima na nadakpan sa paglapas sa ordinansa sa apang wala nagbayad sa ilang multa. Sa tiyon nga madakpan ang mga ini, pinapasiguro ni Garbanzos nga mabayaran ang ila iban pa nga violasyon. Sa data sang Titimo masobra na sa 30,000 ka violators ang wala nakabayad sang ilang multa sa tuong 2024 may masobra naman mil sa tuong 2025 kag 11,816 kawala nakasettle sa violations hali Enero tugtob Hulyo 2026. Kinakod ni Garbanzos nga hindi na nila mapasakan sang kaso ang mga ini bangod may duha ka bulan lang mga prescription period ang violation sang ordinansa. Subuman, kun liwat nga madakpan kag makita sa ilang records nga wala sila nakabayad sa ilang multa, kinasukot sila sang syudad sang bugos nga violation nga wala nabayaran sang motorista.
1: Kung ikaw Ilonggo, no, dapat maging responsable ka kag kung ikaw may dapat isettle mo ni. Kung ikaw naman may question ang amon niya opisina, willing kid, no? Welcome ini nga mga comment nila or ang ilang mga issues so that kami ma-improve man no sa implementation sang aton yung mga personnel on the ground.
2: So since gahambal mo 2 months lang ang prescription period sa mga kaso. So ang matabo sa mga previous cases sa LTO tanang di sila i-refer.
1: Wala, no? Ang sa amon na dire te ko madakpan kaliwat ma-appear na lang na dire ang imong ngalan. Hindi na kami magsugot, hindi mo na pagbayaran kung namalo nila nga nag-prescription ng filing pero ang record mo diriya nga may violation ikaw 1, 2, 3, 4 ka mga nag-indisyo nga traffic citation tickets eh.
0: City Team Head Oldarico Garbanzos sa iya pahayag. Paandaman ang opisyal nga hindi pag-ibaliwala ang citation ticket bangod mahimo nga magresulta ini sa kaso kag mga marka sang permanente sa ila records. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Joel Franco Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
4: Oras sa 6:37 sang aga. Ang balita ang inyo nabatian dulong sang Vita D Plus Coffee Mix ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties kag 200 ka international units ang puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani para super healthy ang kape, Vita D Plus Coffee Mix. Armored van nga nadisgrasya sa Haniway, isa sa 3 ka mga sakay, pilason. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
5: Disgrasya nga natumba ang isa ka armored van sa barangay Patong-Patong, Haniway, Iloilo, alas 3:30 sang hapon, Oktubre 5. Ang among salakyan, ang iya sang Cebu Mandarin Security Agency nga ginamaniho ni alias Mark, 34 anyos, sang barangay Nagba, Ototan, Iloilo. Lakip sa mga pasayro amo sanday alias Rafael, 54 anyos, sang barangay Bangkal, Tigbawan, kag alias Erwin, legal ang edad nga amo ang nagapabilin sa Federico Roman Tirador Senior Memorial District Hospital sa Haniway, Iloilo. Matap pos nakaagom sang pila sa iya likod. Suno kay Police Captain Alwin Salmon, hepe sa Haniway Municipal Police Station nga padulong kuntani ang ila ginasakyan nga armored van sa Lambunaw, Iloilo. Sang hinali na lang nakatapak sang bolt ang panguna nga guma kag naglupok bangod sini. Nagbaliskad ang ila ginasakyan nga nagresulta sa pagka-ospital sang isa nila ka pasahero. Dugang pa ni Salmon nga ang duha ka mga sakay wala na nagpadala sa ospital. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Flo Sumon Navarrete, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
4: Oras sa 6:39 sang aga.
6: Sa pagkabahin transport leader sa Iloilo City, ginserbihan sang sarswaran sa barangay Takasaro mga armas kag drug paraphernalia na recover. Kasama mo sa balita, Radyo Man Lineth Yulatriz.
7: Ginserbihan sa niwag ka magatuhay nga search warrant dahil sa transport leader sa Iloilo City sa iya ginatineran nga boarding house sa barangay Takasaro kagabi. Ang subject ginkilala kay Warren Gangoso, 37 anyos, kag chairman sa Transport Manibela Panay United. Sunod kay Police Captain Dennis Los Banyes, ang team leader sa Regional Police Drug Enforcement Unit, ukon RPDEU-6, nga mo ang nagpatigayon sa operasyon nga nagdangat sa duha tugtog 3 kasimana ang ila pagmonitor sa hulag sang subject antes ini nadakpan. Pahayag niya nga na-trace nila si Gangoso bangod masamiin nga nagapakita sa iyang mga armas ilabi na sa social media sa diin ginagamit pa niya ini agud magpamahog sa pila ka mga tawo.
8: So na monitor na tuon kag na panaw na tuon nga always ini nga event sa social media nga nagapa nakita kita sa iyang pusil so through social media and then na-monitor ginato naman naton nga engage sa illegal drugs as user so

0: muna, almost 2 to 3 weeks ang pag-materialize na to. Nung sa time na materialize na to, applying kita search warrant, and then nung sa time na implement na to ang search warrant.
1: Ang kabahin sa pahayag ni Police Captain Dennis Los Banyas, ang team leader sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6. Ginsilin-sini nga nakuha sa paghinakop sa arestado ang caliber .45 pistol, 9mm nga pusil, magazine, mga bala, kag ginapahayag illegal nga droga nga nagabugat sa 1 gramo, kag may 6,800 pesos nga market value. Sa subong, preso na si Ganggoso kag mga pangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 ukon ang paghupot sang illegal ng armas luthang kag Republic Act 9165 ukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radzoman Lenneth Fernandez Ulatriz, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:41 sang aga. Sa aton nga pagbalik, mga karadyuman, dugang pa nga mga balita sa health news. Hinali nga paglaba sang balahibo sa ilong sang kababaihan, posible palatandaan sang health condition.
4: Sa labs ko si Mother Earth, regular nga pag-defrost sang freezer, pamaagi sa pagkinot sang enerhiya.
3: Ini kagiban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Standby sa makadali, mabulosan na yung online greetings ni Boss Idol. Kag-angot sa update naton sa El Nino nga maabot sa sining Nobyembre pa June 2027. Maying kaupod ta ang Department of Agriculture. Sa mga mangungumata, pamati, ka mo. Kay lain ko ng taga-DA mismo ang maghambal. Ano nga mga alternative ang pwede ta mahimo sa sining halos wala kita sang tubig? So, karon ibalon naton ina sa aton nga pagpangalagad. Maying kaupod naton si Mr. Ryan Rasgo. Lasais 42.
5: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: This time check is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected. This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants, from day one to toddler, EQT nyo mo.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
10: Mula noon hanggang ngayon.
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
14: Pila-pilang win! San Miguel, pilang win!
15: Sumpra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na! San Miguel Pilang Win Promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
16: Kinikil!
17: Uy, 150 over 100 dali.
18: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
17: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
18: Ay.
19: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa Kinecare. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
5: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
1: Kinecare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
0: Mahalagang paalala, ang Kinecare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
4: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kagdasig gid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw kuyad sa screen.
12: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
13: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
4: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
12: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
13: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein.
16: dagdaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
20: Galubog ba lang imo pananaw? Basi myopia, diabetes o kon eye strain na hindi na paganto sa. Kay arina ang Iberry.
21: Ako si Ana, mga taga Mandawi. Halin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulog sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang Iberry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
16: Ang Iberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang Iberry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
22: Iberry for a clear and healthy eyesight.
23: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
16: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.

0: Nikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Halin sa pinakamataas nga bukid.
4: Ah, kamusta nga?
3: O sa pinakamaliyo man nga isla.
4: Nay, gagraduate na ako.
3: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
5: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
6: Papauwi na ko ka!
7: Go forward together. Globe.
8: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 26014, excuse of 2026.
9: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kaban!
11: And chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
12: This newscast is brought to you by Kidney Care. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin plus araw-araw. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw. Mag Farrix B araw-araw.
13: Maulan man? No worries. Naamoy ko lumang damit.
14: Charm!
15: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangkong kumakablog sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS.
13: Alasais 49.
11: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
12: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
16: Tatak RMN.
17: Oras alas 6:50 sang aga sa Balita Nasyonal. Nagalaom si VP Sara Duterte nga magapasaka sang kaso nga perjury ang NBI batok sa anay pulis nga si Rodolfo Gracioso Jr. matapos makumpleto ang investigasyon kag matumod nga sala ang mga allegasyon batok sa iya. Sa isa ka statement, kinconfirm ni Duterte nga nabaton sa iyang opisina ang kopya sang affidavit ni Gracioso halin sa NBI upod ang identification document sa pangwala sang iban nga attachments. Pahayag niya, ginaisip niya ang 29 ka mga pahayag sa affidavit nga suno sa iya mga sala.
18: Ginkakibot ni Senate President Pro Tempore Vicente Tito, con Vicente Tito Soto III ang makita ang sitwasyon sang kwarto sa 6th floor sang Senado nga na-assign para sa iya. Inibangon wala sang pagkabutang, tiles, CR, mga suga, wall panels, kapurson sang drywall nga daw kaangay sang isa ka construction site. Sunod sa report, si Senator Jingo Estrada ang ulihing nga nagamit sang among lugar. Kasunod sini naglahog si Senator Ping Lacson nga mag-opisina si Soto nga nakamono black table, bangko kag kinky.
16: Tatak RMN.
17: Oras alas 6:51 sang aga sa Balita International.
18: Ginkuha sang US ang B-1 bombers ni sa British Air Base isa ka semana matapos maresto ang 5 ka mga lalaki nga ginasuspitsahan nga naghanda para sa isa ka terorismo. Gipag ni British Prime Minister Andy Burnham nga posible suportado ini sang Iran. Naistasyon o nakaistasyon ang mga eroplano sa Rough Fairford ang napilian nga European base para sa US bombers 90 miles west ang London nga ginagamit sang damlaglam para sa pagpangatake sang US sa Iran. Sunod sa isa ka Pentagon official, nagkabalik na sa home bases ni ang mga eroplano. Sa subong na-release na ang 5 ka mga lalaki matapos makapiyansa. Ginbuyan man sa British police ang isa pa ka lalaki nga may dual UK-Iranian national nga ginaresto bangor ginasuspitsahan nga may plano nga maghimo sang terorismo.
16: Tatak RMN.
17: Alasay 52 sang aga.
16: RMN News Negosyo.
18: Nagsaka ang preso sang gasolina kag kerosene samtang nadubo naman ang diesel sa ikalawang sunod-sunod nga semana. Yaring adjustment. Gasoline nagsaka sang 1.93 kada litro. Kerosene nagsaka sang 3 pesos kag 30 sentimos sa kada litro. Diesel nagdubo sang 1 peso and 30 centavos kada litro. Sa bayluhanay naman sang dolyar subong adlaw sa US dollar 62 pesos and 62 centavos.
17: Ang balita sa negosyo, dalong sang Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre din ang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasyarilan sila kundi malapit ang inyong lugar. May ara sila sang branch sa SM City, Iloilo, Kagbacolod, Robinson's Place, Iloilo, Bangadama, Santa Barbara, Tagbakharo, E. Reyes Avenue sa Estancia, Simina Aguilar Street sa Pasig, San Miguel, Jordan, Guimaras, Poblacion E sa Uton, San Jose, Antique. Life Extension Clinic and Pharmacy.
16: Tatak RMN.
17: Standby sa aton nga pagpangalagad. Ari subong sa aton nga linya Busaydol si Mr. Ryan Rasgo, ang chief sang Yokogani Jace.
18: Radyo Manovi, siya ang aton siring chief field operations division kag focal person sang rice program sang Department of Agriculture.
17: Siya subong sa itong linya. Sir Ryan, si Radyo Manovi, kay Radyo Man Regandri sa RMN Iloilo. Good morning.
6: Good morning, Gid. Sir Novi, no? And good morning, Gid, sa tanan, sa mga gapamati sa RMN na subong aaga.
17: Alright, sir. Salamat, Gid, sa sininga tsimpo. Sir, may ara na kita sa ganap preparahan subong na pagsulod sa Super El Nino. Kahapon, ang Balsang Pag-asa, masulod ini November, kag this can last up to June of 2027. Medyo malawig-lawig ini. Bilang focal person sa ato niyang RISE program, balanta kung ano ka-importante gid ang sustainability sa production naton sa bugas. Sir, ano ang advisory naton sa mga rice farmers naton? Kag ano ang mga alternatives nga pwede naton matudlo sa ila? Angot sini, Mr. Rasgo.
6: Of course, no, siyempre, gina-consider gid natin yung importante ang ining natural event. Wala man kita sang control sini. So, earlier this year pa lang, ang Department of Agriculture, gina-istoryahan na ini. Kaga may mga plano na kita nga ginhimo. Kaga, actually, ining wet cropping season pa lang, first cropping natin diri sa region. May mga in place na kita nga ginubra, no, as a mitigation measure sa atong ni El Nino. So, kita sa rice program, sining wet cropping season, gin-ready naton mas timprano ng atong yung mga production inputs, high quality seeds, kag-subsidy sa fertilizers, kag-mas gin-pa-intensify naton ang atong yung mga technical staff sa mga kabaranggayanan. Kaya ng atong goal sina, Sir Novi, no, ma-maximize naton ang mas favorable nga wet cropping season. Kumbaga, kung sang una ang mga farmers naton diri nag-harvest lang 3 to 4 metric tons per hectare, ang goal naton subong is at least 5 to 6 metric tons per hectare. Kag initially sa mga harvest naton subong, kay kadamo sang nagtanom sang hybrid, daw ordinaryo, no, ang 6 metric tons per hectare, Sir Novi. So that is to compensate ang possible losses nga maagom natin sa second cropping season.
17: So kumagamo ni sir, ang ginexpect natin na kumagnubo ang patubas natin sa period of El Nino, damo kita buffer, no? May mga reserva, yes, kita, may sobra kita, so makasapin-sapin ni na siya. Pero sir, anong expectations nyo? Mag El Nino, wala kita production or malimit lang? Hindi ginman siling akong dry, wala gid ya kita sang patubas na, Sir Ryan.
6: Hindi man mahambal nga wala gid, no, kay experience naton ng last El Nino, moderate man to nga El Nino 2024. Mga 5-7% ang naiban sa aton nga annual production, no, volume losses. So subong nga ini medyo stronger El Nino based sa aton nga pag-asa and other nga mga weather bureaus worldwide. So may ara gid na siya no, of course may mga areas kita nga will be hardly hit or affected. Pero dapat mabalaan naton nga ang Region 6 wala ganubo sa 136% ang aton nga sufficiency level sa bugas. So bisan pa malunta nga mag 10% ang iban sa aton subong tuig, more than sa 5 to 7% sa nagtaliwan, still hindi kita magnubo sa 120% self-sufficiency sa local production sa aton nga rehiyon.
17: Yes, no? Tikong magabal self-sufficiency, sir, ayan ang need sa aton nga region, masarangan aton nga suplayan, no? Bangod sa aton yung patubas diri.
6: Tama, tama. So, okay. Amo lang na ang aton nga magiging contribution sa ibang nga rehiyon nga naturally kulang ang local production, medyo maibanan man na.
17: Yes. So, yatagtapan na. Pero at least mayo na nga nabalanta nga nakapreparar kita iya kag damo kita buffer stock diri ya. Pero sir, sa ibang nga mga nagapamati nga mga farmers ta, may ara kamo sa na advice sa ila nga mga alternative abi kun do indi gid mayo ang rice farming sa period nga ini sang El Nino, Sir Ryan.
6: So may ara gid no, Sir Nobi, so sa mga highly vulnerable gid nga areas, sila man na ang mas detalyado nga nakabalo ang mga local government units partners naton. May ara kitang isa ka strategy, of course, to plant alternative crops like ang corn gid ang ginalantaw naton nga posibleng mabaylo anay sa temporaryo sa iba natin nga rice areas. And also of course aton yung mga vegetable commodities no. So ang aton yung high value crops sa division sa buong kag corn program nagapartner gid sa rice program para ma-identify kung ano nga mga rice areas ang hindi nagit advisable no, nga magtanong maanay isang humay sa sining il new period. Kaya buligan namon, no, buligan namon kung first time nila magtanong ang amo na nga commodity, i-assure them nga ara amon yung mga technical staff together with our technician sa banwa nga magatuitoy no, magagiya sa ila.
19: Sir Ryan, pagkabalo naton, nagligad ng gani kami mismo dito sa Pandiasukar Island, nag-avail kami sa mga seeds no from DA kag dako tong bulig subong kay sa isla sa tatlo ka barangay way gawa sa may naka first crop way man sila ka second crop kay ti way gani tubig no gasalig lang sa tubig ulan so mga pumuloy dito subong nagatanom lang utan way gig katanom sang palay sakto nang ambal mo nga dapat may alternative kita inang mga vegetables kana kung sino makatanong sina, at least hindi isa mo nakadamo sa tubig na kinanglanta. Dako, sir, ang mabulig sina. Pero balikan ko, pag isa ng ginambal mo kagina, ang hambal mo nga, bastante kita sa supply diri sa aton. Kung taon ta lang ang aton sining rice production. Pero balaan taman, Mr. Ryan, Sir Ryan, nga ang iban nga mga probinsya, diri man gasalig sa aton, ang Negros, ga-import kita dito sa ila sang or naga-export kita dito sang gapadala kita dito sang aton nga mga produkto ano kita ka sigurado nga ang aton sining nga rice production diri diri lang anay sa Iloilo kag hindi pagdalon sa ibang nga lugar the moment nga mag epekto na kag maagya na ginaton ang terrible nga init Sir Ryan.
6: Yes, sir. No, so of course sa ginabalanse man na nato no sa Department of Agriculture on top ang aton nga Secretary of Agriculture and also ang pinaka on board sina ang National Food Authority naton sa pagsiguro nga ang mga excess lang naton diri no especially sa Iloilo 55% ang local production ni Region 6 halin diri sa aton sa Iloilo. Ang excess lang na ang ginadala naton first priority naton siyempre ang Aklan. Ikaupod gid naton nga region ng Aklan kag sila hindi sila 100% sufficient sa production. Next na ang ano ang Negros Island region sir no. So please know nga ang aton nga DA kag ang National Food Authority may inventory gid na sila week daily inventories sa aton nga stocks kag sa aton nga mga gina-produce man nga local nga bugas.
19: Kay ang epekto sini paghambal nga El Nino, gamay na lang ang production, amo naman ini ang i-grab nga opportunity sa mga traders nga pasakao nilang presyo sang bugas. Kabay pasar nga makita nyo na ina kag basi tumaas ang presyo sang bugas kay mahambal naman nga waay naman pamirdi naman ang mangunguma gamay ang ato sini nga rice production. Rubantayan nyo ini Sir Ryan nga sa tion nga wala sang maayo nga ani ang aton nga mga rice farmers sa probinsya sang Iloilo nga magtaas naman ang presyo sang bugas. Sir.
6: Yes sir, ang amon nga monitoring sang una weekly sa farm gate kag sa retail prices sa market. Subong every other day ang amon nga reporting no sa central office as instructed mandated by Secretary Laurel sir. So ginaano gid namon ini ginabantayan, syempre hindi kita gusto nga mapigado na gani ang aton nga production tapos samantalahon pa kita no sang some of our traders usual traders nga nag-manipulate kisa ang presyohan ay no ang bugas.
17: Alright, okay, sige. Sir Ryan, salamat gid sa sining tiempo kag maayong aga.
6: Good morning man sa tanan. Thank you man.
17: Thank you. Tatak RMN. Sa may iban nga mga division pa ni ang DA.
19: So, lain-lain ni sila abi trabaho.
17: May corn naman kita, may vegetables.
19: May sapat man ni.
17: May sapat, no?
19: May sa isda man ni sila.
17: Oy, series naton ini. Para nga matagaan tag-guide ang mga farmers ta. Kung paano sila makasurvive, no? Sa sining panahon sang El Nino.
19: Pero ang aton gidman guro nga rice production kon Iloilo alone di kita niko ubos
17: region 6 gani
19: region 6 di kita niko ubos
17: 30% kuno kita on the average
19: pero sa pinakadamo abi nga rice production Iloilo eh. Kay ang aklan gani gasalig pa di sa aton actually radyo manuving aklan kag ang Negros diri sila kakuha sa aton kaysa Negros ya ti lapad to nila ya sinda mo tubong ila ti ang aklan wala man sila lapad gid nga talamnan puro na bukid tong ila bye-bye na to sa liga nila so kita ang ginakwaan amo na nga tendency kung why gamay din production sang aton ti hugtan taman yang aton nga may mabakal kita sa merkado nga hindi magtaas ang presyo sang aton mga bugas.
16: RMN News Negosyo. RMN News Sports.
17: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-life extension, vitamin D3 ka na. Ipaidalom sa upgrade ang Rizal Memorial Tennis Center bilang pagpanghanda sa pag-host sang kungsod sa duha ka mga WTA events sa 2027. Sunod kay Philippine Sports Commission Chair. Inpahayag ni Chairman Patrick Gregorio nga mangin mas manami ang venue para sa WTA 125 kag WTA 250 sa Manila. Malikawan ta makamamatay nga stroke kag heart attack kon mataas aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani og gali ang paginumadlawad laos ang life extension vitamin D3.
16: RMN News Entertainment.
19: Nagapati si Dennis Trillo nga deserve sang tanan nga tao nga magkabaton sa ikaduha nga chance ining ginpabut sa aktor nga gitpamangkot kun bukas siya nga makiguli ay kay Patrick Garcia ang anay partner sa iyang asawa nga si Jeneline Mercado kasunod ni sa pagwa sa interview ni Patrick kun sa din ginbuyag niya ang mga rason sa ila pabulagan ay santo ni Jeneline kag kun nga wala niya ginasuportahan ang ila bata nga si Jazz. Ginako ni Dennis nga wala nila gidlauman nga magapagwa sang kaangay nga payag si Patrick kag gintumod nga mas maayo kun nagdirekta na lang kunta ni ini sa ila istorya.
17: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines. Inungkay sa lang kasasya sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwas ang higo sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, ang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
16: Extra. Wow! Balita!
17: Sa mga luyag magbata apang wala pa nabugayan, hindi magkabala ka bangod, basi may tsansa ka pa. Sa China, ginambalan ng 60 anyos nga babae matapos magbunag sang isa ka baby girl. Duha lang katuig matapos gin-welcome ang isa ka anak nga lalaki. Sunod sa report, nagdesisyon ang babae nga mag-angkon sang anak sa iya edad matapos mapatay ang iya nagaisahanon nga bata apat katuig nga kaligad. Gipahig sa babae nga may pilyedo nga siyang nga wala siya sang labot sa pahayag sang iban nga tao. Angot sa iya desisyon nga mag-angkon sang anak sa tigulang na nga edad. Ang aton nga extra wow balita, Busa Idol.
18: Magkaradyo man kung mataas ang blood sugar mo, pa-check up ka, kay base mabulag ka, mautod ang imo siringa tiil, iguon ka sang imo siringa kidney problem, kag ang satunga sa ibubati is wala na ina sang pulos. Gani sa mga tapalamati nato mga karadyo man, exercise ka, kaon ka sang vegetables, untatan mong kaon sang tamis, jutaya ang karbo, gamaya lang ang karne, damo ang isda. Sa mga suki nato, pakaduktor ka, pa-check up ka, pakwa ko laboratory, and ang pinagkada best, bakal ikaw DTX 500. Nga, may charantin ini, nagikan sa Marguso, nga nagabulig panubo sa aton blood sugar. Di sugar-sugar cane, nga nagalimpyo sa aton atay, kag mataas ang antioxidant properties na para hindi kadali magtigulang. Mga karadyo man, mag-DTX 500.
20: Tatak RMN.
17: Last 7:07 na sang aga. Diretso na kita sa RMN Network News. Kitay kita last 8:15 part 2 sang Straight to the Point. Radio Man Novi Guaso.
18: Radio Man Reagan Arlos.
20: Tatak RMN.
21: RMN Network News. News.
22: Radio Man Chanel Salazar. Tatak
23: RMN. Halaga ng pinsala sa agrikultura dahil pa rin sa El Nino, umabot na raw sa mahigit 5.5 billion pesos. Kasama natin sa balita si Rajuman Marjo Domingo.
24: Umabot na sa mahigit 5.5 billion pesos na halaga ang naiulat na nasira sa agrikultura dulot ng El Nino sa bansa. Ayon nito sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang nasabing halaga ng pinsala ay mula sa Region 2, Calabarzon, Region 5, 9, 11, 12 at Caraga. Abot naman sa higit 200,000 magkasaka at mangingisda ang naiulat ng NDRMZ na apektado ng nasabing matinding tagtuyot. Kagunan nito, ayon pa sa ehensya, nasa may higit 388,000 na mga individual o katumbas na may higit 104,000 pamilya ang naitalang naapektuhan ng El Nino. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tutok RMN.
25: Mahigit 192,000 na mga individual apektado ng El Nino sa ilang rehiyon sa bansa. Kasama natin sa balita, Radyo Man Chelsea Arcilia.
26: RNN Live Report.
25: Chelsea.
27: Naitala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Disaster Response Management ang mahigit 84,000 na pamilyang apektado ng tagtuyot. Katumbas ito ng mahigit 192,000 na individual mula sa 807 na barangay na sakop ng Cagayan Valley, Limaropa, Bicol Region at Caraga base sa pinakahuling tala ng ahensya alas 6 ng hapon noong Lunes. Umabot na sa 56.69 million pesos ang naipaabot na humanitarian assistance ng DSWD sa mga apektadong pamilya, habang may mahigit 4 billion pesos pa namang available resources ang ahensya, kabilang na ang quick response fund at food and non-food items. Samantala, wala pa namang naitatalang evacuees dahil sa tagtuyot ang ahensya. Matatanda ang nauna nang nagpaabot ang ahensya ng libu-libong family food packs, non-food items at water containers sa ilang rehiyon sa bansa, at nangakong magpapatuloy pa ang kabilang pagsugon hanggat kailangan. Kasama mo sa DZXL RNN Manila, Radyo Man Chelsea Arcilia, Tatak RMN.
23: Target po na maipatupad ngayong Oktubre ang libreng toll sa mga agricultural trucks. Ang Agriculture Undersecretary Ari Perez, nakikipag-ugnayan na sila sa Toll Regulatory Board at mga tollway operator para sa toll waiver na magtatagal hanggang sa Disyembre. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ang komento ng mga toll operator kaugnay sa pinal na kasunduan kung full exemption baga o bawas singil ang ibibigay sa mga agricultural trucks. Una nang nagpatupad ang DA ng pansamantalang libreng toll sa mga accredited agri-truck nitong Abril na layong mabawasan ang gastos sa pagde-deliver ng mga produkto kagaya ng gulay at karne sa mga pamilihan.
25: Palalawigin ng Energy Regulatory Commission ang no disconnection policy sa mga bigong makapagbayad ng kanilang electric bill hanggang Disyembre. Subalit ayon kay ERC Chairman at Chief Executive Officer Francis Saturnino Juan, limitado lamang ito sa mga kabahayan na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours pababa kada buwan. Paliwanag ng ERC, nagrereklamo ang mga power utility na may ilang commercial at industrial customer ang hindi nagbabayad ng kanilang electric bill sa tamang oras. Kaya nagdesisyon silang palawigin ang pulisiya sa mga residential customers na umaaray naman sa mataas na singil sa kuryente. Nakatakdang ilabas ang abiso hinggil sa no disconnection policy sa mga susunod na araw. Samantala, pinag-aaralan na rin ang ahensya kung dapat na rin palawigin ang pulisiya hanggang sa 2027.
23: Batang magkapatid, patay matapos mabagsakan ng natumbang puno ang tinutuloy ang kubo sa Davao del Sur. Kasama natin sa balitang ito si Rajuman Leo Batulayan ng RMN Davao.
0: Kalunos-lunos ang sinapit na magkapatid na 12 anyos na babae at 10 anyos na lalaki matapos matumbahan ng puno ng nyog ang kubo na kanilang pansamantalang tinuluyan sa Puro 4, Barangay Palili, Sulob, Davao del Sur. Sa panayam ng DXDC RMN Davao sa Sulob Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, agad na nasawi ang 12 anyos na babae dahil sa insidente habang isinugod naman sa ospital ang kanyang 10 anyos na kapatid na kalaunan ay hindi na rin nakaligtas. Sa inisyal na investigasyon, nasa loob umano ng kubo ang magkapatid nang matumba ang puno ng nyog dahil sa malakas na hangin at ulan. Patuloy naman ang pagdadalamhati ng pamilya sa sinapit na magkapatid sa hindi inaasahang insidente. Kasama mo dito sa RMN Davao, Rajuman Leo Batulayan. Tataag ka rin, men!
1: RMN Tutok Bulkan!
25: Apat na lugar sa Negros Occidental apektado ng asupre mula sa Bulkang Canlaon. At naroon, kasama natin sa balita, Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
2: Namoy sa apat na lugar sa probinsya ng Negros Occidental ang asupre mula sa Bulkang Canlaon kagabi Oktobre 5 sa panayam kay Ptolemy Maniego, Science Research Assistant sa Canlaon Volcano Observatory. Nakatanggap sila ng report na may amoy ng sulfur sa La Castellana, La Carlota, Bago City at bayan ng Pontevedra. Ayon kay Maniego, ang naamoy na asupre ay dulot ng malakas na pag-ulan na tirang residyo sa ibabaw ng summit ng vulkan at dahil itinangay ito ng hangin. Dagdag pa ni Maniego, kapag humina ang hangin, may posibilidad na kumalat at lumaganap ang amoy ng asupre sa paligid ng bulkan at papunta ito sa ibang direksyon. Sinabi pa ni Maniego nga sa ngayon wala pang naiulat na ash fall at sa ngayon patuloy pa ang koordinasyon ng ahensya kasunod ng ilang post sa social media tungkol dito. Para sa Tutok Bulkan, kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak ka rin!
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
23: 15 minuto na ho nakalipas sa alas 7 ng umaga, sumalang sa witness stand si Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura sa Day 33 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Ibinunyag po ni Buenaventura ang mahigit 4 na bilyong pisong covered and suspicious bank transactions na mag-asawang VP Sara at Attorney Manasses Carpio mula 2007 hanggang 2025. Ang covered transactions ay tumutukoy dun sa mga transaksyong pinansyal na lumampas sa itinakdang threshold, habang ang suspicious transactions ay tumutukoy sa kakaibang pattern o galaw ng pera na posibleng may paglabag sa batas. Sinubukan pang harangin ng depensa ang pagharap ni Buenaventura dahil paglabag umano ito sa confidentiality ng kanilang kliyente.
4: Walang tinatago ang Vice Presidente. Ngunit ang mga datos ay dapat dumaan sa tamang proseso ng pagberipika ng naaayon sa batas at hindi dapat ibalandra ang mga ito sa publiko sa pamamaraang mali, malisyoso at ang tanging layon ay pamumulitika lamang.
23: Iginit po ng Defense Counsel na si Attorney Mark Benlua na magdudulot ng delikadong precedent ang paglantad ng confidential information ng bise dahil pwede na itong magamit sa iba pang matataas na opisyal ng gobyerno. Pero hindi po yan pinagbigyan ng Senate Impeachment Court at ipinatuloy ang pagtestigo ng AMLC.
5: The AMLC witness may therefore identify, authenticate, and explain the reports specified in the subpoena. This ruling does not authorize unrestricted public disclosure. Testimony shall be confined only to relevant matters and may, when necessary, be received in camera as the case may be. Either party may still object on grounds of authentication, relevance, hearsay, completeness, accuracy, admissibility, or evidentiary weight, or the presence or absence of personal knowledge.
23: Nailahad din po sa impeachment sa pamamagitan ni Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia na nag-withdraw ng 41 million pesos na halaga ng pera si Attorney Carpio mula sa dalawang bangko sa loob lamang ng isang araw. Pero wala ito sa Joint Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mag-asawa.
7: D. Sa loob lamang ng isang araw, noong Agosto 6, 2024, 41 million ang kinuha na cash ni Attorney Carpio. 23 million sa BDO at 18 million sa PNB. Pero sa kanyang 2024 SALN, walang cash na idineklara.
23: Sinabi po ng AMLC na nasa 3.7 billion pesos ang covered at suspicious transactions mula kay Vice President Sara at 749 million pesos naman mula kay Carpio.
26: RMN Network News.
25: Idinitalye ni Anti-Money Laundering Council o AMLC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura ang 319 million remittances mula China na pumasok sa Kale 88 Foods Corporation, ang kumpanyang may kaugnayan sa asawa ni VP Sara Duterte na si Attorney Mance Carpio. Sa Day 33 ng impeachment trial, pinatotohanan ng testigo ng prosekusyon ang ibinulgar ni dating Senador Antonio Trillanes IV na pinupondohan ng China, ng Chinese government at Chinese companies ang mga korporasyon na may business interest ang mag-asawang Duterte Carpio. Sa direct examination ni Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia, tinukoy ni Buenaventura ang covered transaction ng Kale 88 o ang pumasok na milyon-milyong pisong pera mula po sa ilang kumpanya mula China.
8: Inward remittance international credit to beneficiaries account. So ang transaction date po ay April 30, 2022. The amount in peso na naka-indicate po based on record is 5,662,519.97 pesos, Your Honor.
7: Sino naman po ang counterparty sa transaction na iyan?
8: As indicated on the records po, China National Township, Your Honor.
7: Magkano po ang kabuuhang halaga ng mga remittance mula sa China na natanggap ng Kale 88?
8: Yung aggregate amount po na nakalagay sa letter C, aggregate PHP na may subtotal A, ang naka-indicate po sa aming tabular summary po ay 319,326,770.41 po, Your Honor.
25: Pinalaga naman ito ni Defense Counsel Attorney Mark Binluan dahil walaan niyang kaugnayan o relevance ang kumpanya sa Vice Presidente.
9: And we would have to object on the based on relevance, Your Honor. These are already covered transactions by a different entity, which is Kale 88. And we understand that there may have been links, but as to particular transactions, Your Honor, we don't see the relevance of these transactions of the Vice President. We don't know the extent of the financial interest or business interest of the Vice President with Kale 88. So it is highly, sorry to say, but it's highly improper to link these to the subject matter.
25: Samantala, sa isang pahayag, pinabulaan na naman ng Chinese Embassy sa Pilipinas na nagbuhos ng pondo ang China sa isang partikular na political faction sa bansa. Hinawag din nilang false narrative o gawagawang kwento ang aligasyon at nanawagang itigil na ang anilay pamumulitika.
23: Samantala, isinagawang impeachment hearing ng Kamara kung saan ipinasabi na ang records ng MLC hindi raw labag sa batas. Kasama natin sa balita, Rajman Grace Mariano.
10: Nanindigan ang House Prosecution Panel na walang paglabag sa Anti-Money Laundering Act ang isinagawang impeachment hearings ng Kamara kung saan ipinasabina ang records ng Anti-Money Laundering Council o AMLC. Binigyan din ito ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro matapos igiit ng depensa na may criminal liability sa pagsasapubliko ng confidential data ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manases Carpio. Paliwanag ni Luistro, ginagampanan lang nila ang tungkulin batay sa itinatakda ng konstitusyon na ang Kamara ang may eksklusibong kapangyarihan na mag-initiate ng impeachment case habang ang Senado ang may kapangyarihan na magsagawa ng paglilitis at magpasya. Kaya gait ni Luistro, lahat ng nangyari o naging hakbang ng House Committee on Justice hanggang sa plenaryo ng Kamara na may kaugnayan sa impeachment case laban kay VP Duterte ay exempted sa confidentiality ng data ng AMLC.
11: That there is no violation of the Anti-Money Laundering Act when we conducted our hearing in the Justice Committee and where we issued subpoena for the AMLA records. We were exercising our duty as members of the House. We were exercising our duty, which is to initiate all impeachment cases. That everything that happened in the Justice Committee, including the plenary, in relation to this impeachment case is part of our mandate and therefore falls under the exception to the confidentiality of data of AMLA or AMLC.
10: Yan po si House Lead Prosecutor, Representative Jervy Luistro. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
25: Paulit-ulit na pagbanggit ng depensa sa posibleng pananagutan sa paglalabas ng AMLC records ni VP Sara Duterte, pinalaga naman ng mga Senator Judge. Kasama natin sa balita, Radyoman Conde Batak.
6: Pumalag ang ilang mga senator judges sa tila pagbabanta ni defense lawyer attorney Mark Binluan sa media. Doon din sa kinatawa ng Anti-Money Laundering Council at sa mga opisyal ng gobyerno na maaaring makulong at makasuhan dahil sa paglabas ng financial records ni Vice President Sara Duterte. Paulit-ulit na ibinabala ni Binluan ang posibleng kaharapin na asunto dahil sa pag-uulat at pagsasapubliko ng AMLAC records na iprinisinta ng prosecution team dahil paglabagaan niya ito sa confidentiality. Iginit ni Senator Judge Raffy Tulfo na walang takutan at malinaw naman ang ruling ni Presiding Officer Cheese Escudero na pinapayagan ang investigasyon sa mga bank deposits at transaksyon sa impeachment case. Sinabi naman ni Senator Judge Kiko Pangilinan na hindi nararapat o hindi kailangan ng paulit-ulit na babala ng depensa tungkol sa disclosure ng confidential information. Pinalalahanan naman ni Senate President Pro Tempore Tito Soto III ang defense team na mayroong parliamentary immunity para sa mga testigo laban sa anumang pagsasampa ng kaso. Umalma rin si Senator Judge Riza Ontiveros na hindi dapat magkaroon ng chilling effect ang pagtestigo sa impeachment court at pagre-report ng media tungkol sa mga pangyayari sa impeachment trial.
12: Na tinatakot pa, pati media tinatakot, meron pa mga 500,000. I mean, come on. Alam naman natin ni Rulo kanina ng presiding officer na allowed dito sa impeachment court yung pag-divulge ng mga information coming from AMLA.
13: Facing the issue of possible criminal liability for authorized disclosure in this impeachment court, I believe, is uncalled for.
14: The impeachment court should be reminded of the term parliamentary immunity.
15: Dapat po walang chilling effect na either sadyang or di sadyang lilikain sa hanay ng Fourth Estate. Yun lang.
6: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak RMN.
16: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
25: Abangan sa aming pagbabalik, century-old na kampana sa makasaysayang Lubok Church sa Bohol, ninakaw.
23: Babae patay matapos mahulog mula sa ikawalong palapag ng isang condominium sa lungsod ng Baguio.
25: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
26: RMN Network News.
25: Budag Pilipinas sa Ilopos. Ilopos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
23: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
17: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
19: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
26: RMN Network News.
25: Balik sa mga balita, 7:27 ang oras ngayon. Abiso sa mga motorista, epektibo na ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. Piso at 30 sentimos ang tapyas sa kada litro ng diesel. Piso at 93 sentimos naman. 1 peso ay 93 pesos ang dagdag sa gasolina. 3 piso at 30 sentimos naman ang dagdag sa kerosene. Naglabas na rin ng price adjustment ang DOE sa LPG ngayong buwan, kung saan 17 pesos and 33 centavos ang itinaas kada kilo. Katumbas yan ng 190 pesos and 60 centavos para po sa isang standard na 11 kilo LPG tank. Ang bagong oil price adjustment ay bunsod pa rin na nagpapatuloy na gulo sa Middle East.
23: Ang Department of Energy may paalala sa mga may-ari ng electric vehicle sa panahon ng red at yellow alert. Kasama natin sa balita, Rajuman Gerald ulit.
26: RMN Live Report.
0: Nagpaalala nga ang Department of Energy o DOE sa mga may-ari ng electric vehicle o EV. Sa sandaling nga, may itinatutupad ang National Grid Corporation of the Philippines na red at yellow alert status sa bansa. Irimok ng DOE ang mga may-ari ng EV na makiisa sa pagtitipid ng kuryente sa pamamagitan ng pagsasaliban muna sa pag-charge ng kanilang sasakyan habang umiiral ang alerto. Ito ay para makatulong sa pagpapababa ng demanda sa kuryente at maiwasan ang lalong pagkapersa ng power grid. Inayuhan din na ng ahensyang publiko na planuhin ang pag-charge ng kanilang electric vehicle sa mga oras na mababa ang konsumo ng kuryente. Ito ay kapag wala ng umiiran na red at yellow alert bilang suporta na rin sa pagpapanatili ng sapat at matatag na supply ng kuryente sa buong bansa. Asama mo sa DTEC and RMN Manila, Rajuman Gerald, di ulit tapak, RMN.
26: RMN Network News.
25: Nababahala ang grupong manibela sa paggamit ng AI camera technology sa muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang lansangan sa Metro Manila. Ayon kay Manibela Chairman Mar Valbuena, posible kasi anyang ma-edit o mabago ang kuha na gagamiting basehan sa pagpapataw ng multa.
1: Nakakatakot, Pam Lourdes, na ang gagamitin ay AI technology camera. Na-e-edit yan. So, ang nakakabahala, nangangamba tayo na baka mamaya, edited yung ibigay sa atin na kopya noong mga huli. Siyempre, dagdag pa sa anin yan eh. Lalo ngayon na mataas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Negosyo ito, hindi ito para sa disiplina ng mga motorista, kundi para pagkakitaan.
25: Ngit pa ni Valbuena, dapat munang pagtuunan ng pansin ang pamahalaan ng pagsasaayos ng mga sirang kalsada at mga signage na mas makatutulong sa mga motorista.
1: Tayo ay nakasuporta sa pagdidisiplina sa mga motorista, pero hindi tayo pabor na yung sistema ng NCAP ay maaabuso ang mga kababayan nating motorista. O kakausapin po natin yung iba nating kasamahan kasi ilang LGU pa lamang naman po ito, Ma'am Lourdes.
18: Opo.
1: Tingnan natin kung ano pa yung mga pwede nating gawin na pakikipagdialogo.
25: Si Manibela Chairman Mar Valbuena sa panayam ng RMN.
23: Samantala, babae patay matapos mahulog mula sa ikawalong palapag ng isang kondominium sa lungsod ng Baguio. Pakibalita po tayo mula kay Idol Nolly Christian Salio ng IFM Baguio.
26: RMN Police Report.
20: Nasawi ang isang 70-anyos na babae matapos aksidenteng mahulog mula sa ikawalong palapag ng isang condominium building sa kahabaan ng Quezada Road, Baguio City. Ayon sa mga otoridad, tinangka umano ng babae na kunin ang isang bagay na naiulat na nasa labas o lampas sa rooftop railings nang mangyari ang insidente. Isang 19-anyos na lalaking tenant na naroon din sa rooftop ang sinubukang pigilan ang babae sa pagkahulog. Hinawakan umano nito ang damit ng biktima. Ngunit kalaunan ay hindi na nito nakayanan ng biktima bigat at tuluyang nakawala sa pagkakahawak. Nagtamo na malulubhang pinsalang babae mula sa pagkahulog na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang buong detalye ng insidente. Nananawagan naman ngayon ng otoridad na iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon ukol sa insidente at hindi umano ito kaso ng self-harm at ito ay isang aksidente. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Nolly Salio. Tatak, RMN.
26: RMN Police Report.
25: Century-old na kampana sa kilalang Lubok Church sa Bohol, ninakaw. Kasama natin sa Balita Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu.
2: Laking gulat na lang ng mga taga-simbahan na wala na pala sa kinalalagyan nito ang mahigit isang dekada ng kampana ng San Pedro Apostol Parish o mas kilalang Lubok Church sa lalawigan ng Bohol. Ayon sa salaysay ng Cora Paroko ng Lubok Church na si Reverend Father Agerio Pania, ang lumang kampana na may bitak na sa kaniyang katawan ay matagal nang hindi ginagamit ang simbahan dahil hindi na maganda ang tunog nito at naka-display na lang malapit sa kumbento bilang bahagi ng kultura, kasaysayan at religious artifacts ng simbahan. Base sa kuha sa CCTV camera ng simbahan, dalawang lalaki ang pumasok sa gate malapit sa kumbento at isinilid ang kampana at sumakay ng isang motor na may sidecar. Sa kanilang pagtakas, kaugnay nito na nawagan si Padre Pania sa mga antique collectors o kaya ay mga junk shop na kaagad na ipaalam sa kanila o sa police station ng Lubok kung may magbebenta sa kanila ng lumang kampana upang maibalik ito sa simbahan. Ang kampana ay gawa sa brass at may nakaukit na taong 1914. Ang Lubok Church sa Bohol ay kilala hindi lang sa pagiging lumang simbahan ito kundi pati na rin sa kanilang world renowned na Lubok Children's Choir. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
26: RMN Police Report.
23: Lalaking naghamon ng suntukan sa kainuman sa Bukidnon. Takong sinaksak, namatay. Si Rajwan Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
3: Naitakbo pa sa ospital bagamat binawian rin ng buhay ang isang lalaki matapos saksakin ng kaniyang kainuman ng mangaya. Ito ng suntukan, partikular sa Prukdos, Barangay Palakapaw, sa bayan ng Quezon, dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay isang 39 na taong gulang na lalaki, habang ang suspect naman ay isang 50 taong gulang na lalaki. Ayon sa report ng mga otoridad, nag-iinuman ang biktima at ang suspect sa isang birthday party sa lugar ng Malasing. Nagkaroon di umano ng hindi pagkakaintindihan ng dalawa. Doon na, hindi tinigilang ayain ng biktima ang suspect ng suntukan at nang mapuno ang suspect. Kumuha ito ng kutsilyo at sinaksak ang biktima. Nagtamo ng tama ng saksak sa tagiliran ng biktima at agad na dinala sa ospital bagamat binawian na ng buhay. Umuwi naman sa kanilang pamamahay ang suspect matapos ang insidente bagamat nahuli rin at sa ngayon na nasa pangangalaga na ng pulisya. Mahaharap sa kasong homicide ang suspect. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyuman Mark Micaballo. Tatak, RMN.
26: RMN Network News.
25: Ikinabahala ni Senate President Sherwin Gatchalian ang mga umano'y red flag sa ilang item ng proposed budget ng DPWH para sa 2027. Lumabas sa assessment ng tanggapan ni Gatchalian ang mahigit 7,000 proyekto mula sa 11,395 na infrastructure project ang nakitaan ng budgetary red flag. Una sa mga nasita ay ang 2,570 projects na nagkakahalaga ng 83 billion pesos na walang station number o bridge ID. Meron ding mga natukoy na 189 na duplicate project entries na halos 4 na bilyong piso ang nakalaang pondo. 258 projects naman na 20 billion pesos ang pondo ang lumitaw sa 2026 General Appropriations Act at nakalagay pa rin, kumbaga dumoble, sa proposed 2027 DPWH project. Mahigit 3,000 proyekto naman ang walang geographical coordinates, habang may iba pang mga proyekto sa DPWH ang nakitaan ng iba pang issue na may tuturing ding red flag. Sabi ni Gatchalian, kailangan ng mas maiging pagbusisi sa mga panukalang infrastructure allocation bago ito isapinal. Sa panig naman ng DPWH, sinabi ni Secretary Vince Dizon na re-reviewin nila ang mga nasitang red flag. Pero ayon kay House Appropriations Committee Chairman Micaela Swansing, dumaan sa serye ng review ang panukalang 7.2 trillion pesos na 2027 national budget at tiniyak na walang duplicate sa pambansang pondo.
26: RMN Network News.
23: Nagsisisi na umano si Senador Laurel Legarda na umanib siya sa paksyon ng Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano.

0: Hindi natin alam kung saan ba nagsisi si Senator Loren Legarda sa pagkakaroon ba ng putukan sa loob ng Senado at patuloy na pagtatago ni Senator Bato de la Rosa. Parte ito ng mga nangyari noon kung saan siya ay parte ng majority sa pamumuno ni Senator Alan Cayetano. So kung may pinagsisisihan po siya, wala na po tayong masasabi dyan, wala tayong magiging komento dyan dahil yun po yung kanyang nararamdaman at kung ano may nararamdaman niya ay irerespeto po natin.
1: Yun po si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Wala pa po noong August 3, naka-medical leave si Senator Loren Legarda dahil sa medical treatment niya sa France.
2: Balita sa Ibayong Dagat. Ilalabas sa publiko bilang isang libro ang private diary ng namayapang si Pope Francis. Tinawag ng Vatican na of exceptional value and importance ang personal notes ng Santo Papa sa loob ng 30 taon o mula 1992 hanggang 2024. Ilalathala ito bilang libro na may pamagat na The Spiritual Diary of Pope Francis na ire-release sa 5 lengguahe para sa 74 na bansa mula November 24. Ikinukonsiderang very personal ang nilalaman ng aklat na kahalintulad umano ng autobiography ni Pope Francis na Hope na kauna-unahang librong na ipublish ng isang sitting pope. Inaasahang nakalahad dito ang mga gawain ng Santo Papa sa loob ng 30 taon kabilang ng pagtungo nito sa Pilipinas kung saan pinuna nito ang social justice, poverty at family. Si Pope Francis ang unang Latin American pontiff na pinamunuan ang Simbahang Katolika mula March 13, 2013 hanggang sa kanyang kamatayan noong April 21, 2025.
1: Pinakamarami po sa loob ng 60 taon ang naiuwi nating medalya sa Asian Games ngayong 2026. Makibalita tayo mula kay Niel Santua.
3: Nagtapos ang kampanya ng Pilipinas sa 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Matapos masungkit ang kabuuang 29 na medalya, 4 na ginto, 9 na pilak at 16 na bronze. Ito na ang pinakamalaking medal haul ng bansa sa Asian Games sa loob ng 6 na dekada. Matapos ang 1966 Asian Games sa Bangkok kung saan nakapag-uwi ang Pilipinas ng 42 medalya. Kabilang sa mga naghatid ng gintong medalya sina Carlos Yulo na nagkampiyon sa 2 events sa artistic gymnastics at EJ Obiena na muling naghari sa men's pole vault at nagtakda ng bagong Asian Games record. Nagdagdag din ng ginto sa medal haul si Jeyus Gabriel Derek Yape sa inaugural Mixed Individual Virtual Taekwondo event. Sa kabuuang medal standings, nagtapos ang Pilipinas sa 17th pwesto samantala. Ang susunod na Asian Games ay gaganapin sa Doha, Qatar sa taong 2030. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
2: Ria Ataide buntis na sa baby number 2 nila ni Zanjo Marudo. Kasama natin sa balita Myra Jane Nasaya.
4: Baby number 2 is on the way dahil buntis na ulit ang aktres na si Ria Ataide sa ikalawang anak nila ng asawang si Zanjo Marudo. Sa isang paniyam, kinumpirma ni Zanjo ang pagdating ng panibagong blessing sa kanilang mag-asawa. Hindi na nagbigay pa ng ibang detalye ang aktor tungkol sa pagbubuntis ni Ria, pero anuman daw ang gender nito ay masayang masaya sila. Samantala, pinuri naman ni Zanjo ang pagiging hands-on mom ni Ria at kung paano nito ipinapakita ang responsibilidad at pag-aalaga sa kanilang first baby na si Sabino. Malaki rin daw ang pinagbago ng buhay nilang dalawa nang dumating ito dahil sa ibinigay nitong kasiyahan sa kanila. September 2024 nang isilang ni Ria si Sabino, 6 na buwan matapos silang magpakasal ni Zanjo. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Martes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
2: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Manzander Kayabyag.
1: Ako naman ho, yung Profesor ng Bayan Ricky Rosales.
2: Mula rito sa Harman Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Mayad nga timprano, mayad-ayad nga agahon, mga kasama.
5: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
1: 742.
6: That time check was
5: RMN.

0: Network News.
1: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ tinyo mo. Use EQ dry, then EQ pads.
2: EQ pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
5: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
6: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kaban!
2: And chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
8: Ito na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
9: We are World Connect.
10: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
11: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
10: Mas klaro na bala maski gabi?
11: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
12: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang kulang sa...
13: iBerry, for a clear and healthy eyesight. This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
14: Good

0: Coffin, Samantha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
2: Magkaradyuman ang oras, las 7.45 ang takna sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Good morning, Radyuman Mangs.
3: Good morning, Boss Idol.
4: Good morning, Boss Idol. Good morning, Radyuman. Good morning, Elipas. Good morning, Ilo. Buhay!
2: Ang bago.
5: Kagalpina.
2: Musta ka?
4: Okay, man.
2: Mustang imo heart subong?
4: Tulog? Okay, man.
2: Musta tulog mo?
4: Okay, man.
2: Musta ka on mo?
4: Okay, man. Damo mong kaan ko.
2: Makutunta ka, may naakigan ka subong, why?
4: Wala, ma'am.
2: Why, man?
3: Sure.
2: Sure ka?
4: Mm-hmm.
2: May inugreklamo ka, why, man?
4: Wala, ma'am.
2: Why, man, okay. Sige, sige. Okay. Kung sa dason, konsulito niya, reklamo mo na.
4: Mm.
2: Oh. Ambalon mo ko, kay kaduwa tama reklamo.
4: Mm.
2: nakakapi ka na.
4: Oo.
2: Anong kape mo?
4: Nescafe.
2: Na nagainom ka nans?
4: Nami, amot na ite, brato pa.
2: Sa mga tabalamati natin, mga karadyuman, inom na kita sa Nans Corn Coffee, ang kape, nga kaduwa mo imnon. Kay na ka?
4: Tibag.
2: Kag ang kape, nga 12 pesos, pero kay kaduwa mo sa imnon, 6 pesos na lang ang iguan niya. Gani sa mga tabalamati natin, mga karadyuman, inom kita sa Nans Corn Coffee. Anong balanyos mo? Ang Soft Touch Wonder Oil may-ari ini sa virgin coconut oil, lemon, eucalyptus, rosemary oil kag aloe vera. Bago pa lang.
4: Ubusan na.
2: Sa mga suki naton mag Soft Touch Wonder Oil. Cute na guys. Sinong tabiawan mo sa mga aga?
4: Ay, good morning mga Totoo Store. Nimpa, good morning. Kakumarabelo, okay. Good morning.
2: Okay.
4: Paribibot, good morning.
2: Paribibot si Parik! Parinik!
4: Parinik Sales, good okay. Morning.
2: Si, si Mayor, Dok Buboy Puyo.
4: Dok Puyo, good morning. Mm-hmm. Good morning, mga pepada.
2: Majibuya. Si Pari Raul Banyas.
4: Banyas, Dok,
2: good si morning. Pari Raul.
4: Si Pari Raul,
2: good morning. Kasi Marie Joy.
4: Pari Joy, good
2: Mari,
4: morning.
2: Mari, si Doktora Pari. Joy. Doktora Joy. Si Toto Bon.
4: Toto Bon, good morning.
2: Sino pa?
4: Pepada.
2: Toto Gob, eh.
4: Toto Gob, good morning. Toto si, Bon, good morning.
2: Si sino pagid? Si Nunoy Imidjo.
4: Nunoy Imidjo, good morning.
2: Mm-hmm. Ano pa?
4: Pepeda, Majibidias, good morning.
2: Alright, salamat kito, guy. Mga karadyuman, si cute na guy.
1: Tatak, RMN.
2: Mako ka na? Okay. Mayo, mayo.
4: Pa-comisope.
2: Duha ka mo?
4: Hindi,
2: mayan.
1: RMN News, Diretso Headlines.
2: Mga karadyuman, arin ang aton ng mga balita. Subong aga, 120 kapuloyan sa barangay Tapikan, San Joaquin. May matinlo na nga tubig ilim nun.
3: Sa showbiz, Billy Crawford magahatag sang tingog ni Bungi sa French version sa Forgotten Island.
2: Balita sa inampang Alex Yala, ginkalipay nga si Nadal nagsulat sa iya paglakip sa listahan sang most influential rising star sang time. Inikiban pa nga mga balita ang inadulong sa inyo sa mga masunod.
3: Life extension, vitamin D3, kung vitamin D3 ang inyong agidapangita, diri ka na sa best vitamin D3 brand nga himo sa US sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life extension, vitamin D3, doctors recommended kag most prescribed the vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sa vitamin D3 sa Pilipinas.
2: Magkaradyuman ang adaw-adaw nga pag-inom sa Life Extension vitamin D3, adaw-adaw man ikaw nga protektado gani sa mga suki nato ng isa soft gel, 1,000 ayo 11 pesos lang. Ang sigarilyo mo tag 5 ka pesos, mapatay ka. Diriya for longer life, mga karadyuman. Inom kita sang Life Extension Vitamin D3. Ako si Radyuman Regan Sugabo Arlos.
3: Radyuman Magi Eresuelo Malergiado.
2: Sa detalye.
1: RMN.
2: Last 7:49, nangin malipayon ang 120 ka panimalay ka mga estudyante sa barangay Tapikan, San Joaquin, Iloilo, bangod makaangko na sila sa matinlo nga tubig ilim noon. Ini matapos nga gininagulahan ang 4 million solar powered water system project nga ginhatag ni Governor Toto Defensor kag ginimplementar sa Provincial Engineer's Office. Magatag ini sa matinlo nga tubig sa tagsa kabalay kalakip ang mga estudyante kag manunudlo sa Tapikan Elementary Schools. Lubos ang papasalamat ni punong barangay barangay Nufente sa proyekto nga ginhatag ni Governor Defensor bangon madugay na nila ini nga ginhandom nga mahataga na sang katumanan. Ginapahayag sang gobernador nga magabulig siya sa mga barangay sa probinsya sa paghatag sang pondo para sa pagpatukod, maintenance kag repair sang ilang water system projects.
3: Ang ini nga bahin gidadulon sa inyo sa Soft Touch Wonder Oil, arat na sa inyo mga butikang Soft Touch Wonder Oil, may balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangod ngang Soft Touch Wonder Oil, may limang ko natural ingredients nga amo ang aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil, ang aplos na mula sa puso, mabakal sa mga butika sa Mary Mart Mall sa Shop at Zamara, malapit sa main entrance ang Ila Activity Center, kag i-check man ang Facebook page nga Soft Touch Wonder Oil for online orders. Nagpadulong sa Iloilo Provincial Capital si Department of Social Welfare and Development kon DSWD Secretary Rex Gatchalian agud mag courtesy call kay Governor Arthur Toto Defensor Jr. sa ila pagkita ay nagpabutsyag sang kandaan si Secretary Gatchalian nga magbulig sa provincial government tagut masabat ang problema sa red-striped soft-scale insect o kon RSSI infestation nga labi nga nakaapekto sa mga mangunguma sa probinsya. Sunod sa iya nga handa ang DSWD nga maghatag sang cash assistance sa mga apektado nga mangunguma, ilabi na ang nagatanom sang tubo agud mapahaganhagan ang epekto sang infestation kon pag-atake sang peste. Payag sang Tiglicom nga kinahanglan lamang sang provincial government nga magsumiter sang master list sang beneficiary sa ilang ahensya. Ginuupdan si Gatchalian sang iya staff alin sa central office kag ni DSWD 6 Regional Director Jose Lito Estember.
2: Last 7:51 on tanas agay ng Philippine Standard Time. Karadyuman ang balita ang inabatihan ang kinadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangustin, may balungay, manami ini para sa inyong mga bukol-bukol, may kung anugo kag subong man sa inyo sinimabian nga hypertension. Gani sa mata pala matinaton, mag Santon Plus Gold.
0: Tatak RMN.
2: Mga tao, palamati nato na 7:52 sa Tangra Saga in the Philippine Standard Time.
0: Tatak RMN.
2: Sa piyagabahin na padulong sa Iloilo Provincial Capital, sa piyagabahin mga karadyuman, naging pabugal sa Western Visayas Medical Center, ang madinalago nila nga mapatigayon sa pinakaunang Extreme Anterior Lumbar Interbody Fusion o CONSALEF sa L5S1 kag anterior to PSOAS o kon ATP. Spine Surgery sa Western Visayas sa pagpanguna sa ila Brain and Spine Center. Ginpatigayon ng operasyon sa September 19, 2026 sa pagpanguna ni Dr. Derek Ben Habines, isa ka neurosurgeon kag spine surgeon sa isa ka 63 anyos nga lalaki nga pasyente nga may balatian sa talud tod o kon degenerative spine disease nga nagapekto sa idalong nga bahin sa iya likod. Nagapatsyag ang pasyente sa sakit sa likod kag radiculopathy, nerve-related pain nga nagalapo sa iyang lower back tubtub sa paa. Gingamit sa pag-opera ang duwa ka-advanced approaches, agud malabot ka ma-stabilize ang apiktado nga bahin sa taludtod sa pasyente. Ginpanginbulahan sa WVMC si Dr. Habines kagambugos nga neurosurgery spine team sa ila expertise, collaboration, kag-dedication sa madilalagun nga operasyon.
0: Tatak RMN.
3: Ang ini nga bahin gidadulong sa inyo sa Santhom Plus Herbal Capsule, isa ka herbal antibiotic kag immune stimulant. Kinapabakod ang aton nga immune system para magbato sa tanan nga mga infeksyon kag balatian. Santhom Plus Herbal Capsule kinaindorso sa mga eksperto para sa mga may UTI, kidney infection, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea kag skin diseases. Santhom Plus Herbal Capsule garantisado nga may alibyo, mabakal sa mga butika. Nagtinapungulay ang grupo sa mga pamatanon sa F. Palmares Street, Barangay Poblasyon, Ilaya, Pasig City, Domingo sang kaagahon, bangod sa Kahulugbon. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, ang hepe sang Pasig City PNP nga base sa ilang investigasyon, halin sa pistahan ang grupo sa mga pamatanon kag nagkadto sa isa ka convenience store agod nga mag-inom. Payag pa ni Magbanwa nga bangod tuman kagahod sang isa nila kaupod kag wala nag-amot sa ilimnan, nag-ilinaway ang mga ini. Gilayon lang nga nagresponde ang mga polis kung sa diin duha kaligal nga pangidaron ang nadakpan samtang gin-turnover naman sa Municipal Social Welfare and Development Office o kung MSWDO ang duha o kung City Social Welfare and Development Office sang Pasi ang duha ka mga minor di edad ang mga involved lunsay residente sang Pasi City.
1: Tatak RMN.
2: La 7:55 kontana sa aga ang balita ng inabatian ang inadulong sa inyo sang ato sinimabian nga kape nga may vitamin D3. Ano na? Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga may ricin mushroom extract, Vita D Plus Coffee Mix. Kag ang kape nga may mangosteen fruit extract. Imo nyo mo ni, kadto ka sa butika, bakal ikaw sang kape nga may vitamin D3. 200 ayo. Din ka kakita sang kape nga may vitamin D3. Mga karadyo man, inom na ikaw sang Vita D Plus Coffee Mix. Manamit, mananam, kag healthy. Kag ang pinagkada best, hindi malubot ang imo sini nga bulsa. Kadto ka sa butika, may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, Vita D Plus Coffee Mix.
1: Tatak RMN.
2: Magilang kuntani apa nahulog sa bubon ang isa ka lalaki sa Barangay Dayhagan, Carles, Domingo sang gabi. Sunog kay SFO3 Noli Enriquez, Fire Marshal sang BFP Carles nga nagabato sila sang tawag may lalaki nga nahulog sa bubon kabandanan nga gilayon sila nga nagresponde. Pag Enriquez base sila nga pag-imbestigar halin sa ilimnan ng biktima nga si LSJ kada pangita sang lugar nga maihian apang wala ini maglaom nga mahulog siya sa bubon nga ginabanta walo tugtob na puno katapak sa ilabanangay. Dugang pan Enriquez nga medyo nadugayan sila sa pag-rescue sang biktima bangod kulang sila sa kagamitan apang ilaman ini gilayon na sulusunan. Maswerte naman si Jay bangod nakaangkon lang ini sang minor nga pila sa tangkuko kag wala sang tubig ang bubon sang ini ang mahulog.
3: Ang ini nga bahin gila doon sa inyo sa Super Fiber, tiluyang inyong kolon, pagi sa adlaw-adlaw ang paginom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, kag another quality product sa Life Extension Philippines.
2: Magaradyo man, tandaan nyo lang sa mga tab para matinaton, sa mga sukita, kung gusto mo mag-ayo sa imo balatian, kadto ka sa doktor, pa-check up ka. Gani, magaradyo man, ang clinic nga wala nagapabayad sa inyo. Sa check-up, Life Extension Clinic and Pharmacy. Bisan pisos, why kabayran? Okay? Why kabayran? Ang ibayad mo lang, thank you lang kang smile. Kadto ka sa Life Extension Clinic and Pharmacy sa Banwa Sistansya, Sulod sang Pasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilis ng Barangay Holo sa Tagbacaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwa Sangoton, Kaglivis Building sa Jordan, sa probinsya sang Gimaras. Choy, ang imo check-up, call ko na na. Why na nabayad? Hambala na ito, nag-refer sa imo si Busa Idol. Kadto ka lang sa Life Extension Clinic and Pharmacy.
1: Tatak RMN.
2: Sa Piyagkabahin, alas 7:57, ang takna sa aga sa balita sa Hinampang.
1: RMN News Sports.
2: Ginpasalamatan sang Pinay tennis star nga si Alex Yala, yung mentor nga si Rafael Nadal sa pagsulat sa iyang profile sa Time 100 Next 2026 or 2026 the world's most influential rising stars sang Time Magazine. Si Yala nagaisahanon nga tennis player sa listahan subong nga tuig sa idalom sang innovators category. Sa profile, gindayaw si Nadal, ni Nadal si Yala bangus sa edad nga 19. Gilutos siya tatlo ka Grand Slam champion player sa 2025 Miami Open sini nga tuig. Nagdaod man si Yala sa WTA 500 tournament, kalangin pinakunang ang player sa Pilipinas na magka-break sa World's Top 20. Na-feature sa listahan ang madamong notable emerging leaders, innovators, kag-creators, alin sa bilog ng kalibutan, ang profile sa iban sa ila ang ginsulant sa mga icons kag-mentors. Suno kayala isa ka-humbling experience para sa iyang malakip sa listahan sa mga tao nga magkuhaan sang inspirasyon.
3: Ang balita sa Hinampang, gindulon sa inyo sang Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag-epektibo pangontra sa kagaw na naghahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil o kag VCO na yara lamang makita sa D3 Bio, ang pinakamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
2: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuhod ini magkabalaka, inansle na mental muna, yo.
3: Kaya na, tits.
2: Tits! Maluoy ka man, ay. Di nang imo Santos nga kaluoy! Pero na-insindihan ko ikaw. Insindihan mo sa mags.
3: Oo, unang pangid-aw.
2: Hangpan ka na, Montits. Tantanan sumong gaagi man sa muna mo. Pero maluoy ka man. Maluoy ka man. Abi, spare kami ni Radyo Manmag sa imo iya nga Santos nga kaluoy kami abi yung una.
3: Dobi mga kailan na kalaan.
2: Abi ko gani, magkakita ko kagapon sa misis ni manager, siling ko tapos na.
3: Gani.
2: May lang gani kay may ano?
3: May bawi.
2: May bawi. Bawo, dutayan lang. Sa mga tapala matinator, mga karadyo man, sumunga aga, magnansila na mentol, ibutan mo sa palad mo, ibanyos mo sa palakit sa imulawas, okay ka na, hindi ka papakututo sa lamok, M&M3 Extract. Ikatatlo, may balanyos ka na, may kolon, kapampambansang balanyos sa Mailongo, wala na sa iban. Mga karadyo man, magnans, lenement oil, nakita.
3: Mangin kabahin sang cast si Billy Crawford para sa French version sa Forgotten Island. Sa iya announcement sa iya Instagram, mangin tingog ni Bungi ang Filipino musician. Si Bungi amo si Manny Jacinto sa English version sa animated film. Mahimo malantaw sa French cinema sa Forgotten Island sa October 21. Ang pelikula nag-istorya sa kabuhi sang childhood best friends kada si Raisa kag Joe nga luyag nga makapauli sa ila matapos makalabot sa isla nga ginat tawag na Kali.
2: Tami guru no. Abi mo sa subong ginalanta ko naman subong mga kulo cartoons naman. Amian ko na isang kulo cartoons yang mga ang isa sa mga oh anime. Dayon ang pro ang cartoons nga nalanta ko sa una ang ano din. Ang Lion abala si
3: Si Simba? Lion King.
2: Si Lion Simba. King? Si Simba?
3: Tinalantaw mo na si Mufasa?
2: Oo, oh, nalantaw ko na si Mufasa. Nalantaw ko si Mufasa. Oo, oh, wala, hindi ko sa IMAX. Galingin ulo ko na.
3: Dami na.
2: Hindi ko.
3: Sumalibat ko.